0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniyahatid sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
10: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
9: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
11: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
12: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban-Lucena City, Mauban-Tayaba City at Gulang-Gulang Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
13: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver o yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Last ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun lang yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
11: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
14: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito.
8: Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
18: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
20: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!
21: Oras natin sa buong kapuluan, 11 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City, sa buong south ng Tagalog. It's a very hot Wednesday morning. Kayo po ay nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Ito po ang ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Samahan niyo ako hanggang alas 9 ng umaga as we bring you the programs and services of the different agencies which concerns about employment, employer, and labor relations. Kasama po natin sa Bagayang Teknikal, Otoy Evangelista at Josie Gonzalez sa ating Master Control. Kasama rin po natin sa bahagi naman po ng transmitter site si Kuya Rodel Perlas. Supposedly, meron tayong guest ngayon si Ma'am Camille. Unfortunately, baka naman na-traffic lang. Anyway, intayin pa rin po natin at marami po tayong mga iahatid na maganda pong impormasyon, mahalagang impormasyon na dapat po natin tandaan, lalong-lalo na kapag po tayo empleyado at maging employer ng isang kumpanya. Time, painggan muna natin itong ulat sa lagay ng panahon. Ito pa iyahatid sa atin ni Miss Chanel Dominguez.
22: Radyo Pilipinas. Weather.

0: Mainit at maalinsangan na panahon ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lang sa mga pag-ulan na inaasahan natin sa ilang area sa may Visayas, Mindanao at dito na rin sa may Palawan. Maganda umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 30, 2026. Patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tropical Depression category ito at ito'y huling namataan sa layang 3,315 kilometers east ng Central Luzon. Ito'y mataglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-southwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong bagyo na ito ay hindi natin inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya't wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin ito inaasahan na maghihila ng habagat. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating Panahon app. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 34 degrees Celsius. Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 33 degrees Celsius. Inaasahan naman natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone. Mahina po itong Intertropical Convergence natin sa ngayon, kaya malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin magiging bahagya hanggang sa maulap ang papawirin na may mataas na tsansa na mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 23 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:46 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:47 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisita tayo ng aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Maraming salamat, Chanel Dominguez, sa ulat sa lagay ng panahon. It's 8:17, we'll be back with more. Bago tayo pala, maganda mag-break, ipasok muna natin ng ulat ni Mara Pepanyo Grisula mula sa labas ng himpilan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mara, please come in.
3: Umabot sa 107,000 na piraso ng basura ang nakolekta ng 6,000 volunteers sa iba't ibang bahagi ng Mimaropa sa isinagawang paglilinis sa mga dalampasigan bilang bahagi ng 2026 International Coastal Cleanup. Ayon sa pabatid ng DENR Mimaropa, ang mga volunteer na mula sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan ay lumahok sa sabayang paglilinis sa 19 na lugar. Kabuo ang 107,607 na piraso ng marine litter ang nakolekta mula sa mga baybayin, daluyan ng tubig, pampang ng ilog at iba pang priority sites sa rehiyon. Kabilang sa pinakamaraming nakolekta ang bote ng inumin, food wrappers at takip at lids ng plastic bottles. Pinagsama-sama at itinalari ng volunteers ang uri at dami ng nakolektang basura gamit ang Ocean Conservancy Data Card na magsisilbing dato sa pagtukoy sa pinagmumulan at komposisyon ng marine litter at sa pagbuo ng mga angkop na hakbang para mabawasan ang basura. Ang aktibidad ay bahagi rin ng pagunita sa Maritime and our Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO 2026 at isinagawa alinsunod sa Presidential Proclamation No. 470 Series of 1994 na nagtatakda sa ikatlong Sabado ng Setyembre bilang International Coastal Cleanup Day. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Maraming salamat, Mara Pipanyo Grizula, sa ulat na yan. At ito, mag-break muna tayo. We'll be back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Wag po kayong aalis.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
9: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
10: May eGov ka na ba? Download na!
11: Download na eGov PH Super App!
12: Game 1, 2, and...

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 21 minutes after 8 o'clock. Mag-usapan po natin itong employee-employer relationship. Ano po ba itong employee-employer relationship na ito? O relasyon ng mga manggagawa at amo? Ito yung legal at practical na ugnayan kung saan ang isang manggagawa ay nagbibigay ng serbisyo o trabaho sa isang employer kapalit ng sahod o sweldo. Sa ilalim po ng batas ng Pilipinas, mahalaga ang relasyong ito dahil ito ang nagtatakda kung sakop ba ang isang manggagawa ng mga benepisyo at proteksyon sa ilalim ng labor code tulad po ng overtime pay, 13-month pay at proteksyon laban sa illegal na tanggalan. Mamaya po pag-usapan natin yung mga ilang benepisyo no, ng isang regular at contractual employee. Mamaya po yan. Anyway, paano po natin malalaman na mayroon tayong employee at employer relationship? Ayon po sa Korte Suprema, ginagamit ang fourfold test. Tandaan po natin na fourfold test para malaman kung mayroon talagang employer-employee relationship. Una rito yung selection and engagement. Ito yung kapangyarihan o proseso ng employer sa pag-hire o pagpili sa manggagawa. Una yan sa fourfold test po ano, ayon sa Korte Suprema. Ikalawa, payment of wages. Ang obligasyon at pagbibigay ng sweldo o sahod ng employer sa manggagawa. Ikalawa yan sa fourfold test ano, para malaman po natin kung meron ba talagang employer o employee relationship. Third, power of dismissal. Okay? Ang karapatan ng employer na magtanggal o magbigay ng disiplina sa manggagawa. And last but not the least, ito yung power of control. Ito yung pinakamahalagang salik kung saan kontrolado ng employer hindi lamang ang magiging resulta ng trabaho, kundi pati na rin ang paraan at pamamaraan kung paano ito gagawin. So hindi ito pwedeng saklawan ng isang ordinaryong empleyado. Tandaan po natin ang pag-iral ng relasyong ito, ito po yung employee-employer relationship ay nakasalalay sa aktwal na sitwasyon at batas. Hindi lamang sa kung ano ang nakasulat sa kontrata. Okay, mamaya po, ating talakayin pa na mas malalim pa itong employee-employer relationship. Ano? Lalong-lalo na yung mga benepisyo po ng mga regular at contractual employees dito po sa ating programang Jobs Kita. In the meantime, tumanggap po na tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Pilipinas Patrol number 5. Number 9, Miss Carmi Isles.
2: Radyo Pilipinas.
1: Kami, magandang umaga. Detalye mo yung balitang yan.
3: Inaasahang maghahatid ng standardized examination ng bagong Practical Driving Examination Center o PDEC sa Imus City, Cavite ayon sa LTO Calabarzon. Ang naturang pasilidad ay pinatatakbo ng ABC Center UPC at tinukoy bilang PDEC Imus na magsisilbing pasilidad para sa Practical Driving Examination ng mga aplikante ng driver's license. Isinailalim ang PDEC Imus sa 90-day pilot testing period na nagsimula noong September 21. Sa pamamagitan nito, susuriin ang kahandaan ng pasilidad at ang kakayahan nitong magsagawa ng practical driving examinations alinsunod sa mga itinakdang pamantayan ng LTO. Bilang bahagi ng pilot implementation ng practical driving examinations na dating isinasagawa sa LTO Imus District Office, ay isasagawa na sa PDEC Imus alinsunod sa scheduling at examination procedures. Patuloy namang magsasagawa ang LTO o Calabarzon ng monitoring, inspection, validation at evaluation upang matiyak na maayos ang operasyon ng pasilidad na susunod ang mga kinakailangang pamantayan at napananatili ang kaligtasan at integridad ng practical driving examination. Para sa Jobs Kita, Pilipinas Patrol number 9, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Maraming salamat, Ms. Carmi Isles, sa ulat na yan. Ito namang ulat ang ating tatanggapin mula kay Pilipinas Patrol number 5, May Duenas Formanan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: May Go ahead with your report.
4: Hinikayat ni Director Nolly Mapili, head ng CPP-NPA and the FP's Process Office, ang tulong ng mga mamamahayag sa lalawigan ng Laguna upang maipaabot ang programa ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at ganun din ang pagbibigay ng government interventions. Sa isinagawang media briefing para sa localized peace engagement and its transformation program, sinabi niya na mas malawak ang naaabot ng mga mamamahayag bilang instrumento sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa programa ng pamahalaan para sa tinatawag na Friends Rescued o dating former rebels sa kanilang pamilya at komunidad. Sa ilalim ng Transformation Program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o UPAPRU, ibinibigay sa lahat ng FR ang security component, confidence and building measure component, socio-economic, healing and reconciliation component. Bukod sa mga programa ng OPAPRU, tinitiyak din ito na mapapasama sa local investment plan ang plano para sa FR upang maipagpatuloy ito sa loob ng 3 taon na may kaukulang pondo na ilalaan ang isang lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, mayroon namang 53,000 na surrenderies ang nagmula sa CPP-NPA-NDF habang may nasa 50,000 naman ang nag-apply para sa amnestiya. Hindi pa rito kabilang ang iba pang extremist groups tulad ng MILF, Abu Sayyaf at iba pa. Patuloy rin ang OPAPRU sa pagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga Peace Development Center o PDC sa bawat rehiyon na nabigyan ng estadong SIPS o Stable Internal Peace and Security. Noong June 2026 ay idineklara na nga bilang insurgency-free ang buong Calabarzon kung saan nakasama na rin ang Quezon sa Batch 3 na nagkaroon na nabigyan ng PDC noong taong 2025. Inaasahan ng OPAPRU na sa taong 2027 magkakaroon na rin ang PDC ang lalawigan ng Batangas at ang Rizal. Ang PDC ay isang collaborative hub at isang operational mechanism na itinatag ng OPAPRU katuwang ang LGUs para masuportahan ang peace building, reconciliation at ang socio-economic transformation ng mga Friends Rescued. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat Ate May sa ulat na yan. Magbabalik po ang ating programang Jobs Kita makalipas ang ilang paalala. May report.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
10: Nakagat ako ng aso, inay!
9: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
10: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
9: Naku, patay! Diba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
10: Ano na po ang gagawin natin, inay?
11: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
12: Nabiktima ka na ba ng text scam? Paano nga ba makakaiwas sa tax scam? Narito ang ilang ligtas tip mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Lagi maging maingat sa mga matatanggap na text message mula sa hindi kilalang tao. I-verify ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang ID card. Kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi o ang nilalaman ng text message sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Huwag basta-bastang ibigay ang inyong personal na impormasyon. Huwag basta-bastang magbibigay ng pera o bayad mula sa mga kahinahinalang text message at sender. Text ka may iwasan, pera ay protektahan.
13: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
14: Oh, lumiling, Dol. Gising!
15: Ha? Huh?
14: Maging alisto. Huwag pabagal-bagal ang kilos, ngunit huwag magpapanik para hindi maging permanente ang iyong pagtulog.
13: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Oras po natin ngayon, 32 minutes after 8 o'clock. At sa pagbalik po natin programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo, di ba pa? Ito po, may isa pang ulat tayong tatanggapin ano, mula po kay Pilipinas Patrol No. 5, ang pagbabalik ni May Dueñas Formaran.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ate May, magandang umaga. Idetalye mo yung balitang yan.
4: Inihahanda na ng DA Mimaropa ang 147 million pesos na El Nino Assistance Package para sa mga magsasaka sa posibleng epekto ng tagtuyot simula ngayong November hanggang taong 2027. Ayon sa pabatid ng DA Mimaropa, kabilang sa El Nino Package Assistance ang pananim, farm inputs kagamitan sa pagsasaka, water management measures at ang drought tolerant crops. Sa preparedness plan ng ahensya sa third quarter regional disaster risk reduction and management council meeting kasama sa inihahanda ang prepositioning ng agricultural inputs at ang monitoring sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng matinding tagtuyot. Samantala, sa ilalim naman ng Fuel Assistance to Farmers Project, ang mga kwalipikadong registered system for basic sectors in agriculture o RSBSA registered farmers lamang ang maaaring makatanggap ng 5,000 fuel assistance. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat sa magandang balitang yan, Ate May. At ito sa pangulat ang ating tatanggapin mula naman kay Pilipinas Patrol No. 9, Miss Carmi Isles.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ate Carmi, go ahead with your report.
3: Lumagda ang Land Transportation Office o LTO Calabarzon at ang pamahalaang lungsod ng Lipa sa isang Memorandum of Agreement na naglaayong palakasin ang coordination sa validation recording at electronic tagging ng mga traffic citation na inilalabas sa lungsod. Ayon sa ahensya, itinakda ng kasunduan ang mas maigting na koordinasyon sa pagitan ng LTO at ng lokal na pamahalaan para sa verifikasyon, pagtatala at electronic tagging ng mga traffic citation na magbibigay daan sa mas organisado at sistematikong dokumentasyon ng mga paglabag sa batas, trapiko at kaukulang citation records. Sa pamamagitan ng partnership na ito, pagtutulungan ng dalawang panig na higit pang mapalakas ang pagpapatupad ng mga alituntunin at regulasyon sa trapiko, mahikayat ang mga motorista na sumunod sa batas, matiyak na wasto at maayos na nabeberipika at naitatala ang mga traffic citation. Isinusulong din sa kasunduan ng disiplina sa kalsada at pagpapalakas ng traffic management. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Thank you very much, Carmi Isles, sa ulat na yan. Ito pa, isang ulat ang ating tatanggapin, back-to-back-to-back report po ito mula naman kay May Dueñas Formaran.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ate May, go ahead with your report.
4: Nakiisa ang nasa 500 magniniyog mula sa Calabarzon sa Coconut Scholarship Program Information Caravan sa SLSU Lukban. Ayon sa pabatid ng PCA at SHED, ang COSCO ay programang nakasaad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act o ang RA-11524 na pinangangasiwaan nito. Layunin nitong matulungan ang mga kwalipikadong anak at dependent ng mga rehistradong magniniyog na makapagkolehiyo gamit ang COCO Levy Funds. Tinalakay sa Info Caravan ang maharigang impormasyon sa scholarship program, pinalakas na coordination sa higher education institution at inilapit sa mga pamilya ng magniniyog ang oportunidad sa pagkakaroon ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Ate May, sa ulat na yan. Ayan. So, tuloy-tuloy po ang ating mga pag-uudat. Ito po sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Kami po ay patuloy na napapainggan sa 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, DWFS, the new sound of public service in FM radio. Ngayon po ay pag-usapan naman natin ito pong mga pangunahing karapatan ng ating pong mga manggagawa. Kanina po ay ating pong diniscuss ng kauntian lamang itong employee at employer relationship at yung tinatawag nating fourfold system para malaman kung ang kung merong existing na mga ganitong relasyon ano, sa isang kumpanya. Ngayon po ay pag-usapan natin ang mga pangunahing karapatan ng mga manggagawa. Unang-una, yung tamang sahod. Okay? Ikalawa, yung ligtas na kalagayan sa trabaho. Ikatlo, seguridad sa panunungkulan ayon sa Labor Code of the Philippines at saligang batas. I-claim po natin ng konti ano, kasi napakahaba po nung kung babanggitin po natin yung nasa Labor Code of the Philippines at saligang batas kung saan ay doon nakasaad ang mga karapatan ng mga manggagawa. So these are some of the rights of the workers. One, karapatan sa tamang sahod, pagtanggap ng itinakdang minimum wage, yung 13-month pay, mandatory po yan, at overtime pay kung lumampas sa 8 oras ang trabaho. So may kaukulang bayad po yan. Ikalawa, yung pagsisiguro sa kakaligtasan ng ating mga manggagawa o yung ligtas yung kanyang kalagayan. Paggawa sa isang ligtas na pasilidad may proteksyon laban sa mga aksidente at panganib. Dapat po yan, protektado yan ng ano, no, ng isang kumpanya, ng isang entity o ng isang institution. Pagbuo ng union, napakahalaga po nito no, para po mas ma-exercise pa natin yung mga privileges and rights natin as a worker. Karapatang sumali o magdatag ng labor union para sa malayang pakikipagkasundo o yung tinatawag nating collective bargaining. Para po mas malaman ng mga employer yung mga hinaing, mga pagkulang nila at ma-address kagad ito ng maaga. Mga benepisyo at leave, karapatan sa service incentive leave, maternity, paternity leave, pati na ang kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Dito po parang ma-assure po natin na ang isang employer ay sumusunod sa mga itinakda ng batas. Dapat mayroong SSS, dapat may PhilHealth, at dapat may Pag-ibig. Mandatory po yan. Mamaya naman po pag-usapan natin ano, itong mga karapatan ng mga regular at contractual employees. Magkaiba po kasi yan. So we have to discuss this after a few reminders from this station. Magbuka yung alis.
15: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kaban!
20: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
21: Narito ang ilang paalala ng USD Pag-asa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop, at magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
20: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
13: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
10: Nakagat ako ng aso, inay!
9: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
10: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
9: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
10: Ano na po ang gagawin natin, inay?
11: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
13: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
12: Nabiktima ka na ba ng text scam? Paano nga ba makakaiwas sa text scam? Narito ang ilang ligtas tip mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Laging maging maingat sa mga matatanggap na text message mula sa hindi kilalang tao. I-verify ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang ID card. Kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi o ang nilalaman ng text message sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa kumpanyang kanilang pinagtratrabahuhan. Huwag basta-bastang ibigay ang inyong personal na impormasyon. Huwag basta-bastang magbibigay ng pera o bayad mula sa mga kahinahinalang text message at sender. Text ka may iwasan, pera ay protektahan.
13: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
21: Tsunami ay isang serye ng malaking alon na kadalasang nagre-resulta mula sa mga lindol sa ilalim ng dagat at maaaring umabot sa taas na higit sa 5 metro. Kailangang matutunan ng bawat isa sa komunidad ang mga dapat gawin at tamang kahandaan tungkol sa tsunami, tulad ng mga sumusunod. Una, huwag manatili sa mababang baybayin pagkatapos ng naramdamang lindol. Lumipat kaagad sa mas mataas na lugar. Ikalawa, kung mapansin ang kakaibang kondisyon ng karagatan tulad ng biglang pagbaba ng level ng tubig ay kaagad na pumunta sa mas mataas na lugar. Ikatlo, huwag na huwag bababa sa dalampasigan upang panoorin ang tsunami. Kung makikita mo ang mataas na alon, ito'y nangangahulugang masyado kang malapit para makatakas pa. Ikaapat, sa pag-atras ng tubig-dagat ay kadalasang lumilitaw ang mga kakaibang tanawin. Maaaring maiwan ang mga isda sa kati kaya't naaakit ang mga taong kunin ang mga ito. Ang sandbars at coral flats ay lumilitaw rin. Ito ang dahilan kung bakit naaakit ang mga tao at maraming napapahamak.
0: Sa kunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.

0: ang Best Tourism Token Food. Tinaguri ang Accommodation of the Year ang Bangkong Kahoy Valley, Pilgrimage Destination of the Year ang Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows, at Faith-Based Celebration of the Year ang Turumba de Dolores o Biyernes de Dolores. Pinarangalan din bilang Festival of the Year ang Hambuhan Festival ng Dolores. Ang Quezon Tourism Excellence Awards 2026 ay ang kauna-unahang Provincial Awards Program ng Provincial Government of Quezon sa pamamagitan ng Quezon Provincial Tourism Office na kumikilala sa mga individual LGUs, tourism establishments, organisasyon at iba pang stakeholders sa minatatanging ambag sa pagpapaunlad ng turismo sa lalawigan. Ang programa ay naglalayong kilalanin ang kahusayan sa tourism industry ng Quezon at hikayatin ang mataas na pamantayan sa hospitality, sustainability at tourism promotions. Para sa Jobs Kita, Pilipinas Patrol No. 9, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Okay, thank you so much, Carmi, sa ulat na yan. 8:47, ito pang isang ulat ang ating tatanggapin mula naman kay Pilipinas Patrol number 5, May Dueñas Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: May, please come in.
3: Naninindigan pa rin ang lokal na pamahalaan ng Infanta na hindi nito papayagan ang proyekto sa Kaliwa Dam. Sa opisyal na pahayag ni Infanta Mayor L.A. Ruanto sa kanyang social page, tutol na ito sa proyekto simula pa nung ito ang vice alcalde ng kanilang bayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno noon bilang vice mayor at presiding officer ng Sanggunian, hindi na nagbigay noon ang Infanta ng hinihinging resolution of no objection para sa Kaliwa Dam. Ngayong alkalde na siya, nananatili ang parehong tindig ng kasalukuyang administration. Ayon kay Mayor Ruanto, patay na ang Kaliwa Dam sa aming termino, kasabay ng pahayag na mananatiling tutol ang pamahalaan at ipagpapatuloy nito ang paninindigan para sa kaligtasan, kalikasan at kapakanan ng mga mamamayan ng bayan ng Infanta. Para sa Jobs Kita, Pilipinas Patrol No. 5, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Thank you so much, Ate May, sa ulat na yan. Mula naman kay Pilipinas Patrol No. 7, Mara Pepanyo Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Mara, go ahead with your report.
4: Pinaigting ng Cota National High School sa Lucena City ang mga hakbang para sa seguridad at kaligtasan ng mga estudyante alinsunod sa DepEd Order No. 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Ayon kay Assistant School Principal Isa Alputan sa panayam ng RP Lucena, kabilang dito ang bag inspection sa pagpasok ng mga estudyante at random inspection bago pumasok sa classroom. May mga security guarding nagro-roving sa paligid ng paaralan habang itinalaga ng man ang magkakahiwalay na area para sa bawat grade level upang mas maayos na mamonitor ang galaw ng mga estudyante. Samantala, nagpapatupad din ang paaralan ng pilot alarm system katuwang ang Philippine National Police o PNP. Ayon kay Ma'am Alputan, kapag na-activate ang alarm, inaasahang makararating ang mga pulis sa paaralan sa loob ng isang minuto. Isinasagawa rin ng random inspection sa mga estudyanteng may kahinahinalang kilos nang hindi agad itinuturing na suspect ang bata bilang bahagi ng patas na pagpapatupad ng school safety measures. Nasa 1,500 estudyante ang kasalukuyang nag-aaral sa Cota National High School. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Thank you so much! Mara Pipanyo sa ulat na yan. Ito pa, mula naman kay Pilipinas Patrol number 5. Bumalik po tayo kay May Dueñas Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Ate May, go ahead with your report.
3: Inampubahan ng Regional Project Advisory Board o ERPAB Mimaropa ang 98.48 million pesos na Boko Farmco Integrated Swine Production and Marketing o Swine Hub na itatayo sa Barangay San Juan sa Bungabong Oriental, Mindoro. Ayon sa pabatid ng ERPAB Mimaropa, ang proyekto ng Boko Farmco sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale Up ay may tatlong pangunahing bahagi. Ito yung feed mill, breeding at fattening. Sa ilalim ng proyekto, target na magkaroon ng pasilidad para sa produksyon ng mas abot kayang feeds, pagpapaunlad at pangangalaga ng quality breeding stocks at pagpapalaki ng mga baboy hanggang sa marketable weight. Particular na inaasang makatulong ang planong feed mill sa pagpapababa ng

0: production cost ng livestock farmers sa Oriental Mindoro. Nauna ng binalakang swine hub bilang isang 250 million pesos na large enterprise, ngunit kalaunan ay ini-adjust ito sa nasa 100 million pesos na medium enterprise. Ayon sa Boko Farmco, ginawa ang pagbabago para mas maging manageable, financially viable at sustainable ang proyekto batay sa kasalukuyang operational capacity at market conditions ng cooperative. Para sa Jobs Kita, Pilipinas Patrol No. 5, May 4, Maran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, Ate May, sa ulat na yan. Panghuling balita mula sa labas ng himpilan pa rin. Ito tanggapin natin mula kay Pilipinas Patrol No. 5, No. 7, rather. At sa Mara Pipanyo Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mara, go ahead with your report.
3: Nakatutulong sa kabuhayan ng ilang residente ng Lucena City ang pagbaba ng presyo ng LPG at ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa karinderya owner na si Ate Melanie Jimenez Bongkay, malaking tulong sa kanilang negosyo ang pagbaba ng presyo ng LPG kasunod ng suspensyon sa excise tax nito sa ilalim ng Executive Order No. 125 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong September 25. Aniya, pangunahing pangangailangan sa kanilang tindahan ng LPG, kaya ang natitipid dito ay maaari nilang maidagdag sa kita ng kanilang negosyo. Samantala, sinabi naman ng tricycle driver na si Mang Virgilio Manigbas na nakatutulong sa kanilang kita ang bagong dagdag pasahe na epektibo mula kahapon September 28 matapos aprubahan ng LTFRB at DOTR ang bagong pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Gayunman, sinabi niyang malaking bahagi pa rin ang kanyang kita ang napupunta sa gasolina. Nanawagan naman ang jeepney driver na si Ginoong Crescencio Ginto sa pamahalaan na magpatupad ng mga hakbang para mapababa ang presyo ng produktong petrolyo, hindi lang ang dagdag pasahe na aniyay dagdag gastos para sa mga pasahero. Sa ilalim ng bagong fare increase, 14 pesos na ang pasahe sa traditional jeepney para sa unang 4 na kilometro mula sa dating 13 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Thank you, Mara. Sa ulat na yan, maraming salamat sa ating mga reporter ano, at naghahabol. Anyway, oras po natin ngayon, 5 minutes before 9 o'clock. Sayang, wala yung ating guest. Ano. Anyway, in behalf of Ate Josie Gonzalez, Otto Evangelista, and of course, kasama rin po natin si Kuya Rodel Perlas sa Transmitter Site. Ako po si Tom Alvarez. Maraming po salamat sa inyong ginawang paikinig. Ito po ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Ito po ang Jobs Kita, trabaho, benepisyo at iba pa. Well, bye for now. Please stay safe.

0: pasyente na mga apektado ng leptospirosis at iba pa may sakit na may kaugnayan sa pagbaha, particular na sa San Lazaro Hospital. Naging malaking tulong anya ito para mapagaan ang trabaho ng mga medical personnel na naglaan ng sobra-sobrang oras sa kanilang pagtatrabaho. Mapagservisyo lang ang mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Sa kanyang panig, sinabi naman ni PLC Chairman at si Richard Gordon na kukuli nila bilang isang humanitarian organization na tulungan ang mga kababayang nangangailangan, lalo na sa panahon ng higit na, o sa panahon ng krisis, gaya na lamang ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Para sa Bago Pilipinas, si May Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Boss J. Mark Dagala, at sa pamamagitan po ng ulat niya, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. And of course, sa ating po mga nakapanayam kanina, Executive Director ng CWC, Yusek Angelo Tapales, and of course, ang tagapagsalita po ng Mega Manila Consortium, Ma'am Juliet De Jesus. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side, Jo Marie Farial, Marianne Melos at Arniel Villamor. And of course, sa ating mga executive producers, Christopher Tirambolo, Tess Ramirez at Miss Ellen Buena. Antabayanan po ang mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Keith Peluting mula sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong... News Update.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga kababaihang pinuno ng ASEAN na iporsige ang equality para sa mga kababaihan sa rehiyon. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Isang leader na makapilipino na ang puso ay para sa Pilipinas. Ito ang pinagdarasal ng palasyo na sana ay maging sunod na mamumuno sa bansa at poprotekta sa interes ng Pilipinas at hindi sa interes ng ibang nasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro, una nang nagsalita si Pangulong Marcos hinggil sa kagustuhan sana niyang maipagpatuloy ng kanyang successor ang kanyang mga nasimulan. Kabilang dito ani Castro ang pagprotekta sa interes ng Pilipinas kasama na ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Una dito'y nagpahayag ng pangamba si Defense Secretary Gilbert Tidoro na baka magkaroon ng epekto sa momentum ng efforts ng Marcos Administration pagkatapos ng 2028 elections. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Musyon na alisin si dating DPWH Secretary Bunoan sa graft case, ibinasura ng Sandigan Bayan. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang musyon ng prosecution na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang akusado sa graft case kaugnay pa rin ng flood control kickback scheme. Kabaliktad na ito na naunang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na nag-alis kay Bunoan bilang akusado sa hiwalay na plunder case. Ang desisyon ay inihayag sa pre-trial conference ng graft case laban kay Bunoan at Senador Jinggo Estrada. Kasunod dito ay sinabi ng prosecution sa korte na mananatili muna si Bunoan bilang akusado habang hinihintay ang karagdagang direktiba mula sa Office of the Ombudsman. Una nang sinabi ng Ombudsman na nais nitong gamitin si Bunoan bilang state witness sa iba pang mga kasong may kaugnayan sa anomalya sa flood control projects. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Desisyon ng Senate Impeachment Court sa bank records ni Vice President Sara Duterte hindi maituturing na setback sa House prosecution. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Iniit ni House Prosecutor at Salungan Representative Isabel Maria Zamora na magpapatuloy ang House Prosecution Panel sa kanilang estratehiya at pagpapakita ng mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pagkapatibay ng Senate Impeachment Court sa pagtutol ng depensa sa request for admission ng prosecution na sumasaklaw sa pagiging tunay ng mga sinabi ng bank records at pagmamayari ng mga bank accounts. Gayunpaman, nilinaw ng korte na hindi nito aalisin sa record o expunge ang kahilingan. Mananatili ito kasama sa pagtutol ng depensa at desisyon ng korte bagamat wala itong magiging epekto sa ebidensya, katotohanan at prejudicial effect laban sa pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Bel Zamora.
7: The ruling was adverse to the prosecution, I think. We will continue with the strategy, the plan of the prosecution. This is not a setback.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Port Elizondo nanawagan kay Pangulong Marcos na ipasa ang Universal Social Pension Act para sa senior citizens. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Muli nanawagan si United Senior Citizens Party Vice Representative Milagros Aquino magsaysay kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na lagdaan ang Universal Social Pension Act para matiyak ang proteksyon ng mahigit 12 milyong senior citizens sa bansa. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Filipino Elderly Week mula October 1 hanggang 7. Apela ng mambabatas agad ng pagtibayin bilang batas ang panukala na mag-aalis sa limitasyon at masalimuot na proseso upang matiyak na walang nakatatanda ang maiiwan karagdagan sa pagtanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Ayon kay Magsaysay, hindi lamang ito ayuda kundi pagkilala sa karapatan, dignidad at ambag ng mga lolo at lola na nagtagbuyod sa mga susunod na henerasyon. Hiniling din niya sa Pangulo na gawing makasaysay ang pamana sa mga nakatatanda. Ang pagsasabatas ng panukala ngayong Elderly Filipino Week. Panawagan pa ni Magsaysay sa mga senior citizens at kanilang mga organisasyon sa buong bansa na magkaisa at iparating ang kanilang panawagan para sa batas. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sumayin niyo po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz, pilotin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban, Lucena City, Mauban, Tayabas City at Gulang-Gulang, Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
14: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung ano yung karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun lang yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon!
0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
12: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
17: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
12: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
18: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
19: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
12: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
20: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
21: Iniyahang doon ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinadiliwalag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
22: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Today is Wednesday, last day for the month of September. So, September 30, 2026 po tayo date. So, tomorrow, October 1 na pala. Ito po ang palatuntunan ng Government at Work. May Formaran po ang inyong makakasama. Of course, with our partners here in technical, Maring Josie and Maring Otoy. Sa transmitter site, Rodel Perlas. At kayo po'y nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. And this is the new sound of public service in FM radio. Ito po yung bagong tunog ng serbisyo publiko. Nasa FM na po, ha? At mga kaibigan, ngayon pong araw na to, meron po tayong bisita. Medyo segue tayo ng kaunti, no? Kung ang feature po natin usually sa atin pong program ay mga government agencies, local or national or hindi pala Lucena, Quezon Province, sa region, at maging sa Manila. So, medyo segue tayo ng kaunti dahil lang itatampo ko po ngayon sa atin pong program ay ang atin pong HR officer ng isang siya na yung bumanggit. bahala na siyang ipakilala ng kaunti kung papaano. Bale, isa pong construction. Ayan. And this is my first time na mag-interview na isang HR officer. Kasi pag sinabi nating HR officer, siya yung mga, ewan ko kung ano yung kanyang gawain. Alamin nga natin kung gaano kalawak yung gawain ng isang HR officer. Kasi sa government may HR. And then sa private company meron din. So ipakilala na natin ang atin pong HR officer ng isang construction company here in Lucena City. Si Ms. Camille Marquez. Ms. Camille, maganda umaga and welcome.
4: Yes, good morning po. My name is Camille po from WJ Construction and Roadside.
22: Ayan. At hindi nyo itatanong, si Camille po ay isang ComArts.
4: Yes,
22: graduate. ComArts
4: from Sacred Heart
22: po. Ayun, from Sacred Heart College. And then, sabagay ang isang Com graduate, kahit saan yan, yes. Di ba?
4: Opo.
22: Tayo yung tinatawag na well-rounded, kahit saan isabak. Mm.
4: Pwede.
22: Yan.
4: Yes.
22: Tama, di ba? So, si Ma'am ay galing sa isang malaking TV network sa atin. Hindi na lang natin babagitin ang pangalan. Basta malaki siya. Mm. So, alam niyo lang, dalawa lang naman yan, di ba? Dalawa lang yung malaki sa Manila.
4: Mm-hmm.
22: So, pero mas ang gusto kong tanungin siya, yung trabaho ng isang HR. I don't know kung may pagkakaiba ang isang HR officer sa private at saka sa government. Pero alamin natin ngayon sa private. Mama, anong ginagawa nyo?
4: Basically, same lang naman po. Kung ano ang job description ng isang HR officer for a private and government company. Isa lang po. So basically, we handle the people management.
22: Oh.
4: Kung ano yung mga karapatan ng mga empleyado.
22: Okay. Uh-huh.
4: If they are given the benefits and the rights ng isang employee, yun po, minimake sure lang namin na natatanggap yun ng empleyado. At the same time, for the business side, we make sure that we also satisfy yung employer side.
22: Pwede kang mag-media. Biglang sinilis kong gano'n. Eh. Pwede kang mag-media. Yan, oo. Hindi kasi pagka-com-arts, mahuhusay. Di ba? Oo, yan. So, mami, ano ako dun sa HR, when you manage people,
4: yes.
22: Ang hirap mag-manage ng people, specifically, halimbawa, huwag na tayong lumayo bilang isang nanay. Kung anak mo, kunyari, ay lima,
4: apo.
22: Limang ugali meron.
4: Yes.
22: Hindi pare-pareha. So, how you manage people? Kasi, hindi mo alam kung saan galing sila. So, paano yung training sa inyo? How you handle different kinds of personalities? Mm-hmm.
4: Before kasi po, nag-HR ako for real estate. So, ang mga taong na-handle ko po is yung mga graduate, yung mga may knowledge. Opo. Compare dito ngayon with construction, medyo kinailangan kong lawakan yung pasensya ko. Kasi, yes, from time to time, I need to explain them thoroughly.
22: Uh-oh.
4: Kung ano yung mga policy, kung ano yung mga rules and regulations, yung mga kailangan gawin. Compare dun sa before kong company, pag nabigay mo na yung policy, yung memo, eto na yan, naiintindihan na nila agad.
22: Ah, talaga?
4: But this time,
22: Sa construction,
4: syempre alam naman po natin yung mga laborers natin, hindi ko naman minamata. Uh-oh. Pero, I need to explain to them bakit. Bakit tayo nagkaroon ng ganito policy? Kasi ganito. So, ilalatag mo po lahat yan sa kanila. And then also, meron ding tenured. Iba pa yung tenured. Kasi syempre, pag tenured, sanay na sila dun sa old habits nila.
22: Yes,
4: pero ngayon, we need to be updated because of the technology also.
22: Mm-mm.
4: So, kailangan i-input natin yung mga bagong system, mga bagong policy.
22: Mm-mm.
4: So, yun. Doon ako medyo nagkaroon ng challenge dito sa company.
22: Sa'yo.
4: Yes.
22: At saka ano daw, kasi pa, sabi nila dapat daw sa isang HR or ikaw ay isang HR officer or manager, dapat nga daw graduate ka ng psych
4: Sabi nila.
22: Believe that.
4: It helps kasi you know yes.
22: Uh-oh.
4: Yung behavior ng tao kung bakit. But through time, through experience also. Like
22: learn.
4: For me, I am not a psych graduate.
22: Com-arts
4: ako. Pero through time, through experience, naiintindihan ko kung bakit ganito yung tao, bakit more on personal kasi ako, lalo na during my interviews, pag nagre-recruit, they would always ask me, yung employer, bakit ka nagda-dive into personal questions?
22: Mm-hmm.
4: Like, breadwinner ka ba? Pang ilan ka sa family mo? Sa akin kasi very important yun. Kasi ibig sabihin, kung halimbawa breadwinner ka, only child ka, alam mo kaagad yung nagmo-motivate dun sa tao. Alam mo yung drive ng tao, bakit kailangan niya, badly needs itong trabaho to. So yan, tapos halimbawa, pag halimbawa nagpapaalam siya na, ay ma'am, may sakit, ganito, ganyan. It's because meron siya mga anak.
22: So, dapat alam mo yun.
4: Yes. So, yun yung mga reason ko bakit during interviews, nagiging personal ako sa kanila.
22: So, ibig sabihin, tinanong ka talaga?
4: Yes. Kasi, syempre, sanay sila sa corporate na, corporate yung mga questions.
22: Iba kasi like, pag-corporate eh.
4: Yes. Diba? Opo. Pero
22: galing ka na rin dun, di ba?
4: Yes. Oh. So, pag ganun, tinatanong, bakit ganun ang mga questions mo? Yun yung mga initial kong questions. Pero later on, syempre, tinatanong ko naman sila kung what the company will benefit from them.
22: Yes. Oh. Importante kasi it's a two-way process.
4: Yes.
22: Give and take palagi yan. Oh, so, and you're a mother.
4: Yes. Ayan. Of three.
22: So, ano yun? Malaking bagay yun. Yes. So, meaning to say, you're also a compassionate person.
4: Yes. Okay. Kailangan ng... Aside from compassionate,
22: you have a heart.
4: I think ang very important for an HR officer is empathy.
22: Oh, di ba?
4: Yes. Naging ano ka
22: so,
4: na siya.
22: So, sabihin, mahusay kang HR, walang nagagalit sa'yo, ma'am.
4: Madami. Madami, ma'am, yes.
22: Okay.
4: Hindi naman po talaga maiiwasan.
22: Oo.
4: Pero you just have to let them understand bakit ka ganito, bakit ka strict, bakit ka
22: okay, but kailangan. But after explanation, they would understand for sure. Hindi naman.
4: Sana. Oh. Sana.
22: So,
4: but not kayo? All. Uh-oh. Not all.
22: Sa bagay, you can please everybody, no, ano yan. Pero, paano mo hinahandle yun pag alam mong may, ay, nagagalit sa akin, ay, may ano sa akin?
4: As long as I follow also the policy of the company,
22: okay.
4: I set boundaries.
22: May
4: yun
22: boundaries.
4: Yung very important. Yun yung natutunan ko. Before kasi, nagiging too attached ako sa mga personnel,
22: yes.
4: Sa manpower.
22: Kasi, oh.
4: Yes, but later on, I think it, they took it as an advantage na attach sila sa akin. So, I learned that I need to set boundaries also.
22: Oo. Saka babae ka.
4: Yes.
22: Tapos ang, halimbawa, yung mga, of course, mga lalaki usually,
4: yes.
22: In a construction company. And then, halimbawa, hindi ka nag-aalala na, halimbawa, yung pag may nagalit, lalaki, or ano, alam mo yun?
4: Hindi naman.
22: Talking.
4: Before ako nag-join dito sa company, nilatag ko na lahat sa kanila. Naganto okay. Ko ganyan. Nagagalit ako sa kanila. Pag halimbawa may hindi sila nasusunod or halimbawa delayed yung mga projects, nakaka-affect na dun sa operation namin. So, ganun. Alam na nila yon. Pag halimbawa nag-message ako dun sa GC, report ka dito. Alam na nila yon. So, kakausapin ko sila one-on-one.
22: Saka may timeline kayo, di ba?
4: Yes. So, kailangan ma-follow namin.
22: Oo, importante ang timeline, especially if you are involved in a government project.
4: Yes.
22: Ano? Alam mo naman sa government, may timeline.
4: May calendar. Calendar days.
22: Oh, may calendar days siya.
4: Yes.
22: So, baka dapat dito, ganito, ganyan. So, naaano mo sila, namomotivate mo sila, yung mga tao, yung mga sa ilalim mo. So, ilan ang hinahawakan mo?
4: For the construction, nasa 40 plus.
22: Ay, dami!
4: For the hotel, nasa 40 plus din po.
22: Kaya mo yun?
4: Kinakaya naman po. Kaya naman.
22: Ilan
4: time management lang din
22: ilan taong ka na sa pagiging HR?
4: Total year siguro mag... 2018 ako nag-start eh.
22: Oh, matagal na yun.
4: Yes.
22: Ah. So, hanggang ngayon, and still.
4: Yes.
22: Oh, mahirap yun. So, ano yung, ano, bago kita tanungin na iba pang ano, ewan ko ha kung
4: aba,
22: sa mga karapatan ng empleyado, et cetera, no? Ano yung mga natutunan mo, I mean, during your stay, and as of now, until now, as HR officer na isang construction company, ano yung mga, kasi, di ba, everyday, nagkakaroon tayo ng kahit papaano sa ating sarili na, oh, dapat pala ganito, dapat pala ganyan. So, ano yung mga lesson na, may mga lesson ka na ba na natutunan along the way?
4: As an HR officer, mas natutunan ko yung loss natin, yung mga karapatan nila.
22: Yes.
4: Yan. Siyempre, matututo ka lang din naman kung halimbawa, if problem arises, if issues arises. So, you will know how to handle it na.
22: Mm-mm.
4: So, ngayon, pag halimbawa, ay, naulit, ito na naman, same issue. So, alam ko na kung anong gagawin.
22: Ano ko sa'yo, ha?
4: Ano
22: kasi
4: pa?
22: HR ka. hindi ko ano yung kung ano yung meron doon. Basta yung pangkalahatan to, mm-hmm. Halimbawa, pag ang isang empleyado yung practice niya yung tardiness. So how do you ano?
4: Depende po 'yan sa policy ninyo. Kasi meron siyang verbal warning, merong written warning. So depending ko ano yung naka-state sa policy ninyo. But usually kasi pag yung tardiness, pag halimbawa
22: let's say reasonable yung pagiging yung tardiness niya. Sabi mo nga kanina, 'di ba? Inala mo ano, breadwinner ka ba? May anak ka ba? May asawa ka ba? May ganon. So, what if yung tardiness niya, eh talagang...
4: Because of family.
22: Oo, legal naman na talagang no choice lang siya. Breadwinner siya. Paano ang natakit pa ganon?
4: Compromise. Compromise. Okay. Ano yung schedule na mag-work around you?
22: Ah, may mga ganon kayo. Nag-offer kayo. Mm-hmm. So, maganda.
4: Yes,
22: workable between the two of you, between the company and the
4: yes.
22: ano.
4: Yes, okay. Yung hindi naman magsasuffer yung...
22: Trabaho.
4: Load mo. Dun sa, ano, sa kung bakit ka natatardy.
22: Mm-hmm. Oh, ganun.
4: Yes.
22: Okay. Pag halimbawa, dami ano eh. Sitwasyon ta. Halimbawa naman, ano, kita mo na very, hindi siya nagpe-perform ng maayos. Not performing well according to sa hinihingi. Halimbawa, like, halimbawa sa construction, pag may ano na nagpapatama ng oras, yung alam mo yun, may mga...
4: Ako, dami. Dami ng gano'n. So, syempre, you have to call their attention. Tapos, meron kasi sa amin na pag, halimbawa, patama ka, ika-count lang namin kung ilang yung hours na nag-work ka.
22: Oo, na agreeable naman, ano?
4: Yes. Naman. Kasi nasa policy naman po namin yun, eh. Na halimbawa, kung wala ka ng gawa ng 3 o'clock, at nakita, nadatnan kita. Usually, nag-inspect kasi ako sa...
22: Bigaan ka,
4: nag-inspect ako sa site. So, pag nakita ko, ay, 3 o'clock, wala na kayo, umuwi na kayo. Adi, ina-note ko na yan.
22: Yes. Paano mo sabihin sa kanila? Halimbawa, ako naabutan mo, wala akong ginagawa.
4: Ano po, sa GC namin. Or pag halimbawa nandun ka sa site, I will talk to you right away.
22: In private?
4: Yes.
22: Mm-mm. Kasi minsan may mga tao na pag halimbawa sa GC ganyan, baka mapahiya. Ganun din natin alam eh.
4: Yes.
22: Tsaka isa pa, alam mo yun, sabi nga nila, minsan let us be kind daw. Kasi hindi natin alam, baka may pinagdadaanan.
4: May pinagdadaanan, yes.
22: Paano yun pag may pinagdadaanan?
4: Kaya po, usually, ewan ko, meron akong ganong instinct. Yes, na alam ko kaagad. Yes. Alam ko kaagad, halimbawa kung may pinagdadaanan sila or wala.
22: In what way mo na na-notice, halimbawa sa mga lalaki?
4: Halimbawa, ang isang worker namin, alam ko, performer siya. Oh, pero lately...
22: Biglang...
4: Yes. So, yun, nalalaman ko agad.
22: Oh.
4: Or, pag halimbawa, syempre, yung chismis sa company.
22: So,
4: yun. So, pag halimbawa, ay ma'am, kasi may bagong girlfriend yan, ganto-ganyan. So, nadidefocus. So, pag gano'n, alam ko nadidefocus na siya, hindi siya napasok, late siya, yan, kakausapin ko na
22: yung tao.
4: Yes.
22: Pati yung mga
4: ganito. It helps also na, it helps na, alam mo yung nangyayari dun sa barracks nila, yung... working condition nila or staying condition nila dun sa mga barracks, yun po.
22: Uh-huh.
4: Or kung sino yung kinakasama nila sa barracks, yun.
22: hindi ba mahirap? Hindi ba, hello, pwedeng paso yung kay Miss Josie? Oo. Pasuhin naman po ako ng isang ganito para po kay ma'am.
4: I think.
22: Nasasabi si ma'am. Oo. Hindi ba mahirap ang trabaho? Hindi ba, unang tanong, marami na pala akong tanong, hindi lang ako. Hindi ba mahirap magtrabaho ang isang babae sa kapalipunan ko ang karamihan ay lalaki?
4: For me, hindi.
22: Ayan. Kay ma'am, ayan.
4: Thank you.
22: Inok ka muna, ma'am. Ay, hindi. O, sabagay. Pero ang mahirap kasi doon, ma'am, iba-iba sila. Malalaki, iba-iba personality, ganyan.
4: Paano? More an ego kasi pag lalaki.
22: Totoo yun. Paano ba napagsabihan ng isang Ma'am Camille? Paano yung, acceptance, ganyan, tolerance?
4: ang ginagawa ko kasi lagi sa mga tao namin, even yung mga engineers namin,
22: engineer.
4: Yes, one-on-one lagi.
22: Sabihin naman, ako engineer.
4: Yes.
22: Paano yun?
4: Pero so far naman, sa mga naging engineer dun sa construction,
22: okay naman.
4: Okay naman lahat sila. Wala naman akong naging issue.
22: Ah, so that's good. And it's so nice to hear.
4: Saka parang, parang ang tingin ko din naman, they also respect the position.
22: Oo.
4: Not just ako ito, or they also respect the position.
22: Oo. So, meron kayong ano, yung sagad?
4: Meron. Meron
22: ano
4: rin.
22: Ano yung pinapatupad? Huy, alam mo ba? Ito yun ha. Di ba may biro?
4: Na
22: hindi ka talaga kagandahan babae pag hindi ka sinipulan. Mga laboran. Uy, ako sinipulan ako ha. And for sure, sinipulan ka din siguro yun nung wala ka pa dyan.
4: Mm-hmm.
22: Pero, paano nyo iniyakanin yung ganun? Kasi, ang maninipol ay mga ano eh, yung una nga nasa construction.
4: Mm-hmm. Paano nga ninyo doon? Nung una ko nga, transfer ko dito kasi coming from a corporate. So, sanay ako naka-business
22: atlar.
4: Naka-dress, naka-ganyan.
22: So, naka-ganon ka din nun.
4: So, naka-ganon ako. Pumunta ako sa mga site na naka-ganon. So, sabi ko, teka, parang mali yung outfit ko ah. So, you from there nagpatupad ako ng uniform, ganyan. May policy din kami, in-incorporate ko 'yun sa office, lalo na kasi we accept also interns.
22: Aha.
4: So, okay. In-incorporate ko 'yun during briefing sa mga new employees, during their onboarding and sa mga interns namin. Kasama sa briefing yung proper attire. No ripped jeans, no crop top, no shorts, no...
22: Oh.
4: Kasi, nasa babae yun eh, kung paano ka din nire-respetuhin ng mga
22: correct.
4: Lalaki. So, kung ikaw, giving ka, syempre, alam mo na kung ano na yung kahinatnan.
22: Yes,
4: and then also, binibrief ko din lahat ng workers namin na, halimbawa, ito, engineer natin to, interns natin, we will take care of them. Hindi pwedeng babastusin. Ayoko makatanggap ng reports na binabastos nyo or ganito. Alam naman yun ng mga workers namin. Kasi pag naman nakakuha ng report, alam na nila na akong haharap sa kanila.
22: Yeah. May story na, meron ng love story?
4: Between workers, puro lahat kasi lalaki, kaya... Pero sa hotel, yes. Yes.
22: Anong hotel nyo?
4: Roadside.
22: Saan nga ang roadside?
4: We have three branches. We have here sa Lucena po, Dalahican in Bokohan.
22: Ayan,
4: sa Tayabas. Yes.
22: Kasi, alam mo, mahirap talagang maghawak ng tao. No?
4: Yes.
22: And it takes a lot of guts. Parang, alam mo yun, yung papaano mo sila tutunuhin. Ano? So, ibig sabihin, nagtitraining ka rin naman for
4: yes. that. Yes. Nagtitraining ako. Ang mentor ko ay si Michelle.
22: Uh-huh.
4: Yes. Ate Shella. Yes, si
22: Ma'am C. Opo. Yung aking atehen. Magaling si Ate Shella. And then, every year?
4: From time to time. Halimbawa, meron akong nakikita online na mga seminars, webinars.
22: Nag-aano siya?
4: Yes. Or yung mga HRX yan. Kung kaya ng time ko, yan, nag-a-attend ako.
22: Kumbaga, talagang inaano mo pa rin yung craft mo.
4: Yes.
22: Improving your craft.
4: Yes.
22: Okay. Para mas maging effective ka. Yes. Ayan, oo. Ay, sige, puntahan na natin yung ano. Sabi ko 30 minutes ka lang, naka-9:30. Then, mamaya tayo pumunta doon. Mag-break lang tayo, ha? Pagkatapos ang pag-usapan natin yung ilang mga tanong natin about construction.
4: Sige.
22: Magbabalik po kami sa ating palatuntunan makalipas pang ilang paalaala.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
23: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. car. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fun, solid kabon!
3: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
8: May eGov ka na ba? Download na!
9: Download na eGov PH Super App.
11: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
25: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
26: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
27: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 milyon na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaari magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga may hypertension at huwag itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya, pagbabawas ng alat sa pagkain, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan, malaking sakit ang maaaring maiwasan.
25: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
26: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
22: Okay mga kaibigan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan. Meron kami pinagkwekwentuhan kasi ni Mami. Anyway, off-air lang namin yung dinidiskusyon. Yung kahalagahan po ng employee-employer relationship. Kasi merong iba tayong nakikita na talagang sila ay pagkaharap. Si bossing, okay siya. Pagtalikod. Sa paano yun? Gaano kahalaga sa inyo na magkaroon ng maayos sa relasyon?
28: Actually, ang isang HR officer, ito yung nasa gitna.
22: Ah, yes. Employer.
28: So,
22: yes, okay.
28: So, the concerns of the employer needs to be addressed sa employee. Ganon din si employee, kung ano yung concerns, issues ni, ng mga empleyado, it needs to be addressed sa employer. So, kami yung pumapagitna. So, we make sure na both are satisfied. So, yun yung relationship. Plus, we need to make sure that the employees also have yung, like, yung conditions nila, working conditions nila. Halimbawa kami, for the construction, just and humane ba yung condition, working condition nila, yung barracks nila, may potable water ba, okay ba yung tinitirhan nila, kasi it will reflect eh. It will reflect sa employer namin. And then also, if they are given the minimum wages, the compensations, the benefits, if they also have programs, like for security of tenureship, yan. Halimbawa kung merong retirement plan ba, may mga insurances ba, may accident insurance, mga ganun. And then, most importantly, is if they are given the mandatory benefits. So, yun yung employer-employee relationship. We just need to make sure na na-follow siya base sa labor laws natin.
22: So mahalaga 'yon.
28: Yes.
22: And then yung construction 'yon, nagfa-follow, and also yung sa hotel.
28: Yes. We make sure.
22: Kasi otherwise Walang mag-a-apply sa
28: puro,
22: inyo.
28: Puro cases kami. Puro cases
22: saka,
28: kami ng Dolly.
22: Saka, alam mo na ipa-file yan. Ano, mm-hmm. Diba? May mga na, ano tayo na, especially yung sa, yung, eh, paano yun? Ah, Lucena, kayo nakabisa, no?
28: Yes po.
22: Oh, so, anong pinafollow nyo ngayon? Highly urbanized o component city pagdating sa sweldo?
28: Yung urbanized po.
22: Highly urbanized. And yet, we are not highly urbanized.
28: Yes.
22: Oh, hindi tayo highly urbanized.
28: May mga ano naman.
22: By 2027, magpapalabas siya ng DILG.
28: Yes. Kaya ako po, as an
22: in five years sa inyo, di ba?
28: Yes. Oo. We practice yung, I attend yung mga seminars sa DOLE, yung mga patawag nila. Tayo. Because yun nga, doon na napapag-usapan, anong maging effect nito sa employee at saka sa employer.
22: Oo. Sa employee, of course, yung rate nila.
28: Yes,
22: according
28: rates.
22: Dapat siya sa classification ng isang lungsod. Sa bahagi ng employer, edi, sabihin na nating pabor in terms of money. Ano? Mm-hmm. So,
28: pero lately, yung mga minimum wages, medyo ano eh, ako ha, nakikita ko, medyo talo din si
22: employer.
28: Oo
22: naman.
28: Mm-hmm.
22: Pero magkano ang ano sa inyo ngayon?
28: Minimum wage is, dahil na sa first municipality tayo, is the 600.
22: Ah, per day.
28: Yes. Oh. Pero that will depend on their position. Kasi sa construction, sa we have skilled. We have operators.
22: Oh, pagka skilled.
28: Mas mataas po.
22: Magkano pag...
28: Depende.
22: Kunyari,
28: depende if operator sila.
22: Kunyari, ng foreman.
28: Foreman, nag-range kami ng 1,000 to 1,500 per day. Yes.
22: Okay, oo. Naalala ko kasi nung paggawa kami ng bahay, magkano nga ba yung...
28: Yung
22: ano
28: rate?
22: Ay, siyempre, mas malaki nga yun. Oo. So, importante yun. Nakakatuwa kasi na malaman na, kasi may mga iba na nire-reklamo yung company, yung construction company. Hindi lang construction, kahit na ano yung mga maliliit na mga... hanap buhay.
28: Negosyo.
22: O private yan, ano? Na mga hindi sumusunod. Especially mga mandatory.
28: Pero for the businesses po kasi, depende pa rin yun sa classification. Kung ilan ang empleyado mo.
22: Mm-hmm.
28: Yun.
22: Mm-hmm.
28: So, if halimbawa 9 above, edi you need to follow the, ano, the what is mandated by the law.
22: Mm-hmm. Okay. So, isa pa, paano malalaman kung may, kung may employee-employer relationship?
28: Yan na po yun. Yung,
22: ito na ba yun?
28: Apo.
22: Ah,
28: yes.
22: Okay. Yung pangunahing karapatan ng mga empleyado, pagdating sa construction, for sure baka iba-iba yan. Tama ba? Iba-iba? Wala akong idea eh. Sa rights ninyo, sa rights ng empleyado, halimbawa
28: basic
22: ikaw,
28: naman po.
22: Ikaw as HR officer, ilan ang sa karapatan kasali diyan yung ilan ang vacation leave niyo, ilan ang sick leave niyo?
28: Ngayon po sa amin we follow the 5 days SIL.
22: Ah, okay. Meron kayong wellness leave?
28: Wala pa po. Kasi
22: solo?
28: Sa solo parent fina-follow po naman yung 7 days na ano.
22: Uh-huh.
28: Ngayon kasi sa construction naka-base kami lagi sa panahon.
22: Oh,
28: di ba po?
22: Tama.
28: Makakasagad lang kami ng trabaho during the summer. Especially ang projects namin is nasa laging inuulan na parte. So pag ganun, alam na yan ng workers, nag-usap na kami ng mga workers ko na as much as possible during the summer time, walang magli-leave, walang mag-absent. Pero pagdating ng mga rainy season, sige, papayagan ko, uwi kayo sa mga probinsya nyo, uwi kayo sa ganun. So ganun lang, depende lang din po sa nagiging usap nyo.
22: Meron din yung mga female employees.
28: Yes, yes.
22: So paano pag halimbawa ay maternity?
28: Yes, nag-ano po kami. What, the 105 days.
22: 105 days. And then, with pay yun?
28: Yes po.
22: Okay, with pay. Tapos, ano pa ba? Baka may nakakalimutan
28: ang,
22: ako.
28: Ang ano naman po, ang sa company naman namin, buti na lang, mababait lang din ang boss ko.
22: Wala, may importante mabait ang boss.
28: So, pag halimbawa, you need to attend, especially pagdating sa family.
22: Ayan,
28: if you need to attend mga family day, you need to attend to your child's, yung pagkuha ng card, yung
22: yes,
28: ganito. Ano naman, madali naman po silang kausap.
0: Oh, kayo naman syempre, yes, pagkapuha.
28: Or mga engineers namin, they have to take the board exam. So magre-review sila. So yan. So pwede sila mag-leave during their review, tapos balik sila after ng exam. So ganun po. Ganun yung mga usap namin.
0: So ano, nagiging payag kayo na maging training ground?
28: Opo.
0: Ang construction company niyo. Sa mga first, mga inhenyero, especially.
28: We accept fresh grads. Okay. May mga naging engineers na po kami na nag-OJT sa amin. Yun kasi pinaprioritize namin. Yung mga nag-OJT sa amin, nag-intern,
0: okay,
28: pinapriority namin after makagraduate kung gusto nilang mag-work sa amin.
0: Okay.
28: Kasi so, syempre alam na nila yung culture
0: But hindi pa sila pasado noon.
28: Yes. Okay lang.
0: Tapos pag pumasa,
28: eh di nasa sa kanila kung gusto nila. Pero usually, for some naman po,
0: naman sila.
28: Bumabalik. Yes.
0: Oh, you know, nagtumatanong ng utang na loob. Yes. But yung iba kasi,
28: it's because of, siguro din, the culture that we built. Importante po yun.
0: Importante yun.
28: Yes.
0: Kasi, isa yun sa mga pwedeng i-considera when they are deciding, yes, eh, no?
28: Mm-hmm.
0: Na halimbawang, ano kasi, alam mo yun, yung...
28: Dahil nasa probinsya tayo, maliit ang rate, ganyan.
0: So, yun. Tapos, pero meron din naman na, kayo naman, open kayo na they come and go, of
28: yes,
0: course. For experience,
28: yes,
0: ganyan.
28: Binimake sure lang namin na tapos yung mga project. Kung halimbawa, gusto nila mag-explore talaga.
0: Oo.
28: 'Di ba? Na magre-resign sila. Okay, sige.
0: Kayo,
28: pero syempre may negotiation pa rin. Baka naman kayang madala sa negotiation. So, negotiate ko muna 'yon. Mostly nane-negotiate. So, they still nagstay pa rin sila. Pero may mga iba na hindi na talaga kaya na decided talaga sila. Like halimbawa, especially kung
0: mag-ibansa.
28: Yes.
0: Pag-ibansa.
28: So, pag ganun, minimake sure lang namin na pakiusap, baka pwedeng tapusin mo tong project na to,
0: okay,
28: bago ka umalis. Para, alam mo yun, parang hindi naman kami maiiwan abrupt
0: Tapos meron ba mga eksena na, pagka wala ka naman pupunta na, open pa rin kami?
28: Yes.
0: Oh, yes. Very good. Maganda yung ganon.
28: Always open po kami. May mga engineers na kami or workers, mga laborers, na if umalis ka in good standing,
0: then
28: we offer back yung, yes. Pero kung hindi, syempre hindi ko lang tatanggapin.
0: O sasakit lang ulo mo,
28: yes,
0: pag mo na tatanggapin. Ayan. Pwede mo na, iyaano ko to, yung independent contractor.
28: Ay, kayo po. Sige po.
0: Sige. Kasi of course, kami, hindi namin alam tong mga ganito kasi nasa government kami, no? So, pag sa mga kontrata, kami may kontrata ba kami? Hindi, wala akong matandaan. Sa tagal na kasi, no? May kontrata ba? Anyway, kayo, importante sa inyo yung kontrata, di ba?
28: Yes.
0: So, ano yung independent contractor na yun at hindi empleyada? Ano ibig sabihin natin? Pwede bang ano?
28: Okay. Depende kasi sa ano, hindi ibig sabihin na independent contractor is hindi ka na nasasakupan yung policy or laws, hindi ka na pakikialaman ni employer. Usually kasi ganun ang thinking pag independent contractor. But still, you are bounded dun sa kung ano man ang pinapatupad na ni employer. Nakasaad naman usually yan sa
0: kontrata.
28: Halimbawa, working hours, yung working days, yan. Naka-stipulate naman po yan sa kontrata. So, inaano pa rin, may mga circumstances na especially, halimbawa, independent contractor ka, may timeline kayo, eh nakikita ng employer na hindi mo na nasusunod yung timeline. Siyempre, the employer can call your attention na, oy, teka, medyo kailangan mag-step back tayo kasi hindi mo na nare-reach yung accomplishment mo na supposedly na-accomplish mo na to. Yan, ganun po.
0: So, ano yung tinatawag na commission and boundary system?
28: Commission-based, usually, ito yung sa mga salesperson po.
0: Ah, okay.
28: Yan, ito yung mga nasa real estate, mga nasa merchandising. So, ang ano nila, ang compensation nila or salary nila, it comes sa commission. Kung magkano. Halimbawa, if they reach their quotas, halimbawa, sa real estate, binigyan.

0: yun sa mga plano ko. Isa po.
1: Bilisan mo na.
0: Kasi hindi kasi ako, siguro sa katigasan din ng ulo ko noon, sabi ng nanay ko, after ko makagraduate, mag-take ka ng civil service, mag-take ka. Eh dahil nga matigas ang ulo ko, hindi ako nag-take. Talagang minake sure ko na hindi ako mag-take. Kaya lang ngayon,
1: ano yung rason mo? Ba't ayaw mo?
0: Kasi gusto ng nanay ko.
1: Okay. Gusto mo lang kontrahin si nanay?
0: Yes, ganun. Ganun katigas ang ulo ko.
1: Sinasama si nanay ngayon?
0: Wala na. COVID. Yes, during COVID.
1: Oh, sorry to hear that.
0: So, lately na, okay, there may mga opportunities.
1: Ano ba trabaho ni nanay?
0: Dati? Nasa government.
1: Saan?
0: PFDA.
1: Oh,
0: saan? Yun, so, ngayon.
1: So, na-realize mo
0: na-realize
1: tama si nanay.
0: Ko, tama pa rin talaga si mama na there are jobs na I want to take na kailangan ng eligibility. So, yes. Sabi ko, sige. So, ngayon nakaabang ako for the, mag-open na kasi yung slot for next year. So, nakaabang na ako to
1: sige,
0: take the civil service.
1: And good luck sa'yo, ha? And then, kasi naman, ako, nag-work ba ako sa... Nag-work din ako, pero napaka-ikling-ikling araw lang. In STV6.
0: Ah, okay po.
1: Nung right after my graduation, 1980. Ay, tagal na. 1987. Parang, 1.5 lang na news writing. And then, parang, umayaw na rin ako. So yun lang yung ano ko, hindi ko naranasan yung may ganyan na may kontrata. Yung kinakailangan na ay may ganito, may ano. Kasi yung HR na uso lang, hindi ko alam kung kailan na uso ang may HR.
0: Pero matagal na po. Hindi lang
1: siguro masyadong na na may HR.
0: Kasi ngayon mas pina-prioritize yung karapatan ng mga empleyado.
1: May empleyado ano?
0: Yes.
1: Oo. And then ang sa HR pati, parang may exam pa yata 'yan, 'di ba?
0: Wala
1: naman.
0: Wala.
1: Basta as long as you know the rules and regulations of the policies and ng company.
0: Of the company, yes.
1: Okay na 'yon. And then learning ka na lang through trainings, yes. Etc. So yun na lang yung karagdagan mo,
0: yes.
1: Information para mas ma-improve mo pa yung craft mo. Okay. So and still you are pursuing na maka-work sa government.
0: Yes.
1: Maganda na yung ano tawag doon, yung experience mo as HR officer. Kasi pinakamahirap ang trabaho ng HR officer na humawak ng iba-ibang uri ng mga ugali ng mga tao na may mga temperament na mga hindi mo alam.
0: Apo.
1: Na may mga kanya-kanyang mga gawe, may mga kanya-kanyang ups and downs, may mga pasaway.
0: Apo.
1: O, diba?
0: Pero, aside from that po, the people management, meron pa ding iba kasi like the compensation and benefits. So, syempre, kailangan equal yan dun sa tama ba to para sa mga tao natin. At the same time, hindi ba makaka-apekto sa employer natin. Then, there are also yung professional development, yeah. Yung mga trainings, ano, kailangan makontak mo yun. So, madami pang sangay talaga si HR.
1: So, humahanga ako sa'yo kasi kaya mong humawak ng napakaraming ugali. Talaga. Hindi tao eh.
0: Opo.
1: Kung apat na pong nasa contractors, construction, apat na po sa hotel, so 80 kinds,
0: different.
1: 80 temperament, different kinds of temperaments of behavior. Kaya mo i-handle. Nakakatuwa ka, saludo ako sa'yo. Kasi parang hindi ko kaya yung ganun. Kasi halimbawa, may malaman mo lang na may galit sa'yo, paano yung pakikitungo mo sa kanya? Hindi ba nagiging personal?
0: Kunyari siguro, ako. It comes with age din po siguro. Before kung ano, mapagpatul ako eh. Mapagpatul talaga ako talagang right there and then. Opo, before. Pero,
1: As you age,
0: syempre, gusto mo ng peace of mind. So, yun, medyo humahaba din yung pasensya.
1: At saka, kasi kasi para sa akin, yung management ng mga tao, at saka yung leadership management, magkaano yan eh.
0: Yes.
1: Magkasama yan. Kasi, kung wala kang tawa, sinong ililid mo?
0: Opo.
1: So, di ba?
0: Kaya naniniwala ako dun sa boss versus a leader.
1: Oo, di ba? At saka isa pa, kung ikaw ay isang boss, ikaw ay isang HR officer, mag-lead ka para
0: Lead by example, yes.
1: And magset ka na as an example.
0: Yes.
1: Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kasi otherwise, mawawalan ka ng moral ascendancy sa mga nasasakupan yes. mo. Oh, kaya congratulations.
0: Importante.
1: Kaya congratulations sa'yo. Thank you.

0: Ayan. And good luck sa iyong hinahangad. Sige, mensahe na lang siguro.
1: Siguro iyan na kanila.
0: Kasi ako mayroong opening sa inyo, baka sa kanila.
1: Yan. Yan. Actually, yun po yung ano, we are looking for engineers po sa construction side. Okay. Yan. And then,
0: civil engineers.
1: Civil engineers po. Hindi naman po importante if passer na or hindi. Just give us ano, your CV. And then also for the hotel, we are looking for branch supervisor and operations manager po.
0: Wow. Parang dun pa lang sa position na yun, parang malaki yun. Parang yun alawak na hawak ka yan. Na. Ayun. So, pwede kang kayong kontakin sa may page kayo?
1: Wala po. Saan ba? Sa email. Email na lang po.
0: Sa email.
1: Opo. It's hrjconstruction2023@gmail.com or roadsidehotel03@gmail.com.
0: Okay. Pero yung roadside hotel, meron namang page.
1: Yes din. Po. Yes.
0: Okay. Yung company lang ang wala.
1: Yes po.
0: But still, pwede kayong ma-search.
1: Yes po.
0: Sa Google.
1: Yes.
0: Ayan. Ayun, ang pinaka-importante.
1: And then also for din sa mga companies, pwede po kaming, may team po kami na pwede kami mag-conduct ng trainings for HR. Pwedeng hard skills, pwedeng soft skills. Yan po.
0: Ayan. Okay. So, galing ah. WJ Construction po yan dito sa lungsod ng Lucena.
1: Po.
0: Okay.
1: Yes.
0: So, of course, mga kaibigan, maraming salamat, Miss Camille. Ang sabi ko sa'yo, 30 minutes lang tayo. Pero para ang dami na natin napagkwentuhan. At of course, may natutunan din naman ako sa'yo ano, bilang HR officer. Sabi ko nga kasi kanina, ngayon lang ako naka-interview ng isang HR officer. So, it's really nice to know about the position or the duties
1: the function.
0: Na, and functions ng isang HR officer. So, good luck sa iyong mga plano-plano sa buhay. And may DOST tayo. Ano po? Weather, okay? So, ibahagi po natin. Thank you very much, Ms. Camille Marquez. And narito po ang ating DOST Pag-asa para po sa weather report.
2: Rancho Pilipinas. Weather!
3: Mainit at maalinsangan na panahon ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lang sa mga pag-ulan na inaasahan natin sa ilang area sa may Visayas, Mindanao at dito na rin sa may Palawan. Maganda umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 30, 2026. Patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tropical Depression category ito at ito'y huling namataan sa layang 3,315 kilometers east ng Central Luzon. Ito'y mataglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-southwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong bagyo na ito ay hindi natin inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya't wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin ito inaasahan na maghihila ng habagat. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating Panahon app. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 34 degrees Celsius. Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 33 degrees Celsius. Inaasahan naman natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone. Mahina po itong Intertropical Convergence natin sa ngayon, kaya malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin magiging bahagya hanggang sa maulap ang papawirin na may mataas na tsansa na mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan, Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 23 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:46 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:47 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Maraming salamat kay Ms. Chanel Dominguez. Mga kaibigan, papaalam na rin po ang Union Code May Formaran hanggang sa muli po. Sa atin pong palatuntun ng government at work from 9 a.m. up to 10 a.m. Maraming salamat po at of course sa atin pong mga nakasama sa bahaging technical, maraming salamat din sa inyong lahat. Hanggang sa muli, magandang umaga.
4: Papakita lang na he's even willing to sacrifice her own brother. Kung ganun, if that if for example na wala siyang alam-alam. Kasi kung talagang she declared in her sal-en, dapat tama nga yung tanong mo. Was she remiss, no? At least in her obligation, not just as public officials but as brother, kasi alam mo naman mapupunta sa alanganin ng kapatid mo, ba't mo gagawin pa yun?
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pilipinas at Japan muling pinagtibay ang relasyong bilateral sa ika-70th year ng kooperasyon o ugnayan nito sa ating bansa. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. May ulat si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hey, Jay.
7: Yes, Kate. Pinagtibay nga ng Pilipinas at ng Japan ang kanilang matagal ng pagkakaibigan sa loob ng 70 taong ugnayan ng dalawang bansa. Kung saan na nakipagpulong, Kate, si Japanese Ambassador Designate Katigawa Katsuro kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at tinalakay nito ang mga hakbang upang higit pang palakasin ang ugnayan nito sa ating bansa. Napag-usapan din, Kate, ang lumalalim na kooperasyon sa larangan ng seguridad at maritime cooperation kabilang ng Official Security Assistance o OSA. Muling pinagtibay din, Kate, ang suporta sa mahalagang proyekto para sa ekonomiya at Conlaran kabilang ng Luzon Economic Corridor at ang Metro Manila Subway Project. Ayon sa pamahalaan, inaasa makikipagtulungan si Ambassador Kitagawa upang maisalin ang mas konkretong benepisyo para sa mga mamamayan ng Pilipinas at Japan at ang matagal ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Keith, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, AJ Ignacio. Ratifikasyon ng Philippine Geriatric Center Act, ikinalugod ng isang mambabatas. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinurin itong nagpartilis with Senator Judah Cidre ang ratifikasyon ng pamukal ng Philippine Geriatric Center Act na layang palakasin ng specialized healthcare para sa mga nakatatanda. Ayon kay Cidre, malaking tulong ito sa mga pamilya na hihirapang humanap ng tamang pangangalaga para sa kanilang matatandang magulang at lolo at lola. Sa ilalim ng panukala, magsisilbing pambansang referral at coordinating center para sa geriatric health services ang Philippine Geriatric Center. Habang hindi pa ito na itatayo, magsisilbing national specialty center ang Evangelina Macaraeg Makapagal Geriatric Health Center para sa geriatric care. Sabi ni Asidre na makatutulong ito sa mga pamilyang sabay na naghahanap buhay, nagpapalaki ng mga anak at nag-aalaga ng matatandang magulang. Layunin din ang panukala na mabigyan ng mga nakatatanda ng mas accessible na healthcare upang makapamuhay na mas matagal, malusog at may dignidad. Kasabay nito, binigyan po ni Asidre ang limaong Batangas Representative Seriaco Gatol Jr., dating chairperson ng House Committee on Health at sponsor ng panukala na tumulong sa pagsusulong nito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz, Pilotin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 8 minuto na. Makalipas na ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: there! Hello, hello, hello! Ako, mga kababayan, wala pong impeachment ngayon. Kaya meron tayo back to regular programming muna today. This day, opo, September 30. Aba, huling hirit ng buwan ng Setyembre, mga kababayan. O ay, ano ba? Ikatutuwa ba ng iba? Ah, Aiza? Ninjero Jom? Miss Meliones? Oy, Ernel, matutuwa ba ang iba? Tuwa ba kayo ngayon? 12 day, di ba? Oh, dapat. Yung iba naman, hindi, mag-aantay pa ng ilang araw. Yung iba naman, yun ang pinagpupunyagay nila. Magpunyagay, mag-trabaho nang meron pong sweldo. O kaya ay merong ipapasok sa bulsa. Panggastos. Panggastos! Hige, hige. Hello, hello, hello mga kababayan. Kayong, it's a beautiful day. Bagamat maulap sa papawirin, pero maalinsangan. At saka, syempre, nandiyan pa rin kung kayo nasa kalsada ngayon. Ingat naman po sa pagmamaneho. May mga lugar na inaayos, mga kalsada dito po sa Metro Manila. At sa mga bang lugar na inaayos ngayon at may pa nakanaka pa rin, pagsulpot ng araw, tapos biglang uulan. Oho, mga mamaya po, makikinig po tayo ng mga balita dito po sa Radyo Publico Servicio. Mga public service announcement, mga balita dito po sa Radyo Pilipinas. Okay, sige, maganda ng mamaya mga kababayan. Ang araw na ito ay atin pong paghandaan, huling araw ng buwan ng Setyembre. Tapos susunod na, aba, Oktoberfest na. Oo, yan, talagang ganun po. Kaya kasama po sa atin pong dapat magpupunyagi yan. Okay, hi, oy. Batiin nyo naman ang yung nasa inyong kaliwa o yung nasa inyong kanan at sabihin nyo, hello. God bless you. Para naman mapa-smile niyo sa. Oho, pagka nag-smile na yan, yun, gagaan na ang pakiramdam niya. Yun lang ang ating maging objective diyan, mapangiti natin ang ating hindi kakilala o kung sino mang kakilala natin, araw-araw igagaan ang kanyang pakiramdam. Ano po? Sa dami po na ngayon naririnig din pong masamang balita. Dagdagan na lang po natin ng mga marinig natin mga balita na pampagaan ng buhay. Mga positive ba? Ibig sabihin, pampaswerte din na mga balita o mga impormasyon. O dito. Sige, dito po kayo tumutok habang kayo ay nasa 104.3 FM. Nasa FM po kayo dahil ang 738 namin ngayon ay talaga namang pinalalakas pa dito po sa Radio Pilipinas. Ang pangalan po ng palatuntunang Radio Publico Service. Vision. My name is Kakiko Flores. Hello, hello. Naimbagat-bigat yung amin na po. Mga taga Ilocos. Hello, hello. Mga taga Pangasinan. Masanto siya kabuasan at sikayon amin. Opo. At saka dyan sa Pampanga. Abay, may pabag po kay Kongan. Hello, hello. Mga taga Bicol, Marina Aga sa inyong gabos. Mga kawatugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Yes. At siyempre, ang ating mga kababayan ba mga Bisaya? Nandito, steady ka di ha. Ay, siyempre, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Ang ating mga kababayan dyan sa Mindanao, assalamu alaikum wa barakatuh. Peace be with you. Yes, yes. Oh, ha? Siyempre, mga kababayan, tuloy-tuloy ang ating mga balita ngayong araw na ito. In the meantime, narito mga headlines. Malacanang, nananalangin isang leader na makapilipino ang susunod na mamumuno sa bansa at hindi para sa interes ng ibang bansa. Bilang namang barko ng China na namataan sa West Philippine Sea, bahagyang tumaas sa nakalipas na linggo ayon sa Armed Forces of the Philippines. At mga kababayan, pagtugon sa Big One, susubukin ng Philippine National Police sa isasagawang inter-agency exercise. At Pilipinas at Japan, muling pinagtibay ang relasyong bilateral sa 70 taong ugnayan nito sa ating bansa ayon sa Department of Foreign Affairs. Yan mga kababayan, ang mga balita dito po lamang sa Radyo Pilipinas. Ang mga karagdagang detalye, inyo pong mapapakinggan sa pag-usad ng ating palatuntunan. Kaya, lalong-lalo na doon sa may mga gustong ipaabot na public service na bagay, gusto nilang ihingi ng tulong sa mga government agencies, bah, pwede ho kayong mag-text sa aming Facebook account, lalong-lalo na doon sa aming text line, 0999-229-1738. Ige, makikipag-ugnayan tayo sa ilang saglit sa pag-asa sa Weather Bureau ng Pag-asa, mga kabayan. At alamin natin, uulan ba ngayong araw na ito? O, yung bang may mga lakad ba? Kailangan magdala ng protection sa katawan? Siyempre naman, di ba, Mda Arnel? Palagi yan, doho. Kailangan ready. Alam niyo naman po, medyo maing, basa pa sa umaga, matingkad, ang sikat ng araw, mainit. Nako! Sa mga susunod na oras, biglang bubuhos ang ulan. Mabibigla ka eh. Kaya tuloy tingnan nyo, hindi niya ba pa napapansin, maraming minsan ay nangungungo dahil lumilitaw yung sipon o kaya naapektuhan ng pabago-bago, biglang pagbabago ng weather. Aho, dito po sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Metro Manila, lalo pagka mainit, nako. Kaya kailangan po talaga, mga kababayan, ay yung pag-inom ng maraming tubig. Yung tamang-tama, hindi lang isang drum, ano po? Huwag na mga isang drum. 8 basong tubig. Yan po ang kailangan ng ating katawan. 8 glasses of water. Opo, para tayo ay ma-rehydrate at kailangan ang ating katawan ng tubig palagi po. Yes. At syempre, kung meron pong, alam nyo po ang kailangan dyan, yung pag-inom ng vitamin C. Saan nyo ba makukuha ang vitamin C? Hindi lamang po doon sa mga nabibili mga vitamins na nasa tabletas. Pwede po kayong bumili ng kalamansi. O, pigaan nyo ng kalamansi. Kahit man lang 10 kalamansi ang lalagay nyo sa warm water o kaya sa yung tubig galing sa gripo na malinis. At yun, kung gusto nyo kakaroon ng konting magugustuhan nyo nang hindi kayo aasin pa din yung mukha nyo, lagyan ng konting-kunti lang naman na asukal. Oo. Yung iba shalin nga, di ba? The Engineer Jom, Aiza, di ba? Shalin sila eh. Alam nyo, honey. Nilalagyan nila ng konting tamis. Pero doon sa mga media beauties, ako po, hindi na kailangan marami pa ang tamis. Kaya nag-iiwas. Yan, iinom ka ng kalamansi. Ha? Tubig na may kalamansi. Ang tawag niyang kalamansi juice. Yung iba, shalin din eh. Ano ba ang shalin? The Lawrence Atanasio. Yung... sabi nila yung lemon juice. Kapasosyal naman, mahal yun eh. At saka lime juice, mahal din yun eh. Kalamansi na lang. O kaya isa pa, speaking of vitamin C ng ating katawan, alam nyo ba maganda? Di bayabas. Bayabas. Pero yung bayabas, pag nakikita nyo sa mga grocery at sa ibang palengke, naku po, kamamahal naman yung malalaki na bayabas. Pero meron ho tayong sarili nating bayabas, yung mga maliliit native kung tawagin. Yung lamang ho, kompleto. Marami din po ang vitamin C niyan, kahit na maliliit. Diyan sa mga kanayunan. Yung iba nga, yung ginagawa nila, nilalaga na lang yung dahon ng bayabas. Nalaman ko po yun sa mga nandiyan sa kanayunan, hindi lang doon sa prutas na bayabas. At yan na, mga kababayan, protektado na ang ating katawan. Di ba? Ayos ba? Amen. Samantala, mga kababayan, tuloy tayo. Alamin natin ang lagay ng panahon sa Metro Manila at sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng ekspertong mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Si Benny Estareja ang aking binabanggit. Good morning, Benny!
1: Hello! Radyo Pilipinas Weather!
0: Good morning, Benny!
2: Good morning po. Gayun din sa ating mga taga-subaybay.
0: Hello, hello, Benny! Mukhang mahina. Hello, Benny! Adjust lamang ang signal ni Benny. Hello, Benny! Calling, calling. Dali. I-adjust natin. Balikan po natin sapagkat mahalaga na malaman natin ang lagay ng panahon ngayong araw na ito being the last day ng buwan ng Setyembre. Ano naman kung last day? Di talaga po naman ay itreat natin na ito po ay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay kasama po na malaman natin ang lagay ng panahon. Lalong-lalo na yung mga mangingisda, lalong-lalo din ang mga magsasaka. Yung mga mangingisda, kanina pa yan nakalabas sa laut, nakapunta na maaga-maaga pa. Yung iba naman, kagabi pa, kung alam nila na maganda at mahusay ang nakikita nilang, nasisipat na nalaman nilang impormasyon sa pag-asa na sa sitwasyon ng panahon sa dagat. Oho. Pero dito naman, pagka doon sa mga magsasakang nag-aanin na ngayon Engineer Jom, sa Bicol, doon ba sa Bicol may mga nare-report na nag-aanin na dito sa sa ano, sa Pampanga, ganun din. Nasa, kayo ba pumupunta pa kung kayo patungo ngayon sa norte, nakikita nyo ba yung dyan po sa mahabang kalsada na kung tawagin ay NLEX? Oh, yung North Luzon Expensive Highway. Ay, este, NLEX, North Luzon Expressway. Diyan, makikita nyo yung iba, lalo na yung sa Bulacan, at saka yung bahagina ng San Simon, Pampanga. I mean, nag-aani na. Lalong-lalo na pag-abot nyo doon sa Tarlac. Opo, yung iba nalungkot nga eh. Alam nyo kung bakit? Na naulanan yung kanilang palay na aanihin, hindi pa nila naaani. Abay, alam nyo ba, nakakalungkot. Inilalagay nila ngayon doon sa kalsada, sa tabing kalsada. Doon pinapaarawan, pinatutuyo. Pero ibang-iba yung hindi man naulanan na palay. Oo, lalo na pag inani na. Dahil nangingitim na po yun eh. Yun ngayon po ang nagiging sitwasyon ng mga magsasaka na andyan po na nag-ani dahil yung kanila inaning mga palay ay nabasa. Oho, naputikan pa nga. Kaya kahit pa paano, isinave ng mga magsasaka dyan po sa lalong-lalo yung papunta na ng norte. O sayang ano? Eh, may mga ibinigay naman pong mga suporta na, nakatulad nung nalaman ko dyan sa Filmec na pinamimigay na ng ating pamahalaan, ayon sa utos nga, sa siyempre, na yung pong mga dryer, oho, at saka yung mga maliliit na mga rice mill dyan sa mga kanayunan, binigay sa mga kooperatiba. Samantala, balikan natin si Benny Sareha mula sa DOST Pag-asa. Benny, you there?
1: Rancho Pilipinas. Weather!
0: Benny?
3: Hello.
0: Hello, Barry.
3: Hello po. Okay na po ba?
0: Mahina ang dating mo dito. Tek, anong adjustment kailangan dyan? Sandali. I'm sure naririnig mo na ako, pero mahina ang dating. Sige, isinga pa, isa pa. Try pa ulit natin. Go ahead, Benny.
3: Hello po. Good morning.
0: Ala eh. O, sige, mag-break na muna tayo mga kapatid at nakakainis na. Alright, sige. Let's go, Indiana Jomari. Alright.
1: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya cold, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Radyo Publiko, serbisyo.
8: Radyo Publiko, serbisyo.

0: And we're back! Ay, siya, pasensya na po kayo. Nagkakaroon po kami ng technical adjustment dito. Ganun na po talaga. Sapagkat, kwende, may mga panahon na nag-aayos, may panahon na meron, syempre, ang mga makina minsan ay napapagod din. Kung ang tao napapagod, napagod siguro yung makina ang ginagawa namin. Smile lang, smile! Ha, okay, wag po kayong mag-alala. At narito, at pagpapatuloy namin, pagbibigay sa inyo ng mga balita at mga impormasyon. At narito na, ang masipag na si AJ Ignacio dahil pero inanako, eto, pakinggan nyo mabuti sapagkat may kaugnayan po sa magandang balita dahil ang diesel at kerosene inaasang bababa sa presyo at may pero doon sa mga gumagamit ng gasolina, nako, ayun, magkakaroon ng kanilang pag-iisip ngayon. Pakinggan nyo na lang itong kanyang report ayon dito sa kanyang minomonitor na daily trading sa world market. Alamin natin kay AJ Ignacio. AJ.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Hello, AJ.
2: Back. Yes, Boss Ninong Kiko, magandang umaga. Ito, good news ha, para sa ating mga kawani mula sa transportasyon, sa sektor ng transportasyon, rather kakiko, dahil posible na naman muling bumaba ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Abay, Boss Ninong, batay kasi sa pinakauling trading sa world market, ay posibleng bumaba muna. Sa ngayon muna, ito muna yung trading ha. Posible bumaba ng 1 peso and 51 centavos ang kada litro ng diesel, habang sa kerosene ay 18 centavos ang posibleng ibaba nito sa susunod na linggo. Batayan sa pinaka-latest na trading sa world market ngayong umagang ito. Abay, kakiko, sa gasolina naman, medyo may konting bad news tayo dahil kung bumaba ng 24 centavos ang kada litro ng gasolina ngayong linggo na ito, kakiko, ay posible naman tumaas na naman na 20 centavos ang kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. Pero, ang abiso ko naman sa mga motorista ay pwede pang magkaroon ng mekos ito o mabago pa ito, rather, dahil ito ay hindi pa tapos yung buong trading ngayong linggo. Pero ito yung pinaka-signos o yung pinaka mga indikasyon no, sa mga ganitong araw, particular pag Miyerkules, na pag ganito ng tataas ay posible na nga madagdagan pa ito ng bahagya itong gasolina. Pero ang abiso naman ng world market ay maaari pa rin mabago ito, depende sa nagiging sitwasyon ng tensyon sa gitnang silangan, kakiko. So ito, good news na ito para sa mga gumagamit ng diesel at kerosene, ay bababa ang singil nito. Maganda ng indikasyon to. Kumbaga sa ano, Boss Ninong, eh may liwanag na naman. May nangyayari na naman.
0: Mabuti sa nagkakaroon ng liwanag, EJ, ano, dahil ang iba, ano na eh, kung susukatin nila doon sa paggamit at pagbibili nitong mga ginagamit sa mga sasakyan, halos yung taas, baba, hindi ano eh, hindi komportable para sa mga gumagamit nito eh. Tataas, tapos bababa, kunting halos hindi magpang-abot, hindi naman pagkasya tuloy yung paggamit sa mga petroleum products na yung sasakyan. Diba, EJ?
2: Tama ka dyan, kakiko. Kaya naman, ito nga, no? Marami tayong mga kaibigan na talagang inaayos na yung kanilang mga ruta at gumagamit na lamang ng sasakyan, kakiko, sa kanilang mismong importante yung pupuntahan. Yun, kasi dati kami yun, ko, eh,
0: yun, tayo, tama. Iplano ng maigi, anak, EJ, dahil, katulad ni Ninong Kakiko, ay may pagkapupunta na ng lugar na malayo-layo sa Quezon City, pupunta ng halimbawa sa Makati City, sakay ka na ng MRT. Oo, diba?
2: Tama ka dyan. Oo.
0: At makakatipid ko pa, hindi ka na matatraffic, makikipag-siksikan ka pa sa puwet ng puwet. Ay, este, ng mga makakasabay mo doon sa loob ng MRT. Oh, yan, titisip mo na. Maglalagay ka nga lang ng face mask. Pero makakarating ka naman nang hindi ka mapapagod. Lalong-lalo na Makati area, doon sa Pasay.
2: Yun. So, Bolivar, Kakiko.
0: Kaya yung pupunta ng Norte hanggang dyan sa monumento, gamitin na yun. Diba?
2: Eh, buti sa, hindi naman kasi tayo, kakiko, kasing yaman ng isa nating ninong dyan na si Ninong Rolly Bumatayo na talagang ginagawang pati pagbili ng pagkain sa supermarket, eh, talagang nagsasasakyan pa at pagbili sa tindahan.
0: Wow,
2: eh, nagsasasakyan
0: pa. Sana all. Oh, AJ, yan ang magandang balita, sabi mo, pero yung sa diesel sa kerosene, yan. Yung kerosene para sa mga sasakyan lang yan, di ba?
2: Yung kerosene, kakiko, bukod sa ginagamit ito, no, nung ibang mga petroleum-powered cars din, yes. Ano? Kaya ito'y ginagamit panluto, no, nung ating mga vendors, particular yung mga nagtotokneneng, yung mga fishball kikiam. Oo, yan ang mga ginagamit. Yung tinatawag, kakiko, na gasol di bomba. Kaya medyo maganda-ganda rin yung ramdam nito kahit na nag-rollback na siya nung last week at ngayon yung indikasyon ngayon. Pag Miyerkules kasi, kakiko, ito na yung tinatawag namin sa pagmo-monitor sa world market ng ito yung parang matibay na indikasyon na bababa talaga yung presyo dahil midweek na.
0: Anong sa tingin mo kung bababa? Sinasabi, di, ngayon bumaba na ang diesel and ay... mahigit na 8 piso, tama. Ipaki-refresh mo nga ang 8.20? 8.50. Iba-iba kasi na doon sa mga nag-i-implement sa mga gasolinahan, the EJ. Lalong-lalo na pagka nakita nila, yung kakompetensya nila malapit-lapit. Naku po, yung iba, kunting-kunti lang na sentimo ang ina-adjust sa pagbaba o paakanilang presyo na nakapaskil doon sa kanilang mga gasoline station. Yun. Meron nga pala, EJ. Nandiyan ka pa ba? Nawala. Okay, mga kababayan. Sige, mamaya ay wala na. Nawala na naman si EJ. So something wrong talaga sa technical side. So, papaumanhin nyo. Pagtiisan nyo na lang na at least nadagdagan ko ng mga konting mga adlib ang ibig sabihin at mga impormasyon. Yung nga, ang sinasabi ko, matuto na, lalo na sinasabi rin ni EJ, tayong lahat, matuto tayong magplano ng ating mga biyahe ngayong araw o sa mga susunod na araw. Yes, di ba? Kaya nga, kailangan natin yan. Oo. Yung iba naman, may tip ako, bago mag-report si Melanie Valdos Reyes, ano, alam po ba ninyo, sasabihin nyo doon sa gasoline the boy, yung mga staff doon sa mga gasoline station, huwag nilang ilagay sa automatic mode yung pump ng mga gasoline, yung kanilang yung mga tangke, ano ho. Yung mga monitor o dispenser kung tawagin na nila siguro for better lack of a word na magagamit, a technical word. Yun, sabihin nyo lang na huwag ilagay sa automatic. Dahan-dahan lang, lagay nyo sa number one para mabagal. Yung iba kasi, paglagay sa automatic, mabilis. Kasama na po ang hangin nun. Yan, tip ko po na ang nagbigay sa akin ng team na yan, yung mga may-ari mismo ng gasoline station. 10:32 ang oras. Ito na si Melanie Valdos Reyes sa kanyang report dahil sisilipin daw ng COA, Commission on Audit, sa House, ayon sa House Prosecution Panel, yung pong discrepancy dyan sa bidding process dyan sa Davao Local Government Unit. At narito report na ni Melanie Valdos Reyes. Lenny, good morning.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: Magandang umaga, bagamat ayaw pangunahan ng prosecution, ang Commission on Audit o COA, naniniwala si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat nang silipin ng COA ang procurement process sa mga LGUs, partikular dito sa Davao City. Ito ang pahayag ni Adyong matapos tanungin ng media kung nakitaan ang discrepancy sa kontrata ng Davao LGU sa GenCorp, ay dapat na ba itong silipin ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng DILG, COA at Office of the Ombudsman. Ang GenCorp Incorporated ay ang kumpanya na idiniklara ni VP Sara sa kanyang salin. Na kanyang financial interest, siya rin ang kumpanya na nakakuha ng 19 na kontrata sa Davao City Hall. Sa pagharap ni Mayor Baste Duterte na ilantad na wala itong pangunahing alam sa GIS o General Information Sheet ng kumpanya kanilang katransaksyon, hindi rin alam ng mayor na ang kapatid niya ang shareholder ng kumpanya na nagpapakita ng conflict of interest at ang ginawang modification umano ng Davao LGU sa bidding requirement upang ma-accommodate lamang ang GenCor. Narito ang payag ng trial spokesperson Zia Alonto Anyong.
4: Well, kung kinakailangan makita kasi nga po pwede naman din mag-revisit ang COA. Kung meron mang mga bagong information that would actually give them the basis to review, no? Kasi unang-una, klaro po na dun sa specification, the invitation to bid.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. Ngagandang umaga po sa inyo lahat, ha? Sa mga report at saka mga nagsa-shoutout. Shout muna. Uy, Lawrence Atanasio, ngagandang umaga sa iyo. Si Raquel Espiritu. Hello, hello. General, Police Brigadier General Neil Gotuman. Wala dyan sa Philippine National Police Communication Electronic Service. Ayos, gandang umaga po sa inyo. Hello there. Uy, nakikinig ang mga taga Agoo, La Union. Siyempre sa DZAG. Aba, naimbag kabigat yung amin na po. At saka itong mga taga Caloocan City na si Aling Neneng, nandiyan na naman si Aling Neneng. Thank you. Pakisabi mo, pakikalabit mo yung mga nandiyan, binibenta mo ng turon. Turon ngayon? Okay. Sarap niyan, Injero Jom. Turon na meron na... Ano ba yan? May kasamang langka. O siya rin talaga. Sige, pakisabi mo na nasa Radyo Publiko Servisyo Program ang inyong pinakikinggan. Alas 10:36, huwag kayo maglilipat ng channel. Babalik din po kami. Injero Jomari, let's go!
1: Radyo Publiko Servisyo. Radyo Publiko Servisyo.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit, katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Asya, balik. Ano man bang inahanda nyo dyan na inyong pananghalian? Pananghalian na kaagad, ano? Aysa. Ano bang masarap na Indiana Jones, Miss Milliones? Arnel, hello. Anong gusto niyong pananghalian? Pero kayo magbabayad. Hindi, ano lang, tip lang. Ano naman eh. Ano bang masarap ngayon? The, maliban doon sa kanina po ay ano na, merienda time. Ang mga nauna, alas 10. Ha? Bago ko pa kausapin si Dr. Sevilio David Jr. Kanina may turon. Yung bilo-bilo, ano, nauuso pa rin yun. At saka talagang gustong-gusto pa rin. Yeah, syempre, bilo-bilo. At saka, syempre, sasamahan mo ng salabat. Oo, yung iba naman, tsaa. Yung iba, kape. Oo, sige. Tubig. May, ano yan eh. Alam nyo kung bakit ko dyan inilagay ang una sinasabi ko. May kaugnayan yun sa paggamit ng tubig, lalo yung pag-inom ng kape, ng tsaa. Ay, syempre. Pag-usapan natin ang tungkol sa tubig dahil sa itong kailangang paghandaan natin itong extreme na El Nino effect sa ating bansa na nararanasan na sa ibang lugar ng ating bansa. Alamin nga natin ang update kay Dr. Sevilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board. Director David, good morning! Gandang umaga po sa inyo. Hello there! Hello! Dr. David. Yahoo! Hello.
10: Hello po.
0: Ay, ayan. Napindot. Narinig ko hello. Na kayo. Dr. David, good morning.
10: Yes po. Ay, magandang umaga po. Opo. Kakiko at aking mga tagapakinig po sa inyong programa.
0: Salamat po ha. Kahit short notice, alam ko kayo'y ready dyan at nahila kayong kahit na nasa meeting po yata kayo. Dr. David, pasensya na ha. Ay, mga opo. Gustong malaman ng ating mga kababayan sa, siyempre, sa utos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., paigtingin, paghahanda. Yung, ang totoo, nakapag-usap na tayo ng mga ilang buwan na nakararaan, di ba, Dr. David, sa inyong kahandaan. Nasaan na? Kung halimbawa, ako si Presidente, magtatanong sa inyo, Dr. David, nasaan na ang ating action plan? O nasaan na yung ating mga pagpaplano para sa El Nino effect sa ating bansa? Parang ganun ba? Pero hindi ako Presidente, Dr. David. Ako si Kaki ko lamang. Go ahead, Dr. David.
10: Opo, tama po yan. No? Nasa arin po sa direktiba ng ating Pangulo na kailangan pong pag-ipagunahan yung El Nino. Very strong po. Ang sabi nga po ng pag-asa ay tayo na po ay nagigipag-ugnayan na yun, no? Sa iba-ibang kapartner po natin, no? Sa pamamahala po ng water supply po natin dito sa Metro Manila. No? Particular po yan. Kasi nga po, ang isa pong posibleng maapektuhan ng very strong El Nino ay yung pong supply na ng tubig natin sa mga dams na umaasa po tayo sa pag-ulan, no, para po ma-recharge yung mga yan. So nito pong na mga nakaraang buwan ay nagkaroon po ng mga malalakas na pag-ulan at positibo naman po na naka-recover, no, yung mga dams po natin. Kaya lang po, mas maganda po naka-recover sila. Pero isa pong kailangan natin paghandaan ngayon yung epekto itong very strong El Nino sa water supply po natin. So sa parte po ng NWRB, isa po sa mga hakbangin po natin ngayon ay yung tinatawag po nating pagmamanage, no, nung pag-release po nating alokasyon para po sa water supply at irrigation para naman po, no, mapagbigyan or matugunan yung mga pangailangan po natin. Hindi lang po sa ngayon, itong bago magtapos ang taon, hanggang doon sa sinasabi nga po ng pag-asa na posibleng epekto itong El Nino na umabot pa po, no, hanggang sa susunod na taon po.
0: Yan nga po, kailangan po pag-isipan na ng ating mga kababayan na hindi lang hanggang sa pagtatapos nitong 2026, itong binamonitor, imomonitor at binabanggit ng mga eksperto na katulad nyo at maging ang pag-asa. Director David, yung pong mga pagsabi nga ninyo na ang habagat nakatulong sa dagdag o kaya yung mga napuno, kung hindi man napuno, maganda-ganda ang sitwasyon ng tubig na nasalo doon sa mga dams ng, na naka-in place sa ating bansa. Pero sa paggagamit ngayon, ngayon na ba dapat kontrolin itong mga supply patungo, for example, sa consumer o sa domestic use bago doon sa irrigasyon? Dalawa, at saka water. Yan. At saka, I'm sorry, sa electric, yung usages. Go ahead po.
10: Tama po yun. No? Kasi ngayon po, mas binibigyan natin ng prioridad no, yung water supply po no, para sa Metro Manila. No? Kaya sabi nga natin, bukod po no, sa pag-control natin ng allocation para po sa water supply at irrigation, ngayon pa lang po ay inumpisa na po natin no, para naman po mapangalagaan ng kasalukuyang naka-imbak kayo no ng tubig sa mga dams po natin at sabi niyo muna eh sa ngayon ho siguro uunahin muna nating mas maganda po na unahin nating kontrolin ay yung paggamit din po natin sa kabahayan no maging mas responsable po tayo at magtipid kung may mga pagkakataon po no kasi ito pong mga inisyatibo nito na gagawin ng kababayan po natin ay malaki rin po ang may tutulong no doon sa pag-agapay natin no sa epekto ng El Nino kasi kung medyo mas mababa po ang konsumo ng kababayan po natin, eh napapangalagaan pa rin po natin yung supply po na naka-impact po sa mga dams po natin.
0: Maliban po, Dr. David, dito sa katulad nito, pag-uusap natin na pahagi ng information na campaign you know, dito sa topic natin ngayon, meron bang agaran na nakahanda, like for example, yung mga tumatagas na tubig sa kalsada.

0: hangga't maaari po ay mabawasan, no? At bawasan po natin, no, yung nasasayang doon sa sistema.
1: Opo.
0: At mapapakinabangan po yan natin sa paghahanda po natin. Eh. So ginagawa po ng mga concessionary yan. Aside din po, no, bukod po dito, yung pagsasaanda po ng mga tinatawag natin mga other sources, bukod po sa hangga't dam, no, ito po mga tubig na nanggagaling po dyan sa Laguna Lake na mapapamagitan ng mga water treatment facilities. At dito po rin po sa Upper Wawa Dam na ready na rin po siya, no, na mag-operate sa ngayong taon po nito na makatulong po sa paghahanda din po natin ng karagdagang supply po. At sa isang banda po ay ito po mga deep wells, no?
1: Opo.
0: So dito po sa Metro Manila ay naka-standby na rin po, no, na pwede po mapagkuna ng karagdagang supply ng tubig kung kinakailangan po.
1: Nako, nabanggit yung mga deep wells sa Metro Manila, yung paggamit ng mga car wash, yung mga nauuso ngayon, yung pa-spray ay yung gumagamit ng tubig para linisin ang mga motorsiklo na napakarami ngayon. Meron bang plano ang National Water Resources Board tungkol diyan? Meron bang paghihigpit? Meron bang ano ang inyong ganun? Ano ang dapat malaman ng ating mga ngayon ay taga-subaybay na nasa sektor niyan?
0: Sa ngayon po, ang DNR po ay nag-issue ng advisory, no, kung paano po magtipid ng tubig.
1: Okay.
0: No, kasarin po yung pagbabawas ng tinatawag natin yung mga non-essential na paggamit ng tubig, no? At sa isang banda po ay nakikipag-ugnayan po tayo ngayon, no, sa mga lokal na pamahalaan sa pamagitan po ng MMDA na tulungan din po tayo, no, dito sa kampanya po natin na pagmamanage po, no, ng mga paggamit ng tubig, particular po doon sa mga paggamit na hindi naman po talaga ganun ka-essential, no?
1: Tama po.
0: Po ng mga car wash, kung pwede po mabawasan yan, no? Hanggat maaari po, para naman po makatulong po sa kasulukoyan nating sitwasyon na dapat po seryosohin natin ito, Kakiko, no?
1: Tama, at, maging seryoso tayo sa ganun na sitwasyon.
0: Medyo, ano po to, yung dahil madalas po natin nararanasan yung El Nino,
1: opo,
0: eh medyo kakaiba po itong El Nino mararanasan po natin na kailangan talaga natin pong paghandaan.
1: Diyan sa binabanggit ninyo ay yung mga parang pakiusap lang itong binabanggit o reminder. Pero wala bang nakalaan na pagka ang isang tao o isang grupo o kumpanya ay waldas sa paggamit ng tubig at hindi niya inaasikaso ang itong hindi niya iniisip ang susunod na panahon, wala bang penalty? Wala bang dapat na parusa sa mga nagwawaldas o kaya umaabuso sa paggamit ng tubig na hindi naman nararapat sa kanilang lugar?
0: Yan po, Kakiko, ay kasalukuyan po nating pinag-aaralan at meron na po tayo nakabalangkas, no, na ano dyan, na mga polisiya. At sabi nga ho natin, napaka-critical po ng mga lokal na pamahalaan.
1: Opo.
0: Para dito po sa kampanya po natin.
1: Alright. Maraming salamat sa pagkakataong binigay nyo na magbigay kayo ng karagdagang update dito. Hindi ako si Presidente. Basta nagamit ko lang. Kunwari ako si Presidente. Doktor, Director, David, thank you, ha. Salamat
0: po.
1: Thank you, thank you.
0: Si, salamat din po.
1: Alright, good umaga po. Si Director Dr. Cecilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board. Siyempre, pag magre-report sila, di ba, patatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dr. David, Director, ano mga naihanda na? Nasa na? Anong mga dapat na malaman ng ating mga kabayan at dapat malaman at ma-implement? Yan, para makita natin that yung paghahanda nito sa extreme na El Nino phenomenon ay ang mga kabayan makapaghanda. Handa naman na iba pero kailangan uulit-ulitin na maipaalam. Aisha, alas 50 na po mga kabayan. Meron munang announcement as pinapa-announce itong si Lawrence Atanasio. Sir Kiko, pa-announce po, inaanyayahan ng lahat sa Scouting Month. Uy, o nga ano, Scouting Month na itong bukas. Magsisimula na ang Scouting Month Celebration Kick-Off Ceremony, Manila Boy Scouts of the Philippines. Alas 6:30 bukas, Kartilya ng Katipunan sa Lungsod ng Maynila sa pamumuno ni Dr. Roland de la Cruz, ang chairperson ng Boy Scouts of the Philippines Manila Council at si Sir John Hayden Sinson, chairman. Sinson ba ito o Sinson? Alright, anyway, chairman ng 2026 Scouting Month Celebration. Salamat po from Board Member Lawrence Atanasio. Shout out sa mga membro ng Boy Scouts of the Philippines yan sa Manila chapter. Igew! Kayo na muna, Indira Rajomari.
2: Radyo Publiko, serbisyo.

0: Servicio público. Servicio.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
5: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radio Pilipinas.
5: News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
5: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM collab.
5: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Collab.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
16: Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Radyo Publiko. Serbisyo.
17: Ay, alas 54 na, mga kababayan, no? Huwag ho kayong imbangga para, ano bang tawag niyang, pakaangkaang, patumpik-tumpik sa mga dapat na appointment niyo. Kahit man lang 15 minutes before your appointment, nandyan na kayo. Nakakaya, no? Mag-aantayin yung pag-a-meeting niyo, pag-aantayin niyo. Alright, mga kababayan, ang aking makakausap, sa ilang saglit lamang, si Joey Gonzalez, ang president ng National PTA Region 3. Diyan po sa Pampanga, siya po ang chairman ng Pampanga chapter. Mr. Joey Gonzalez, maganda umaga po. Good morning. Mayapabag po. Joey, good morning.
18: Magandang umaga po. Magandang umaga po sa Kiko Flores at sa mga nakikinig natin.
17: Nako, salamat po. Short, very short lang. At 10:55, hindi sa pinamamadali ko kayo. But please tell us, ano ang nakahanda ninyo diyang celebration sa National Teachers Month na nagsimula ngayong araw na ito? Na nakakapagtaka, end of the month, ano, ang start ng Teachers Month. Paano ba yun, Joey Gonzalez?
18: Yes, sir. Ito pong Teachers Month ay mahalagang pagkakataon para kinalanin. At pasalamatan din natin ating mga guro sa kanilang pagkakataon at sakripisyo para sa ating mga anak. Yan.
17: So, anong pasasalamat ang example na po pwedeng malaman ng ating mga kababayan ngayon, Joey?
18: Opo, magkakaroon po kami ng mga activities like yung PTA Educational Webinars.
17: Mm-hmm.
18: Ito po yung mga online seminar para sa mga PTA leaders, parents, educators, and stakeholders.
17: Okay.
18: Pangalawa, ito pong PTA Leadership Development. Ito po yung magbibigay ng training at orientation para sa mas organisado at transparent na PTA.
17: Mm-hmm.
18: And then we also will do PTA Perpetual Facebook Group.
17: Yun.
18: Ito po itong online repository kung saan maaaring itala o i-record at makita na ang mga activities, accomplishments, at volunteer
17: work. So, ibig sabihin, Mr. Joey Gonzalez, maputol ko po kayo sa pagsasalita, ay ang PTA, Parents Teachers Association National Chapter, may mga inak na naiprepare ng mga programa para pasalamatan ang mga guro, ano, ang mga teachers. At yan, nationwide. Idadagdag ko lang, shortly lang, quickly. Yung mental wellness ng mga teachers, isinama nyo sa programa ng PTA?
18: Isasama po namin yan kasi pinag-aralan din po namin yan dahil ito po yung pinag-aralan po namin actually sir yung kultura ng relationship between students and teachers also. Isang manalim po kasi yan eh. So,
17: meron
18: po kami mga inibitahan din mga resource person to work on that.
17: Very good. Okay, pasensya ka na. Short lang itong ating pag-uusap. Pero sunod na mga araw, pwede tayo mag-part 2, ano, Mr. Joey Gonzalez. At malaman, total, isang buwan naman ito eh, na National Teachers Month. Ang ating pasasalamat sa mga guro. Okay. Thank you, Mr. Joey Gonzalez.
18: Salamat po.
17: Opo. Joey Gonzalez ang president ng Pampanga Chapter. Siya po, National PTA ng Region 3. Yon, yan ang siya ang chair ng siya ang president ng National PTA Region 3. Yan po sa Pampanga yan ha. May abaabak po mga taga diyan sa Pampanga. Good morning. Binabati po kayo ni Senador Lito Lapid. At saka si GM Mark Lapid, no? Mga kababayan niyo diyan sa Pampanga. Siya. Ayan lang po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you. Para narito na ang mga balita inyong pakinggan sa ilang saglit. Thank you. Ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Magandang umaga po sa inyong lahat.
7: Radyo Publiko, Serbisyo.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw po, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Mas malaking papel ng kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa ASEAN, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Headlines.
9: Portal na maaaring maka-access ang publiko sa pondo, gastusin at implementasyon ng government projects, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines.
8: Tigil pasada sa Metro Manila, pangkalahatang naging payapa ayon sa National Capital Region Police Office.
0: Headlines.
9: Ipinatupad na taas pasahe ng Administrasyong Marcos, lubos na pinasalamatan ng mga pampasaherong bus.
0: Headlines.
8: Low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa na ang tropical depression.
0: Headlines.
9: Climate Change Commission, kasado na ang paghahanda sa inaasahang matinding epekto ng El Nino.
10: headlines.
8: At trial session ngayong Miyerkules, kiran sila ng Senate Impeachment Court.
10: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, September 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Tayo po live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malaking papel ng mga kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga pulisiya sa ASEAN, lalo na sa usapin ng ekonomiya, seguridad at peace and security. Sa ika-4 na ASEAN Women's Leaders Summit, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang dapat ituring na beneficiary ang mga kababaihan sa pagunlad ng rehiyon, bagkus dapat na magsilbing aktibong leader at innovator ang mga ito. Binigyang diin din ng Pangulo ang pangangailangang palakasin ang pagkatawan sa kababaihan sa mga cabinet at parliament ng ASEAN member states, kabilang na aniya ang pagbuo ng mas maraming oportunidad para sa women leaders.
11: We do not just support women, we unlock billions of dollars in economic potential across our region. Through the Women, Peace and Security Agenda, ASEAN recognizes women as vital actors in conflict prevention and community recovery. When women sit at the table, peace agreements are more durable and rebuilding is more inclusive. To turn our shared vision into tangible impact, this summit's joint ministerial statement on women's leadership for inclusive prosperity stands as our firm, unified compass.
8: Yan po ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pagpapalakas sa representasyon ng kababaihan sa mga pamahalaan sa Southeast Asia, isinusulong ng ASEAN. Ang report, hatid sa atin ni Quincy Kahilig.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ng Pilipinas ang mas malawak na pakikilahok ng kababaihan sa pamumuno at pagdesisyon para sa patuloy na pag-unlad ng rehiyon. Sa 2nd ASEAN-EU Dialogue on Gender Equality and Empowerment of Women and Girls, binigyang diin ni Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdevilla ang kahalagahan ng sapat na representasyon ng kababaihan sa national leadership, partikular sa policy making, national security, macroeconomics at finance. Batay kasi sa ininunsad na ASEAN Study on Women's Political Participation and Leadership, nananatiling underrepresented ang kababaihan sa ilang mahalagang larangan ng pamamahala at pagdidesisyon sa ASEAN. Nasa 10-38% lamang umano ang representasyon ng kababaihan bilang mga kandidato ng political parties sa rehiyon at mas madalas silang inilalaban sa mga posisyong mas mababa ang antas. Matatanda ang sa kanyang mensahe sa 4th ASEAN Women Leaders Summit nitong Martes, ipinahayag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang buong suporta sa pagsusulong ng women's leadership sa ASEAN. Narito ang pahayag ng Pangulo.
11: Decades, women across Southeast Asia have sustained our families, strengthened our communities, driven our economies, and yet their contributions have too often been undervalued. That must change.
12: Mula sa ASEAN International Media Center sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala, ASEAN pinaiigting ang sustainable at resilient tourism sa rehiyon sa pagtatapos ng ASEAN Tourism Ministers Retreat sa Maynila. Magbabalita si EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Pinaiigting ng ASEAN ang pagtutulungan para gawing mas matatag, sustainable, inclusive at competitive ang sektor ng turismo sa rehiyon sa harap ng mga hamon tulad ng geopolitical tensions, climate change, natural disasters at economic uncertainty. Sa 2nd ASEAN Tourism Ministers Retreat na ginanap sa Maynila, tinalakay ng mga tourism ministers ang mga hakbang para palakasin ang resilience ng industriya at iyaking may konkretong benepisyo ito sa mga MSME at lokal na komunidad. Kabilang sa mga napagkasunduan ang pagpapalakas ng climate adaptation at disaster preparedness, mas matibay na intra-ASEAN travel linkages at paghimok ng investments para sa tourism infrastructure at emerging destinations. Sinang-ayunan din ang pag-aaral sa ASEAN Tourism Intelligence Intelligence, isang inisyatiba ng Pilipinas na naglalayong palakasin ang regional tourism data, analytics at demand forecasting para mas mabilis na makatugon sa pagbabago ng travel trends at mga krisis. Nakatuon din ang ASEAN sa pagpapatupad ng Tourism Sectoral Plan 2026-2030, kabilang ang digitalization, skills development at mas malalim na pakikipagtulungan sa transport, energy, trade at investment sectors upang mapanatiling resilient at sustainable ang turismo sa rehiyon. Nauna namang inihayag na Bansang Singapore sa pulong na nakahanda itong ipagpatuloy ang mga nasabing inisyatiba bilang susunod na ASEAN Tourism Chair sa Enero 2027. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: Plano ng Asian Development Bank o ADB na maglaan pa ng karagdagang 3 bilyong dolyar para sa tourism projects sa Southeast Asia sa susunod na 3 taon. Kasunod ito ng mahigit $3.7 billion na inilaan ng ADB para sa turismo sa rehiyon mula 2015 hanggang 2025. Ayon kay ADB Philippines Country Director Andrew Jeffries, kailangang palakasin ang paghahanda para sa pamumuhunan sa turismo dahil lilikha ito ng maraming trabaho at susuporta sa local business. Giit pa ni Jeffries, makakatulong ang public financing, technical assistance at concessional resources para mabawasan ang mga panganib at makahikayat ng private capital. Kabilang sa mga tinukoy na hamon ang undercapitalized secondary cities at tourism micro, small and medium enterprises. Gayun din ang gap sa koordinasyon ng mga lugar. Inaasahan ng ADB na aabot sa $685 billion pagsapit ng 2036 ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senador Erwin Tulfo, isinusulong na gawing permanente ang tourism slogan ng bansa. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nais ni Senador Erwin Tulfo na gawing permanente at institutionalized ang tourism campaign slogan ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang panukalang batas. Inihain ni Tulfo ang Senate Bill 2511 o ang Philippine Tourism Campaign Slogan Act na naglalayong itakda ang official tourism campaign slogan ng Pilipinas nang hindi bababa sa 15 years. Ayon kay Tulfo, layunin itong maiwasan na madalas sa pagpapalit ng tourism slogan kada administrasyon mula sa Wow Philippines, It's More Fun in the Philippines hanggang sa kasalukuyang Love the Philippines. Sinabi ng senador na nakakalito ito sa mga foreign traveler na nakakaapekto sa pagkakaroon ng consistent na national tourism identity ng bansa. Sa ilalim ng panukala, gagamitin ang official tourism slogan sa national at local development plans at ipagbabawal ang paggamit ng supplementary campaign messages. Suportado naman ni DOT Secretary Dita Matay ang panukala at sinabing mainam na magkaroon ng permanenteng slogan ng bansa gaya ng Love the Philippines na anya ay sumasalamin sa init, malasakit at hospitality ng mga Pilipino. Ayon kay Tulfo, kailangan ding palakasin ang mga tourism-related initiative para makahikayat ng mas maraming turista at makalikha ng dagdag na kita para sa ekonomiya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Portal na maaaring maka-access ang publiko sa pondo, gastusin at implementasyon ng government projects, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sa gitna ng pagsusulong ng administrasyon ukol sa transparency at accountability sa pera ng taong bayan, ay isang executive order ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamamagitan ng EO 126 na pinirmahan nitong lockdown sa Setyembre 28, ay pinagtibay ang pagkakaroon ng centralized open monitoring platform for appropriations and spending statistics o COMPAS. Ang COMPAS ay isang centralized platform para masundan kung saan napupunta ang pondo ng taong bayan, paano ito ginugugol at upang masubaybayan ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat lang na maging malinaw kapag ang pinag-uusapan ay pera ng mamamayan. Dapat ni Recto ay hindi mahirap alamin kung magkano ang inilaan, saan ginastos at ano ang naging resulta ng government funds na mula sa binabayad na buwis. Itinatakda rin ng EO 126 na magsumite at national government agencies kasama ang GOCC at government financial institutions ng kanilang regular update at ipublish sa mga kinauukulang impormasyon sa COMPAS portal. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Budget and Management o DBM COMPAS portal, permanente na para sa transparency ng paggamit ng pondo ng bayan. Ang sa detalye mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Ginawang permanenteng government-wide transparency platform ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DBM COMPAS portal para sa mas madaling para mas madaling masundan ng publiko ang paggamit ng pondo ng gobyerno. Tilal ng Executive Order number 126, inaatasan ng mga national government agencies, government-owned or controlled corporations at government financial institutions na magsumite at regular na mag-update ng budget, procurement, project implementation at iba pang financial data balita sa Compass. Pananagutan ng bawat ahensya ang pagiging tama, kumpleto at napapanahon ng kailangang impormasyon habang maaaring patawan ng administrative order o administrative o disciplinary sanctions ang mga hindi susunod. Ayon kay Department of Budget and Management Acting Secretary Kim De Leon, layunin ng Compass na ipakita ang buong daloy ng pondo mula appropriation at fund release hanggang procurement, implementation at completion ng mga proyekto. Iuugnay rin ang Compass sa iba pang government systems gaya ng PhilJEPS o Budget and Treasury Management System o yung at eGovPH app. Lilikha rin ang EO126 ng Compass Council na pamumunuan naman ng DBM katuwang ang Department of Information Communication Technology o DICT para bantayan ang compliance at disclosure standards ng mga ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, 11:16 ng umaga. Pilipinas, pinaigding ang renewable energy sa gitna ng global fuel disruption ayon sa Department of Energy. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Pinaigding pa ng Pilipinas ang paggamit ng renewable energy at electrification sa gitna ng patuloy na kaguluhan at pagbabago ng presyo ng produkto ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Regional Analytics ng Zero Carbon Analysis o ZCA, pinakamataas sa 6 na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia ang bilang ng mga hakbang ng Pilipinas para sa renewable energy at electrification sa unang 6 na buwan ng geopolitical conflict sa gitnang silangan. Mula Pebrero 28 hanggang Agosto 31 ngayong taon, 13 renewable energy at electrification measures na ang naitala ng Pilipinas. Samantala, nasa 22 energy policy measures naman ang kabuang naitala ng Pilipinas. Pinakamataas ito kumpara sa Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore at Vietnam. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garim, mahalagang pabilisin ang pagpapaunlad ng mga renewable at indigenous energy resources para mabawasan ang epekto ng pagtaas at pagbago ng presyo ng supply ng petrolyo mula sa ibang bansa. Kabilang sa mga hakbang na sinusulong ng Pilipinas ang pagpapabilis ng solar projects, pagpapalawak ng rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicle. Sa kabuuan, sinabi ng ZCA na mas nakatuon na ngayon ang mga pangmatagalang energy policy ng mga bansa sa Southeast Asia sa renewable energy at electrification at target ng Pilipinas na umabot sa 35% ang renewable energy sa power generation pagsapit ng 2030 at 50% naman pagsapit ng 2040. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinakailangan ng magsumite ng monthly report sa mga kumpanya ng langis tungkol sa mga nagasto sa LPG at kerosene bilang bahagi ng pag-usuri ng sa excise tax suspension. Ayon sa Department of Energy o DOE, ito'y para matukoy ng gobyerno kung ipagpapatuloy, babaguhin o ititigil ang suspensyon na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong September 25. Giit ni Energy Secretary Sharon Garin, bahagi ng buwan ng budget ng maraming pamilya ang LPG at kerosene. Kaya't prioridad niya na agad makita ang tax relief sa presyo sa merkado para mabilis na pakinabangan ng pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng Executive Order 125, sinuspinde ang excise tax sa LPG maliban kung ginagamit bilang raw material para sa petrochemical production o bilang motive power. Suspendido rin ang excise tax sa kerosene maliban kung ginagamit bilang aviation fuel. Naglabas naman ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng Memorandum Circular para ipagpatuloy ang suspensyon ng mga nasabing excise tax.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Plano ng gobyerno na humiram ng 892 billion pesos mula sa domestic market sa ikaapat na quarter ng taon dahil sa geopolitical tensions. Pinaghahati-hati ng gobyerno ang pangungutang dahil sa kasalukuyang sitwasyon at epekto ng giyera sa Iran. Ayon sa Bureau of Treasury, hihiramin ang 892 billion pesos mula Oktubre hanggang Disyembre sa pamamagitan ng short-term treasury bills at long-term treasury bonds. Ang 892 billion pesos ay binubuo ng hanggang 430 billion pesos sa treasury bonds at 462 billion pesos sa T-bills. Inaasahang makakatulong ang paghahati ng issuance para makakuha ang gobyerno ng mas mababang interest rate kung magkakaroon ng pagbaba sa rates.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Palalakasin ang Pilipinas sa Pakistan ang kooperasyon sa agrikultura, turismo, people-to-people exchanges at inter-parliamentary relations. una ng pinuno ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Robin Padilla ang Pakistani delegation sa pangunguna ni na Senators Muhammad Abdul Kadir at Shed Wakar Mehdi para sa kauna-unang Intergovernmental Fiscal Institutions Meeting. Pinasalamatan ni Gatchalian ang Pakistan sa pagiging tagapamagitan nito sa Estados Unidos at Iran, lalo't nakakaapekto ang tensyon sa global oil prices at energy supplies. Sa kabilang dako, binati ni Kadir ang Pilipinas sa pagiging 2026 ASEAN Chair at inaasahan ng Pakistan bilang ASEAN Dialogue Partner ang paglahok sa malalaking regional meeting. Hihilingin naman ni Gatchalian kay Padilla na pamunuan ng delegasyon ng Pilipinas bilang pangulo ng bagong tatag na Philippines-Pakistan Parliamentary Friendship sa Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handang suportahan ng Canada ang pagpapalakas ng maritime transport sector ng Pilipinas. Ito po ang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez makaraang makausap si Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman tungkol sa posibleng areas of cooperation ng dalawang bansa. Nangyari ang pulong matapos ipangutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOTR na palawakin ang pagtutulungan sa ibang bansa para suportahan ang pagpapaunlad at modernisasyon ng transportation system ng Pilipinas. Aniya, interesado ang Canada na suportahan ang maritime sector ng Pilipinas at ang Philippine Coast Guard o PCG, partikular ang maritime domain awareness, port modernization at disaster resilience. Tinukoy ni Lopez ang kahalagahan ng international partnership sa gitna ng pagsisikap ng Pilipinas na i-modernize ang transportation networks at pagbutihin ang connectivity.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinayuhan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang maliliit na negosyante na maaari silang humiling ng exemption mula sa taas sahod. Ayon sa kagawaran, ang maliliit na retail or service establishment na hindi lalagpas sa 10 empleyado o mga apektado ng natural calamities o mga human-induced disasters ay maaaring mag-apply ng wage hike exemption. Meron silang 75 araw ang mga employer na mag-apply mula nang maging epektibo ang wage order. Marapat-anya itong ipasa sa regional wage boards sa regional offices ng DOLE. Habang mga registered barangay microbusiness enterprises o may total na assets na 3 milyong piso pababa ay hindi sakop ng minimum wage law na nakasaad sa Section 8 ng batas. Kapag ang isinumiting exemption ay hindi tanggap ng DOLE, ay marapat na ipatupad na ng employer ang bagong wage order.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 42 pesos na dagdag sahod sa Central Visayas hindi sapat ayon sa House Leader. 200 pesos na national wage increase dapat nang isabatas. Ang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Muling humirit si Deputy Speaker at UCP Party Rep. Raymond Democrato Mendoza na bumagin na ang kasalukuyang wage setting system at ipasabi ng batas ang 200 pesos na minimum wage increase. Kasabay ito ng pagpapahayag niya ng pagkadismaya sa 42 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Central Visayas. Ayon kay Mendoza, hindi sapat ang naturang wage hike para matugunan yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Sa ilalim ng bagong wage order na sa 582 pesos, ang minimum wage sa Class A o Expanded Metro Cebu Area, habang 542 pesos naman sa Class B na pinabibilangan ng Bohol, Siquijor at Negros Oriental. Kinwestiyon din ni Mendoza ang 40 pesos na agwat sa minimum wage sa pagitan ng Cebu at iba pang lugar sa Central Visayas. Diin niya, mas mababa rin ang 42 pesos na dagdag sahod kumpara sa 60 pesos na wage increase na ipinagkaloob sa Metro Manila. Dahil dito, giit niya na panahon na magkaroon ng pagbabago sa wage setting system at maipatupad ang 200 pesos na dagdag na minimum wage sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naging mapayapa at manageable sa kabuuan ang naging assessment ng Philippine National Police, National Capital Region Police Office o PNP-NCRPO sa dalawang araw na transport strike sa buong Metro Manila. Sa panayam ng programang Boses kay NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, walang naitalang anumang untoward incident sa nangyaring tigil pasada. Pagdating naman sa libreng sakay ng PNP, nakapag-deploy sila ng nasa 144 na sasakyan kung saan higit sa 600 pasahero ang natulungan at naserbisyohan ng libreng sakay. Naging maigpit rin ang pagabantay ng PNP sa mga kolorum na sasakyan na nagsasakay ng mga pasahero kahit wala sila sa kanilang linya.
8: Tama sa ating tungkulin na hulihin ko kasi po. kinoconsidered po natin na kolorum niya, mga nagpipick up po na yan, na kung halimbawa po out of line po sila. So meron po tayong mga plenty personnel na designated po or inauthorized po ng ating LTO, o ganun din po ng ating LTFRB para mag-issue po ng mga citation tickets or mga violation receipts kung sakali man po na malaman po nila, lalo yung ating mga HPG na meron pong paglabag doon sa ginagawa po nilang pagbiyahe.
2: Si PNP NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinakilos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng regional offices nito na alalayan ang mga PUV operator at driver na makakuha ng fare guides para maipatupad sa buong bansa ang aprobadong taas pasahe. Kasunod ito ng mga ulat na may ilang driver na nag-aatubiling maningil ng dagdag na pamasahe dahil wala pang matrix. Ayon kay Acting LTFRB Chair Greg Pua Jr., hindi pa naman kailangan sa kasalukuyan ang fare matrix para ipatupad ang dagdag pasahe. Ang kailangan aniya ay fare guide na mabilis na madadownload mula sa LTFRB website. Valid ang temporary fare guide hanggang December 31, 2026. Simula naman January 1, 2027 ay required ang PUV operators na kumuha at maglagay ng official fare guide o matrix na ilalabas ng LTFRB.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lubos ang pasasalamat ng mga pampaserong bus sa Administrasyong Marcos kasunod ng inaprubahang taas pasahe sa mga papublikong sasakyan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Mega Manila Consortium spokesperson Juliet De Jesus, bukod kasi anya sa dagdag kita ay balik na rin ngayon ang kanilang operasyon. Dati kasi ay nagiging alternate o relyebuhan ang kanilang deployment para maiwasang lalong mabawasan ang kanilang kita, ngunit ngayon aprobado na ang dagdag pasahe ay balik normal na rin ang kanilang dispatching.
9: Pairing crisis responsibility sa ating mananakay at sa ating mga driver. Kasi po kaya namin sinabing public responsibility, we will see to it na yung aming operation will be safety, convenience, and security ng lahat ng mananakay.
2: Yan ang pahayag ni Mega Manila Consortium spokesperson Juliet De Jesus.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, alas 11:27 ng umaga. Sa lagay ng ating panahon, isa ng tropical depression ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa PAGASA, hindi inaasahang papasok ang bagyo sa bansa at wala itong direktang epekto. Samantala, inaasahan namang magiging mainit at maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw habang inaasahan ang pag-ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abiso naman sa publiko, tatagal hanggang Sabado ang water service interruptions ng Manila Water at Maynilad sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal at Bulacan. Ito sa gitna ng maintenance at improvement works ng dalawang kumpanya. Kabilang sa mga apektadong lugar para sa Manila water users ay Marikina, Pasig, Taguig, Quezon City, Antipolo, Rodriguez at Taytay, Rizal. Para naman sa mga Maynilad user, apektado ang mga residente sa Makati, Maynila, Pasay, Malabon, Navotas, Quezon City at Ubando, Bulacan. Pinapayuhan ang mga apektadong residente na mag-imbak ng tubig habang tiniyak na may naka-standby na water tankers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kasado na ang mga paghahanda ng Climate Change Commission o CCC para sa inaasahang matinding epekto ng El Nino sa bansa. Sa panayam ng PTV kay Climate Change Commission, Commissioner Albert De La Cruz, sinabi niyang pinaalalahanan na ng CCC ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang Climate Action Plan para lubos na mapagandaan ang matinding tagtuyot. Napakahalaga rin aniya ng magkakatuwang na pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga local government unit para maiwasan ang mas malaking pinsala ng El Nino, partikular sa agri-sector na direktang makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Isa naman sa mga dapat mas matutukan ng gagawing whole-of-nation approach sa epekto ng El Nino ang pagkakaroon ng localized water resource management para maging mas epesyente ang paggamit sa supply ng tubig.
10: Dahil matindi ang banta, kailangan din matindi ang preparasyon. Ang preparasyon po, kapag mayroon tayong magandang preparasyon at mayroon tayong tamang implementasyon ng mga pulisiya, nagkaroon po ng kooperasyon ang ating mga mamamayan, hindi po magkakaroon ng malaking problema dito sa darating na El Nino.
0: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert De La Cruz.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hinimok ng University of the Philippines, Los Baños o UPLB ang agri-stakeholders na makipag-ugnayan sa Department of Science and Technology o DOST kung paano sila o papaan nila magagamit ang Climate Resilient Project sa agrikultura na Project Sarai. Ang Project Sarai o Smarter Approach to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines ay isang proyekto upang maihanda ang sektor ng agrikultura sa banta ng climate change, partikular sa matinding ulan at tagtuyot. Sa panayam ng usapang agrikultura, kay UPLB School of Environmental Science and Management Dean Dr. Decibel Eslava, maaring ma-access ang nasabing proyekto sa lahat ng rehiyon at malaking tulong ito upang makaiwas sa pinsala ang tanima ng mga mag-asaka at iba pang agri-stakeholders.
11: Yung mga serbisyo pong ito kasama yung daily weather advisory, so malalaman po dun sa mga iba't ibang lugar kung saan po may mga monitoring stations ng Sarai, malalaman po yung forecast ng ano ba ang magiging temperatura today, ano ba ang magiging amount ng ulan ngayong araw at sa susunod na anim pang araw. Meron din po tayong forecast para sa ulan para sa next 5 months. So medyo mahaba ito, magagamit siya para sa planning ng pagtatanim at pag-aalaga ng ating mga sakahan. Meron din po tayong inilalabas na mga agricultural bulletin para sa ilang crops.
2: Si UPLB School of Environmental Science and Management Dean Dr. Decibel Eslava.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, puspusa na ang isinasagawang paghahanda ng Department of Health o DOH para sa inaasahang pagdami ng heat-related illnesses bunsod ng inaasahang matinding El Nino. Lumabas kasi sa monitoring ng University of Chicago Climate Impact Lab na pumalo na sa 451,000 ang naitalang heat-related death, kung saan 6,500 na kaso rito ay mula sa Pilipinas. Ayon kay DOH Director 3 Dr. Ronald Lau, inaasahan na nila ang pagsipa ng bilang ng mga heat-related diseases tulad ng heat cramps at heat stroke, diarrhea, food poisoning, waterborne diseases at dengue. Ngayon din, inihahanda na ng DOH ang kanilang mga health facility para tumanggap ng mga pasyenteng makakaranas ng mga heat-related illnesses.
12: We have to anticipate, I think that's the word, kasi it will come and we have to lessen yung number kasi andyan dyan siya eh. So it's a serious threat bukod dun sa pagtugon dun sa mga sakit, di ba? Madali lang naman gamutin yung mga sakit na yun, kaya lang pag medyo bumungso, dumami, pwedeng ma-overwhelm din yung mga facility.
0: Yan po ang pahayag ni DOH Director 3 Dr. Ronald Lau.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:33 oras po natin Pilipinas. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, buo ang kumpiyansa ng Bureau of Customs o BOC na maaabot nila ang 1 trillion pesos na target revenue collection bago matapos ang taon. Sa ngayon kasi, pumalo na sa 664 billion pesos ang revenue collection ng BOC mula Enero hanggang Agosto 2026. Mas mataas ng 43 billion pesos kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Naniniwala si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na naabot na ng BOC ang tinatawag na collection efficiency, kung saan mas mahigpit na sila sa proseso ng revenue collection. Kakibat ito ang mas pinaigting na kampanya ng BOC sa paglilinis ng kanilang hanay para matiyak na walang tiwaling customs officials ang nananatili sa kanilang hanay.
15: Naniniwala ko na yung ating tinatawag na election efficiency. Ibig sabihin, mas mahigpit tayo ngayon. We will rebound, hindi lang sa Subic, hanggang dito sa central office, pag kinakasin.

0: Para costumes. Ahora le vamos a decir que si no gusta la historia de la cosa, para la guerra. Pero si no le digo, para la noche ahora para el mundo. Pero no le digo, no le
1: Yan po ang pahayag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinansilan ng Senate Impeachment Court ang trial session ngayong araw. Ginawang anunsyo sa isang post sa Facebook page ni Impeachment Spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Kinumpirma naman ni Impeachment Clerk of Court at Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang kasirasyon. Gayun din ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri. Muli pagpapatuloy ang trial sa Webes October 1, alas 10 ng umaga. Sa naturang petsa rin, magsisimula ang whole day trials. Paliwanag ni Tonggol, ang pagkansela ng trial ngayong Miyerkules ay deliberate strategic procedural pause kung saan paghahandaan ng dalawang panel ang whole day marathon session sa tatagal hanggang October 15. Nininaw naman ang opisyal na walang delay sa paglilitis bagkus mas maaga pa nga ito sa itinakdang schedule.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pantay na patakaran sa subjudice rule hiniling ng prosecution sa impeachment court. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindigan si prosecution legal spokesperson attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na dapat ding ipatupad ng mahigpit ang sub judice o Rule 18 sa respondent na si Vice President Sara Duterte lalo na at mas mahibigat at mas malawak ang kanyang mga pahayag laban sa korte. Ito ay matapos ibunyag ni Tolosa sa media na inadmonish siya o pinagsabihan siya ng Senate Impeachment Court na maging mas maingat at magpakita ng iba yung pagpipigil o pagbibigay ng mga pampublikong pahayag na maaaring makaapekto sa merito ng kaso. Bagamat iginagalang ang pasyal ng hukuman, iginiit ng prosecution na hihilingin nila ang pantay na ipatupad ang naturang patakaran sa panig din ni ng pakalawang pangulo at ng mga tagapagsalita nito na ayon sa kanila ay mas damaging sa integridad ng korte. Ipinaalala ni Tolosa na tinukoy kamakailan ng Vice Presidente ang impeachment court bilang isang sarzuela at lukuhan. Binigyan din ni Tolosa na ang tanging hinihingi lamang ng kanilang panig ay ang patas at pantay na aplikasyon ng mga patakaran sa magkabilang kampo. Ito ang pahayag ni legal spokesperson J. Tolosa Jr.
5: Request that consideration

0: complaint. With respect to the statements of the vice president or spokesperson, which story might earn more damaging? One of her statements attacked the individual support, and it's clear that their statements did exactly that.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na muling sasalang sa polygraph o lie detector test ang dating police at security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ang muling pag-asa ilalim kay Gracioso Jr. sa lie detector test ay sisentro ang pag-usuri sa kanyang mga aligasyon kaugnay ng paghahatid umano ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Idinetalye din ni Matibag na noong unang polygraph test kay Gracioso Jr. noong Hunyo ay tungkol lamang sa kanya at ang relasyon niya sa dating House Speaker na kanyang binanggit sa kanyang affidavit. Pagtiyak pa ng NBI na sasailalim pa rin sa masinsinan at na masusing pag-usuri ang mga binigay na sinumpaang salaysay, larawan at video ni Gracioso Jr.
3: Yung first lie detector test niya kung June nung pumunta siya dito is based on questions on his personality and relationship kay former speaker. Mga specific questions yun na saka business sa June yung mga general na binanggit na kwento. So kung siya yung mangyari, kung continue the lie detector test based dun sa abilidit na isinumiti niya, nilabas na publicly, nilabas sa media. So doon magiging tanong, mas tedious, mas specific. Tingnan natin kung doon ay papasa rin siya sa lie detector test na gagawin.
1: CNBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Itong dating opisyal ng DPWH Bulacan naghain ng not guilty plea sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Si Mary Ann Bastasa para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpasok ng not guilty plea sa kasong graft sa Sandigan Bayan 5th Division ang pitong dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ito'y kaugnay na arraignment ng umano'y 77 million ghost fraud control project sa Balagtas, Bulacan. Kabilang sa mga nag-not guilty plea, sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Juanito Mendoza, RJ Dumasig, Ninyo Morales, Floraline Simbulan at Cristina Pineda. Ang graft case ay sinampalaban sa kanila at kay dating Aco Bicol Representative Zaldico kaugnay ng mga proyekto para sa riverbank protection structure sa Balagtas River na ayon sa ombudsman ay idinekla ng 100% kumpleto ngunit natuklasang walang struktura sa lugar. Samantala binigyan ng 10 araw ng Sandigan Bayan ng 4 na opisyal na nasa floating status para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat isailalim sa preventive suspension. Si Ko ay nananatili namang at large at naharap din sa hiwalay ng mga kaso kaugnay na iba pang flood control projects. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Binigyan din ni Public Works Secretary Vince Dizo na kailanman hindi siya gagawa ng anumang cover-up kasunod ng mga batiko sa kanya hinggil sa umano'y pagtatakip sa mga maanumalyang proyekto sa Taguig na iniuugnay kay Senador Alan Peter Cayetano. Anya, walang sasantuhin at sisinuhin ang pamahalaan upang sawatain ang mga anomalya at ghost projects sa pamahalaan. Ani Dizon, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na walang dapat palagpasin sa kampanya ng pamahalaan kontra katiwalian, kaanak man o kaibigan. Bagamat wala pang conclusive finding hinggil sa itinuturong ghost flood control projects sa Taguig City, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hinggil dito.
6: Tama si Senator Ping na totoo namang may criminal liability basta may cover-up. Totoo yun. Pero hindi natin gagawin. Hindi ko papayagan yun. No way. No way tayo magko-cover-up kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta. No, it's as simple as that. Kung ang Pangulo mismo pinanindigan niya yun, kahit ang sarili niyang pinsan, eh ngayon nakakulong. Kailangan follow the leader tayo sa ating Pangulo. At hindi ko papayagan yun. Kahit kamag-anak, kaibigan, it doesn't matter. No, kung saan papunta ang ebidensya, doon tayo. Pero may proseso yan. No, may proseso yan. At paulit-ulit ko nga sinasabi, ongoing tayo sa prosesong yun ngayon with the ombudsman.
1: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Data sharing system para palakasin ang mga operasyon kontra sa krimen ginawang moderno ng Philippine National Police. Si J. Mark Dagala para sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: May nalalakas pa ng Philippine National Police ang destinasyon nito sa pagitan ng mga pamahalaan, sa pagitan ng mas malawak sa paggamit ng teknolohiya na nakatuon sa pagpapalitan ng
4: J-Mark? Babalikan natin ang ulat maya-maya ni J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, tiniyak ng Embahada ng Germany sa Pilipinas ang pagtutok sa pagtulong ng German government sa mga Pilipino at pamilya nilang naapektuhan sa bus crash sa Bavaria sa pagdiriwang ng Oktoberfest. Ayon kay German Ambassador to the Philippines, Andreas Fafernoschke, handa silang umasiste sa pagpapagamot at sa travel request ng ilang kaanak ng mga Pilipinong nasugatan upang makapunta sa Germany. Nagpaabot na rin ang pakikiramay at pakikisimpatiya ang German government sa pamamagitan ng kanilang embahada sa pamilya ng dalawang Pilipinong nasawi sa bus crash. Sa ngayon, patuloy ang ugnayan ng German authorities sa Philippine counterparts ito upang matulungan ng mga Pilipino, habang ang German embassy naman sa Pilipinas ang umaasikaso sa travel request ng mga kaanak.
8: I'm really, really very sad. My heart is filled with relief, with grief, and sense to see that. Well, as far as I see, cooperation between German authorities and the Philippine embassy in Berlin and the consulate general in Frankfurt is working very, very well. So we do everything to help the families. We help everybody who is going to travel to Germany now in order to see the victims, to visit the people who have died in this terrible accident.
1: Si German Ambassador to the Philippines, Andreas Fafernoschke.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Data sharing system para palakasin ang mga operasyon kontra sa krimen ginawang moderno ng Philippine National Police. Muling magbabalita si J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinalalakas nga ng Philippine National Police ang koordinasyon sa pamagitan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pasmalawak na paggamit ng teknolohiya. Ito nakatuon sa pagpapalitan ng impormasyon na tumutulong naman sa pamapabilis sa pagpapatupad ng batas laban sa mga grupong gumagawa ng krimen at iba pang illegal na aktibidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., dahil sa makabagong teknolohiya, mas mabilis at epesyente na makapagpapalitan ng mahalagang impormasyon ang mga unit ng pulisya at iba pang ahensyang nagpapatupad na ng batas. Alinsunod naman ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., napaigtingin pa ang mga hakbang upang mapigilan ang krimen sa pamagitan ng pinag-isang pamamaraan sa pagpapatupad ng batas. Binigyan din pa ng PNP Chief na nananatiling mahalagang bahagi ng mga operasyon sa pagpapatupad ng batas ang napapanahong pagpapalitan ng impormasyon. Anya, kailangan mapanatili ng mga unit ng pulisya ang maigpit na koordinasyon sa mga katuwang na ahensya upang matiyak ang mabilis at magkakaugnay na pagtugon sa mga kriminal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, magbabalik aksyon ngayong araw si Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam, katapat ang Kazakh world champion Mahmoud Sabirkan para sa boxing men's 55 kilogram semifinal sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Arian Malyare.
9: Ibabandera ni Tokyo Olympic silver

0: gold route ng Philippine Boxing sa Asian Games mula nang magkampiyon si Ray Saludar noong 2010 sa Guangzhou, China. Samantala, automatikong bronze medal ang mapapasakmay ni Paalam sakaling hindi pala rin sa semifinal na siya na rin magsisilbing pagtatapos ang kampanya ng Philippine Boxing Team sa Asiad. Nakatakda ang semifinal showdown ni Paalam at Sabirkan alauna imedya ngayong hapon sa Nisho Gymnasium sa Japan. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Arjen Malyare, Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:48 po ang ating oras. Sa puntong ito, ihatid natin ang Palace Press Briefing. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
3: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro ngayong umaga.
4: Nakakatulong din ang nasabing sistema na pabilisin ang processing ng mga eligible travelers sa nadaraan sa immigration e-gates. Sa tulong ng automated immigration process, ilang sandali lang ang kailangan para makakuha ng clearance sa e-gates at matapos ang buong proseso. Dahil sa patuloy na napapaganda ang ating immigration services, ngayong buwan ay kinilala ng International Border Management and Technologies Association ang APIS implementation ng bansa. Itinampok din ang APIS Operations Center sa International User Community on UN Go Travel Meeting na idinaos sa Moldova noong September 23-24, kung saan nagbahagi ang Pilipinas ng mga karanasan ito sa pagpapalawak ng airline connectivity. Dahil sa bagong Pilipinas, mas maayos ang serbisyo, mas ligtas at maginhawa ang biyahe ng mga pasahero.

Pagdating ng Super El Niño at mga epekto nito, puspusang pinaghahandaan ng pamahalaan. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa concerned government agencies na gawin ang lahat ng hakbang upang maiwasan ang kakulangan sa tubig at malubhang tagtuyot sa buong bansa. Bilang tugon, naglatag ang National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Eddie Guillen ng Mitigation Action Plan para maibsan ang epekto ng parating na tag-init sa mga lupang sakahan. Ayon sa plano, gagamitin ng ahensya ang groundwater maps ng Mines and Geosciences Bureau upang tukuyin ang mga posibleng groundwater sources para suportahan ang solar-powered pump irrigation systems. Paiiktingin din ng NIA ang inventory at maintenance ng solar-powered pump irrigation systems at ang repair and rehabilitation ng mga lumang pump irrigation systems para masiguro na tuloy-tuloy lang ang operasyon ng mga ito. Magdideploy naman ng mobile solar pumps ang NIA sa drought-prone and water-stressed areas para sa mabilisang pagtugon sa tagtuyot lalo na sa vulnerable farming communities. Magsasagawa rin ng desilting and clearing operations ang ahensya sa irrigation canals para ayusin ang daloy ng tubig, pataasin ang water carrying capacity ng mga ito at tiyakin na maayos ang irrigasyon sa kabila ng inaasahang mas manipis sa supply ng tubig.

0: course, definitely effective siya. Pero ang binabanggit po kasi sa iyong nabanggit na katanungan ay ang Land Bank, ang DBP, ang Phil Guarantee and Small Business Corporation ay equipped, sila yung equipped to provide financing to MSMEs, no, bilang parte ng kanilang developmental mandates. At ang Maharlika Investment Fund naman ay meron siyang sariling mandato. Ito ay, and I quote, to make strategic and profitable investments that contribute to socio-economic development while preserving and growing the fund's value and generating sustainable returns. It is intended to mobilize and leverage government capital for long-term investments in strategic sectors and development projects. So yun po talaga ang dahilan at ang purpose ng Maharlika Investment Fund.
1: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
2: Yusek, hingi lang po kami ng additional details dun sa pamamahagi ng bigas ni First Lady Liza Marcos kahapon. Intentional po ba yon dahil sa serye ng transport strike? Or nagkataon lang po? Kasi humirit din siya kay do sa leader ng grupong Manibela na wag na mag-strike, na positibo naman po yung naging tugon sa kanya.
0: Alam naman po natin yung pagbibigay at pamamahagi ng bigas, lalo-lalo na sa mga sa miyembro ng transport sector, ay hindi naman kahapon lang ginawa. Pati sa ibang mga local government units ay nakikita po natin ang First Lady, Liza Marcos, na siya ang namamahagi at nagpapamahagi ng mga bigas. Kung ito ay nagkataon or sinadya, hindi po natin masasabi dahil talaga pong ang First Lady ay tumutugon sa gitong mga klase ng mga activities. Pero maganda na rin po ang nangyaring pagkakataon na nagkataon dahil nakita sila mismo ng personal ni Manibela President? Chairman. Naging maganda ang tugon dahil minsan mas maganda talaga pag nagkikita ng personal. Mas nararamdaman ang sincerity at mas nararamdaman din ng mga taong nagkakaroon ng agam-agam. Pag nagkaroon ka ng agam-agam at naramdaman mo na yung katao mo ay ang yung tao na kausap mo ay may sincerity, naiibsan yung takot at yung fear. So yun yung nakita natin na naramdaman ni Manibela Chair at nung nakita niya na sincero ang pagganap ni First Lady at paghikayat sa kanya na iwasan na sana ang strike dahil mas marami namang maitutulong. Although sabi nga ng ating First Lady ay hindi ito sapat, hindi ito yung kabuuang tulong. Pero sa ganitong klaseng pamamaraan, makikita po natin na handa ang gobyerno na maibsan ang nararamdamang hirap, agam-agam ng ating mga tsuper, ng mga operators dito sa transport sector.
1: So, doon na tanong mula kay Ann Soberano Bomborajo.
3: Yusek, good morning po. Yusek, hingi lang po ulit ako ng reaction, kung may reaction po yung Malacanang. Kasi nga kahapon, sa ika-31st day ng impeachment, humarap po si Mayor Baste Duterte at siya po ay naging testigo. Pero may sinabi po siya, habang siya ay sinasala, sinabi niya na hindi niya alam ang financial interest ni BP Sara sa kumpanyang GenCorp. Sa tingin niyo po ba, wala talaga siyang alam na may financial interest ang kanyang kapatid sa nasasang kumpanya?
0: May mga kapatid na maaaring nagsasabi ng totoo o na magsisinungaling para pagtapad at para ipagtanggol ang sariling kapatid. May kapatid din naman na nagsisinungaling para siraan ang sariling kapatid. So, sa ganyang kaganapan, hindi natin masasabi dahil yun ay nasa kanyang puso, nasa kanyang isip kung siya ba'y nagsisinungaling o hindi. Pero ang isang mayor o kahit sino mga leader or pinuno, kapag ikaw ay may sakop sa isang ahensya o sa isang organisasyon, masabi na natin pati mga areas or mga bansa mismo, hindi po maaaring basta masabi na walang alam, hindi inaalam, o walang pakialam. Maaari sa start, sa umpisa, in good faith, pero, definitely, oo, dahil nag-i-start lang yan. Pero pag may nakikita ka na ng mga kakaiba, pwede magtulog-tulugan.
4: Madalas.
0: Sa umpisa, yes. Katulad ng binabanggit ni Senator Lacson tungkol sa Arias versus San Digan Bayan. Pero ang sinasabi sa Arias versus San Digan Bayan, maaari mong gamitin ang doktrina dito kung ito ay hindi madalas. Kung nagkataon na ikaw talaga ay in good faith dahil sa paniniwala mo, pero kung nakikita mong may mga anomalya na at meron ka na nakikitang alingas-ngas, hindi mo na pwedeng gamitin ang Arias versus San Digan Bayan para pagtakpan ang iyong kahinaan o pagtakpan ang iyong kahinaan o

0: ايوه لا شغال لا شغال لا شغال
1: pero tanto el lacson ang tungkol sa Arias versus Bautista parang lumalabas na pinagtanggol niya yung sarili niya as a mayor. Inangat niya yung sarili niya as a mayor. Pero in a way, nalaglag ang kapatid niya nung sinabi niya na kung alam niya lang na may interes ang kapatid niya sa GenCorp, hindi niya ito papayagan. But ito ay hindi paghuhusga based lang doon sa na dinig natin na kanyang mga ikinwento. But still, again, we should not judge Mayor Basti Duterte based on his own statements.
2: Wala question mula kay Maricela Lili TV5.
3: Negligence of duty considering na hindi niya alam kahit na siya yung mayor.
1: Ilang taon na po ba siyang mayor? Again, itong ating kasagutan ay hindi po para husgan siya. Babase lang po tayo sa mga nadinig natin at kung ano ang kanyang nalalaman at kanyang mga binanggit sa hearing kahapon. Kung gano'n na ba siya katagal na mayor at kung paano hindi niya tinitignan yung mga kontratang kanyang pinipirmahan, magiging delikado ito kung gagamitin din ito ng ibang mga mayors para sabihing, hindi ko alam na kapatid ko pala yung katransak ko. So, maybe sabi nga natin, one year, pwedeng in good faith, 1.5 years, pwede pa. Pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin ito nakikita, kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya, kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Basti Duterte. Sa lahat na po ng pinuno. Dapat maging alerto rin kayo. Hindi pwedeng gamitin itong Arian or rather Arias versus Sandigan Bayan para lang isagip ang sarili nyo.
2: May follow-up question din mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
4: Ma'am, lumutang din kahapon na yung GenCorp nakakuha ng 19 na kontrata sa Davao City LGU, 15 of which wala raw o hindi nagkaroon ng public bidding. At okay, yung apat naman parang nagbid, pero sila ang sole bidder, yung GenCorp. Again, katanggap-tanggap ba yung katwiran na hindi niya alam at may ibang in charge doon sa mga kontrata?
1: Nakita rin po natin kung paano nagtanong ang isang senator or rather SP, Sherwin Gatchalian. Sanay sila sa mga transaksyon sa lokal at nakita niya kung bakit nagtanong ang isang senator or rather SP, Sherwin Gatchalian. Sanay sila sa mga transaksyon sa lokal at nakita niya kung bakit merong parang kakaiba. So, kung may liability si Mayor Basti Duterte, hindi tayo ang maghuhusga dito. Maybe taong bayan. Dahil ang pinuno ay hindi dapat na manatili na laging walang alam o laging walang pakialam.
2: Follow-up question din mula kay Ivy Reyes, Billionario News.
5: Yusak, follow-up ko lang po yung sa transport strike. Ang sabi po ng Manibela, titigil na sila sa pagsa-strike kasi may negotiations na magaganap. Ano po yung negotiation na nabanggit ni FL with Manibela?
1: Hindi pa po kami nagkausap ni First Lady kung ano na pag-usapan nila. Itatanong ko po sa kanya kung meron po sila na pag-usapan or baka naman may kausap ang Manibela sa DOTR, LTFRB, LTO, anumang ahensya na involved. So, sa ngayon ay wala po tayong definite na sagot kung ano po ang mga maaari pang inegotiate.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Yusek, bali parang follow-up na lang doon sa nabanggit nyo kanina tungkol doon sa El Nino. Kailan plano ni Pangulo Marcos na i-convene yung task force El Nino?
1: Matagal na po na-convene yung mga concerned agencies as early as May 25. Kaya po ngayon ay puspusan na po ang mga concerned agencies natin sa pagtatrabaho. Unahin ko na po, yung katulad na sinabi ko kanina ay ang NIA. importante po talaga sa kanila ito dahil concerned po sila sa mga magsasaka natin. At patungkol naman po dito sa DNR, naghahanda din po ang DNR sa iba't ibang rehiyon upang mabawasan ang epekto ng Super El Nino. Partikular sa seguridad sa tubig, pag-iwa sa sunog, sa kagubatan at damuhan. So dapat mag-ingat po talaga tayo doon. Pagtitipid ng enerhiya, kaligtasan ng mga empleyado at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. At nagpatayo na ng small water impounding structures at rainwater harvesting systems para magkaroon ng dagdag na supply ng tubig. Ito pa ay ayon sa DENR. At patungkol naman po sa DA, banggitin ko na lang po, nagkaroon na rin po ng irrigation system assessments, drought-resistant crops, tinitin na po yung mga drought at pinag-aaralan mga drought-resistant crops, at ang adjustments sa planting schedules. Pati po ang financial assistance sa mga farmers and fisher folk ay nailaan na rin po yan. So marami po na programa at mga gagawin ang mga concerned agencies. Nandiyan na rin po ang paghahanda ng DOE dahil maaaring magkaroon ng mga power interruptions. At pati po sa health, kailangan po matugunan, lalo-lalo na po ang maaaring magkaroon ng hydration, dehydration. So kailangan po ng hydration and cooling measures. Health monitoring and assistance for vulnerable residents, particularly children, adults, outdoor workers, and people with existing health vulnerabilities, extreme heat is among the anticipated risks. So ilan lamang ito sa mga isinasagawa po ngayon ng concerned agencies natin. At bibigyan po namin kayo ng update sa mga maaari nilang i-report sa mga susunod na mga araw.
6: You think may additional budget ba? Kasi considering the fact na hindi lang ordinaryong El Nino, kundi super El Nino daw yung magaganap.
1: Sa ating pagkakalam, dahil ang DA po ay nabigyan na po ng pondo at ito'y para sa farmers natin at fisher folk. At aalaman po natin mismo sa DBM kung magkano po ang maaaring ilaan patungkol po dito sa fenomeno na El Nino, super El Nino.
2: Follow-up question mula kay Letner C. sa DZRH.
7: Yusek, how about sa sektor ng edukasyon po kaya? Kasi ang Climate Change Commission, mayroon po silang mungkahi na dapat magkaroon ng shifting sa oras ng klase para daw sa kaligtasan ng mga mag-aaral dahil sa inaasahang sobrang init. Ang binabanggit po nila, kailangang maiwasan yung oras mula 10 a.m. to 3 p.m. Kaya kung maaari ay pumasok ang mga mag-aaral ng 6 a.m. to 9:30 a.m. Napag-uusapan na po ba yung tungkol dito?
1: Hindi ko po ngayon hingi ang opinion at suggestion din ng DepEd patungkol po dyan. After this briefing, makikipag-ugnayan po tayo sa DepEd.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
8: Good afternoon, Yusek. Yusek, relation lang po muna sa impeachment trial. Then lumutang din po yung pangalan nung businessman na si Jaime Cruz na dating special envoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, and may mga business dealings din po na involved kay Vice President Sara Duterte. Some prosecutors say na titignan nila ito whether there could be a potential violation of the anti-dummy law at kung ano pa talaga yung involvement niya. But do you feel, parang po ba sa palasyo kailangang silipin din ito or maimbestigahan din yung connection nitong Jaime Cruz?
1: Sa lahat ng pagkakataon, kung may mga instances na maaari nating masabi or maimbestigahan na ang isang pribadong tao ay involved sa korupsyon or pakikipagsabwatan para magnakaw ng pondo ng bayan, hindi po dapat tigilan ng pag-iimbestiga sa mga ganyang klaseng pagkakataon or sitwasyon. So kung ano man ang involvement ng sinasabi nilang kaibigan ni dating Pangulong Duterte na si Jaime Cruz at kasosyo nga nila Mayor Baste Duterte at ni Congressman Pulong Duterte. So mas maganda po rin itong makita dahil siya din po ang sinasabing may-ari ng GenCorp na napakaraming nakuhang transaksyon sa Davao City. At kung ito naman talaga ay kaibigan ng mga Duterte, mas magandang mabosisi kung bakit sinasabi ni Mayor Baste Duterte na hindi niya nalaman na ang GenCorp ay pag-aari ng kanyang naging kasosyo sa ibang mga kumpanya.
8: On another topic po, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, nagkaroon po siya ng Facebook Live at kung saan, kumbaga parang criticize niya po si Senator Ping Lacson as acting as though he holds authority over the ongoing flood control investigation. The Senator branded Lacson as Chief Justice, Prosecutor, and Justice Secretary, saying the Senator appeared to be dictating how agencies and investigations should proceed. Ano po ang reaction ng Palace with this kind of statement na parang ini-imply na si Senator Lacson ang kukumpas ng flood control investigation?
1: Hindi po tayo spokesperson ni Senator Lacson. At alam naman natin na kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya sa mga gintong klaseng akusasyon. At kung siya man ay nag-iimbestiga sa sarili niya, ay ini-encourage natin lahat. Lahat na ng mga Pilipino na kung meron kayong kapasidad na mag-imbestiga para managot ang dapat na managot. Maaari pa nga nating tularan na isang Senator Lacson at hindi yung puro pamidya lang tapos walang ebidensya.
8: So, siguro po sa part ng palasyo, it will not be dictated upon by any individual when it comes to these flood control investigations.
1: Sa katuuhan ni Senator Lacson, hindi po iyan nagpapadikta. At hindi rin naman po gagawin ng administrasyon na magdikta. Ang pwede niya lamang pong utusan ay si Secretary Vince Dizon. At si Secretary Vince Dizon naman ay napaliwanag niya. Kung nagkaroon man ng misunderstanding or misconception sa kanyang sinabi na walang ghost project sa Taguig City, ito naman ay kanyang piniliwanag. So, may masabi man o walang masabi sa Secretary Vince Dizon patungkol dito, ebidensya pa rin naman ang sisigaw kung talagang merong anomalya sa Taguig City. So, hindi dapat sisihin si Secretary Vince Dizon sa kanyang mga itinuran. Ebidensya pa rin po ang dapat na manaig sa mga gitong klase mga sitwasyon.
8: Last question na lang po. Lumabas din po yung balita na si former House Speaker Lord Alan Velasco ay wala na po sa bansa amid the ongoing investigation ng NBI at yung paglabas nga po ng testimonya ni Rodolfo Gracioso. Siguro ma'am, baka lang ang maging implication is kapag may iniimbestigahan, wala na naman sa Pilipinas. Pero is this a cause for concern din sa Palace?
1: Ngayon kasi nabalitaan natin na nagibang bansa si dating Speaker Lord Alan Velasco after magkaroon ng pag-raid, definitely with a search warrant, no, sa bahay mismo niya. So kung ano naramdaman niya, kung may natakot ba siya o magbabakasyon lang siya, hindi natin ito masasabi. Pero ang mas maganda dito, kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
2: Maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yuse Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, mamayang hapon, inaasahan pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang TEC Teachers Awards bilang bahagi ng pagkilala sa kahusayan at dedikasyon ng ating mga bayaning guro sa Pilipinas. Inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan na nagsusulong sa professional development ng mga guro, alinsunod sa Teacher Education Roadmap 2035 at iba pang program sa pamahalaan or ng pamahalaan. Bago nito, binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. kabilang na dito ang kanilang naging ambag sa pagsulong sa sistema ng edukasyon, dahilan upang magkaroon ng positibong resulta ang Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa nasabing resulta, tumaas ang score ng Pilipinas sa reading ng 20 points at 17 points sa science at 16 points naman sa mathematics. Patuloy ang pagsulong ng Pangulo sa mga hakbang ng pamahalaan na makatutulong na iangat ang kapakanan ng taumbayan. Kahapon, Martes, ay kinilala ng Pangulo ang mahalagang hakbang at ambag ng mga babaeng negosyante sa paglago ng ekonomiya ng ASEAN. Ayon sa Pangulo, milyon-milyong MSMEs sa rehiyon ang pinamumunuan ng mga kababaihan, dahilan upang isulong ang mas malawak na access ng kababaihan sa digital financial services at mga pamilihan sa rehiyon. Kinilala rin ng Pangulo kahapon ang mga guro, sundalo at pulis bilang mahalagang katuwang sa nation building dahil sa kanilang dedikasyon at serbisyo sa mga Pilipino. Pinangunahan ng Pangulo ang awarding ng Medallion of Excellence to the 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos kung saan 10 natatanging individual mula sa edukasyon, militar at pulisya ang binigyan ng parangal.

0: lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay gumagawa ng aksyon ayon sa kanyang mandato at ayon sa batas. Dapat may alam at mga issue at kontrata ay pilit na inaalam. Delikado ang taong walang pakialam para ilusot ang mga pagkamkam. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacañang na talakay ni Undersecretary Claire Castro yung mga ginagawang paghahanda ng gobyerno para sa Super El Niño na mararanasan dito sa bansa. Inilatag na anya ng NIA yung mitigation action plan para maibsan yung epekto ng tag-init sa mga sakahan, at pinapaigting na rin anya yung maintenance at repair ng mga lumang pump system to make sure na tuloy-tuloy lamang yung operasyon ng mga ito. Sisiguruhin rin anya ng pamahalaan na magiging maayos yung irrigation system sa iba't ibang bahagi ng bansa kahit manipis yung supply ng tubig. Na itanong rin kayo sa Castro kung napag-usapan na ba yung ilan pa sa mga contingent fund na para sa El Nino. Ang sabi ni Yusek Castro, nitong May pa, na-convene na yung Task Force El Nino. Sila yung mangunguna para dito sa mga ginagawang paghahanda ng pamahalaan ng Department of Agriculture. Nagkaroon na rin anya ng irrigation system assessment, drought resistance crop at adjustment sa planting schedule. Pinag-aaralan na rin yun ng gobyerno yung financial assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda na ilaan na, habang ang Department of Energy naghahanda na rin sa posibleng power interruptions. Sa linya naman ng health o kalusugan, kailangan anyang matugunan yung mga magiging problema sa hydration at yung cooling measures, habang kailangan rin ang maisulog yung health monitoring at assistance para doon sa vulnerable residents, yung mga manggagawa na nagtatrabaho outdoors, lalo na kapag tirik ang araw. Na itanong rin sa press briefing yung pamamahagi ng bigas ni First Lady Liza Araneta Marcos sa mga trooper, kung intentional daw ba o nagkataon lamang na may kinalaman doon sa transport strike. Sabi ni Jose Castro, yung pagbibigay at pamamahagi ng bigas ng transport sector, hindi lamang naman yan kahapon ginawa. Pati daw sa mga local government units, ginagawa na yan. At si First Lady Liza Araneta Marcos talaga naman anyang tumutugon sa mga ganito klase ng aktibidad. Ayon kay Jose Castro, maganda na rin na nakita ng personal si F. Eliza at si Manibela Chair, dahil naging magandaan niya yung tugon ng grupo doon sa ginawang pakiusap ni F. Eliza, at mas magandaan niya talaga na nakikita si sila ng personal para maramdaman yung sinseridad at matanggal yung pag-aagam-agam ng mga tsuper sa transport sector. Habang naitanong din kayo sa Castro ang impormasyon na si former House Speaker Lord Alan Velasco wala na sa bansa, kung dapat daw bang ipangamba ito. Sabi niyo si Castro, nakarating sa kanilang impormasyon ng ibang bansa si Velasco after nung raid with a search warrant na ginawa sa bahay nila. Ngayon, kung natakot daw ba si Velasco o nagbakasyon lamang ito, hindi na rin ito masasabi ng palasyo. Pero kung nabanggit o nadadawit na anya yung pangalan ni Velasco doon sa umano'y malimalitang pera na dinala kay VP Sara, mas magandaan niya na magpaliwanag na lamang si Velasco. Dapat linisin niya yung kanyang pangalan, humarap sa mga investigasyon at hindi na kailangang lumayo umang ibang bansa. Habang ibinalita rin ni Jose Castro, yung magiging aktibidad ni Pangulong Marcos, maya-maya lamang, kaugnay pa rin ito sa Teachers Week, kung saan gaganapin dito sa lungsod ng Maynila yung PEC Teachers Award, yung kauna-unahan niya para pa sa pagkilala sa ating mga guro at yung mga hakbang pa ng pamahalaan para sa pagsusulong ng career growth ng mga guro. Ito na muna yung pinakuhuli mula dito sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas. Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: Maraming salamat sa iyo, Rakel Bayan. Yan po mga kaibigan ng kabuuan ng Palace Press Briefing. Tayo po ay kakawin ngayon sa PTV4 sa programang Bagong Pilipinas Ngayon.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Naiwasan na magkaroon po ng backlogs yung processing po ng BHMCP claims. Ano po ba yung mga hakbang na ginagawa po natin para po maayos po ito?
4: Well, sa background lang, no, medyo na ano kami, sa backlog. Mm-hmm. Kaya meron kaming task force, mm-hmm, overtime, 16 personnel from different divisions, mm-hmm, tumutulong para mag-render ng overtime,
5: okay,
4: para ma-process lang ng mga documents.
3: Okay.
4: Pagkatapos, meron din kaming mga kinukuhang out of office na mga personnel,
5: okay,
4: para tumulong sa pag-process.
5: Okay.
4: So far, ang nakuha namin yung mga documents from VMH via Veterans, mm-hmm, Hospital is around 20,000 documents.
3: Wow.
5: Okay.
4: May umabot pang 2023, hindi, mm-hmm, pa na-process.
5: Right.
4: So talagang malaki yung backlog, pero sinusubukan namin i-compensate ito sa additional na personnel na pwede namin itutok dito sa BHMC.
5: Well, with that number po, it happens to the best of us, yung backlogs. Nangyayari naman talaga. Yan.
3: Okay. Pero sir, bumaba na po ngayon?
4: Yes, bumaba na. No? Nakapag-process na kami na bayaran namin mga around 280 applications.
5: Okay.
4: Amounting to around 23 million pesos.
5: Okay.
3: Okay. So marami na.
4: Inuuna namin yung, okay, mga may cancer, no, yung may mga priority, okay, illness.
3: Correct.
4: So ayun na muna.
5: Okay.
3: Sir, balik lang po ako, no. Sabi niyo po yung as part po ng mga limitations and challenges po ba? Pag ganyan po ba mga reimbursement po? 100% po ba siya?
4: Hindi. Ito, USEC, ano ito? Financial assistance.
3: Mm. Okay.
5: Okay. Now, may estimate tayo, ASEC. Well, we understand na you're doing the best efforts to compensate nga po yung mga backlogs. Pero meron, yes, po yung estimate. Kailan po inaasahang matatapos ang lahat ng mga previous VHMCP applications mula po magsimula ang transition?
4: Well, hopefully by May 2027,
5: okay,
4: we have been...
5: Next year?
3: 100%.
4: Stabilize na namin yung operation.
5: Okay.
3: Okay. ASEC, mayroon din po bang itinatayong Veterans Wards ang PVAO sa iba't ibang lugar po sa bansa? At ano po yung mga benefits po nito at paano po ba sila makakapag-avail?
4: Meron kaming 8 existing Veterans Wards sa different tertiary hospitals ng DOH.
3: Uh-huh.
4: No? Dito pwede mag-avail ang veterano free of charge. No? Lahat ng mga expenses,
3: wow,
4: pwede nilang i-avail free of charge.
5: Okay.
4: Ibanggit ko lang sa inyo kung saan naka-situate yung 8,
5: yes,
4: Veterans,
5: yes,
4: Wards.
5: Yes, please.
4: Meron kami sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro. May Batangas Medical Center sa Batangas City. May medical center kami sa Dagupan City.
3: Mm-hmm.
4: And Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Meron din kaming Eastern Visayas Medical Center.
5: Okay.
4: Ito is Tacloban. Cagayan Valley Medical Center, kakabukas lang namin, sa Tuguegarao City, and Bicol Medical Center. Meron din yung sa Paulino Garcia Memorial Research and Medical Center sa Nueva Ecija.
5: Okay. Well, ASEC, may mga nakaplano po bang Veterans Wards na bubuksan sa mga susunod na taon at saan po mga ito?
4: Hopefully, meron kaming 4.
5: 4 pa?
4: Online. No, ito yung sa Mariano Marcos Memorial Hospital, mm-hmm, sa Bataan General Hospital, sa Corazon Locsin, Montelibano, sa Bacolod City, at sa Vicente Soto, sa Cebu.
5: Okay, that's good news.
3: It's good to hear, no?
5: Yes.
3: Kasi marami rin tayong mga veterans.
5: Yes.
3: And malaking bagay talaga yung hospitalization bills. Mm. Nakakapagbigay po tayo ng financial assistance, sir.
5: At least yung gagastusin nila doon, may bibigay nila o may lalaan nila sa iba pang gastusin nila.
4: Tama.
3: Kay ASEC, mensahin nyo na lang po sa lahat po ng mga veterans at pamilya nito na nakatutok po sa atin ngayon.
4: Sa amin lang, hiningi namin ng konting paunawa at pasensya. Ginagamit namin lahat ng mga available resources at manpower namin, no, para ma-stabilize itong VHMCP. And hopefully by May next year, medyo okay na yung takbo.
5: Okay.
3: Okay, and with that po, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Domingo Carbonell Jr., Deputy Administrator for Operations ng PIVAL.
4: Yes, sir.
5: Maraming salamat, ASEC.
4: Thank you, sir.
5: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
6: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
1: O katumbas ng halos 4 na palapag.
2: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
3: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
3: Ang mas malawak at mas mainit na balita ang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.
5: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
6: Is it a yes or a no?
7: Are you anti or pro?
6: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
7: Basta relevant, napapanahon at nakabuluhan para sa kabataan.
6: Pag-usapan natin yan sa
7: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
6: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
8: Gagwatch. Anti-rape law.
9: Yung Republic Act 8353 or yung anti-rape law, ito naman ay nag-e-expand dun sa law natin sa revised penal code na kung saan during that time, ang rape ay isang crime against chastity. In-expand niya ito para ito ay maging isang public crime at saka crime against persons. Na-include na dun yung ibang forms of rape. So hindi lang yung actual na sexual intercourse ang nakakategorize as rape. Let's say for example, meron po tayo tinatawag na object rape or yung ginagamitan ng mga ibang mga instruments. And those, of course, are considered as sexual crimes kasi nga naapektuhan pa rin yung victim. Our data on rape for 2024 ay nagkaroon tayo ng 7,751 cases. You need to report immediately kung may nangyari na ganito, whether you are the actual victim or you are or a witness to the incident. Pwede naman po silang pumunta even without, say for example, securing medical certificates. That will be done soon as may reporting case. We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit may area of jurisdiction sa kanila sa police station.
8: GadWatch.

0: nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Provincial Product Accounts ng Philippine Statistics Authority ating pag-usapan kasama si Mark C. Pascasio, Assistant National Statistician ng Macroeconomics Account Service ng Philippine Statistics Authority. Sir Mark, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, Yusek Marge. Joshua, magandang tanghali.
0: Okay. Sir Mark, magsasagawa ang PSA ng dissemination ng resulta ng Provincial Product Accounts. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po ba yung PPA at ano po ba yung nire-report dito?
1: Ang PPA or Provincial Product Accounts ay unang nirelease ng Philippine Statistics Authority noong Agosto 28. Nilabas natin yung mga statistical tables noong Agosto 28. Mm-hmm. Itong darating na araw, simula kahapon, magkakaroon tayo ng dissemination forums. Dito sa provincial product accounts, makikita natin dito yung mga economic performances ng ating mga provinces and highly urbanized cities. Sa kabuuan, meron tayong provincial product accounts para sa 82 provinces and 33 highly urbanized cities, kabilang dito yung Municipality of Pateros.
2: Okay. So, with this being said, nabanggit niyo po yung economic performances ng ating mga provincial, ano po yung insight o pananaw ang hatid itong PPA, yung mga resulta po? In general po, kumusta po ba?
1: Ang provincial product accounts ay magpapakita sa atin kung gaano kabilis yung paglago ng ekonomiya ng mga probinsya at highly urbanized cities. Ginagawa natin ito on a quarterly basis, national level, no? Mm-hmm. Ginagawa din natin ito annual basis naman for the regional disaggregation. Mm-hmm. At ito, sa pagkakataon na ito, pinapakita naman natin kung gaano kabilis, no? Ano yung mga nag-contribute na mga probinsya at highly urbanized cities sa laki ng ekonomiya ng buong Pilipinas.
0: Okay. Sir, para po sa mga nanonood sa atin ngayon, no, paano niyo po ba kinocompute ang GDP po ng probinsya at ng highly urbanized cities? At ano po yung mga production industry na kasama po sa computation po ng GDP po natin?
1: Ang ating GDP ay nabubuo gamit ang mga maraming datos, no, galing sa PSA at galing sa ating mga partner agencies. Mahalaga dito sa pagbalangkas ng ating provincial product accounts yung mga datos na nanggagaling sa ating mga local government units. At ito yung gusto natin i-strengthen, no? Yung ating collaboration sa ating mga local government units para mas ma-improve natin yung pagbibigay ng timely and quality statistics, no? Para mabuo natin yung sinasabi nating provincial product accounts. Kabilang sa provincial product accounts ay yung major industries ng agriculture, forestry, and fishing. Kasama din dito yung industry kung saan nandito yung mining and quarrying, manufacturing, construction, electricity, o yung mga utilities natin, no? At yung huli ay yung services. Nandito yung mga wholesale trade. Okay. Nandito din yung hotels, restaurants, at iba pang mga serbisyo sa ekonomiya.
2: Alright. Pero sa side po ng ating pamahalaan, paano po nakakatulong itong mga datos, itong mga statistics ng PPA pagdating po sa ating gobyerno at maging sa publiko?
1: Ang Philippine Statistics Authority, kasama sa mandato nito ay paglalabas ng mga official statistics, no? Itong PPA, sa tatlong taon na magkasunod, no, nirelease natin yung buong provincial product accounts of the 82 provinces and 33 highly urbanized cities. Ito ay magsisilbing gabay sa ating mga local executives para makita nila yung paglago ng ekonomiya ng kanilang mga probinsya at mga syudad. Dito din natin makikita kung mabilis ba, mabagal yung paglago, anong outcome ng mga polisiya na ginawa na nila before, makikita ba nila na epektibo ba ito? O dapat nating tingnan yung mga gaps, no? Okay. Ano ba yung mga medyo nahuhuli na mga industriya sa mga probinsya at mga syudad?
0: Okay. Para po sa mga interesado po sa detalye, sir, nakikita po ba ito sa website po ng PSA or paano po ba ito ma-access?
1: Sa ating mga releases, kasama po na inilalathala natin ito sa ating official PSA website, kasama din dito yung ating open stats at yung ating mga social media platform, no? Lalo na sa Facebook page ng ating ahensya.
2: Alright, ito po. Sir, ngayong October ay pinagdiriwang natin ang National Statistics Month o yung NSM para po sa mga kababayan natin na marahil yung unang beses pa lamang po na marinig ito. Ano po ulit itong NSM at ano po yung pinakalayunin nito?
1: Itong National Statistics Month, ito ay ang pagdiriwang ng buwan ng statistika kung saan gusto natin i-increase yung awareness ng mga tao, ng ating mga stakeholders sa importansya ng statistics. No? Importansya ng statistics sa ating pagbalangkas ng mga pulisiya at mga programa ng gobyerno. Itong PPA ay makakatulong para sa ating mga local executives para hindi lang sa national, hindi lang sa regional level, pero bababa tayo sa local level na pagbalangkas ng mga pulisiya at mga programa.
3: Okay. Sir Mark, ano po ba yung tema ng NSM po ngayong taon at ano ang nais po nating iparating na mensahe po sa publiko?
1: Ang tema ng taon na ito sa pagdiriwang ng NSM ay Tuklas Pilipinas, Statistics as a Beacon Towards Inclusive, Resilient, and Sustainable Tourism. Okay. So, naka-angkla sa turismo yung pagdiriwang natin ng 37th NSM.
2: Okay. Ano-ano po yung mga pangunahing programa, proyekto at aktibidad po na nakahanda ngayong taon bilang bahagi po ng pagdiriwang ng NSM? Ano-ano po yung mga servisyong hatid natin?
1: Kagaya ng nasabi ko kanina, no, to increase awareness on the use of statistics. So, magkakaroon tayo ng mga series of webinar. Magsisimula ito sa Lunes, October 5, na kung saan magkakaroon ng discussion on the importance of tourism satellite accounts para magkaroon ng basihan para sa programa na makakatulong sa industriya ng turismo. Susundan ito ng discussion on paano ba nagagamit ng local executives natin, particularly sa Sablayan Island, no? Yung datos. Susunod dito yung sustainable tourism at sa huli na Lunes ng buwan ng Oktobre, i-discuss naman natin dito yung household survey on domestic tourism. Magkakaroon din ng open house sa aming headquarters itong Oktobre at magkakaroon din ng libreng sakay, no, sa LRT. Gagamitin nyo lang yung inyong national ID. Yes. Pwede na kayong sumakay sa LRT 2 specifically. No?
2: Kailan po ito? Kailan itong libreng sakay?
3: Yun talaga, sir, yung next examen ni Joshua.
1: Ang libreng sakay, free LRT2 ride, will be starting on October 1 for national ID holders.
2: Okay. October 1.
3: Sir, alam niyo ba, napaka-importante po talaga ng national ID. Tuwing nagkakaravan po kami, yan po yung blockbuster line po. Lagi sa PSA po yung pila dahil gusto ng tao makakuha ng national ID, lalo na yung mga senior citizens natin. Kaya, sir, sa panahon po ngayon na mahalaga po ang data sa paggawa ng mga desisyon, bakit mahalagang bigyang pansin at ipagdiwang ang National Statistics Month?
1: Kagaya ng nabanggit ko, no, ito ay para increase natin yung awareness sa gamit ng statistics para makatulong tayo, no, sa ikalalago ng ekonomiya, sa pagbuo ng mga pulisiya, programa, makatulong din sa hindi lamang sa ekonomiya natin pero sa ating mga mamamayan magkaroon ng trabaho kasi makikita natin kung ano bang statistics, for example, labor statistics, labor market statistics, tumataas ba ang employment, tumataas ba ang unemployment, saan ang industriya nanggagaling yung pagtaas ng employment, saan naman yung nanggagaling na industriya yung pagbaba ng employment. Ganun din yung pagtaas ng presyo, no? Ito yung mga tatlo sa mga official statistics na mahalaga na nilalabas ng PPA. Ating GDP, paglago ng ekonomiya, yung ating inflation, bilis o bagal ng pagtakbo ng presyo ng bilihin. Ganun din yung ating labor market statistics. Sinitingnan natin yung unemployment-employment rate. Pero sa kabuuan, mahalaga na malaman natin kung ano ang, paano natin gagamitin yung mga official statistics na nire-release ng PSA para makatulong sa ating mga mamamayan.
3: Ako, agree ako dyan, Joshua, Sir Mark. Kasi nung college, tinitingnan talaga namin yung statistics kung saang industry na mas mataas ang chances mo na na ma-hire ka. Especially if you want to work right away after college. So, magandang gabay ito para at least may karoon sila ng idea na, okay, kung ito yung course ko, angkop ba ito doon sa parang mataas na industry kung saan pwede tayo, mas malaki ang chance na ma-hire ka. So otherwise, mapipilitan kang unemployed ka for several months, even years, or pupunta ka ng ibang bansa, which as much as possible, we don't want to happen.
2: Yes.
3: Ayan po. And with that po, maraming salamat po sa inyong oras. Mark C. Pascasio, Assistant National Statistician ng Macroeconomics Accounts Service ng Philippine Statistics Authority.
2: Thank you, sir.
1: Magandang salamat. Salamat din po.
2: Expanded benefits and financial options para sa mga pensioners ng GSIS. Ating alamin, kasama naman si Attorney Jason Teng, Executive Vice President ng Government Service Insurance System. Attorney Teng, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa lahat ng tagapagsubaybay ninyo.
2: Yes, Attorney si Joshua po ito together with you, Sec. Marge.

0: pension ng isang survivorship natin ay lalagpas sa 98,000 ay makakap po siya sa 98,000. So, ang ginawa po natin ay straight na 50% na po lahat. So, kung ano po yung old age pension, 50% of that will be the survivorship. Kaya natanggal na po yung cap na yon.
1: Okay.
2: Attorney Teng, ano naman po ang bago sa funeral benefit po ng GSIS? Magkano na po ba ang claim? At sino-sino naman po ang qualified sa bagong funeral benefit po na ito?
0: You said previously po ang funeral benefit ng GSIS ay 30,000 pero recently ang Board of Trustees po ng GSIS ay nag-decide na itaas siya, so inakyat na po natin siya sa 50,000 pesos po. Ang qualified po dito is lahat ng surviving spouse po at family at yung or kung wala in the absence po noon ay yung gumastos po sa funeral as long as they can show a receipt, pwede po silang mag-claim po ng 50,000 pesos as funeral benefit.
1: Okay. So, Atty. Tama po, isa po sa malaking pagbabago ay ang pagtatanggal sa cohabitation requirement at sa dating cap nga po sa survivorship pension. Maaari niyo po ba ipaliwanag kung sino may kinabang dito at paano ang bilang o computation ng 50% survivorship pension ng qualified surviving spouse? Perhaps you can elaborate po doon sa nabanggit ko kanina.
0: Okay. I-start po natin doon sa cohabitation. Hindi ko pa nabanggit yan. Yung sa cohabitation po, dati po kasi ang rule ng GSIS is a surviving spouse will continue to receive survivorship pension for life for as long as hindi pa siya nagre-remarry or nagko-cohabit. So, after much review of the wordings of the law, we realized na may konting misalignment po between yung batas at saka yung internal policies ng GSIS. Kasi sa internal policies ng GSIS, meron pong nakabanggit na cohabitation. So, kumbaga, ang survivorship pension po ay hihinto kung ang survivor ay either nagpakasal ulit or nagcohabit. So, to align our policies more with RA or Republic Act 8291, we made some changes to the policy such that the disqualification will only happen kung mayroon pong remarriage. So in the case of cohabitation, it will no longer be a reason for or a cause for the suspension of survivorship pension. Doon naman po sa 50% survivorship pension, I would say siguro more than 90% ng lahat ng survivor pensioner naman po natin ay within naman po sila sa 50% ng survivorship pension, 50% of the old age. So, ang ibig sabihin nito is, kung ang old age pension po ay, let's say, 50,000, pag namatay po si pensioner, ang surviving spouse niya ay makakatanggap ng 25,000 pesos as survivorship pension. So, kumbaga 50%. Konti lang din po yung medyo sobrang taas ng old age pension such that 50% of that would exceed 98,000. Pero for those people, in acknowledgement na pare-pareho lang naman ang contribution natin ng premiums, the same percentage ng salary po ng manggagawa sa gobyerno, kaya the policy is now evenly applied. So regardless of the old age pension, the amount of old age pension, 50% po talaga niyan ay mapupunta sa surviving spouse.
1: Okay.
2: Attorney Teng, since ground nga po for termination ng survivorship pension ang remarriage, paano po ba pinapaalam o vine-verify po ng GSIS ang pagbabago sa marital status ng isang surviving spouse? At ano ang dapat malaman ng mga beneficiaries upang maiwasan po yung mga ganitong problema sa kanilang pension?
0: Well, usually po, Yusek, every year, pag nagre-report po ang pensioner, may tinatawag po kasi tayong annual pensioner information revalidation or for short, appear. So every year po nag-a-appear ang pensioner and nagse-certify po siya na hindi siya nag

0: Mary. Pero usually po, ang nangyayari po is nahuhuli po yan ng GSIS pag mayroong nag-report sa GSIS about the fact of remarriage. And we are currently in the process pa of trying to come up with a system na with the in coordination with the Philippine Statistics Authority na para ma-check na rin from time to time yung or periodically yung status po ng mga pensioner natin kung whether nagpakasal na sila ulit or hindi.
1: Okay. Attorney, confirm din po namin, kasama din daw po sa expanded benefits ang Christmas cash gift para sa qualified pro data o pro rate of pensioners sa ilalim po ng portability law. Ano po ang detalye nito?
0: Yes po. Actually, it's more on the eligibility to receive the cash gift. We actually implemented this starting last December 2025. Kadalasan po kasi, hindi ko kasi necessarily lahat ng pensioner ay tumatanggap ng cash gift. So we have cash gift for pensioners, but previously, yung mga naging pensioner natin simply because of portability law, which means hindi talaga sila nakabuo ng 15 years in government. But by virtue of aggregating yung services nila sa government with yung services nila sa private sector, ay naabot nila yung 15. Ang tawag po sa kanila ay mga portability pensioners. In the past, ang portability pensioners po ay hindi nakakatanggap ng cash gift every December. So last December 2025, our board also approved a policy to allow portability pensioners to also receive cash gift. Kaya sinimulan na po natin yun last December 2025.
2: Okay, sa ibang balita naman po, Attorney Teng, dito naman po sa bagong GSIS Solar Energy Loan. Ano po ang sample computation at ano po ang mga pangunahing requirements at qualification? Maaari po ba itong gamitin para sa installation ng solar panel sa sariling bahay ng isang pensioner?
0: Okay po, actually, Yusek, we are currently celebrating Pensioners Day dito sa head office ng GSIS sa Pasay. So just this morning, we announced to all the pensioners in attendance na as of today, binubuksan na po yung Ginhawa Solar Energy Loan, or we call it GSEL for short. Binuksan na po natin para sa mga pensioners. So starting today, pwede na pong mag-apply ang pensioners ng GSEL para sa pagpapa-install ng solar energy panels po sa kanilang mga bahay. So ang purpose po nito ay ang pagpapondo para sa pagbili at pagpapakabit ng residential solar system sa solar energy system sa kanilang mga tahanan. Ang amount po nito ay maximum of 500,000 pesos. Kapag ka nag-loan po ng maximum na 500 pesos, ang monthly amortization po nito ay around 10,416.67 pesos monthly, payable over 5 years lang po. So this is 5% interest with no service fee.
2: Nice.
1: Well, happy Pensioners Day po. Magandang balita yan sa ating mga pensioner. Pero ito po, attorney, sa mga nakatira po na mga pensioner natin sa mga lugar na idiniklara naman po na under state of calamity, paano po ma-access ang GSIS emergency loan at gaano po kabilis maaaring matanggap ng pensioner ang kanilang financial assistance pagkatapos po mag-apply?
0: Sa ngayon po, Sir Joshua, lahat po ng loans ng GSIS ay pwede na po mai-avail through sa GSIS Touch Mobile application ng GSIS. So talagang nire-recommend po namin sa lahat ng mga aktibong miyembro at pensioners namin na mag-download na po ng GSIS Touch sa kanilang mga smartphone. Ang emergency loan po ay binibigay po natin kapag may declaration po ang local government ng calamity sa kanilang areas. So, isang pindot lang po yan sa kanilang GSIS Touch. Pwede po silang mag-loan dyan any time of the day, every day. And once mag-avail po sila ng emergency loan, usually kinabukasan at around 3 p.m. nasa account na po nila yung yung proceeds ng emergency loan. So ganoon din po yung sa GCEL, we also made it so that pwede nang mag-apply ang pensioner ng GCEL also through the convenience of their smartphones. So meron lang mga documents na kailangan i-upload, like kung ano yung installation contract nila, or if it's for a reimbursement, kasi let's say within the year they already installed, they already had solar panels installed this year and gusto nilang ipa-reimburse, any official receipt po within 2026 is also allowed para i-attach doon.
2: Okay. Attorney Teng, mensahe...
0: So, ganun lang po pabilis mag-apply.
2: Sir, mensahe niyo na lang po sa mga pensioners po ng GSIS na nanonood po sa atin ngayon.
0: Okay, unang-una po, dahil because it's September, Happy Pensioners Month po para sa ating mga minamahal na pensionado. Itong program po ng Ginhawa Solar Energy Loan ay ginawa na nating available sa lahat ng sa mga pensioners. So we hope that you will avail of it. Ito po isang magandang investment para makatipid po tayo sa gastusin sa kuryente at makapag-invest na rin sa mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya. We are recommending na lahat po ng ating mga members at pensioners ay mag-download ng GSIS Touch at para ma-avail na rin very easily lahat ng services na ino-offer ng GSIS. Okay. Salamat po.
2: Sana rin po magkaroon kayo ng programa po para sa mga non-pensioners. Attorney Teng, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Jason Teng, ang Executive Vice President ng GSIS.
1: Salamat, Attorney.
0: Thank you.
1: At bago po tayo magtapos, nais po nating magpasalamat sa Home Sweet Furniture by CLC Marketing Ventures Corporation. For over 40 years, Home Sweet has been bringing quality and stylish furniture to Filipino homes. Export quality and proudly gawang Pinoy, Home Sweet is made for the way Filipinos live. For more furniture pieces and updates, just look for Home Sweet on social media. Home Sweet is also available nationwide at leading furniture stores near you.
2: Hindi lamang pang news, pwede na rin pang commercial si Joshua. Samantala, sa ating Christmas Countdown,

0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Justice, ako po si Yusek Margarita Gutierrez.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Dahil bukas po, magsimula na yung kanilang marathon na hearing na magtatapos sa October 15 dahil magiging busy sila itong ating mga mambabata sa budget deliberations lalo na pagdating ng November. Shed Oliva po, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Papatiin na rin natin yung ating opisyal na magagamot sa programa. Wala iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, sa magandang hapon.
6: Sa magandang hapon sa iyo, Shed, at sa lahat po ng mga nanonood. Magandang hapon po sa inyo lahat.
5: Doc, bago natin tuluyang iwanan itong September, may isang health campaign na hindi natin palalagpasin. Ito yung Healthy Aging Month na isang taunang observance na nakatuon sa pagpapabuti ng physical, mental, social at financial well-being ng adults edad 45 pataas. Ayan, pasok na ba tayo dyan, Doc? O pero hindi dahil pa tayo di ba? Bukas naman October 1 ay ipagdiriwang ang International Day of Older Persons na tinatawag ding World Age Day o World Elderly Day para bigyan pugay ang mga senior citizen at tugunan ang mga issue at hamon na kaakibat ng pagtanda sa buong mundo. Kaya maganda pagkakataon nito para pag-usapan natin paano ba tayo dapat maghanda sa ating pagtanda habang tayo ay bata o bata-bata o nasa middle age pa. Dahil ang healthy aging ay hindi naman nakisimula pagdating natin o pagtapak natin sa senior citizen. Sa maraming paraan ay nagsisimula ito sa desisyon at habits na ginagawa natin ngayon. Kaya alamin natin kung paano ba mapapanatiling malakas ang katawan, malinaw ang pag-iisip, aktibo sa lipunan at independent habang tayo ay tumatanda. Right, Doc?
6: Tama ka dyan, Ched. At sabi nga nila, no, yung healthy aging, hindi daw to simpleng karagdagan ng mga taon sa ating buhay. Ano? Pero it is actually adding life, yung functions natin, yung independence natin, and yung dignity natin through all the years na tayo nabubuhay. So, whether or not ito ay ating tinatanggap o hindi, ano, ang importante po yung quality of life.
5: Ayan, oo. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon ay binibigyan ng pribilehiyo, di ba, Doc, na umabot sa katandaan, di ba? Iba na namamaalam na ng bata eh, 'di ba? So ito, ano, may mga magagawa tayo para mapanatili nating quality yung ating pagtanda na hindi natin dapat katakutan. Doc, kasi 'di ba kapag sinabing healthy aging, ano ba dapat ang pakahulugan nito? Ang goal ba nito ay mabuhay ng matagal o mas mahalaga yung maging active, healthy at independent habang tumatanda?
6: Actually pareho ano, pero mas mahalaga yung tinatawag nating quality of life ano, and habang humahaba yung ating buhay, mas maganda siguro yung nag-enjoy tayo. Yung healthy aging ay hindi lang tungkol sa kung ilang taon tayo mabubuhay. Ang tanong ay habang nadadagdagan ng ating edad, kaya pa ba nating maglakad, kumilos, mag-isip, makipag-ugnayan sa pamilya, gumawa ng mga bagay na mahalaga sa atin ano, at magkaroon ng sariling desisyon ano. Yan ang tinatawag ng WHO na functional ability no. So kung kaya ang magandang goal ay hindi lamang mapahaba natin yung buhay natin, kundi mahaba ang buhay ng may kalayaan, dignidad at ang magandang kalidad ng pamumuhay natin.
5: Mm-hmm. Ayun. Doc, gaano ba kalaki yung epekto ng lifestyle natin habang bata at nasa middle age tayo sa magiging kalusugan natin pagtanda?
6: Ngayon na, ano, kasi hindi kailangang hintayin ng edad na 60 years old bago nating isipin yung healthy aging. Ang ating pagtanda ay parang investment.
5: Mm-hmm.
6: Kung bata pa lang ay maayos na ang pagkain natin, yung regular physical activity, hindi naninigarilyo, controlled ang blood pressure, yung blood sugar, ganun din, at saka yung cholesterol, meron tayong sapat na tulog, malaking tulong ito pagdating ng ating senior years, sabi nga nila. No? Pero magandang sabihin natin, hindi kailanman huli ang lahat. Ano? Kahit nasa 60s, 70s, or even 80s na, may mga pagbabago pa rin maaaring gawin para mapanatili natin yung function, yung independence natin, at yung mga ano nga, ine-emphasize nila na yung healthy aging is actually a life course. Ano? Isa itong proseso, hindi lamang concern ng elderly.
5: Mm-hmm. So walang pinipiling edad yung pagbabago sa lifestyle. Pero mas maganda sana kung masimulan natin ito ng mas maaga. Doc, madalas natin naririnig sa mga nakatatanda yung masasakit ang katawan. Ano-ano ba yung mga normal na pagbabago sa ating katawan habang tayo ay tumatanda? At ano-ano naman yung mga senyales na hindi dapat baliwalain o basta sabihin dahil lang yan sa edad?
6: Oo, normal na magkaroon ng mga ilang pagbabago. Ano? Halimbawa, unti-unting bumababa yung muscle mass ano, at saka physical reserve. Ano? Kadalasan yung hapon or late evening medyo mahina ng katawan. Maaring magbago yung paningin, yung pandinig, no? Na madalas natin 'to nakikita. At maaring mas mabagal yung recovery mula sa physical stress. Pero hindi natin dapat sabihin na matanda na kasi, ano? Kasi halimbawa, kung biglang nanghina, paulit-ulit na nahuhulog, biglang pumayat or madaling hingalin, nagkakaroon ng bagong memory problems, yung mga persistent na depression, biglang nagbago yung bowel habits, o may unexplained na pain, hindi dapat automatic kung i-attribute ito sa edad. Ano? Ang pagtanda ay normal. At ang pagkakaroon ng bagong sintomas ay kailangan pa rin suriin. So in other words, if and when meron kayong napansin, meron kayong naramdaman, mas maganda siguro na isanggunin natin to sa ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor.
5: Mm-hmm. Pagdating sa diet, Doc, ano-ano yung mga nutrients na mas kailangan ng older adults?
6: Yes, habang tumatanda, mahalagang pagtuunan ng pansin yung ating kinakain, no? Yung protina, yung fiber, calcium, vitamin D, no? Or yung mga vitamin B complex kagaya ng B12, ano? At iba pang mga micronutrients. Depende sa condition ng bawat tao. Importante yung protina dahil nakakatulong ito sa pagpapanatili ng muscle mass natin. At kung napapansin ninyo, habang tumatanda tayo, lumiliit yung mga binti. Ano? At nawawalan ng energy or power yung mga kamay. Para naman sa constipation, ano? Malaking tulong yung fiber mula sa gulay, sa prutas, yung whole grains at saka mga legumes, ano, kasama ng sapat na fluids at physical activity. Pero may caveat. Ano? So kung may kidney disease, heart failure, difficulty in swallowing, o kaya ibang mga medical condition, maaring kailangang i-adjust ang diet at saka yung fluid intake. At kung may biglang constipation, may dugo sa dumi, may severe abdominal pain, may vomiting, o kaya may unexplained na weight loss, kailangan ito talaga ng medical evaluation.
5: Mm-hmm. Doc, isa sa mga misconception o maling paniniwala tungkol sa o isang paniniwala tungkol sa pagtanda ay mas madali raw ma-dehydrate ang older adults. Anong paliwanag diyan, Doc?
6: Well, at some point tama ito, ano? Kasi mas vulnerable talaga yung older adults sa mga dehydration. Habang tumatanda kasi maaaring bumaba yung sensation of thirst, ano? So parang nawawala yung uhaw. At may mga pagkakataong ding limitado ang kanilang mobility o may iniinom na gamot na nakakaapekto dun sa fluid balance. Kaya hindi dapat hintayin na uhaw na bago uminom. Ano? It's best na regular tayong umiinom. Pero hindi rin ibig sabihin na pare-pareho ang kailangan ng lahat. Ano? Kung may mga heart failure symptoms ka, may kidney disease ka, o kaya may ilang kondisyon na kailangang individualize yung fluid advice ng mga doktor.
5: Mm-hmm. Dok, nabanggit na nga natin kanina na nasabi na natin na maraming mga senior yung nagiging mahina o madali nang mapagod. Ngayon, ang tanong ko, gaano ba kahalaga yung regular exercise para mapanatili yung muscle strength, balance, at mobility?
6: Yes, napakahalaga niyan, ano? Kasi ang muscle ay parang savings account. Ano? Kapag ginagamit natin regularly, mas napapanatili natin yung strength at saka yung function nito. Hindi kailangan laging strenuous yung exercise. Pwedeng magsimula sa walking, okay, strengthening exercises, na yung stretching, yung tinatawag nating balance exercises, kagaya ng tai chi, yung dancing, o kaya yung mga exercise na pinescribe ng mga physical therapist. Ang mahalaga ay regular at angkop sa kakayahan ng tao. Ang mahalaga ay at sa mga older adults, hindi lang cardio ang importante. Kailangan din nating isipin yung muscle strengthening at saka yung balance. Dahil malaking bahagi ito para ma-prevent natin yung mga aksidente kagaya ng mga falls.
5: Mm, ayun, nabanggit nyo na, Doc, yung falls o yung pagkadulas. Bakit ba mas common sa kanila yung mga ganitong klase ng pagkakataon o kondisyon, yung ano, nahuhulog, nadudulas, at bakit o ano yung mga pwedeng gawin na paraan para maiwasan ang mga bagay-bagay na ito, lalo na sa bahay?
6: Well, maraming dahilan ito. Ano? Maaring humina yung muscles, bumaba yung balanse niya, o kaya nagkaroon ng problema sa paningin or sa pandinig, side effect ng mga medications, o kaya may mga neurological or musculoskeletal problems. Kaya sa bahay, unang-una, alisin ang kalat sa daan. Ano? Napaka-importante nito. Siguraduhing maliwanag ang mga rooms at saka yung hagdan, definitely. Ano? At gumamit ng mga handrails. Ano? These are best instituted sa mga bahay na lalong-lalong maraming seniors dito, ano, gumamit ng mga tinatawag nating non-slip na mga mats, ano, yung mga doormats natin diyan, o kaya yung sa shower, no, kailangan hindi nadudulas, kasi pag nadulas ka diyan sigurado maraming bali, di ba? Magsuot tayo ng maayos na sapatos at huwag basta tumayo ng mabilis kung madaling mahilo, ano, kasi at kung paulit-ulit yung pagkahulog, hindi yun simpleng malakas lang madapa, ano, kailangan nating hanapan ang dahilan.
5: Mm-hmm. Kasi may mga ilang kwento rin ako na nabalitaan, ano, Doc. Sa mga may kakilala rin ako, actually, isa, dalawa, na dahil lang sa pagkadulas, simula nag-deteriorate yung kanilang kalusugan. At doon na nga nauwi, ano, yung kanilang, ano, yung kung bakit sila namatay. Kaya isa rin yan sa mga dapat na bantayan ng mga nakatatanda. Ito naman, Doc, pagdating sa oral health, kasi minsan, nakakalimutan din yung kalusugan ng ngipin at gilagid sa pagtanda. Paano ba naapektuhan ng oral health, ang nutrition, at overall health ng isang senior?
6: Napakahalaga ng ngipin at gilagid sa healthy aging. Ano, kung masakit ang ngipin o hirap ng lumuya, maaaring pilitin ng senior ang malalambot pero hindi gaanong nutritious na pagkain at maaaring bumaba yung tinatawag nilang nutritional intake. Hindi rin natin dapat isipin na normal lamang na mawala ang ngipin dahil matanda na. Ano? Maraming dental problems ang maaaring maiiwasan o maagapan sa pamamagitan lang ng regular dental care. Ano pa? Yung proper toothbrushing, yung flossing, yung treatment ng gum disease. Importante ito. Ano? At saka yung tinatawag nating appropriate dental prosthesis kung kinakailangan.
5: Mm-hmm. Mula ipin, punta naman tayo sa balat, Doc. Normal ba yung sobrang pagkatuyo o pangangati kapag nagkakaedad?
6: Mas nagiging dry ang balat habang tumatanda tayo dahil nagbabago yung skin structure tsaka yung oil production. Ano? Kaya kung napapansin ninyo, yung mga senile dermatosis, makikita mo yung kamay nila, no? Yung balat nila talaga manipis na manipis na. Pero kung sobrang kate, may sugat, namumula, may discharge o paulit-ulit na infection, hindi natin dapat basta sabihin na dry skin lang. Ano? So there is actually an underlying medical condition. Makakatulong yung tinatawag nilang gentle cleansing, yung regular moisturization, yung pag-apply ng lotion, pag-moisturize. Pag-iwas dun sa sobrang init na paligo at saka yung pag-inom ng sapat na fluids kung medically appropriate. At importanteng bantayan ang mga sugat dahil maaring mas mabagal ang healing pagdating dun sa mga older individuals.
5: Mm-hmm. Paano naman, Doc, sa pagtulog? Kasi sinasabi na nagiging tulog manok na ang mga nagkakaedad. Nagbabago nga ba yung sleeping pattern habang tayo ay tumatanda? At kailan dapat ikabahala yung problema sa pagtulog?
6: Well, talagang nagbabago ang sleep pattern habang tumatanda, ano? At maaaring mas madaling magising sa gabi at mas maaga silang antukin o magising sa umaga naman. Ano? Pero hindi normal na palaging puyat, sobrang antukin sa araw o hindi makatulog ng maayos. Yan ang hindi normal. Dapat nating isipin yung mga possible causes kagaya ng pain, no? Yung mga medications na iniinom, kung meron bang depression, anxiety, o kaya meron siyang urinary problems, no? Na ilang minuto pa lang, no, gusto na niyang umihi ulit, ano, at saka yung tinatawag na sleep apnea, no, ito yung mga conditions na hindi po normal, ano. Kung malakas humilik, no, humihinto ang paghinga habang natutulog, ay iba ring klase ito, no, sleep apnea na ito, o kaya sobrang antukin sa araw, ang mas maganda po ay magpatingin muna sa mga ganitong klaseng sintomas na nabanggit natin.
5: Itutuloy natin yung ating talakayan tungkol sa healthy aging. Magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill.
10: chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Health is wealth.
4: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
2: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board.
4: Doctors on board.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Meron po tayong 29 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva.
6: Ito po si Dr. Clara Kayanan.
5: Para sa pagpapatuloy ng ating programa. At ang ating health case nga ngayong hapon ay tungkol sa malusog na pagtanda. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Healthy Aging Month tuwing sumasapit ang buwan ng Setyembre at sa pagdiriwang bukas, October 1, ng International Day of Older Persons. Marami na tayo nasagot kanina. At para sa iba pa nating katanungan, eto Doc, ano, sa atin ngayon, ang dami na eh, nagpapa-check up, nagpapa-health screen na. So ano-ano ba yung mga check-up na hindi dapat palampasin para maagapan ang mga sakit habang tayo ay nagkakaedad?
6: Napaka-importante nung ano, no? Tinatawag nating regular health screening. Ano? Very important ito. Pero hindi ibig sabihin na kailangan gawin ang mga lahat ng mga test every year. Ang screening ay dapat age-appropriate lang at saka risk-based. Ano? Kabilang sa regular preventive care, ang monitoring ng blood pressure, yung diabetes risk, ano, yung cholesterol, cardiovascular risk, yung mga cancer screening, appropriate sa dun sa age niya at saka sa gender, yung bone health, ano, alam naman natin, talagang rumurupok talaga ito, yung vision, at saka even yung hearing, ano, oral health, immunization, saka yung assessment ng mga medications. Usually, habang nagkakaedad tayo, nagpapakilala yung mga iba't ibang mga diseases. Eh.
5: Kaya, oo, yan ang ayan natin pagilala doon.
6: Yes. At siguro more than 90% of the time, meron talaga silang halos maintenance medications. Ano? So, usually in a year, nakaka 3 or 4 check-ups talaga sila. Ano? Usually every 3 months, no? Lalong-lalo na kung meron kang maintenance medication. Yung exact schedule, dapat individualized pa rin ito ng doktor. Ano? Dahil nagbabago ito, depende sa edad, sa family history, yung mga previous health results, at saka yung mga existing diseases.
5: Mm-hmm. Ayun. Doc, paano naman natin mapaprotektahan yung ating mga puso, bato, buto, mata, at pandinig habang tayo ay nagkakaedad?
6: Ang magandang strategy ay hindi isang magic supplement, ano, pero para sa puso at sa bato, makontrol natin talaga yung blood pressure, ano, yung diabetes, yung cholesterol, avoidance ng mga vices kagaya ng smoking, yung alcoholic beverage drinking, ano, dapat ma-maintain natin yung healthy weight at saka exercise, ano. Para sa buto, para naman sa buto, adequate nutrition, importante ito, ano. Yung mga weight-bearing and strengthening exercises, yung fall prevention at ma-assessment ng mga osteoporosis kapag ito ay indicated. Para sa mata at pandinig, yung regular assessment lang, ano, lalo na kung may pagbabago. Lalo na kung halimbawa, nalalabo yung paningin, parang maulap ng paningin. Ano, kaya ang feeling niya parang hindi clear at parang may kurtina ang tinitignan niya, no? So veiled. At higit sa lahat, no, huwag hintayin lumala yung mga sintomas bago magpatingin, no. It is best na once na maramdaman na talaga nila ang mga ito, eh mapasuri na sila dun sa mga pinagkakatiwala ang mga doktor.
5: Mm-hmm. Dok, kung memorya naman ang pag-uusapan, normal ba yung makakalimutin na habang tumatanda?
6: Well, may mga normal na pagbabago sa memory habang tumatanda. Normal yun. Ano? Halimbawa, minsan mas mabagal nating maalala ang isang pangalan. Pero naalala rin natin pagkatapos. Okay lang yun. Ano? Mas concerning kapag ang problema sa memory ay nakaka-apekto na sa daily life. Ano? Halimbawa, paulit-ulit na nagtatanong ng parehong bagay na naliligaw sa pamilyar na lugar. No? Kaya nahihirapan ng gumawa ng dating ordinaryong gawain o nagkakaroon ng malaking pagbabago sa judgment at behavior. No? Hindi lahat ng memory problem ay dementia na, kaya kailangan itong properly evaluated.
5: Mm-hmm. Dok, marami sa mga older adults na umiinom ng maraming gamot ng sabay-sabay o yung marami na mga maintenance at ang tinatawag dyan ay polypharmacy. Bakit mahalaga na regular na ma-review ninyo mga doktor ang kanilang mga gamot?
6: Yes, ang polypharmacy po ay paggamit ng maraming medications ng sabay-sabay. Ano, minsan, kailangan talaga ito dahil maraming medical conditions ang isang senior. Ano. Ang problema ay kapag may duplicate medications, yung mga unnecessary medicines o kaya mga drug interactions o kaya mga side effects. Kaya magandang magkaroon ng mga regular medication review. Ano. Sa clinic yan, madalas ginagawa ng mga doktor yan, lalong-lalo na kung sobrang dami na ng gamot. Binabawasan na namin yan dahil nga mas maganda na compliant talaga yung pasyente. Kapag sobrang dami, non-compliant sila. Yan yung napapansin namin. At ang isang magandang habit, dalhin sa doktor ang lahat ng iniinom. No? Yung mga prescription medications, over-the-counter medicines, yung mga vitamins, yung mga herbal products, saka mga supplements. Ano? Hayaan na natin yung mga pinagkakatiwalaan natin mga doktor ang mag-desisyon kung alin dito ang mga tatanggalin.
5: Mm-hmm. Dok, kung may mga chronic condition tulad ng hypertension, diabetes, arthritis at iba pa, eh posible pa rin kayang magkaroon ng healthy aging?
6: Oo, absolutely. Pwedeng-pwede pa rin. Ano? Ang healthy aging does not mean na wala kang kahit anong sakit. Ano? Maraming older adults ang may chronic conditions pero nananatiling active sila at independent dahil well-controlled ang kanilang mga diseases at maayos ang management nila. Ang goal ay hindi perfection. Ano? Ang goal natin dito ay makontrol yung function at saka independence.
5: Mm-hmm. Ayun, Dok. Bukod sa physical health, gano'n naman kahalaga yung mental at emotional well-being sa healthy aging? Kasi napapansin din natin na siguro iba sa atin nakakaramdam na nga nito eh, no? Na siguro nasa 40s pa lang na parang ang dami na sa mga kaibigan natin na hindi na natin madalas makausap dahil nagiging busy na sa pamilya, nagbago na yung kanilang priorities in life. Ang iba naman na maalam na o kaya iba may mga sakit na. So, paano nakaka-apekto ito, Doc, sa emotional at mental well-being ng isang nagkakaedad?
6: Oh, madalas nakakaligtaan yung mental at saka emotional well-being. Napakahalaga po nito. Ano? Ang healthy aging ay hindi lang muscles, blood pressure, laboratory results. Kasama din po dito yung mental, emotional, at saka yung social well-being. Ano? Ang pagkawala ng spouse, yung mga kaibigan, namatay ang mga kaibigan, namatay ang mga kapatid at ibang mga mahal sa buhay ay maaaring magdulot ng loneliness at saka yung grief kung tawagin natin. Ano? Kaya kailangan nating magkaroon ng mga pagkakataon ang mga seniors na makipag-usap, makihalubilo, no? Sumali sa community activities, manatiling connected sa pamilya at magkaroon ng mga meaningful na mga relationships. Hindi dapat tratuhin ng senior na parang burden. Ano? Kasi dapat silang manatiling kasali sa buhay ng pamilya at komunidad.
5: Mm-hmm. Dok, yung may mga iba na talagang parang napapagod na sa araw-araw na trabaho, gusto nang mag early retirement. O kaya yung iba naman nagmamandatory retirement na. Gaano ba kahalaga yung pagkakaroon ng purpose, hobbies at meaningful activities kapag nag-retire ang isang tao?
6: Naku, ito ay napaka-importante niyan, no? Yung halaga ng purpose, yung mga ordinary mga ginagawa nila, mga meaningful activities sa pag nag-retire. Kasi kapag nag-retire ka, hindi ibig sabihin retired na rin ang mga purpose mo sa buhay. Ano, hindi ito pwedeng ganun, ano? Pwedeng magturo sa apo, pwedeng mag-gardening, magbasa, magluto, pwede silang mag-volunteer, sumali sa mga community activities. Pwede silang mag-aral ng mga bagong skills o kaya ipagpatuloy yung isang dating passion nila, ano? Ang mahalaga ay may dahilan sila para bumangon sa umaga, maramdaman nila na may contribution pa rin silang pwedeng gawin.
5: Mm-hmm. Ayun. Ito, Doc, kasi parang tabu topic o iniiwas sa pag-usapan yung intimacy sa pagtanda. Normal pa rin ba yung pagkakaroon ng romantic at intimate relationship sa mga senior at paano ito maaaring makatulong dun sa kanilang emotional wellness?
6: Yes, no, normal po ito, ano, ang intimacy at affection ay hindi mawawala dahil lamang sa edad, ano. yung mga romantic relationship, companionship, affection, at saka yung intimacy ay maaaring maging bahagi pa rin ng emotional well-being ng isang tumatanda na. At syempre, dapat itong laging nakabantay. Lagi itong nakabatay dun sa tinatawag na mutual consent, sa respect, privacy, at saka safety. At kung may sexual health concerns, halimbawa, erectile dysfunction, okay, and vaginal dryness, pain, or concerns about yung mga sexually transmitted disease, may mga medical treatment at mga counseling na maaaring makatulong. Hindi dapat ikahiya ang pag-uusap patungkol dito.
5: Mm-hmm. Dok, para doon sa mga nasa 40s at 50s, maging yung mga nasa 60s, 70s at 80s, ano ba yung mga simpleng lifestyle changes na pwede nang simulan o pwede pang simulan para mapabuti ang kalusugan?
6: Siguro ito, no? Let us remember 5 things. Ano? Unang-una, move. Ano? Kailangan meron tayong regular physical activity. Ikalawa, eat well. Ano? Mas maraming nutritious whole foods, adequate protein, fiber, at iwas sa sobrang process ng mga pagkain. Ikatlo, they should know their numbers. Ano? Yung kagaya ng blood pressure, yung blood sugar, cholesterol, at saka yung mga appropriate health screening. Ikaapat, kailangan protektahan natin yung brain and yung buong katawan natin. Ano? Sapat na tulog, social connection, mental stimulation, fall prevention, ano? At they need to avoid tobacco, ano? Yung paninigarilyo. At ikalima, yung panghuli, they need to stay connected at saka they should have a purpose. Ano? Kasi nga, at kahit na 80 years old ka na, pwede ka pa rin magsimula na through small changes done consistently can still matter.
5: Ayan. So, yan po ang ating mga dapat tandaan. Meron po tayong 40 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At sa ating pagbabalik, meron naman tayong isang makakausap. Ito'y patungkol naman sa nararanasan nating very strong El Nino. Mga paalala muna.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
17: Health is wealth.
4: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
13: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
14: Doctors, Doctors on Board.
4: Doctors on Board.
13: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Okay, tuloy-tuloy na po tayo at tulad nga ng aking nasabi kanina, may makausap naman tayo na isang manggagamot patungkol nga ito sa very strong El Nino na ating nararanasan na sinabi nga po na nagsisimula na ngayong Setyembre at magpipik sa first quarter ng taong 2027. Nasa kabilang linya na ng ating komunikasyon, ang Medical Officer for ng Health and Climate Change Office ng Department of Health o DOH, si Dr. Jonalise Co. Magandang hapon po, Dr. Co. Welcome po dito sa ating programa dito sa ating himpilan.
18: Magandang hapon po and thank you po for inviting me.
5: At marami din po salamat sa last minute naming request ano po sa pagtugon sa aming request na para pag-usapan itong ano itong issue na ito. Siguro maganda munang malaman Dr. Co, yung ano na maliwanagan kami tungkol dun sa health situation analysis ng World Health Organization na lumalabas na nasa high hanggang high risk ang Pilipinas na maranasan ang iba't ibang nakakahawang sakit na may kaugnayan sa El Nino. Ano po ang inyong masasabi dyan?
18: Apo, kapag sinabing high risk po kasi, ito po yung tinitingnan nila sa risk assessment. So, tinitingnan ng WHO ang projected effects of El Nino and how the changes in temperature, precipitation patterns, and other environmental conditions may increase health risks. This could include the transmission of certain infectious diseases. Based po kasi sa latest analysis of the WHO, ang concern natin sa El Nino is not only its direct effects. So what WHO is actually highlighting is a chain or cascading series of health risks that can begin with changes in temperature and precipitation. So una po yung extreme heat. This can cause direct heat cramps, heat exhaustion, and heat stroke. And it can also worsen existing cardiovascular, respiratory, and kidney, and other chronic conditions. Pangalawa po is the prolonged dry conditions and water scarcity, which can affect the access to safe water, sanitation, and hygiene. Kapag limitado kasi ang safe water natin, maaari ring tumaas ang risk for water and foodborne diseases. Pangatlo, maaari ring maapektuhan ang vector-borne diseases such as dengue, no? Kasi changes in temperature and rainfall can actually affect mosquito breeding and disease transmission. So kapag may water shortages, maaari ring mas dumami ang household water storage, which can cause additional breeding grounds for mosquito if not properly covered and managed. Sa pang-apat naman po, El Nino can also affect food security and nutrition kasi drought and reduced rainfall can affect our agriculture and food production. And finally, maaari ring maapektuhan ang health system itself kasi water shortages, power interruptions, extreme heat, and other climate-related events can actually disrupt our health facilities. So including yung water and electricity supply, the transport, supply chains of pharmaceutical equipment, and the continuous delivery of essential health services. So, ang tinitingnan natin is not one disease alone, but a cascading health risk from heat, water, and food security, infectious diseases, and nutrition hanggang sa capacity ng health system natin to continuously provide services. So, for the DOH, this WHO assessment is an early warning for preparedness. Hindi natin hihintay na magkaroon muna ng outbreak for these cases bago kumilos. We are using PAGASA's climate outlook together with our surveillance and local health data to prepare our hospitals, regional offices, and LGUs to strengthen preventive measures even before these health impacts become severe due to El Nino.
5: Mm-hmm. So hindi lang po mga individual ang maaaring maapektuhan itong matinding El Nino, kundi maging yung ating healthcare system. Ayun. So sino po yung mga pinaka-vulnerable o pinaka-matinding maapektuhan nitong very strong El Nino, Dr. Ko?
18: Yun po. Lahat po ay maaaring maapektuhan ng El Nino, pero syempre meron tayong mga vulnerable populations na tinatawag. Kabilang na po dito yung geriatrics natin, our infants, young children, the pregnant women, people with pre-existing conditions, particularly may mga sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa kidneys, and of course our outdoor workers tulad ng farmers, construction workers, and street vendors. Tinitingnan din natin ang vulnerability beyond individual conditions kasi mas mataas din ang risks sa communities na may limited access sa safe water, adequate food, cooling systems, and health services. Kaya mahalaga na ang response po talaga ay hindi lamang sa hospitals kasi umaabot hanggang sa community at LGU level yung effect nito.
5: Mm-hmm. Meron po bang pag-aaral kung ilang katao sa buong mundo, kasama na rin dito sa Pilipinas, yung mga posibleng matinding maapektuhan itong very strong El Nino?
18: Yes po. Meron po tayong global and regional studies na po tungkol sa

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Economic zone sa lalawigan ng Cavite, mas pinalawak pa kasunod ng proclamation na inilabas ng Malacanang. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Permanent Executive Secretary Ralph Recto ang proclamation number 1460 na magdaragdag na lupang maaaring saklawin sa ilalim ng Cavite Economic Zone 2. Ilan sa mga karagdagang bahagi ng economic zone ng lalawigan ang lupa sa Barangay Santa Rosa 1 sa Noveleta. Umabot sa humigit kumulang sa 14,640 square meters ang kabuuang lawak ng mga lupang naidagdag sa Cavite Economic Zone. Pinagdaan ng Executive Secretary Recto ang proclamation number 1460 nitong nakaraang Lunes, September 28. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: National Unity Party tutulak ang special provision sa 2027 na national budget. May live report si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Itinutulak ng National Unity Party o NUP yung ilang special provisions na maisama sa 2027 General Appropriations Bill upang matiyak yung maayos at patas at agar ang pagpapatupad mga punto inaprubahan ng Kongreso. Sa 10 balitaan, inihayag ni NUP Chair at Antipolo Representative Ronaldo Puno na layunin nilang tugunan yung mga problema sa pagpapalabas at pagpapatupad ng pondo para sa mga proyekto at serbisyong panlipunan. Kabilang sa nais nila maisama sa special provisions ay yung otomatikong pagpapalabas sa mga pondo na kalaan para sa infrastruktura at pagbabawal sa pagtag sa mga proyekto bilang 4-liter release. Kailangan na rin anilang mailabas kagad yung mga pondong na ilaan para sa AIX at MAIFIP, pati na yung 44.7 billion pesos na bahagi ng sin tax revenues para sa MAIFIP at Health Facilities Enhancement Program. Nais din ng partido na matiyak ang patas at otomatikong alokasyon ng Local Government Support Fund batay sa populasyon, antas ng kahirapan at fiscal capacity ng mga lokal na pamahalaan. Git na NUP na hindi dapat gamitin yung pondo na serbisyo ang panlipunan bilang paraan ng pagpaparusa naman sa mga distrito dahil lamang sa opinyon o boto ng mga kinatawaan na taliwaso sa posisyon ng nakararami. Git pa ng patido, kailangan matiyak yung mga pondong inaprubahan ng Kongreso ay mapapatupad ng buo at hindi basta ipagkakait o ipagpapaliban. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Kathleen Forbes. Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak ang mahigpit na pagbabantay sa DPWH budget. May ulat si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Hiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na patuloy na magiging mahigpit ang pagsusuri ng Senado sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa patuloy na pagkakaroon ng mga proyektong may red flags. Ayon kay Gatchalian, bagamat may mga reformang ipinatupad, marami pa rin proyekto ang nakakalusot sa pagsusuri. Inihayag ng Senate President na sa pagsusuri ng kanyang opisina, 7,107 sa 11,395 infrastructure projects sa Kapaloob. Sa 2027 National Expenditure Program o NEP, ang may hindi bababa sa isang red flags. Umabot sa 455 billion pesos ang kabuuang alokasyon para sa naturang proyekto. Kabilang sa mga natukoy na red flag ang mga proyektong walang station number o coordinates, duplicate projects, mga proyektong muling lumitaw sa 2027 NEP matapos maisama sa 2026 General Appropriations Act, lump sum projects, overlapping at fragmented projects, hindi tukoy na scope of work, at magkakaibang uri ng trabaho na nakalista para sa iisang proyekto. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kampanya laban sa mga nagpapanggap na delivery at motorcycle taxi rider pinaigting ng PNP ngayong holiday season. May live report si Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, sa Omar, pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang kampanya laban sa mga individual na gumagamit ng uniforme na mga delivery at motorcycle taxi rider bilang panloloko at paggawa ng krimen ngayong papalapit ang holiday season. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencion Artates Jr., karaniwang tumataas ang street at petty crimes habang dumadami ang tao sa mga mall terminal at pamilihan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinaigting ng PNP ang crackdown laban sa mga nagpapanggap na rider para mang-hold up nga at magnakaw. Inatasan ni Nartates yung mga commander na dagdagan yung presensya ng pulis sa mga matataong lugar para mas mabilis na rumesponde sa mga insidente sa papalapit na holiday season. Makikipag-ugnayan din ng PNP sa mga ride-hailing company at organisasyon ng mga rider para mapigilan yung mga hindi autorisadong paggamit ng uniforme at delivery box. Hinimok naman ng publiko na agad na i-report sa PNP ang sinumang hinihinalang nagpapanggap na rider. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and
7: ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Pilipinas.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
8: Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon!
10: Pinoy Kultura!
11: Pinoy Kultura!
10: Ito na, ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining, at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 a.m.

0: Ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Itsag muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
1: May eGov ka na ba?

0: 7 minuto makalipas po ang alas 2 ng hapon. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay September 30, 2026. Sumasa niyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucen. The new sound of public service in FM radio. Ako po si Mara Gresula sa atin pong Master Control. Katuwang po natin si Ate Utoy Evangelista. Kasama rin po natin si Ate Josie Gonzalez. Sa atin naman pong transmitter site, katuwang po natin dyan si Kuya Egay Dries. Tayo po ay live sa 87.9 sa inyo pong mga radyo at live din po tayo sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page. Tayo po ay may panauhin ngayong hapong ito sa ating palatuntunan. Kung kayo po ay may katanungan sa ating guest, pwede nyo pong iwan sa comment section ng ating Facebook live at atin pong itatanong, no, sa atin pong panauhin. Makakasama po natin ngayong hapon si Binibining Angelica Eliazar, Linguistics Specialist mula po sa Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Pag-uusapan po namin ang Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Ako, baka po kayo ay may thesis o disertasyon na nasusulat sa Filipino. Atin pong pakinggan ito dahil baka po maaari ninyong nominate, maipasok sa Gawad ang inyo pong thesis o disertasyon. Ano nga po ba itong Gawad Julian Cruz Balmaseda? Sino ba muna si Julian Cruz Balmaseda? Lahat po yan naalamin natin ngayong hapong ito. Okay? Kasama na po ba natin sa ating interview? Sige po, nasa kabilang linya na po natin via Zoom si Binibining Angelica Eliazar ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ma'am Ange, magandang hapon po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Magandang hapon din po, Ma'am Mara, at sa lahat po ng nakikinig at nakasubaybay po sa Pinoy Kultura ng Radyo Pilipinas, Lucena. At sa ngalan po ng pamunuan ng KWF, ay nagpapasalamat po kami sa inyong inilaan na panahon upang maibahagi po namin ang Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027.
0: Ma'am Ange, maraming salamat po muna sa pagpapaunlak ng amin pong paanyaya para sa isang interview. Ma'am, una po sa lahat, kumusta ka po? Kumusta po ang Komisyon sa Wikang Filipino? Ang huli ko pong nakapanayam galing sa KWF, wala pong iba kundi ang atin pong chair, Attorney Taran.
1: Okay naman po, patuloy pa rin po sa pamamahala at pangangasiwa po ng mga ating palak, mga gawad at mga programa, aktibidad at gawain po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Siyempre sa layuning mapatupad ang mandato nito na palaganapin, paundarin at ipreserba ang mga wika sa Pilipinas.
0: Ito na, pupuntahan na po natin ang Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Ma'am, una po sa lahat, sino po ba muna si Julian Cruz Balmaseda?
1: Para po sa ating mga taga-subaybay, no, na nagtataka bakit yun yung pangalan ng aming gawad, si Julian Cruz Balmaseda po ay isang bantog na Makata, mandudula, nobilista, dalubwika, scholar at kritiko po. At siya ay isinilang noong 28 ng Enero 1885. Kaya mamara mapapansin natin na ang aming gawad ay lagi naming isinasagawa tuwing 28 ng Enero. Kaya naman para sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027, ang paggawad po ay isasagwa pa po sa susunod na taon, 28 ng Enero. At mahalaga po ang kanyang naging ambag, mamara, no, hindi lamang sa panitikan kundi maging sa mga pag-aaral ng wikang Filipino, kabilang na po sa kanyang mahalagang akda ay ang tatlong panahon ng Tulang Tagalog at ang Dulang Pilipino. At naging bahagi rin po siya, mamara, ng pamahalaan at nagsilbing direktor po ng Institute of National Language o Surian ng Wikang Pambansa mula 1938 hanggang 1947. At yung Surian ng Wikang Pambansa po, mamara, yun yung dating pangalan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Nasa 13 nga ng Nobyembre ay magdiriwang na po kami ng ika-siyam na pong taon ng pagdiriwang po.
0: Maraming salamat, Ma'am Angelica, sa backgrounder. Ma'am, una po sa lahat, ikalawa na pala, ano po ba itong Gawad Julian Cruz Balmaseda at ano po ang mga pangunahing layunin nito?
1: Gaya na iuugnay ko lang dun sa una natin, Ma'am Mara, na hindi lamang Gawad Julian Cruz Balmaseda ginamit ang kanyang pangalan. Meron din tayong Aklatang Balmaseda na alam ko pamilyar din po tayong lahat. Ito ay maaaring puntahan ng physical o kaya naman bisitahin po ng online. At yun nga po, ang Gawad Julian Cruz Balmaseda po ay isang parangal po na ipinagkakaloob ng Komisyon sa Wikang Filipino para po sa mga natatanging thesis at disertasyon po. At bukas po ito doon sa mga pananaliksik, hindi lamang po sa Filipino at panitikan, bagkus bukas din po sa mga salarangan ng matematika, agham panlipunan, humanidades, at iba pa pong mga kaugnay na larangan, maaaring sa batas at sa medisina, mamara. At itinatag po ang gawad nito noong 2015, kaya marami-rami na rin po ang mga ginawaran po ng Komisyon sa Wikang Filipino na nagpakita at kumilala po sa mahuhusay na pananaliksik na gumagamit po ng wikang Filipino bilang wika po ng paglikha. At ang pangunahing layunin nito, mamara, ay ikayatin pa o palaganapin yung pagsusulat at yung publikasyon sa Filipino at yung pang sa Filipino, lalo na po sa larangang akademiko kung saan karaniwang nangingibabaw syempre ang wikang Ingles. Kaya naman, no, ibibigyan natin dito ng espasyo din. No? Sana mabigyan ng espasyo ang wikang Filipino upang gamitin bilang wika ng pananaliksik. At sa madaling salita, Ma'am Mara, ay hindi lamang kinikilala nito yung kahusayan ng isang thesis at dissertation, kinikilala rin po nito, gaya ng nabanggit natin, na ang Filipino ay maaaring gamitin bilang wika ng paglikha, wika ng pananaliksik, at maaaring gamitin bilang wika ng karunungan.
0: Okay, para po sa mga naka-Facebook Live, siguradong nakita po ninyo ang mga larawan. Sila po yung mga nagwagi sa Gawad Julian Cruz Balmaseda noong 2026.
1: Apo, at ginawa rin po sila noong ika-28 rin ng Enero 2026. At sila po ay sila Sir Plaza at si Sir Harin po.
0: Okay. Ma'am, ano po bang pagkakaiba ng thesis at ng disertasyon?
1: Opo, magandang tanong yan, Ma'am Mara, dahil dalawang kategorya, yan yung dalawang kategorya na meron tayo sa Gawad Balmaseda. Siyempre, ang thesis ay bukas lamang, no? Ito yung pananaliksik na isinasagawa sa ng mga nasa masteral, ano, at para makamit na nila, yun yung huling yugto, no, ng pag-aaral. At yung disertasyon naman ay para sa mga nasa doktorado o nag-PhD o kaya naman EDD. At yung dalawang kategorya na yan, dyan po natin binubuksan yung Gawad Julian Cruz Balmaseda. At dahil dalawa po ang kategorya, Ma'am Mara, ay dalawa rin ang pwedeng manalo sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027.
0: Okay, malinaw, Ma'am Ange. Ma'am, hindi siguro common makabasa ng thesis o ng disertasyon na nasusulat po sa Filipino, kahit nga po yung mga undergraduate na thesis ay English yan. Kahit nung nag-aaral pa ako, lahat ng research namin nasa English. So, ito pong Gawad Julian Cruz Balmaseda ng KWF ay paraan para mahikayat po, no, yung atin pong mga mananaliksik na nasa mas mataas na antas ng pag-aaral na gamitin ang wikang Filipino. Ayan, ma'am, bakit ba mahalaga para po sa ating komisyon sa KWF na mahikayat po yung mga graduate student na gumamit ng wikang Filipino sa kanilang thesis at disertasyon?
1: Sang-ayon po ko sa'yo, Ma'am Mara, na kadalasang ginagamit talaga ay wikang Ingles, lalo na dun sa mga larangan na nabanggit natin kanina. Mahalaga po ang Gawad Julian Cruz Balmaseda dahil ang isang wika po ay higit na umuundad kapag ginagamit po natin, no, bilang wika ng paglikha ng bagong kaalaman, o kaya naman may natututuhan tayo mga bagong terminolohiya na maaari pa na natin gamitin ang wikang Filipino. Kapag Filipino po kasi ang ginamit natin sa pananaliksik, na palalawak pa po natin yung kasanayan natin, no, na magpahayag ng mga konsepto sa iba't ibang larangan, guys, sa agham, matematika man yan, agham panlipunan, o iba pa pong mga disiplina. At kasabay po ng paggamit ng wikang Filipino sa lalo pang pagpapalawak ng ating kasanayan, ay nagkakaroon po ng mas malawak na pagkakataon yung mga Pilipino mismo, yung mga makikinabang na mabasa at maunawaan po yung mga kaalamang nililikha ng ating mga mananaliksik. Kasi kung ang pananaliksik ay nasa wikang hindi nauunawaan po ng makikinabang nito, paano talaga magagamit o mapapakinabang ito ng mga Pilipino?
0: Ako po ay sumasang-ayon, Ma'am Ange, mas na ako, kahit po ako naiintindihan ko, mas naiintindihan ko ang isang libro, ang isang sulatin kapag po ito'y nasusulat sa Filipino. Ma'am, bukod po sa mga graduate student, mga nagmamasteral, mga nagpi-PhD o mga nagdo-doctoral, doctorate, sino-sino pa po yung mga pwedeng lumahok sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027? At ano po ba yung mga pangunahing kwalifikasyon, Ma'am?
1: Gaya po ng nabanggit niyo, Ma'am Mara, ito ay bukas lamang sa lahat ng mga mag-aaral sa antas graduado, babae man o lalaki, at bukas particular na po sa masteral at sa doktorado. At ang mahalagang kailangan lang po nating tandaan ay hindi po maaaring lumahok, ano, yung mga empleyado ng KWF at ang aming mga kaanak. At bukod po rito ay kailangan pong yung isusumitin nating mga lahok na thesis at dissertasyon ay pasok po roon sa itinalaga naming panahon o taon kung kailan ito ipinasa at pinagtanggol. Gaya po, halimbawa ngayong Gawad to Del Cruz Balmaseda 2027 ay bukas lamang po ito doon sa mga ipinasa at ipinagtanggol mula 2023 hanggang 2025. Ngayon po, yung mga ngayon pa lang, patapos pa lang, o nagsisimula na po ngayon magsulat no, ng kanilang mga thesis at dissertasyon, ay antabayan na natin yung Gawad to Del Cruz Balmaseda 2028 dahil bubuksan naman yon sa 2024 hanggang 2026.
0: Okay. Ma'am, ano po ba yung mga thesis at disertasyon na pwedeng isumite, particular po sa usapin ng larangan, taon ng defense at paggamit po ng wikang Filipino?
1: Para po sa Gawad to Del Cruz Balmaseda 2027, maaari pong isumite ay mga thesis at disertasyon gaya po na nabanggit natin ay naipagtanggol at naipasa po mula 2023 hanggang 2025. Kung ito po ay 2022 pababa, hindi na po maaari. At isinulat po ito bilang kahingian sa kursong may kaugnayan po sa agham, agham panlipunan, matematika, unidades, at maaari din po sa medisina at sa batas, di ba pang mga larangan na maaari palang gamitin yung wikang Filipino. Kailangan lang tandaan, Ma'am Mara, kasi kailangan original na isinulat po ito at ipinagtanggol sa wikang Filipino. May mga nagtatanong po kasi, maaari bang salin sa wikang Filipino, halimbawa mula sa wikang ipinasa mo siya at pinagtanggol sa wikang Ingles, tapos isasalin mo lamang siya sa wikang Filipino, pwede ba yun? Hindi. No? Hindi po namin yan tatanggapin. Dapat po original na isunulat sa wikang Filipino at ipinagtanggol po sa wikang Filipino. Kasi hindi lamang naman tungkol yan sa naisalin mo. No? Dapat ginawa mo siya gamit yung wikang Filipino. At sunod po ay dapat original, syempre, nagawa po ng may akda o ng mananaliksik. Hindi pa po nailalathala bilang plot. At hindi po ito salin mula sa ibang wika. Kaya mahalaga pong tandaan ating mga taga-subaybay sa Pinoy kultura na hindi lamang po Filipino, panitikan at wika yung saklaw ng gawad na ito. Bukas po ito sa mga larangan na nabanggit natin, agham, agham panlipunan, matematika, humanidades at iba pa pong mga disiplina.
0: Ma'am, paano po kung sa halimbawa po ang thesis o disertasyon ay may kaugnayan po sa matematika o sa agham, kailangan po ba na Tagalog din o Filipino rin yung mga gagamiting termino, halimbawa po yung mga Pythagorean theorem? Parang wala namang Filipino translation nun, ma'am.
1: Ma'am Mara, sa tingin ko wala namang masama no, kung sisikapin. No, tapos lalagyan na lang natin kung ano yung subtitle nito o kung ano kaya ito sa Ingles. Pero hindi natin pinipilit no na isalin ito kasi ang tutunin nga natin, huwag nating isalin kung lalong makakagulo. Kung lalong hindi maiintindihan yung isang terminolohiya, lalo na jargon yan o technical terms. Ngayon, kung sakasakali po ay nasa lupon ng inampalan, no? Ang pagmamarka, ang pagsusuri at pag-uuska, kung tatanggapin nila o kung okay na ba sa kanila yung pagkakagamit po natin ng wikang Filipino sa ating pananaliksik.
0: Malinaw po ang paliwanag ni Ma'am Ange. Eto na, makinig po kayo dahil nasa dakong requirements na po tayo. Ano po ba yung mga requirements, Ma'am, at dokumentong kailangan pong ihanda ng mga nais lumahok?
1: Una, kailangan pong magsumite ng 4 na libag na kopya po ng inyong thesis o disertasyon at kailangan pong alisin mismo doon sa manuskrito nyo. Ihiwalay nyo po doon sa manuskrito yung preliminary pages kasi nandun po yung inyong mga pangalan, nandun yung pangalan ng advisor ninyo at inyong paaralan. At bukod po rito, ihanda nyo po yung inyong curriculum vitae, ang inyong formularyo ng paglahok na maaari naman pong ma-download online. Ang notaryadong authentication po ng lahok bilang patunay po na ito ay inyong gawa o sariling likha. Notaryadong katibayan po ng etikong pananaliksik o ibig sabihin wala po kayong ginawang o kaso ng plagiarism no sa inyong ginawa. At kailangan po mamara kaya sabi namin huwag niyang hintayin yung October 8 no para huwag nang hintayin yung araw ng huling araw ng pagsusumite kasi marami pang iahanda at isa na nga po rito yung rekomendasyon mula sa 2 profesor ng kinabibilangang larangan, rekomendasyon mula po sa head ng inyong department, ang inyong kagawaran, rekomendasyon po mula sa inyong mga dean no, ng inyong mga kolehiyo at kasama po rito mamara yung digital copy na ilalagay niyo po sa flash drive na ilalagay po doon sa expandable envelope po na ipapasa sa amin. At mahalagang ihanda po yung mga nangangailangan noon. Mahalagang mauna nang ihanda yung mga dokumentong nangangailangan ng pagnonotaryo at perma para po hindi maantala yung ating pagsusumite. At yun po yung mga ipapasa. At kung may tanong dyan na kung pwedeng online, hindi po maaari. Kailangan po ay ipadala po talaga sa amin ito, ilagay po sa isang brown envelope at ipadala po o ipasa po ng personal dito sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Ma'am, saan po ba matatagpuan ang komisyon sa wikang Filipino?
1: Magandang tanong yan, Mamara, no? Para doon sa mga interesadong humabol pa dahil may panahon pa po para sa pagsusumite ng inyong lahok, kay maaari nyo po itong, maaari po kayong bumisita sa amin dito sa aming tanggapan o kaya naman ipadala ito sa amin sa pamamagitan ng koryo. Kami po ay nasa ikalawang palapag ng Gusaling Watson, 1610 Calle JP Laurel ng San Miguel, Maynila, dito po sa Malacañang Palace Complex. Ayan. So, para po sa kompletong detalye at karagdagang mga paglilinaw, maaari po kayong bumisita sa aming opisyal na Facebook page, Komisyon sa Wikang Filipino, para po makita nyo po, naka-pinned post po doon yung tuntunin mismo ng Gawad Hilag Cruz Balmaseda 2027.
0: Ma, meron po bang ano, may mga particular po bang alituntunin sa format at sa paraan po ng pagsusumite na dapat pong tandaan ng mga kalahok bukod sa hindi po maaari ang online submission?
1: Opo, gaya po ng nabanggit natin kanina, Mamara, ay isa sa pinakamahalagang tuntunin ay pagiging anonymous po no, nung pagsusumite ng manuskrito kasi ayaw nating magkaroon ng pagkiling o bias doon sa pagmamarka o pagsusuri. Kaya hindi rin namin binabanggit kung sino-sino yung magiging lupon o bahagi ng lupon ng inampalan. At ayaw din namin malaman ng lupon ng inampalan na kayo mismo yung, kayo to, no, kayo mananaliksik para hindi po maapektuhan ano, yung pagmamarka. At yung apat na kopya po ay maaari po ng inyong thesis o dissertation ay maaari pong hard copy, ay maaari pong softbound o naka-ring bind po. At doon po sa mismong manuskrito, pamagat lang po ng inyong thesis o dissertation at inyong sagisag panulat. No? Huwag na pong ilagay ang inyong pangalan. Yung preliminary pages po na nakalagay yung inyong mga pagkakakilanlan, ihiwalay lang po ng brown envelope. At mahalagang tuntunin, Mamara, no, yung KWF manual sa masinop na pagsulat, kailangan gamit din nila to bilang gabay po no doon sa pagsulat nila no pag-akademikong pagsulat dahil ito naman po ay libre at nadadownload naman po sa page po ng KWF at gamitin po natin gabay kasi ang hindi lamang paggamit ng wikang Filipino ito ay paggamit ng wikang Filipino ng tama at wasto.
0: Tama po, isa po 'yan sa mga paborito kong binabasa. tama po, downloadable po 'yun sa website ng KWF. Eto Ma'am Ange, ano po ba yung proseso ng pagsusuri po at pagpili sa mga lahok at ano po yung mga katangi ang hinahanap ng lupon sa isang natatanging thesis o disertasyon?
1: Gaya po ng mga nakalipas na taon ay maaga po namin binubuksan ito. Taunan po itong gawad. Kaya naman, yung mga interesados na nakikinig sa atin ngayon ay maaga pa lang. Pwede nyo nang paghandaan ano, yung pagsali sa 2028, 2029 o maging sa 2030. Itong mga isusumiting lahok sa amin ay dadaan po no, sa babosising pagsusuri ng lupo ng inampalan at mahalaga po rito yung pagiging patas at objective po ng pagsusuri. Kaya po nakasaad sa ating tuntunin na dapat ay hindi makilala po yung mananaliksik no nung manuskrito na ipapasa sa amin. Sa isang natatanging thesis o dissertation po, mahalaga po yung husay ng pananaliksik, yung kabuluhan po ng paksa, yung lalim po ng pagsusuri, yung kalidad po ng pamamaraan. Syempre, originalidad nito, yung abag sa kaalaman at syempre po yung paggamit ng wikang Filipino no na ayon nga sa ating MMT. At mahalaga rin po siguro Ma'am Mara na makita na yung wikang Filipino ay hindi lamang po natin ginagamit bilang wika upang maisulat yung pananaliksik, bagkus para magamit din bilang aktual na wika ng pag-iisip at paglikha nga po ng bagong kaalaman. At mahalaga po na banggitin natin ay nang paulit-ulit na may isa pong magwawagi sa bawat kategorya, isa sa thesis, isa po sa disertasyon, ngunit maaari din pong walang manalo, Mamara, no? Dahil baka kung sakasakali, huwag naman sana na hindi makapasa po doon sa mga pamantayan na itinatakda po ng ating lupon ng inampalan. At syempre po, gaya ng ibang mga gawad namin, ay ang pasya po ng lupon ay pinal.
0: Ganun po kahigpit ang ating lupon, ma'am. Kapag po wala sa tingin nila na nakapasa doon sa mga pamantayan, walang deserving, hindi na nga naman ibibigay ang gawad.
1: Tama po Mamara kasi hindi naman ito paramihan ng gagawaran no. Hinahanap po talaga natin yung karapat-dapat na gawaran natin ng Gawad Hilag Cruz Balmaseda 2027 at may mga pagkakataon no nagkaroon na po tayo na isa lang ang nagwagi, isang kategorya lang. Kaya naman no hinikayat pa rin po namin no, yung inyong pagsusumite ng inyong mga lahok.
0: Ayan, bawal po ang sabi nga po ay mediocrity, ma'am, no? Pagdating sa Gawad Hilag Cruz Balmaseda. Ma'am, ano po ba yung mga mapapanalunan ng magwawagi sa kategoryang thesis at disertasyon?
1: At dahil po dalawa ang ating magwawagi, ang posibleng magwagi ano, sa ating Gawadulong Cruz Balmaseda, makatatanggap po sila ng plaque, ng medalya, at syempre po 100,000 piso at net po ito. At isa lamang po yung maaring tanghalin sa bawat kategorya, gaya po na nasabi natin, maaring walang manalo. At ang magandang balita, Mamara, itong mga thesis at disertasyon na ito ay hindi lamang mananatiling thesis at disertasyon kung mapagdedesisyonan po no ng mananaliksik na kaya niyang i-convert ito sa isang aklat, ay maaari po itong i-publish o ilimbag po sa ilalim ng proyektong Aklat ng Bayan ng Komisyon sa Wikang Filipino na isa po naming publikasyon.
0: Ma'am, saan po ba maaaring basahin yung mga nagwagi sa mga nakaraang taon? Para lang siguro magkaroon ng idea. Opo.
1: Opo. Opo, sa mga interesado, Mamara, na mabasa yung mga nakaraang taon natin ano, na merong publikasyon sa amin, maaari po kayong bumisita dito sa Komisyon sa Wikang Filipino. Meron po kaming Aklatang Balmaseda. Pwede po kayong magtungo sa amin. Libre po, wala pong bayad. Maaari nyo pong gamitin ito no, sa oras po ng trabaho mula Lunes hanggang Webes dahil kami po ay naka-work from home ng Friday. Ngayon po, kung Friday nyo naman po naisipan, lalo na yung mga malalayo, mga taga-Lucena, maaari po kayong bumisita sa aming library, na online library. Ito po yung library.kwf.gov.ph. Libre po ito, Mamara, no, para sa lahat. Gagawa lang po kayo ng account ng aming librarian at doon nyo na po mababasa lahat po. Hindi lang po yung Gawad Balmaseda, bagkus lahat po ng maaring mabasa ng mga publikasyon ng KWF. At bukod po riyan, Mamara, baka may mga nanonood sa ating mga guro, mananaliksik, mga mag-aaral na interesado naman sa mga araling pangwika, gustong malaman ilan na lang yung nagsasalitang wika sa kanila, ano yung mga ortografiyang meron, bumisita lang po sa kwfwika@kultura.ph para po mabisita ninyo yung aming online imbakan o repositoryo po. Nandun po yung mga wika ng Pilipinas, naroon din po yung mismong mapa ng mga wika at available din po doon ang mga ortografiya po na nailimbag na po ng Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Naku, parang ako po yung kaunahang bibisita dyan mamaya. Ayan. Ma'am Ange, kailan po ba ang deadline? At saan po, bagamat nabanggit na po natin kanina, kung saan po maaaring ipadala yung mga lahok, kailan na lang po ma'am ang deadline?
1: Deadline po natin, Mamara, ay sa 8 ng Oktubre, malapit na, 2026 hanggang alas 5 po ng hapon. Muli, ipadala lamang po ito sa Komisyon sa Wikang Filipino. Dito po kami sa Gusaling Watson, 1610 JP Laurel Street, sa San Miguel, Maynila. At para doon sa mga nagwo-worry o nangangamba na paano kung ipapadala ko pa lamang ito online, no? Mapapadala ko pa lamang ito sa pamagitan ng koreo, maaari pong October, dapat makita namin doon sa inyong sticker no na October 8 niyo ito pinadala. Hintay naman po namin no na makarating ito sa amin.
0: October 18, ma'am.
1: 8 po. 8. October 8.
0: Opo.
1: Yes so, po. Malapit-lapit na po.
0: Opo, kung ipadadala po sa Koreo, ma'am, kailangan po October 8 na ipadala. So kahit po dumating dyan ng lampas sa October 8, tatanggapin pa rin po ng komisyon.
1: Yes, tatanggapin pa rin po Mamara kasi umabot naman po tayo doon sa deadline. Pero syempre, huwag na nating hintayin pa yung October 8 lalo na kung medyo malay-layo. Kaya nyo naman pong isumite ng 7 or 6, maaari po para nandun, makuha na po namin, masama na po namin agad doon sa mga lilikumin naming mga manuskrito.
0: Okay. Ma'am, mensahin nyo na lang po sa atin pong mga graduate student na may thesis o disertasyon na maaari pong maging bahagi ng Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027.
1: Para po sa ating mga taga-subaybay na mga mag-aaral at mananaliksik, huwag po nating isipin na yung inyong mga thesis at dissertation po ay nagtatapos lamang sa araw ng inyong defense. Huwag din po nating hayaan na inyong mga pag-aaral ay maiwan lamang dun sa mga sa aklatan ninyo, sa inyong bahay. Ano? Maaring bisitahin natin ito ulit. Baka pwede pala itong pasok pala ito dun sa tuntunin ng Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. At ipasa po at isama po ito sa aming mga lahok. Doon naman po sa mga nagbabalak pa lamang ano, na sumali po sa mga susunod pang taon, huwag pong mag-atubili na isulat po ang inyong mga pananaliksik sa wikang Filipino. At para po makapag, hindi lang kasi madadagdag yung pananaliksik eh, madadagdagan pa po yung mga terminolohiya no, na magagamit natin yung wikang Filipino na makatutulong po para lalo pa pong lumago yung corpus na meron po tayo ngayon. Kaya po dun sa mga kalipikadong mananaliksik, muli pong bisitahin ang tuntunin ng Gawad Julian Cruz Balmaseda 2026 sa official na Facebook po ng KWF, facebook.com/comfilgov. At makikita nyo po doon ang kompletong detalye. Kung meron naman po kayong mga tanong, pwede nyo pong padaanin kay Mamara. Diretso na po sa amin. No? Maaari naman po yan para pumasagot po namin agad. At isumitin nyo po ang inyong pananaliksik at siguro hayaan nyo pong maging itong pananaliksik ay maibigay po natin mismo kung sino pa yung dapat makinabang at sino yung dapat na gumagamit po nito. No? Kung ang pananaliksik po ay ginamit, ay ginawa natin para sa mga Pilipino, marapat lamang po na gamitin natin ang wikang Pilipino.
0: Napakaganda po nung inyong mensahe. Ako po ay sumasang-ayon no, na ang layunin naman talaga ng pananaliksik ay para mag-ambag ano po sa kaalaman. At ito pong Gawad Julian Cruz Balmaseda ay panawagan na rin sa atin, no, tulad po ng sabi ni Ma'am Ange, na isulat yung ating mga thesis dissertation sa sarili nating wika, no. Ayan, Ma'am Ange, maraming pong salamat sa pagkakataon, sa oras na ibinahagi po ninyo sa amin ngayong hapong ito.
1: Maraming salamat din po, Ma'am Mara, at maraming salamat po sa lahat ng mga tumangkilik, sumali at tumakpo sa mga timpalak at gawad ng Komisyon sa Wikang Filipino mula Buwan ng Panitikan, Buwan ng Wikang Pambansa at ngayon pa nga po ang Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Sa mga nais pong magkaroon ng libreng CP po ng aming aklat, maaari lang po kayong lugiham sa Komisyon sa Wikang Filipino. Libre po ito, lalo na po doon sa mga ahensya ng pamahalaan, sa mga paaralan at sa mga universidad po. At gayon din po, kung kayo po ay mananaliksik, bisitahin po ang aming mga website na kwfwika@kultura.ph at ang aming library kwf.gov.ph at mamara doon naman sa mga kaibigan natin sa media na nais gumamit ang aming diksyonaryo ng wikang Filipino. Available na po ito sa website at available na rin po sa mobile devices. Maaari nyo po i-download ito sa iOS at sa Android, KWF Dixie. Yan lamang po. Maraming salamat po, Mamara, at mabuhay po kayo.
0: Marami pong salamat, Ma'am Ange. Gamit na gamit ko po ang kwfdictionary.ph para
1: salamat
0: tama
1: po,
0: ang spelling
1: po
0: ng mga balita.
1: Opo.
0: Marami pong salamat, Ma'am Ange. Ingat ka po.
1: Salamat po, Mamara. Ingat po.
0: Muli po, mga kaibigan, si Ma'am Angela o Angelica Eliazar mula po sa Komisyon sa Wikang Filipino ang atin po nakasama ngayong hapon sa ating palatuntunan. Para po sa mga ngayon lang nakikinig sa atin, pwede nyo pong balikan itong ating interview dito lamang po sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page dahil naka-live po tayo. Ayan, sali na po kayo sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Magbabalik po tayo sa ating palatuntunan, Pinoy Kultura, makalipas lang po ang ilang paalala.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
6: May eGov ka na ba? Download na!
7: Download na eGov PH Super App.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
10: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya. Isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
11: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.

nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Pinoy Kultura. Marami pong salamat muli sa Komisyon sa Wikang Filipino, lalo na po kay Ma'am Angelica Eliazar, ang atin pong nakasama kanina dito sa ating palatuntunan. Pinag-usapan po namin ang Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Para po sa mga hindi nakapanood ng panaya, maaari po ninyong balikan dito po sa ating Facebook Live na ito. Hindi ko lang po sigurado kung maaari ninyong i-back, no, yung dun sa ating Facebook Live. Pero pagkatapos po nitong video na ito, pagkatapos nitong interview o yung atin pong Facebook Live na ito, maaari na po ninyong mapanood muli, no? Para po yan sa mga nasa antas graduado, no? At saka po doktorado, masters, and yung mga nagdo-doctorate, no? Magandang hapon at marami pong salamat kay Sir Wilbert Lamarca, ang palagi pong nag-uugnay sa atin sa mga resource persons dyan po sa KWF. Alam niyo po yung Gusaling Watson, minsan lamang po ako nakarating doon, dumaan ako, galing ako sa Malacanang. Pero hindi sa mismong Malacanang, pumasok lang ako kasi akala ko naroon pa yung Presidential Action Center. Nadaanan ko po itong Komisyon sa Wikang Filipino, tuwang-tuwa ako kahit hindi naman ako bumaba sa sasakyan kasi nga isa yan sa mga paborito kong ahensya, ang KWF. Vinideo ko at ipinadala ko kay kay Sir Wilbert. Sana po mga minsan makapasok kami sa tanggapan po ng KWF, makapasok kami sa Aklatang Balmaseda na sinasabi kanina ni Ma'am Ange at sa tanggapan ni Chair Attorney Taran, no, ng KWF. Maraming salamat Sir Wilbert sa palaging pagtulong sa amin sa mga ganitong panayam. Marami pong salamat din sa mga nanonood sa atin, nakikinig si Maria Elaine Machete. Good afternoon din po kay Ate Josie Gonzalez, kay Ma'am Melodine Antonio. Magandang hapon kay Jan Denise Rustia. Okay? Magandang hapon din kay FP Harin at kay Ma'am Ann Julie. Yan. Sino po ba yung mga kasama po natin? Si Ate Utoy, si Ate Josie, si Kuya Jaren. Okay? Si Kuya Egay pala, kasama rin po natin. Eto, kanina po nabanggit ni Ma'am Ange itong MMP, no? Itong KWF Manual sa Masinop na Pagsulat. Sabi ko kanina, isa to sa mga palagi kong binubuklat. Binabasa ko po yan. Medyo mahaba po kasi ito. Ito po yung manual kasi, no? Kaya mahaba. Sinusubukan ko siyang basahin, no, nang on a regular basis kapag may panahon. Parang hanggang doon pa lang ako sa ano, sa paggamit ng nang na NG at nang na NANG. Yan. Isa po yan sa mga paborito kong tinatalakay. Feeling ko nung nabasa ko po itong manual sa Masinop na Pagsulat, lalo na po yung section tungkol sa paggamit ng at ng NG at NANG, feeling ko magaling na ako. At saka po itong pagpapalit ng D patungo sa R, no? Mahalaga po kasing malaman ito, lalo na po ng mga tulad kong nasa media, dahil nagsusulat tayo ng balita. Dito po sa Radyo Pilipinas, kami po ay may mahigit 30 istasyon sa iba't ibang bahagi po ng bansa. At kung mapapansin po ninyo, yung amin pong mga balita, nakasulat yan sa Filipino, no? Maaaring katulad namin, yung mga nasa Lucena, nasa sino pa ba? Parang mga, yung mga nasa Radyo Pilipinas po sa Central Office, Tagalog ang ginagamit. So lahat po ng aming balita, kita nyo po yung nasa screen natin, yung balita dyan, yung NUP, itutulak ang special provision sa 2027 national budget. Tagalog yan, pagkakasulat. Yung amin pong mga balita rin, Tagalog. Diba, napapansin nyo po yan. Yung mga nasa Bicol, nasa RP Naga, RP Virac, RP Albay, diba, ang kanila pong paraan ng pagsusulat ay sa sarili po nilang wika, no, mga wikang Filipino yan. So ganun po kasi dito sa amin, no, sa Radyo Pilipinas, buong pagmamalaki kong sinasabi na kami po ay gumagamit ng wikang Filipino. No, pag sinabi naman nating wikang Filipino, hindi lang naman yan tumutukoy sa Tagalog. Malinaw ho yung ano, ha, atin na pong baguhin yung pananaw na pag sinabing wikang Filipino, Tagalog yun. Hindi po yun ganun. Parang
umbrella term siya, no? Ang wikang Filipino ay tumutukoy sa lahat po ng wika na umiiral ginagamit sa Pilipinas. Mapatagalog man 'yan, Bicolano, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, 'di ba? Ayan. So hinihikayat ko po kayo na basahin kahit po nasa ang larangan man kayo, kahit po nasa kahit po hindi kayo katulad namin na nasa media, kahit po yung mga nasa larangan po ng pagtuturo, no? Mahalaga pong alam natin yung basics nito, no? Lalo na po yung mga nagtuturo ng Filipino, no? Mahalaga na tama po yung ating ipinapublish, no? Kasi nakikita yan ng ibang tao. At alam nyo naman tayo, kapag po may nakita tayo sa media, ganun kasi kalakas ba yung impluensya ng media, no? Kung ano ang nakita sa media na spelling, yun ang ginagaya, di ba? Kaya po, mahalaga rin na tama po yung spelling natin, tayong mga nasa media, kasi gagayahin yan, baka yan yung maging pamantayan ng ating mga kababayan, di ba? Ito pong manual sa masinop na pagsulat, basahin nyo po yan. Isa nga po sa mga paborito ko dyan ay itong D at R. Kailan ba ginagamit yung din rin, daw, raw, ganyan. Although meron pong article si dating tagapangulo Virgilio S. Almario tungkol sa pagiging stricto, no, sa din rin daw raw. Huwag na raw po tayong masyadong maging stricto sa paggamit noon. Sabi po ni sir. Yan, mga minsan po bubuklatin natin yung artikulong 'yon. Isa pa po sa mga paborito ko dito, itong kailan ba ginagamit yung nang na ng at nang na nang. Kundi ako nagkakamali, may limang tuntunin lang po 'yan o anim na tuntunin, no? Sa paggamit niyan at marami pang iba, no? Nakakatuwa po, nakatutuwa 'yan. Nakatutuwang basahin ito at very interesting. 'Yan. Ito po ay pinublish ng KWF nung panahon ni Sir Almario. 'Yan, ni Rio Alma. Virgilio S. Almario at Komisyon sa Wikang Filipino. 'Yan, tama pala. No, Karapatang CP 2014 ni Virgilio S. Almario at ng Komisyon sa Wikang Filipino. Also, and bukod pa po doon, no. Sorry, nakagat ko yung aking dila. Nabanggit din po kanina ni Ma'am Ange itong KWF dictionary.ph. Ang i-type niyo po sa Google ay KWF Diksyonaryo. Yan, diksyonaryo.ph. Lalabas na po itong online dictionary ng Komisyon sa Wikang Filipino. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi ito pong online dictionary na to ng KWF, madalas din po namin itong gamitin para i-check yung spelling, no, ng mga salita sa amin pong mga balita. Yan. Katulad po ng kuryente, 'di ba? Ang alam natin sa kuryente ay KU, kuryente. Pero ang mas tama pong spelling doon, ang tamang baybay ay kuryente, no? KO, 'yan, kuryente. Kasi po nagmula po 'yon sa Espanyol na kuryente. CO C as in cat, no? CORRIENTE, kuryente. Yan. Kaya po sa Filipino, siya ay kuryente, hindi po kuryente. Yan. Nalaman ko lang din yan dito sa online dictionary na to ng KWF. Kung hindi ako nag-check nito, edi hindi ko alam hanggang ngayon, di ba? Isa pang example. Ito pong aspekto. Sa mga balita, maaring ang isinusulat pa po ng ating mga ng iba nating mga kasamahan, no, sa hanap buhay ay aspeto, no, aspeto. Tinagalog na aspect, no? Kasi sa English merong aspect, 'di ba? So, yung iba ko kapag tinatagalog ay aspect,

sa media, no, ito pong inisyatibo. Hindi po, hindi naman natin hayagang sinasabi na mali po ang inisyatibo, no? Pero mas may tama po kasi, inisyatiba, no? Inisyatiba, kasi po nagsimula yun sa salitang Espanyol na inisyatiba. Yan, inisyatiba, no? Nalaman ko lang din yan ay dito sa online dictionary. Kaya po, di ba, ipinopromote ko sa inyo, yan, itong kwfdictionary.ph. Isa pang halimbawa, may question sa isa naming balita. Yung balita po, meron sa titulo na eksklusibo. Yan, eksklusibo. Sabi po nung nag-question sa amin, mali raw yung word na eksklusibo, no? Ang tama daw ay eklusibo. Sabi ko, bakit naman magiging tama yung eklusibo? Yan, hinanap ko siya sa ano, sa KWF dictionary, dictionary.ph. At kami ang tama, no? Tama ang Radyo Pilipinas Lucena. Kung di ako nagkakamali, yung balitang yon ay kay Ate May. So tama si Ate May na ang gamit niya ay eksklusibo. Yan. Ito. Yan, eksklusibo, hindi po eklusibo, no? Galing siya sa Espanyol na exclusivo rin. Yan, E-X-C-L-U-S-I-V, V as in victory, at O. Yan, exclusivo. Sa English ay exclusive, ba? Diba? Sa Filipino ay exclusivo. Yan. Ganyan po kaganda itong online dictionary na to. Kung talagang ano po kayo, talagang particular kayo sa tamang spelling na dapat naman talaga, lalo na po kung ang hanap buhay ninyo ay nasa larangan po ng pagtuturo, nasa larangan ng media, mahalaga po na basahin natin itong mga sanggunian na ito ng KWF. Okay? Ang dami po nito, actually ang dami pong nakapublish sa website ng KWF. Mamumualan kayo sa impormasyon. No? Lahat na po ay binibigay sa atin at maganda nga ngayon kasi may mga online versions na, no, ng mga aklat. So hindi na natin kailangan pumunta sa Maynila, no? Nasa Maynila pa po kasi ang KWF. So pwede na natin itong mabasa online. Lalo na po itong manual sa masinop na pagsulat. Simulan niyo po dito. Yan, sa KWF manual sa masinop na pagsulat. Isa po sa mga gusto ko rito ay napakadaling intindihin ng pagkakatagalog. Minsan po kasi may mga libro, may mga babasahin na nasa Tagalog nga o nasa Filipino nga, pero masyadong malalim. Alam niyo po yun, masyadong malalim yung pagkakasulat. Hindi na pamilyar sa atin yung mga terminolohiya, kaya po may nahihirapan din tayong basahin. Pero ito po ang dali niyang unawain, no? Hindi ko sasabihin parang layman's term kasi hindi naman siya ganun. Pero na mas madali siyang unawain, no? Siguro kung ikukumpara dun sa ibang mga aklat na nabasa ko na medyo mahirap intindihin yung mga terms. Yan. Pero ito pong MMP, Manual sa Masinop na Pagsulat ni Virgilio S. Almario at ng KWF, napakadaling intindihin. Okay? Marami pong salamat muna sa mga nakikinig pa rin sa atin. Si Dr., sabi po ni Sir Wilbert Lamarca, ayan, si Dr. F. P. Harin, ang ginawaran ng Gawad Balmaseda 2026 para po sa kategoryang disertasyon. Yan. Again, sabi ni Ma'am Ange kanina, yung disertasyon po ay para sa mga nasa antas doktorado. Yan. Si Dr. F. P. Harin, ang ginawaran ng Gawad Balmaseda 2026. Tapos ganun pala yun, no? Kapag po may hindi nakaabot doon sa pamantayan na itinakda po ng lupon, hindi po maaaring gawaran. Diba? Hindi. Tulad ng sabi ko kanina, kaya nasabi ko kanina, bawal po ang mediocrity. Bawal yung pwede na ba? Diba? Kapag kasi sinabi mong mediocrity, yung makapagpasa lang, makagawa lang, diba? Makatugon lang doon sa hinihingi sa'yo. Hindi ganun, no? Ang isa pang ganyan na awards ay ito pong Carlos Palanca, no? Walang puwang ang mediocrity sa mga ganitong katataas na mga gawad, di ba? At higit sa lahat, sa tingin ko,

hindi ka dapat magsusulat sa wikang Filipino para lang isali, no, sa gawad na ito ng KWF. Kung hindi, mas maganda kung gusto mo talagang gamitin ang wikang Filipino sa pananaliksik, no? At para makaambag syempre sa malawak na kaalaman dito sa Pilipinas. Yan. Again, pwede nyo pong balikan itong ating interview. Nandiyan lang po yan sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page. Magpapaalam na po tayo, no? Papaalam na po tayo dito sa Pinoy Kultura. Maraming salamat kay Ate Utoy. Maraming salamat kay Kuya Egay at kay Ate Josie Gonzalez. Ingat po kayo. Magandang hapon. Kami po ang 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ingat po kayo.

0: points, while Aloha Betiano contributed 10 points, 6 rebounds, and 2 steals for NU. Jessica Apag pays Adamson with 11 points, 7 rebounds, and 4 assists alongside 4 steals. The second game po, University of the Philippines completed a confirmed behind 89-82 win over Ateneo de Manila University. Camilo Lasco led the UP Fighting Maroons with 19 points, while Kenan Ka added 15 points and 11 rebounds. UP's win, its first this season, spoiled Casey De La Rosa's 28-point explosion for the ADMU Blue Eagles, who led by as much as 13 points in the third quarter before losing steam in the fourth. The game marked the winning debut for Coach Eric Altamirano, who returned to the UAAP after 10 years to handle the Lady Maroons, or also known as the Fighting Maroons, as well as the UAAP debut of newly installed Ateneo head coach PJ Navarro. Samantala, sa men's division, the UST Growling Tigers will take on winless UE Red Warriors in the 3 p.m. match as the DLSU Green Archers, the reigning champions of UAAP, take on FEU Tamaros at 5:30 p.m. still at the Mall of Asia Arena.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 9 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Peking liham ni Defense Secretary Gilberto Chodoro para sa U.S. agenda sa West Philippine Sea, isinisi ng AFP sa China. May ulat si Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Itinuturo ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Chinese Communist Party o CCP na posibleng nasa likod ng Peking liham na ipinadala ni Defense Secretary Gilberto Chodoro sa isang Peter and Smear. Sa nasabing liham, lumalabas na nangako umano ang kalihim na makikipagsabwatan sa Amerika para isulong ang interes nito sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na China lang ang makikinabang sa gawaing ito. Ayon kay Trinidad, layo ng Peking liham na siraan ng mga opisyal na gobyerno at pahinain ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Batay sa mga indikasyon, sinabi ni Trinidad na galaw ito ng CCP o ng mga galamay nito na kung minsan ay may kasama pang Pilipino. Inatasan na ng DND, ang National Bureau of Investigation, na imbestigahan ang pagkalat ng liham. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ating aide ni ex-Speaker Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr., inaasahang dadaan muli sa lie detector test. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa ilalim muli sa lie detector test, si Rodolfo Gracioso Jr., ang dating aide ng dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, noong una kasing lie detector test na isinagawa noong September 28, patungkol lang ito sa kanyang personalidad at relasyon sa dating speaker. Sa magiging ikalawang lie detector test ni Gracioso, kukumprontahin na ito patungkol sa mga detalye ng nilalaman ng kanyang affidavit, kung saan sinabi nito nagdadala siya umano ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Ayon naman kay Matibag, ang lie detector test ay para kumpirmahin ang kredibilidad ni Gracioso bilang testigo, kaya mahalaga na makapasa ito. Naging aral naman anya sa kanila na hindi ipinalay detector test ang 18 ex-Marines na isa rin sa dating tumestigo patungkol sa mali-maletang pera. Kalaunan din kasi ay binawi ng Maleta Boys ang kanilang mga pahayag. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Prosekusyon ni giniit na testimonya at hindi personalidad ang dapat batayan sa impeachment trial sa pagtestigo ni dating Senador Antonio Trillanes. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nahindigan ng House Prosecution Panel na hindi dapat personalidad ni dating Senator Antonio Trillanes ang maging batayan sa paghusga sa kanyang magiging testimonya sa impeachment trial, kundi ang mga impormasyong ilalahad nito sa pagdinig. Ito ang sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon sa gitna ng nakatakda pagharap ni Trillanes bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Ridon, mahalaga kung makakatagal sa prosecution.

0: nomination ng testimonya ni Trillanes, ano man ang pananaw o opinion ng ilang senator judge tungkol sa dating senador. Inamin ng prosekusyon maaming kwestiyonin ng depensa yung kredibilidad o integridad ni Trillanes dahil sa mga nakabinding kasong kinakaharap nito. Nabitanda silang harapin ang anumang objection oras na siya ay tumistigo. Git ni Redon hiwalay ang impeachment proceedings sa iba pang kasong kinakaharap ni Trillanes kaya hindi otomatikong mangangahulugan ang mga ito na hindi na maaaring pakinggan yung kanyang testimonya. Inaasahang ilalahad ni Trillanes yung mga impormasyon na kaugnayan sa pinagmula ng mga pondo ng Vice Presidente at mga bagay na nauna na niyang tinalakay sa House Justice Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Labor Department naglabas ng pay rules sa Metro Manila para sa araw ng ASEAN Summit. May ulat si D.K. Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng Advisory Number 16 Series of 2026 na nagtatakda ng payrolls para sa mga manggagawa sa National Capital Region sa special non-working days mula September 16 hanggang 18 kaugnay sa 4th ASEAN Summit at related summit sa ilalim ng advisory na nilagdaan ni Labor Secretary Franz Tolentino noong September 28. Ipapatupad ang no work no pay sa mga hindi papasok maliban kung may ibang provision sa kumpanya, practices o collective bargaining agreement o CBA. Para naman sa mga papasok sa trabaho sa special non-working day, makatanggap sila ng dagdag 30% sa basic wage para sa unang 8 oras o katumbas na 130% na basic wage. Para sa overtime, may karagdagang 30% ng hourly rate para sa bawat oras na lampas sa 8 oras. Kung ang special day ay tumapas sa schedule ng rest day ng empleyado at pumasok siya sa trabaho, 50% wage premium ang matatanggap para sa unang 8 oras at 150% naman sa basic wage. Para sa overtime na lalagpas sa 8 oras sa special day sa rest day na nga nasabing empleyado, may karagdagang 30% ng hourly rate para sa nasabing araw. Ang Pilipinas sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mag-host ng 49th ASEAN Summit at Related Summit ngayong November. Nadadaluhan ng mga leader at patataas opisyal mula sa ASEAN Member States at dialogue partners. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sandigan Bayan, pinatawan ng 90 days suspension ng isang kongresista sa Tarlac. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinuspindi ng Sandigan Bayan si Tarlac 3rd District Congressman Noel Nodo Rivera ng 90 araw kaugnay ng 2 kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa inilabas na resolusyon itong September 29, sinabi ng 6th Division na mandatory ang preventive suspension sa ilalim ng Section 13 na Republic Act 1319. Ayon sa Korte, wala ng issue sa visa ng mga information matapos nitong tanggihan ang mga naunang motion to quash ni Rivera. Iginiit naman ni Rivera na wala ng posibilidad ng panghihimasok sa mga testigo o ebidensya matapos niyang i-divest ang kanyang interes sa Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Gayunman, sinabi ng Sandigan Bayan na natugunan ang lahat ng requirement para sa suspension at wala itong discretion na hindi ito ipatupad. Inatasan ng Sandigan Bayan ang Speaker of the House of Representatives na ipatupad ang suspension na otomatikong matatapos 90 araw mula sa implementasyon ng kautusan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
10: Nakagat ako ng aso, inay!
9: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
10: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
9: Naku, patay! Diba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
10: Ano na po ang gagawin natin, inay?
11: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o anumang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
12: This is a public service announcement.
13: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
12: Huwag i-click ang link.
13: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Best friend!
16: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
15: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
16: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
15: Talaga ba?
16: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
15: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
16: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumiti ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
15: Nako! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
16: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
15: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
16: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
17: Tunog Pinoy! Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy! Lunes hanggang Biyernes, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy! Dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. Tunog Pinoy!
18: Ito ang DWFS 87.9 FM, Rancho Pilipinas, Radyo Publico Lucena, the new sound of public service in FM radio.
19: Sa libo-libong babae na doon, wala pang isang minuto.
18: po si Tom Alvarez, mga kasama ninyo hanggang alas 5 ng hapon as we play original Filipino music. Tunog Pinoy, kasama natin si Josie Gonzalez, Otto Evangelista at si Kuya Rodel Perlas. Simulan natin ang ating programa with Bagsakan. Narito ang parokya ni Edgar.
14: Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3,

mga ipilimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang milimot na ang puso mong biglang lumilipad.

TWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena, Kisap Mata by River Maya. Magbabalik po ang Tunog Pinoy with more original Filipino music makalipas lamang po ang ilang paalala. Wag po kayong alis.

0: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag, Pilipinas! Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 milyon na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaari magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga may hypertension at huwag itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya, pagbabawas ng alat sa pagkain, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan, malaking sakit ang maaaring maiwasan.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling

Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng gabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan. Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin. Panga. Durian. Shalinga. Peanut kisses. Champuy. Lomi. Shawarma. Bukupay. Hummus. Hot sauce. Ox brain. Kailangan mo nun. Leche flan. Kalderetang kambing. Pinatuyong itlog ng kabayo. Silicone implant. Ginataang manok, ginataang gata, ginataang nyog.

0: po tayong mga leakages po no, sa madan o mga tubig-tubig po dyan. I-report lamang nyo po sa amin. No.
1: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Parang mga jumper din sa tubig. Meron pa bang ganun?
0: Opo, marami pa po, no? May mga areas po na binabantayan po tayo, no? Hindi ko na lang po babanggitin, pero may mga areas po talaga na matindi po talaga yung
4: nakaw
0: po, no? Ng
4: nakawan ng tubig, oo.
0: Opo, kaya po binabantayan po natin yung mga lugar po na yun, no? Para mawala, kasi cost din po yan, sir, no? Ng infiltration po sa ating pong mga pipeline, kasi kapag may mga ganyang mga sumasaksak po sa ating po mga tubo ay nagko-cause din po yan na magpag pumapasok po yung mga bakterya po, no, at naiinom po natin, kaya as much as possible po, no, ay binabantayan po natin yung mga ganyang mga aktibidad.
4: Yung mga paglalagay ng motor, mga water pump na din na kinokonekta sa mga main pipe, main line ng tubig ng mga water concessioner natin, yun ba ini-encourage nyo, i-discourage nyo? Kasi di ba pwede nga niyan eh. Sabi nyo, yung pressure niya pwede rin makaapekto sa integridad ng mga linya, di ho ba?
0: Opo, actually bawal po 'yan, no. May batas po tayo na sinusundan po diyan na bawal po kumonekta po sa ating pong linya po, no, directly po, no. So nasa Water Code of the Philippines po 'yan. So isa din po 'yan sa binabantayan po natin, kasi nga tama po kayo, nakakaapekto po 'yan sa mga customers po sa paligid po nung mayroong pumps po, kasi kapag ginagamit po nila yung pumps instead na mapunta po sa ma-distribute po evenly yung ating pong tubig po, no, ay hinihigo po nung mga pumps po na 'yon. Kaya kung may mga yan din po yung panawagan po natin sa ating pong mga kababayan po, no, na kapag may mga ganyan po yung mga kapitbahay niyo, ay report niyo din po sa amin para mapuntahan po natin.
4: Pero eto, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon eh ano pa rin yun, no, effective pa rin yun. Pero meron ba naging rehabilitation works sa Angat Dam? Kasi di ba hindi ko alam kung parang 2-3 years ago, parang mga ilang taon na rin nakalilipas, merong mga merong

0: mga naging plano ang MWSS, NWRB na sabi nga magkaroon ng mga rehabilitation dahil sabi nyo 1960s pa yan na itayo yung Angat Dam na yan. Ano po? Yung structural integrity ba ng Angat Dam ngayon? Sabi nga matatag at sabi nga na retrofit na ba siya?
1: Actually, Sir Jay, no, noong 2018 pa po yan na retrofit po. No? So, mayroon naman na pong ginawa po yung atin pong operator po sa ating Angat Dam. Ang Angat Dam po kasi, no, ang magmamayari po niyan ay ang National Power Corporation.
0: Yes.
1: So, mayroon din po tayong tinatawag po ng mga stakeholders po. No? Kasama po kami sa MWSS, NIA, Pag-asa, NAPOCOR. Yan ay all coordinated naman po yan yung mga activities po na yan. So, yun nga po, nabanggit ko nga po kanina ay nagkapag-strengthen na rin po sa dam po na yan. Kaya po, ini-ensure naman po natin sa ating pong mga kababayan na structurally stable na po yung ating pong dam.
0: Mm-hmm. And with that, ano po mga sabi nga, nais nyo ipabatid sa ating mga kababayan na nakailang panawagan na rin kayo, no, sa iba-ibang aspeto, no, magandang ma-reiterate yan sa ating mga kababayan sapagkat sabi nga, walang gamot sa taong nakalilimot kundi ang paalala. At yan ay nabanggit nyo na nga kanina yung mga puntos na yan. Pero aside from that, meron pa ba kayong ibang mga nais ipabatid sa ating mga kababayan na engineer? Nasa inyo pong pagkakataon.
1: Opo. Ang epekto po ng strong El Nino po, no, ayon sa PAGASA ay mararamdaman natin hanggang next year po, no. Actually hanggang end of the year pa po next year. Kaya patuloy po kaming nananawagan po, no, gaya po ng panawagan po ng Department of Energy sa pagtitipid po ng kuryente at gasolina, no. Ay ganun din po, no, yung ating pong panawagan na patuloy po na i-practice po itong tinatawag po nating wise use po na wise na paggamit po sa tubig. Marami po tayong pwedeng may tulong, Sir Mark, no, para makapag-prepare po tayo sa El Nino. So sundan lamang po ninyo yung ating pong mga advisory po na pinupost po sa ating pong mga social media po, no, pati din po yung mga pinupost po ng ating pong kasamahan sa DNR, NWRB, Maynila at Manila Water, kung paano po tayo makatulong po, no, sa pagtitipid po ng tubig. Itong unti-unti pong ginagawa po natin pagtitipid po, no, kapag bawat isa po sa atin ay gagawin po ito, ay malaki po yung maitutulong po para malagpasan po natin yung epekto po ng El Nino. Yun lamang po at maraming salamat po sa ating lahat.
0: Engineer, kami nagpapasalamat sa mga impormasyong inyong binahagi sa amin. Mahalaga ito para sabi nga mabigyan natin ng tamang impormasyon yung ating mga kababayan at hindi magpalinlang doon sa mga kumakalat na mga disinformation sa social media. Dahil iba ang epekto nito sa ating mga kababayan. At sa pamamagitan po ninyo, naitatama natin yung mga impormasyon na yan, lalo na sa social media. Engineer, kami nagpapasalamat sa inyo pong oras sa pinagkaloob sa amin pagpapaunlak ng panayam. Magandang hapon po, ingat po.
1: Magandang hapon po at magandang good day po.
0: Engineer Patrick Dizon, mga kababayan ng tagapagsalita at Department Manager po ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Oo, kasi pagka panahon ng El Nino, pero hindi ko nangangahulugan na komo panahon ng El Nino, puro init na lang ating mararanasan. Eh, kanina nga lang ho, dito sa amin sa Quezon City, napakalakas ang ulan. Oo! Ay, ibig sabihin, o, hindi yung nangangahulugan na puro tag-init, tag-tuyot ang ating mararanasan. Maaring sa ilang mga lugar, no, sa bansa. Pero ang sabi kasi ng PAGASA, posible rin kasi itong El Nino ang maging factor para mas lalo pang lumakas yung mga bagyong dumarating sa atin. So, ibig sabihin, ilang sa isang linggong puro mainit ang panahon ng ating nararanasan kapag may dumating bagyo, eh nako, triple nung ulan, ng mga araw na walang ulan ang pwedeng bumagsak sa loob lamang, ha, hindi lang ho ng isang araw, pwedeng bumagsak yan sa loob ng isang oras. Kaya yung ating mga drainage, ha, na bubunsol yan, na nagre-resulta ng pagbaha. Oo. Kaya dapat, sabi nga, maging responsable pa rin to tayo sa paggamit ng tubig, may El Nino man o wala. Yan daw pong ito. Ang Apo. Ito yung nagpipimprenta, di ba, ng mga pasaporte. Yung Apo Production, di ba? Ay nagpaliwanago doon sa hinihiling na price increase. Doon daw po sa passport production, yung mga naging, yung pag-imprenta raw po ng mga pasaporte. Maraming nga natin ang detalye mula kay Nympha Asuncion. Nympha? Nympha? Nawala. Nawala si Nympha. O, sige, reconnect mo, Bel, para at least eh... Oo, ma... Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Sige lang. Kapit lang. Kapit lang ang internet na... ang internet natin. Oo. Eto. Nagbabalik si Nympha Asuncion. Nympha! Ano sabi ng Apo? Yon ang sagot ng yun ang sagot ni Nympha. Tutut. Tutut. Alam ko naka Starlink na sila diyan sa Senate eh. Oo. Malakas na ang signal diyan eh. Oo. Ito yan. Nagbabalik. Oo. Si Nympha, nandiyan na ba? O, kanina parang nakikita ko siya tumatawag eh. Oo. Nandiyan na? Okay, Nympha, anong sabi ng Apo? O, wala pa.
2: Mark in, mark out.
0: Babalikan natin si Nympha, pero babatiin ko lang. O, ito, sandali ah. Hindi ko lang masubukan hindi palampasin itong si Mar Balbuena ng Manibela. Oo. Kasi nagpalabas sila ng statement na sabi niya, hindi raw siya, wala silang political color. Regardless of political personality, affiliation, affinity, or something, sabi nila, no? Pero kahapon eh, panay ano 'di ba? Oo, panay akbay niya pa kay First Lady doon sa pamamahagi ng bigas doon sa Manibela. Mm. Sana naman ginawang Mar Balbuena pag nasa harapan ka ng tao, lalo na unang ginang 'yan. Sana naman maging totoo ka doon sa sinasabi mo, hindi yung binobola mo lang. Tapos pagtalikod, mag-iba ka na naman ng sinasabi mo. Oo, sana lang. Oo. Sana lang. Ang masama eh, kahit sa mga interview mo, nagmumura ka pa. Minumura po pa gobyerno. Tapos pagdating doon eh, pagkaharap mo na, parang kang sisiw na nabasa. Diba? Hindi naman sanang ganun. No. Balikan natin si Nympha Asuncion doon sa paliwanag daw ng Apo. Nympha, anong paliwanag ng Apo? Nympha?
3: Yes, J. Mark, nagpaliwanag na ang Apo Production Unit sa Senado tungkol sa hiniling nitong dagdag na pondo para sa produksyon ng mga passport matapos trakayin ang panukalang pagtaas ng passport fee mula 900 pesos tungo sa 1,500 pesos. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance sa panukalang 2027 Budget and Presidential Communications Office o PCO kung saan attached agency ang Apo, sinabi ni Apo Production Unit Head Attorney Gil Carlos Puyat na hindi sila humihiling na itaas ang presyo ng pasporte para sa publiko. Sa halipaan niya, ang hinihiling nila ay subsidy mula sa Department of Foreign Affairs o DFA na maisama sa budget nito. Paliwanag ni Puyat, hindi na nagbago ang presyo ng production ng passport mula pa noong 2016 habang tumaas ang presyo ng raw materials at logistics, gayon din ang foreign exchange at epekto ng inflation. Nabanggit ni Puyat ang naging epekto ng paglawak ng validity ng passport mula 5 taon tungo sa 10 taon. Tinanong ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.D. Ejercito kung mapipilitan ba ang APO na magsara kapag walang dagdag na pondo o subsidy. Sinabi naman ni Puyat na kailangan pa itong pag-usapan kasama ang DFA at hindi sila maaaring unilateral lang na magdesisyon dahil servicing agency lang ang APO. Binigyan din ni Ejercito na kailangan matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng passport lalo na para sa mga OFW. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Puyat.
4: To be clear, Your Honor, we are not asking for the increase of the price to the public. But what we are really asking for is a subsidy that the DFA include that in their budget. The reason for this, Your Honor, is because the price has been frozen since 2016. And with recent the war in Iran, the prices of raw materials and logistics have gone up, and so has our foreign exchange. Also, inflation has been affecting us, and we're just hoping that the discussions may move forward. That's why we wrote a letter, sir.
5: Yes, and we also asked DFA Secretary with the presence of Senator Tulfo then that to resolve this issue and to recommend, if need be, if we can subsidize, tignan natin kung kakayanin natin dahil nga limitado yung galaw natin dito, limitado yung budget natin. But
3: kami po dito sa napapatuloy pa rin na budget hearing ng PCO. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fason Show on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report, mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: Ay, tinatawagan lamang po ng pansin kung sino man po mga kamag-anakan nitong sina Ginoong James Larry Montes sa Gaines Jr. at Ginoong Chun Wafok. Sila po ay mga residente po ng Paco at Binondo sa Maynila. Sila po ay sumakabilang buhay na at na kanila po mga labi ay nasa pangalaga po ng Makati Medical Center. Mangyari lamang po ay magsadya ho sa tanggapan ng Social Service Unit Health Service Department ng Makati Medical Center. Nasa second floor po, Tower 3 ng naturang ospital. Kung sino man po ang may impormasyon sa mga kamag-anak, makipag-ugnayan lamang po kina Ginang Maria Fatima Mural, Binibining Arian Michelle Bandiola at Ms. Joanne Carla Elaine Tabamo. Yan, sila po yung mga medical social worker. Tabag po kayo sa mga numerong 58-39, local 8722, 8723 at 2086. Meron po sila mobile number 0919-080-5671. 0919-080-5671. Lunes hanggang Biyernes po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon.
2: Mark in, mark out.
0: 86 days na lang bago

0: 1-6 loss laban kay Hao Ching Chan and Fang Xian Wu. Ongoing naman ang Greco-Roman Battle for Bronze ni Kumar Sunil and Callum Roberts, but things are not looking good. Naku po! Ayun. Mukhang ano na to. Tagilid. Tagilid na. Ito pong pambato ng Pilipinas laban dito sa athlete from India. Wala, hindi pa nakaka-score. Ito pong si Callum Roberts sa kanilang Battle for Bronze in Men's Wrestling, Greco-Roman 87-kilogram division. 5:56 po ang ating oras para sa iba pang updates at mga balita sa 20th Asian Games, especially with the Team Philippines. Manatili po nakatutok dito sa Sports Radio 918. Up next, ang Sports 918 with Ria Arevalo. Bukas po ulit, 5 p.m. post-game tayo. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
14: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Teachers Month, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang kahusayan at dedikasyon ng mga guro sa bansa sa kanyang pangunguna sa Teachers Award Ceremony sa Maynila. Public Works Secretary Vince Dizon, ininspeksyon ang ginawang proyekto kontra baha sa Philippine General Hospital ngayong araw. Supreme Court, ibinasura ang mga petisyon na kumikwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-thirds voting requirement para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Mga ahensya ng pamahalaan, pinakikilos na ni Pangulong Marcos Jr. para tugunan ang mga magiging epekto ng posibleng Super El Nino. At sa Ulat Sports, two-time Olympian na si EJ Obiena muling gumawa ng kasaysayan matapos makamit ang gintong medalya sa men's pole vault event sa Asian Games.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, hindi matatawaran ang dedikasyon at sakripisyo ng tinagurian nating bayaning guro na humuhubog sa kaisipan at kaalaman ng mga estudyante.
3: Kaya't ngayong Teachers Month, binigyang pugay at pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ating mga ma'am at sir sa buong bansa.
2: Para mas maging epektibo pa ang kanilang pagtuturo, binuksan din ang isang portal na layong bigyan ng learning materials at training ang ating mga guro. Yan ang ulat ni Clazel Partilia.
4: Sa lahat ng mga guro sa buong bansa, maraming salamat.
5: Mensahe yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga dakilang guro tulad ni Teacher Hannah. Abala man siya sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante mula Lunes hanggang Biyernes. Sinisikap ni Teacher Hannah na magsagawa ng libreng training sa mga child development workers tuwing Sabado at Linggo. Sila yung mga barangay worker na nagtuturo sa mga batang may edad 3 hanggang 4 taong gulang sa mga daycare center.
6: Our initiatives basically are focused on equipping them, empowering them. We start with literacy, numeracy, and the most important thing is not just academics, but on behavior management.
5: Naniniwala si Teacher Hannah na kapag epektibo ang pagtuturo ng mga child development worker, mas nagiging handa ang mga bata pagtungtong sa elementarya. Isa lamang si Teacher Hannah sa mga guro na pinarangalan sa Teachers Awards 2026 bilang bahagi ng National Teachers Month. Personal na binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang libo-libong guro sa buong bansa. Kinilala ng presidente ang kanilang dedikasyon at sakripisyo, lalo na sa harap ng mabilis na pagbabago ng edukasyon dahil sa teknolohiya at artificial intelligence.
4: The tools you use may continue to change. Technology, AI will change how our children learn, but it cannot replace a teacher who guides them in deciding what is true, what is important, and what is right.
5: Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta sa sektor ng edukasyon. Naglaan ang Teacher Education Council ng scholarship para sa mga nagnanais maging guro, kabilang ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa tuition, learning materials, at allowance. Inilunsa din ang MyTech portal para sa mga teacher. Magbibigay ito ng access sa mga training, learning materials at iba pang resources para mahasap ang mga guro at mas maging magaling na teacher.
4: We want our teachers to have better preparation even before they enter the classroom, to have meaningful opportunities to continue learning throughout their careers.
5: Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Teachers Day, kinumpirma ng Department of Education na makatatanggap ng ₱1,000 insentibo ang bawat pampublikong teacher. Clazel Pardilia para sa Bayan.
2: Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pamahagi ng libreng bigas sa mahigit 2,000 beneficiaryo sa Pampanga sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga beneficiaryo ay nakatanggap ng tikalahating kaban at 25 kilos sa bigas bilang tugon sa mga suliraning kinakaharap ng lalawigan. Sa talumpati ni Recto, binigyan din niya ang mahalagang papel ng Pampanga sa Luzon Economic Corridor, kung saan inaasahan ng mas malakas na logistics, manufacturing, tourism, negosyo at marami pang trabaho. Pinagmamalaki rin ni Recto na ang natanggap na bigas sa mga residente ay galing din mismo sa mga kapampanga na lokal na magsasaka.
3: Nasa 1,000 traditional jeepney at tricycle driver ang nakatanggap naman ng libreng bigas at iba pang tulong sa rice distribution program ng pamahalaan sa Land Transportation Office sa Quezon City. Mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa pamamahagi at iginiit na batid ng pamahalaan ang hirap ng trabaho ng mga nasa transport sector. Nagpahayag naman ang pasasalamat si Transportation Secretary Giovanni Lopez sa suporta ng administrasyon sa sektor ng transportasyon. Ayon sa LTO, nakatanggap din ang mga tsuper ng libreng check-up at gamot, gayon din ang libreng pagpaparenew ng driver's license. Samantala, mahigpit na minomonitor ng Transportation Department Cordillera ang implementasyon ng bagong pamasahe sa mga public utility vehicles sa Baguio City. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
7: Malaking tulong para sa mga taxi driver sa Baguio City ang bagong flag down rate na ipinatupad kasunod ng fare adjustment ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa taxi driver na si Richard, makatutulong ang dagdag pasahe upang kahit papaano ay matugunan nila ang patuloy na pagtaas ng kanilang gastusin sa gasolina, maintenance at iba pang pang-araw-araw na operasyon. Gayunman, sinabi nitong nananatiling malaking bahagi ng kanilang kita ang napupunta sa pagbili ng krudo, kaya mas malaking ginhawa umano para sa kanila ang pagbaba ng presyo ng petrolyo.
8: Ang krudo launa ay mataas. Maganda sana kung ibalik nila yung 65 o 70 para makabawi naman kaming mga driver. Wala na. Napupunta na lang sa krudo eh. Wala na kami na iuuwi. No, kaman, makachamba ka. Teta lang, 800 kasi 500. Wala, hindi kasi yun, ma'am. Parang, wala lang, pang buhay lang ng binata yun. Pag may pamilya ka, wala.
7: Samantala, sinabi naman ng Department of Transportation Cordillera na ang fare adjustment ay tugon sa pagtaas ng operating cost ng mga public utility vehicle, kabilang ang epekto ng presyo ng langis. Sa gitna ng pagtaas ng pamasahe, hindi pa naman nakikita ang epekto nito sa mga commuter.
9: Napakaliit na bagay ngayon. Alam mo naman ang value ng pera. Okay naman, nagkukulang pa ngayon taxi. Wala naman silang reklamo lalo sa taxi kasi 65 ang plug down rate.
7: Mahigpit na minomonitor ng ahensya ang implementasyon ng bagong fare rates upang maprotektahan ang kapakanan ng mga commuter. Sa kasalukuyan, ipinapatupad ang special fare hike sa mga traditional na jeep sa rehiyon na 15 pesos upang matulungan ang transport sector rito.
9: Kaysa ma-disrupt yung transport system natin dito at magkaroon naman ng mahabang pila, sabi namin sa'yo, go ahead, basta that is initiated. Wala lang, voluntary lang talaga. Sabi namin, at saka just the same yung ginawa nyo noon na i-consult nyo doon sa mga mananakay ninyo.
7: Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
2: Pinangunahan ni DILG Secretary John Vicrimulya at PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang blessing at turnover ng 48 units ng Enhanced Unified 911 Motorcycles sa San Fernando, Pampanga. Inaasahang makatutulong ang mga motorsiklo sa pagpapabilis ng pagtugon ng Police Regional Office 3 sa mga tawag at emergency sa kanilang area of responsibility. Layun din ng programa na mapalakas ang police response capability, lalo na sa mga lugar na mabigat ang trapiko at mahirap ang agarang marating ng mga patrol vehicle.
10: Ang gusto ng tao pag tumawag, di ba, mabilis ang responde. Eh. Naman lagi ang, yun ang goal naman itong 911 is mabilis nating ma-respondihan o matulungan, humingi ng tulong, may incident or any case. Ito ay malaking tulong, siyempre, additional capability sa PNP, makakadagdag sa mabilis na pag-responde at malawak ang pagpapatrolya ng mga police.
2: Malaking pagbabago ang nakita ni Public Works Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-inspeksyon sa ginagawang rehabilitation sa mga pasilidad at flood mitigation structure sa Philippine General Hospital. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
11: From this...
12: So
11: So kapatid ni Zaldi ko ang joint venture mo? No? Kaya naman tagay. Basta kung hindi mag-deliver to ng June, kamsigahin mo to. 1.5 years, 16%. Oh, ano mo magagawa yan? We will improve. Oo, ganun eh.
12: To this, malaki ang nakitang pagbabago sa ginagawang septic tank sa Philippine General Hospital matapos itong muling inspeksyonin ni Public Works Secretary Vince Dizon ngayong araw.
11: In 1.5 years, 2% lang yung nagawa. And nakita nyo naman yung napamura, minura ko yung kontratista dito na partner nung kapatid ni Zaldi ko. Ang maganda ngayon, in only 3 months since we were here in June, we have moved from 2% to close to 30% already.
12: Ang subcontractor na Circon Engineering Services ang nag-take over ng proyekto para agad itong maituloy at matapos. Ayon sa Kalihim, mahalaga na tuloy-tuloy na ang isinasagawang proyekto sa ospital dahil apektado nito ang mga pasyente at empleyado.
11: Drainage improvement, yung septic tank, yung sewage treatment plant, yung road network ayusin, yung bakod ayusin, pipinturahan yung mga facade ng iba't ibang buildings, ang daming components. No? And it's such a important project for PGH kasi nga, we all see every year na lang, grabe yung pagbaha dito.
12: Ayon din kay UPPGH Director Gerardo Legaspi, matagal nang nararanasan ng mabilis na pagbaha sa ilang bahagi ng ospital, lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan.
13: Yung main entrance, pinakamalalim. So, hindi kahit nga hindi regular, hindi yung malalim na flooding sa labas, hindi na rin makapasok yung mga tao sa number one yun. Tapos itong outpatient department na kahit bagyo pinupuntahan ng mga pasyente, kahit bumabagyo dumarating sila, naabutan ng baha. Yun ang dalawang main. Plus itong harap ng aming chapel, kasi mababa rin yun, minsan inaabot yung flooring ng aming chapel. So yun yung mga lowest points dito na pinupuntahan na madalas ng mga tao na very important na ma-relieve ng flooding.
12: Mahalaga naman ang pagsasaayos ng mga pasilidad sa ospital para sa mga kagaya ni Josephine na takbuhan ng paggamutan sa tuwing kailangan ng serbisyong medikal. Anya, kahit papano'y mababawasan ang kanilang isipin kung ang mga pasilidad sa ospital ay maayos at ligtas.
14: Sa dami ng pasyente na dumarating dito sa PGH, minsan may nasa labas na, minsan pila-pila, dami na habang dumarating may ibang pasyente. Kaya dapat maayos na yung karagdagan dito sa PGH na para sa pasyente.
12: Kampante si Dizon na matatapos ang drainage project ngayong taon habang ang ibang proyekto ay inaasahang matatapos din sa first quarter ng 2027. Plano ring tapusin ang iba pang ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa sa susunod na taon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng maayos at ligtas na paggamutan ang ating mga kababayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Nagtungo muli ang ilang umano'y ex-bagmen kasama ang kanilang abogado sa ombudsman para sa isasagawang bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualde sa kasong plunder sa October. Yan ang ulat ni Rod Lagusat.
15: Muling bumalik sa Office of the Ombudsman si Attorney Levy Baligod at ilang ex-bagmen bilang paghahanda sa bail hearing sa kasong plunder ni dating House Speaker Martin Romualde sa October 12. Ayon kay Baligod, handa rin ang mga ex-bagmen na isailalim sa forensic examination ng kanilang mga cellphone na ginamit sa pagkuha ng mga larawan.
16: We are fulfilling our obligation. Nag-umpisa nung nag-file kami ng, nag-submit kami ng pinagsamang sinumpaan sa laysan. So pinapanindigan lang namin yung kailangan sa amin. Halimbawa, yung the need to conduct forensic examination.
15: Una nang binawi ng 3 sa 8 ex-bagmen na may sworn statement ang kanilang naunang pahayag. Anya ang 5 natira ay haharap sa bail hearing. Samantala, nagsagawa na rin ng interview ang Office of the Ombudsman sa 10 iba pang ex-bagmen bilang paghanda sa trial proper. Sinuspin din naman ng Sandigan Bayan 6th Division si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera bilang mambabata sa loob ng 90 araw. Naharap si Rivera sa 2 counts ng kasong grab sa naturang dibisyon. Sa kabuuan, 9 counts ng grab ang isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Ito'y may kaugnayan sa umunoy pagiging kontraktor niya dahil sa umunoy conflict of interest ng mambabatas pagdating sa government infrastructure project. Nagaya naman ng not guilty plea sa kasong Grab sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at limang iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan. Apat sa mga akusado ang pinagpapaliwanag ng korte kung bakit hindi sila dapat suspindihin. Nauna na rin silang nagaya ng not guilty plea sa malversation case sa Sandigan Bayan 4th Division kaugnay ng kaparehong proyekto. Nananatili namang at-large si dating Acubicol Representative Saldico at dalawa niyang staff na akusado rin sa parehong mga kaso. Samantala, nagaya ng reklamong grab at malversation sa Office of the Ombudsman ang consumer group na Uhaw at mga kasalukuyan at dating empleyado ng San Jose Del Monte City Water District laban sa Water District, Prime Water at Pamilya Villar. Kaugnay ito ng joint venture agreement ng Water District at Prime Water. Hiniling din nila ang preventive suspension at administrative case laban sa mga opisyal ng Water District. Samantala, una nang sinabi ng Villar Group kaugnay ng issue ng Prime Water na igagalang nila ang proseso ng batas at tutugon sa tamang forum at panahon. Rod Lagusad para sa Bayan.
2: Samantala, nakahanda ang Armed Forces of the Philippines sa posibilidad na mas maging pahirapan ang rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasunod dito ng pagharang ng 8 barko ng China Coast Guard at PLA Navy noong nakaraang linggo kaya't bigong maisagawa ang RORE. Ayon naman sa AFP, ito ang unang beses na sa distansyang 60 nautical miles pa lang sa Ayungin Shoal ay pinigilan na ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas kasama ang MV Lapu-Lapu na may dalang supplies. Pinag-aaralan na ng AFP ang mga susunod na hakbang at tiniyak na hindi pababayaan ang mga Pilipinong sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre.
17: We face the challenges head on. We adjust, we adapt, we plan, and we're open to this. We're up to the challenge.
3: Mahigit sa 300 tauhan mula sa Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang lalahok sa interagency pagsasanay sanlakas na nagbukas na ngayong araw. Tatagal ito hanggang Biyernes na nakatutok sa pagresponde sa kalamidad, kabilang na ang The Big One o ang posibilidad ng malakas na paglindol. Bahagi naman nito ang isang simulation kung saan ipapamalas ng mga asset ng PCG, AFP at PNP sa gagawing pagsasanay sa Manila Bay at Intramuros ang kanilang kakayahan sa search and rescue retrieval at humanitarian assistance and disaster response. Lain din itong makita at suriin kung ano pa ang dapat pagbutihin sa kanilang paghahanda kung saan bibigyang halaga ang pagkakataon ng Incident Command System. Dahil sa inaasahang pagtama ng Very Strong El Nino sa natitirang buwan ng 2026 na tatawid pa ng 2027, tiniyak ng pamahalaan ang pagpapatupad ng whole of government approach para sa posibleng epekto nito, lalo na sa kabuhayan at kalusugan ng tao. Narito ang ulat.
18: Mahigpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na ngayon pa lang ay kumilos na para matugunan ang posibleng epekto ng nakaumang na Super El Nino. Ayon sa Malacanang, whole of government approach ang ipatutupad para matiyak na matutugunan ang mga posibleng epekto ng fenomenon, kabilang sa babantayan at pagtutuunan ng pansin ang posibilidad ng kakulangan sa tubig at matinding tagtuyot. Kaya naglatag na rin ng mga hakbang ang National Irrigation Administration o NIA.
19: Naglatag ang National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Eddie Guillen ng Mitigation Action Plan para maibsan ang epekto ng parating na tag-init sa mga lupang sakahan. Ayon sa plano, gagamitin ng ahensya ang groundwater maps ng Mines and Geosciences Bureau upang tukuyin ang mga posibleng groundwater sources para suportahan ang solar-powered pump irrigation systems. Paiiktingin din ng NIA ang inventory at maintenance ng solar-powered pump irrigation systems at ang repair and rehabilitation ng mga lumang pump irrigation systems para masiguro na tuloy-tuloy lang ang operasyon ng mga ito.
18: Magde-deploy din ang NIA ng mobile solar pumps sa drought-prone at water-stressed areas para sa mabilisang pagtugon sa tagtuyot, lalo na sa mga vulnerable farming communities. Magsasagawa rin ang ahensya ng desilting at clearing operation sa mga irrigation canals para ayusin ang daloy ng tubig at mapataas ang water carrying capacity ng mga ito. Bukod sa NIA, naka-alerto na rin ang DENR sa pagbabantay sa mga kagubatan para makaiwas sa posibleng wildfire. Nagpatayo rin ang DENR ng small water impounding structures at rainwater harvesting systems para magkaroon ng dagdag na source ng tubig. Kumikilos na rin ang agriculture, energy at health departments.
19: Nagkaroon na rin po ng irrigation system assessments, drought-resistant crops, tinitignan po yung mga drought at pinag-aaralan mga drought-resistant crops, at ang adjustments sa planting schedules. Pati po ang financial assistance sa mga farmers and fisher folk ay nailaan na rin po yan. So marami po na programa at mga gagawin ang mga concerned agencies. Nandiyan na rin po ang paghahanda ng DOE dahil maaaring magkaroon ng mga power interruptions. At pati po sa health, kailangan po matugunan, lalo-lalo na po ang maaaring magkaroon ng dehydration. So kailangan po ng hydration and cooling measures. Health monitoring and assistance for vulnerable residents, particularly children, adults, outdoor workers, and people with existing health vulnerabilities, extreme heat is among the anticipated risks.
18: Pinag-aaralan naman ngayon kung ano ang mga hakbang na gagawin sa sektor ng edukasyon sakaling tumama ang Super El Nino para matiyak na mananatiling conducive ang mga paaralan para sa mga estudyante at hindi maisantabi ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
20: Panibagong bagyo ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero paglilinaw po ng pag-asa, wala itong epekto sa bansa at hindi riyan papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Ang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa ating bansa, particular dito sa bahagi ng Mindanao at ilang parte ng Visayas. Ang ITCZ ay isang uri ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Nagdudulot yan ng rain cloud sa bansa. Sa Luzon, bukas magpapatuloy pong mas maaraw na panahon pero posibleng makaranas ng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Sa Visayas, patuloy na magpapaulan at magdadala ng maulap na panahon ang ITCZ sa Silangang Visayas o sa Samar at Leyte provinces. Sa Mindanao, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Northern Mindanao, Caraga Region at Davao Oriental. Bagyang maulap naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Ito na po ang rain probability sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niyan.
2: At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang pagpapagana sa centralized portal kung saan makikita ang mga impormasyon ng gobyerno sa mga proyekto, budget, programa at iba pa.
20: Supreme Court ibinasura ang magkakahiwalay na petisyon na kumekwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-thirds voting requirement para sa conviction ni Vice President Sara Duterte.
3: At EJ Obiena, nakamit ang gintong medalya sa men's pole vault event sa Asian Games. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
21: Ito ang Ulat on the Spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
22: O katumpas ng halos 4 na palapag.
23: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
24: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
25: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
24: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.
26: Sa bawat serbisyong tapat, may pusong naglilingkod. Sa bawat kukulong ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawaing may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani. Thank you. humanda ng matuto, at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
3: Nagbabalik ang ulat bayan. Mas bukas at transparent na gobyerno. Ito ang pangunahing layunin ng nilagdaang executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapagana sa Compass Portal. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon na ng access ang publiko sa datos ng proyekto, budget at programa ng pamahalaan. Narito ang ulat.
18: Pagpapalakas ng transparency at accountability. Iyan ang layunin ng pag-institutionalize ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o COMPASS Portal. Sa bisa ng EO-126, ipinag-utos ng Pangulo na magsilbi ang COMPASS bilang centralized platform ng pamahalaan na bukas sa publiko para sa impormasyon tungkol sa budget ng gobyerno, mga gastusin, procurement, project and program performance at iba pang datos na may kaugnayan sa transparency o pagiging bukas ng pamahalaan. Nakasaad sa kautusan na dapat mapalakas ang transparency, pananagutan at pakikilahok ng publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng access, napapanahon at mapagkakatiwala ang impormasyon tungkol sa pananalapi at pagganap ng pamahalaan sa bawat yugto ng proseso ng paggamit ng pondo. Pinapayagan ng EO ang paggamit ng COMPASS ng blockchain at iba pang bagong teknolohiya para mapalakas ang seguridad at integridad ng government financial data. Maaari rin itong maiyugnay sa iba't ibang government financial at procurement systems ng pamahalaan, pati na sa eGovPH app. Saklaw ng COMPASS ang financial at implementation status ng mga programa at proyekto, procurement at iba pang transparency-related information, kabilang ang mga proyektong may public-private partnerships at foreign assistance na gumagamit ng public funds. Pero hindi kabilang dito ang impormasyong ipinagbabawal ng batas, gaya ng sensitibong datos na maaaring makaapekto sa national security o lumabag sa Data Privacy Act. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat lang na maging malinaw kapag ang pinag-uusapan ay pera ng mamamayan. Dapat anya na madali ang access ng taong bayan sa kung saan nagastos at ano ang resulta ng government funds na mula sa ibinabayad na buwis. Inaatasan ng National Government Agencies, GOCCs at Government Financial Institutions na magsumite at mag-update ng datos sa portal. Hinihikayat naman ng LGUs na gamitin ito. Pangungunahan naman ng DBM, katuwang ang DICT, DILG at DOF ang pagpapatupad ng portal. Bubuo rin ng COMPASS Council para mga siwa sa implementasyon, standards, disclosure timelines at seguridad ng platform. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Lusot na sa committee level ang panukalang pondo ng Office of the President, Presidential Communications Office at mga attached agencies nito. Matapos itong ilatag sa Senado ang kanilang proposed budget para sa susunod na taon. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Bernard Ferrer. Bernard.
0: Yes, Sir Kenneth, 110.15 billion pesos ang 2027 proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Pumarap sa Senate Finance Subcommittee A na pinamumunuan ni Senator J.V. Ejercito si Executive Secretary Ralph Recto para ilatag ang panukalang pondo na tanggapan ng Pangulo. Sa proposed budget, 1.8 billion pesos ang nakalaan para sa personal services, 7.4 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses at 839 million pesos para sa capital outlays. Nakatakda namang isumite ng Malacanang sa Commission Appointments ang listahan ng mga kalihim para sa kanilang kumpirmasyon. Samantala, sinimulan na rin talakayin ng Senate Finance Subcommittee H na pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo ang 2027 proposed budget ng Presidential Communications Office at mga attached agencies nito. Pabot sa 2.62 billion pesos ang panukalang pondo ng PCO. Humarap sa komite si PCO Secretary Dave Gomez kasama ang opisyal na mga ahensyang nasa ilalim nito kabilang ang People's Television Network o PTV. Para sa PTV, umaabot sa 138.37 million pesos ang 2027 proposed budget o 1.18% na mas mataas kumpara sa kasalukuyang pondo. Wala namang nakalaang subsidy o subsidiya sa Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC at APO Production Unit Incorporated. Meron namang proposed General Appropriations Bill amendments para sa PCO proper, IBC, Philippine Information Agency o PIA at PTV na umabot sa 1.2 billion pesos. Patuloy naman ang programa ng PCO laban sa fake news. Sa usapin ng passport, tinayak ni Secretary Gomez na hindi papasok sa publiko ang pagtaas ng production cost sa pag-imprenta ng mga passport. Ayon sa kalihim, patuloy silang humihingi ng subsidiya o subsidiya sa Department of Foreign Affairs para matugunan ang pagtaas ng production costs. Samantala, mabilis naman na natalakay sa komite o sa committee level itong panukalang ng OP, PCO at mga attached agencies at sunod na tatalakay na ito sa plenaryo ng Senado. Kenneth?
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
20: Ipinawalang visa ng Korte Suprema ang tatlong magkakahiwalay na petisyong kumekwestiyon sa pag-intindi ng Senate Impeachment Court sa two-thirds vote requirement para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Korte Suprema, ibinasura ang mga naturang petisyon batay sa mga procedural ground, partikular ang lack of standing at prematurity. Tinutulan din Attorney Vic Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. ang desisyon ng Senado na ang all members of the Senate para sa two-thirds vote na kailangan sa conviction ng bise ay tumutukoy lang sa mga senador na legally at factually capable na makalahok sa pagdinig. Sa panuntunan ng Senate Impeachment Court, nananatili ang two-thirds voting threshold pero hindi na isasama sa bilang ang mga senator judge na nakakulong, nagtatago sa batas, may sakit o hindi kayang i-compel ng Senado na dumalo sa paglilitis. Dahil sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon, tinanggihan din ang hiling ng mga petitioner na magpalabas ng temporary restraining order laban sa Senado.
1: Sisimula na bukas, October 1, ng Senate Impeachment Court ang whole day marathon hearing sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang pagdinig ng alas 10 ng umaga at matatapos ng alas 6 ng gabi. Sasagawa ang whole day marathon hearing hanggang October 15. Ngayong araw, kinansela muna ng Senate Impeachment Court ang pagdinig. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol, layanin ng hakbang na bigyan ng prosecution panel, defense panel ng sapat na panahon para masusing mapag-aralan ng mga technical at maraming financial records na magmumula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at sa Register of Deeds. Bagamat nakakasama na umano ni Davao City Mayor Baste Duterte at Representative Paolo Duterte si Jaime T. Cruz, itinanggi ni Mayor Duterte na may alam siya sa ugnayan ni Cruz sa GenCorp na ikinakabit kay Vice President Sara Duterte. Kinaulat ni Vel Custodio.
4: Kabilang sa mga incorporator ng pitong kumpanyang iniuugnay sa business interest si Vice President Sara Duterte ang nagangalang Jaime T. Cruz. Batay sa Records and Security and Exchange Commission o SEC, si Cruz ay isa sa mga incorporator ng JTC Group of Companies Philippines Incorporated na kumakatawan sa humigit kumulang 55% ng shares sa GenCorp Industries Incorporated. Ang GenCorp ay isa sa mga business interest na idineklara ng pangalawang pangulo sa kanyang 2024 at 2025 sal-in. Pero sa pagsalang ni Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang testigo sa impeachment trial, iginit ng alkalde na wala siyang alam sa ugnayan ni Cruz sa GenCorp at hindi umano siya nakialam sa anumang bidding o pag-award ng kontrata. Aniya, wala rin siyang alam sa business interest ng kanyang kapatid sa kabila ng 19 na kontrata ng GenCorp sa Davao City Government na nagkakahalaga ng mahigit 33 million pesos. Kaya komento ng Malacanang.
5: Kung may liability si Mayor Baste Duterte, hindi tayo ang maghuhusga dito. Maybe taong bayan. Dahil ang pinuno ay hindi dapat na manatili na laging walang alam o laging walang pakialam.
4: Nananawagan din ang Malacañang sa mga lokal na opisyal na alamin ang transaksyon sa kanilang nasasakupan. Kinukoy naman ni Senator Judge Rizal Ontiveros ang mga ugnayan ni Cruz sa pamilya Duterte bilang kaibigan ng dating Pangulo kasama sa isang kumpanya ng Vice-Presidente at Business Associate ni Mayor Duterte. Kinumpirma naman ni Mayor Baste na magkakasama sila ni Cruz at ng kanyang kapatid na si Davao City First District Representative Paulo Duterte bilang mga stockholder ng Chinese GNB Food Corporation.
6: Yung Arias Doctrine, tatanggapin ko yun as part of jurisprudence, parang good faith defense po kasi yun po ng mga local chiefs executives. Pagkaho, ano ba sa dami nga sinasabi, because of the voluminous documents, they cannot be expected to sift through each and every document. Great, no problem. Pero pinag-usapan po natin po kasi, is in a broad sense, you're a local chief executive, pero kasosyo mo yung nagbibigay ng supply, nagbibigay ng nagkakaroon ng mga kontrata sa iyo pong nasasakupan, tapos sa yung pong kapatid mo, kasosyo din, kasi nakalagay sa saliin ng kapatid mo, tapos sa ang magulang, kaibigang matalik pa ng tatay mo, itong taong ito. So tingin ko hindi mag-a-apply yung good faith defense nun.
4: Komento naman ni former Senator Sonny Trillanes na nakatakda rin sumalang bilang testigo.
7: Kung pwede sinasabi niya, lahat ng mayor sa Pilipinas pwede makatotrato sa matangkap.
4: Samantala, sinabi ng prosekusyon na hindi lang ang mga isiniwala ni Trillanes ang dapat abangan sa pagtestigo niya sa paglilitis.
8: I think yung sa AMLA, and of course yung mga bank officials would only be testifying as to the authenticity of the records and the amount therein, no, dun sa in those bank accounts. But I think Senator Trillanes would also be testifying as to who would be the source of these funds. I think it can actually, either way, it can actually strengthen the documents and the evidence that will be presented in relation to these bank accounts and to the AMLA.
4: Nais ang prosekusyon na unang isalang si Trillanes, pero ipinagpaliban muna ng Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng sampina sa dating senador at minungkahing mauna ang testimonya ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at ang kaugnay na bank records. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, handa ang prosekusyon kung alin man ang maunang sumalang bilang testigo. Vel Custodio, para sa Bayan.
3: Kinumpirma ng NBI ang pagsalakay sa ilang bahay na pag-aari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at ng kanyang asawa sa Valle Verde sa Pasig City. Ang mga bahay na ito ang siyang nasa sinumpaang salaysay ni Rodolfo Gracioso Jr. na ginagawa umanong imbakan ng kahong-kahon at mali-maletang pera. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Bago pa man ang paglitaw ni Rodolfo Gracioso Jr. bilang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na niraid nila ang ilang mga bahay sa Valle Verde na pag-aari ni Velasco at ng kanyang asawa noong Agosto.
10: May ginawa kasing operation ng NBI. Meron kaming reported na houses sa Valle Verde na merong mga baril, illegal na baril, high-powered. So kumuha kami ng search warrant, no, na sinearch warrant namin to, it turns out na yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena.
9: Sabi ni Matibag, may nakitang mga magazine ng baril, bala, shell casing at ID ng mga security personnel, pero walang taga law enforcement na nandoon sa lokasyon nung panahong sumalakay sila. Matatanda ang sinumbang salaysay ni Gracioso na nakasumite sa NBI, makailang beses ding binanggit ang Valle Verde na tinukoy niyang tirahan ng dating House Speaker na kanyang amo noon at lugar kung saan ibinabagsak ang mga kahon at maleta ng pera. Ang sabi pa ni Gracioso, hindi umano bababa sa anim na bahay ang binili ni Velasco sa Valle Verde para gawing imbakan ng pera. May bahay din na niya ang dating kongresista at pugantik si Zaldico na sinasabi niyang nagpahati din sa kanya ng pera papuntang bahay ng dating House Speaker. Nabanggit din niyang may inihatid siyang kahon-kahon at mali-maletang pera sa mga Duterte. Sa salaysay ni Gracioso, nahatiran niya ng pera na aabot sa 2 bilyong piso si Vice President Sara Duterte. 1 billion kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at 100 million naman kay Davao City Representative Pulong Duterte na nagsimula noong 2018. Pagkukumpirma ng NBI, ang ni-raid na mga bahay sa Valle Verde, kaparehong mga bahay na tinukoy ni Gracioso sa kanyang affidavit. Hindi pa tukoy nung una na ang mag-asawang Velasco nga ang may-ari ng mga bahay dahil nakapangalan ito sa kanilang mga empleyado. Wala namang binanggit si Matibag kung alin-aling numero ng mga bahay sa Valle Verde ang kanilang ni-raid.
10: Eventually, nalaman natin based on the statement din ng ating mga nag-raid doon na nakapangalan ito sa employees ni Lord Alan Velasco. At saka there is one company.
9: Sinisiyasat pa ng NBI kung tumutugma ang pag-alis ng mag-asawa sa timeline matapos magsagawa ng pagsalakay ang NBI dahil sa natanggap na intelligence report. Sheila Natividad, para sa Bayan.
20: Pinakikilos na ng Department of Interior and Local Government, ang PNP, para tugisin at buwagin ang grupong True Brown Style na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bansa para mag-recruit at igrung umano ang mga kabataan na gumagawa o gumawa ng krimen. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
11: Tuloy-tuloy ang ginagawang recruitment sa bansa ng grupong True Brown Style o TBS. Sila ang grupong sinasabing nasa likod na nagre-recruit ng mga minor de edad para gumawa ng criminal activities. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulia, nakakalat sa buong mundo ang grupo, kabilang na dito sa Pilipinas.
12: They are in every LGU in Metro Manila. Of the 83 provinces, I think nasa 78 na sila na ando doon sila. Yung iba malaki, iba maliit, pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate.
11: Bawat munisipyo at barangay ay meron daw na katalagang leader ang TBS na nangangasiwa ng kanilang recruitment drive.
12: Gang sila. There's no values attached to it. Talagang criminality lang.
11: Pinakikilos na ng kalihimang PNP para i-monitor ang galaw ng grupo.
12: Now this has become too much. Ang nagko-command conference kami, lahat ng pulis ngayon, ginagada na namin ng intel kung sino mga miyembro nito. And we will get them.
11: Ang nasabing criminal organization na TBS ay nagmula sa California. Nasa 18 hanggang 20 taong gulang ang mga miyembro. At ang ginugroom ng mga ito ay nasa 14 hanggang 15 taong gulang. Bahagi umano ng kanyang initiation ay ang magnakaw sa mga convenience store. Ryan Lesigues, para sa Bayan.
20: May bago nang matutuluyan ang mga pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay sa Osmeña Highway sa Maynila. Ito'y matapos i-turnover ng DSWD sa kanila mga bagong housing unit bilang bahagi ng pag-abot program ng kagawaran. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
13: Formal nang i-turn over ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga bagong housing unit sa San Ildefonso, Bulacan para sa mga pamilyang nakatira sa tunnel community sa ilalim ng tulay sa Osmeña Highway ngayong araw. Nasa 93 pamilya ang tinatayang linarito ang lumipat kaninang umaga. Isinagawa ang relokasyon sa ilalim ng DSWD pag-abot program na naglalayong tumulong at mag-asikaso sa mga pamilya, bata at individual na nakatira sa lansangan. Pinangunahan din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang turnover, katuwang ang National Housing Authority at Department of Human Settlements and Urban Development.
14: Ang DSWD is in the line of bringing back dignity and hope. Dignidad sa pamumuhay, pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Oo, material na bagay yung ibinibigay namin, pero yung araw na to is more than the material thing. Ito yung babaguhin natin yung buhay nila, ilalagay natin sila sa mas dignified na pamamahay na angkop para sa bawat Pilipino. Kasi yun ang utos ng ating Pangulong-Pangulong Pilipinas.
13: Tiniyak naman ng kagawaran na pinagplanuhang mabuti ng mga engineer at housing developer ang mga housing site na lilipatan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
3: Pinalawak pa ng Government Service Insurance System o GSIS ang mga benepisyo at bagong financial options para sa kanilang mga miyembro at pensioner. Ayon kay GSIS Vice President Attorney Jason Teng, ilan sa mga ito ay ang pagtanggal sa limitasyon o cap sa mga survivorship pension. Aabot na rin sa 50,000 pesos ang funeral benefit mula sa dating 30,000 pesos. Samantala, inanunsyo ng GSIS ang bago nitong loan program para sa mga miyembro na gustong magpakabit ng solar energy panel sa ilalim ng Ginhawa Solar Energy Loan Program. Dito ay maaaring umutang ang miyembro ng hanggang kalahating milyong piso na may 5% interes na maaaring bayaran sa loob ng 5 taon.
2: Itong program po ng Ginhawa Solar Energy Loan ay ginawa na nating available sa lahat ng sa mga pensioners. So we hope that you will avail of it. Ito po isang magandang investment para makatipid po tayo sa gastusin sa kuryente at makapag-invest na rin sa mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya. We are recommending na lahat po ng ating mga members at pensioners ay mag-download ng GSIS Touch at para ma-avail na rin very easily lahat ng services na ino-offer ng GSIS.
20: Binigyang diin sa ginanap na ASEAN Women's Summit ang kahalagahan ng paglahok ng kababaihan sa politika na higit pa sa usapin ng representasyon kundi tunay na pagkakaroon ng oportunidad sa pamumuno. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
15: Inilunsad kahapon sa sidelines ng ASEAN Women's Summit ang pag-aaral sa political participation at pamumuno ng mga kababaihan sa ASEAN. Binuo ito ng ASEAN Committee on Women ng Cambodia sa pakikipagtulungan ng European Union. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Philippine Commission on Women Chairperson Hermelita Valdavilla ang kahalagahan ng evidence-based policy upang mapalitan ng empirical evidence ang mga lumang assumptions tungkol sa kakayahan ng mga kababaihan sa politika. Tinalakay din sa pag-aaral ang mga hadlang sa paglahok ng kababaihan kabilang ang patriarchal norms, kawalan ng access sa campaign funding at physical at online violence laban sa mga babaeng lider.
16: Women are present at the local level but thin at the top where national decisions are being made. Even in the Philippines where women's leadership is often celebrated, women remain concentrated in social welfare, health and education, and underrepresented in finance, security, and economic planning.
15: Upang maisulong ang pantay na access ng kababaihan sa politika, isinusulong ng ASEAN Gender Mainstream Strategic Framework ang quota o temporary special structures, financing para sa mga kababaihang kandidato, safety frameworks laban sa harassment at gender mainstreaming sa mga polisiya.
16: We must move from commitments to implementation and to measurable results. Through stronger monitoring, SEC disaggregated data and evaluations that hold our very own institutions accountable.
15: Para kay Kong Sorita, Undersecretary of State ng Cambodian Ministry of Women's Affairs, hindi lang dapat sa representasyon nakatuon ng paglahok ng kababaihan sa politika, kundi sa pagkakaroon ng tunay na pagkakataong makapag-ambag, maka-impluwensya sa mga desisyon at makapamuno.
17: Meaningful participation means more than being present. It's more having the opportunity to contribute, influence decisions, shape priority, and exercise leadership. Advancing these agendas, therefore, requires to look beyond number and better understand to structural, institutional, and social factor that shape women pathways into leadership.
15: Binigyan din naman ni European Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, ang kahalagahan ng pagtutulungan ng EU at ASEAN upang matiyak ang pantay na representasyon sa paggawa ng desisyon at pagpapatatag ng demokrasya.
19: When decision-making power is shared more equally, the public policy can better reflect everyone's needs and experiences. Greater participation by women also helps make democratic institutions more representative, more resilient, and more responsive.
15: Sa loob ng mahabang panahon, malaki na ang narating ng mga kababaihan sa larangan ng politika. Mahalaga ang kanilang aktibong partisipasyon sa pagpapanatili ng demokrasya at pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.

0: Sa ulat probinsya, sumiklab ang sunog sa isang mixed occupancy property sa Baguio City kung saan naapektuhan ang mga residente at ilang negosyo sa lugar. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Matinding lungkot ang naramdaman ni Kuya Rogelio sa bigla ang pagkawala ng matagal niyang ipinundar na negosyo, bahay at paupahan dahil sa pagsiklab ng sunog sa Purok 6 New Lucban Extension. Pasado alas 8 ng umaga kahapon nang mapansin ng mga residente sa lugar ang apoy na nagsimula umano sa isang laundry shop. Ayon kay Kuya Rogelio, pinapagawa nito ang kanilang terrace at pinaghihinala ang dumapo ang spark ng

0: out ng 9:25 ng umaga at batay sa initial na investigasyon ng BFP, isang mixed occupancy property ang nasunog kung saan apektado ang mga residential unit at mga negosyo rito. Dalawa ang sugatan sa insidente.
1: Nahirapan tayo sa kwan kasi maraming gamit at saka talagang malakas na yung sunog nung dumating kami. So paalala lang sa public sa bago tayo umalis ng ating mga bahay, make sure na yung maaaring pagmulan ng sunog, sana naitabi natin o naayos natin.
0: Namahagi naman ng tulong ang DSWD Cordillera sa 16 na pamilyang apektado ng sunog sa pamamagitan ng mga family food packs, ready-to-eat food, tubig na maiinom, non-food items at iba pa. Patuloy naman ang assessment sa pinsala sa nasabing sunog. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
2: Sanib pwersa ang pamahalaan at mga partner organization para mabigyan ng pagkakataon ng mga probationer at parolee sa Cebu City na makapagbagong buhay. Sa ilalim ng proyekto, binigyan din ang mga benepisyaryo ng suporta para sa kanilang muling pagbabalik sa komunidad. Iyan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
3: Pinalalakas ang suporta para sa mga probationer at parolee sa Cebu City sa pamamagitan ng Project Labang at Project Amuma. Pinangungunahan ito ng Cebu City Parole and Probation Office No. 1 kasama ang Volunteer Probation Assistance Association at mga partner organizations. Sa Project Labang, nakatutok ang programa sa livelihood, skills development at values formation upang matulungan ang mga kliyente na magkaroon ng pagkakakitaan at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Samantala, ang Project Amuma ay nakatuon sa paggabay at paghahanda sa mga kliyente sa kanilang pagbabalik sa komunidad.
4: And second chances simply because I am human and being human means knowing that we make mistakes. We make decisions we regret. Sometimes we lose our way. But I also believe that a person should not be defined forever by the worst thing they have ever done. If we continue to hold a person captive to their past, then we leave no room for change. And we take away the very hope that rehabilitation is supposed to give.
3: Sa Stakeholder Summit 2026, lumagda rin sa mga Memorandum of Understanding ang Cebu City Parole and Probation Office No. 1 at mga partner mula sa pribadong sektor. Sa pamamagitan ng mga kasunduan, pinatatag ang kooperasyon para sa livelihood, skills development at iba pang suporta para sa mga kliyente. Ibinahagi rin ng ilang benepisyaryo ang kanilang mga karanasan at kung paano nakatulong ang mga programa sa kanilang pagbangon at paghahanda sa muling pagbabalik sa komunidad.
5: Sa kapanahon sa akong kinabuhi, api na ako. Maunag yun ni ang katapusan para ka na ako. Nawala ang akong paglaong. Apag pinagi sa Project Labang, nakasabot ko nga kinahanglan di ay nga akong kalimtan ang kagahapon. Kung isipon nga koleksyon aron makasugod ko sa akong pagmao. Karon dili na nako tan-aw nang akong kagulingon isip usa ka tawo nga napakyas. Tan-aw nako ang akong kagulingon isip usa ka inahan nga adunay ikaduhang higayon. Ug akong nakatunan sa Project Labang, pwede pala ko makabangon pala ko.
3: Sa pagpapatuloy ng mga programang ito, umaasa ang Cebu City Parole and Probation Office sa patuloy na pakikipagtulungan ng mga stakeholders at volunteers para sa mas maayos na pagbabalik ng mga kliyente sa komunidad. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
6: Sa Ulat Sports, muling gumawa ng kasaysayan si two-time Olympian E.J. Obiena matapos niyang basagin ang Asian Games record at masungkit ang gintong medalya sa men's pole vault event sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Matagumpay na depensahan ni Obiena ang kanyang men's pole vault title sa Continental Games matapos ang kanyang 5.91 meter performance na bumasag sa dating 5.90 Asian Games record na siya rin ang may hawak. Ito na ay kalawang sunod ng gold medal finish ni EJ sa Asia at ang ikatlong gintong medalya ng bansa sa 20th edition ng torneo na ginanap ngayon sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: To be honest, I'm just like absorbing the moment. It's like, hey, enjoy this moment. You never know if this is gonna happen again. This is, you know,

0: once-in-a-lifetime opportunity. You never know. The next Asian Games is a long time, and this might be the last Asian Games. You don't know. You don't know. So I was just like, enjoy these moments. This is one for the books, and just poetic to have the rain during the awarding ceremony.
1: Patuloy ang pamayagpag ng Filipino tennis ace na si Alex Ayala sa 20th Asian Games. Patapos ang isa na namang panalo ngayong araw na nagbigay sa kanya ng tiket patungo sa semifinals ng women's singles event. Dinominahan ng 21-year-old pride ng bansa ang pambato ng Chinese Taipei na si Joanna Garland 7-5, 6-0 sa kanilang quarter-final matchup. Dahil sa panalong ito, abante na sa semifinals at sigurado ng may uwing medalya sa Ayala sa Aichi, Nagoya. Ito ay kalawang sunod na podium finish ng Filipino Tennis Forum sa Continental Sporting Event. Ngayong torneo, susubukang lagpasan ni Alex ang kanyang bronze medal finish sa 2023 edition ng Asian Games sa Hangzhou, China. Makakarap ni Ayala sa semifinals sa kompetisyon si Wang Ziyu ng China. Actress at singer na si Agot Isidro lilipad papuntang Portugal para sa pilgrimage sa Oktubre. Samantala, agad na sinold out ng youngsters ang day 3 ng Viaheng 20 concert ni Yeng Constantino. Magkaka day 4 kaya ito? Narito ang ulat.
2: Ako ang buda ngayon. Mabilis na na-sold out ang Day 3 concert na Biyaheng 20 Day 3 ni Yeng Constantino. Wala pang isang oras. Ang palabas ay magaganap sa November 17, 2026 sa Big Dome. Sa kanyang TikTok Live, nagulat si Yeng nang mabilis maubos ang mga tiket sa palabas at humihiling na ang mga tagahanga ng ika-apat na araw ng palabas. Kaya naman, nag-iyak na talaga, sobrang saya at umaapaw ang pasasalamat ng aktres. Direk John Paolo Q. Prats at ng buong produksyon nito sa suporta at pagtangkili. Dito na inanunsyo ng singer-songwriter na may day 4 na ang Biyaheng 20 sa November 18 sa Araneta Coliseum ulit at nagsimula ng ticket selling nitong alas 5 ng hapon. Sasabak sa isang mahaba-habang pilgrimage ang 60-year-old actress-singer na si Agot Isidro. Lilipad si Agot sa bansang Portugal sa unang linggo ng Oktubre para sa Camino de Santiago, The Way of St. James Pilgrimage. Ang pagdalakbay pananampalataya ay nagsimula noong 9th century. Makakasama ni Agot ang ilang mga kaibigan at maglalakad sila ng 180 kilometers mula sa Portugal papunta sa libingan ni St. James sa Cathedral sa Galicia, Spain. Ibinahagi ng aktres ang dahilan ng kanyang desisyon na lumahok sa naturang pilgrimage. Anya, gusto niyang mapatunayan na sa kanyang edad ay malakas pa sila at grateful siya sa kanyang healthy life. Inihahanda rin niya ang kanyang sarili sa paglalakad sa kanilang village sa Cavite na 8 kilometro. Aminado siya na hindi madali ang 7 araw na paglalakad sa pilgrimage, pero ito ay para sa kanyang pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap at sa 34th na anibersaryo nito sa showbiz. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: Para sa iba pang updates at balita, follow at like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
3: Bayan, 86 days na lang, Pasko na. At yan pong may itit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayo maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: The new sound. Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Publiko!
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: pasunulman na pagkuha ng inyong mga kargamento naman. Very good, very good. Ning kay Dr. Siegfried Yeye Manawis ng Percago. Abuhay ka sir, sana dumami palahi mo.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan.
0: Pordaya sa Tayog, Pangasinan, DSAan, pinalakas ang suporta sa mga farm production at backyard gardening. Nueva Ecija, Darlanga. Detali po dyan si Mildred Coke, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Nagpamahagi ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program Phase 2 ng Farm Inputs, Garden Tools at iba pang agricultural interventions sa mga benepisyaryo mula ng Picua Nueva Ecija at Anao at Ramos Tarlac. Isinagawa ang pamamahagi sa DA Research Outreach Station for Lowland Development sa Paraiso Tarlac. Bagong distribution, nagsagawa ang DA Saad ng meeting at orientation para sa farmer cooperatives and associations tungkol sa wastong paggamit at pangangalaga sa mga pinamahaging kagamitan at inputs. Kabilang sa pinamigay, ang garden tools na gagamitin sa pagtatayo at pagpapanatili ng backyard gardens, habang hybrid corn seeds at fertilizers naman na ang inilaan para sa susunod na cropping season. Ayon kay Charlie De La Cruz, chairperson ng Rizal Corn Farmers Cooperative, malaking tulong ang mga kagamitan at inputs sa pagsasaka at backyard gardening. Pinangunahan ng aktibidad ng SAAD Central Luzon Regional Program Management Support Office. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
0: Usapang Agrikultura, araw-araw na babaingan, alas 5, tagos hanggang alas 6 ng umaga, nationwide, worldwide po yan. Nakakasama naman natin this morning at pag-usapan natin ng good agricultural practices. Yan po yung field gap. Ano, importante po yan. Ano na sa panahon po natin ito na talagang dapat tinitiyak ko natin yung ating food security. Dahon ng mga sangkaterbang kalamidad. Rural man o man-made calamity. Patay tayo riyan. Sa linya po natin si Madam Jane Vina Gutierrez, Agriculturist 2 ng Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture.

0: na po yung tinatawag na good agricultural practices. Anong dapat nating pagkaunawa? Sino-sino ang dapat makinabang? Dapat gawin at anong dapat naunawain? Ating pag-uusapan this morning, ano ho? Good morning to sa ating guest, ano ho? Kay Ma'am. Anong pangalan uli ni Ma'am? Ma'am Jane Vina Gutierrez. Ma'am Jane Vina Gutierrez. Nako, magandang maga sa iyo, Ma'am.
1: Ayan, so hello po. Good morning po sa ating lahat. Good morning po, Kahero, at sa ating mga tagapakinig. And sa mga nanonood din po ngayong umaga.
0: Yes, Ma'am, good morning po. Ma'am, nandito ba kayo sa Quezon City? Nasa probinsya kayo? Gutierrez, eh, mga Gutierrez, mga ano to, mga Ilocano, mga Pangasinan.
1: Nandito lang din po ako sa Manila po, sa Taguig area po ako.
0: Andiyan kayo sa Taguig, ano. Okay, Ma'am, pag-usapan na ho natin, ano, bigyan nyo kami ng pagkaunawa, pagkatuto, at ito may practice natin ng tama, ano ho. Ito po ba yung tinatawag na good agricultural practices? Bakit good? Meron bang bad? Bakit po good? Ano po ang good agricultural practices?
1: Ayan, so ano po ba ang good agricultural practices? So ang good agricultural practices or ANGAP or kung tawagin po namin siya is PhilGAP or Philippine Good Agricultural Practices. Siya po ay certification program, ano po, na Bureau of Plant Industry. So kung i-define natin ano ba yung good agricultural practices, ito po yung mga wastong pamamaraan ng pagsasaka or yung tinatawag nga po natin na maayos na practice. Ano po, yung pinakalayunin po nito is para makagawa po tayo or yung mga farmers natin makapag-produce sila ng ligtas, dekalidad at sapat na production natin ng mga agricultural crops. Ano po, habang pinapangalagaan din natin yung kanilang kalusugan, yung kalusugan ng mga magsasaka, pinapangalagaan din natin yung kapaligiran natin at ganyan din po ang mga mamimili natin or yung mga consumers. Ano po. So yun yung gap. Kasi ang gap po ay meron siyang tinatawag po namin na apat na module. So ito po ay yung food safety, produce quality, environmental management, and workers' health, safety, and welfare. So, kaya yun po yung naging objectives nito. Ano po yung mataas na production, ligtas, dekalidad, and yung pangangalaga sa mga workers, sa farmers, sa consumer, and sa environment po.
0: Okay. Okay, ito'y tumutulong sa ating mga magsasaka, sa mga tamang pamamaraan, pagkatanim, tsaka pag-aani, at layon din po nito, yung maprotektahan yung kalusugan ng ating mga farmers, yung mga mamimili natin, at siyempre maalagaan din po natin yung ating kalikasan. Dating sa kalikasan, kuminsan dyan tayo nagkaroon ng problema, madami na ho. Hanggang sa ngayon po ba talagang marami pa rin ang gumagamit ho ng ano? Mga pataba na gamit po kemikal, eh kasi nga, sabi nga sa mga pag-aaral, kaya sobrang kemikal, nakakalasin po naman sa lupa, di ba ba? Kamat nakakatulong sa mabilis ang pag-aanit, napaparaming pag-aanit. Yan ang lundo ng industrial revolution ng araw eh. Paano ho ba natin matutulungan ng kalikasan, mabawasan po yung pagkalasin ng mga lupa? Kasi yung mga pesticide, yung mga pataba na kemikal, ang inirelease niyan, hindi lang simpleng carbon dioxide, nitrous oxide. Matindi pa ho yan na nagpapainit sa mundo, sa issue natin ng global warming. Tumatagal po yan base sa pag-aaral ng 100 taon sa atmosphere. Mas malaking pinsala ang nadudulot po nito. E, yung parte niyan, paano po natin binabalance? Kasi andito po tayo sa issue ng climate change.
1: Ayan po. So, tama po kayo, ano po, yung hindi rin po talagang maganda ang sobra-sobrang paggamit ng mga chemicals, ayan, yung mga farm inputs po kung tawagin natin. So, I think ang part ng good agricultural practices natin is yung paggamit din natin ng mga iba pang natural or mga tinatawag natin ng mga organic. Ano po? So parang ito yung mas mako-conserve natin yung ating lupa. So yung tinatawag natin na soil conservation po. Ano? So yung paggamit natin ng mga natural na or yung mga organiko na pataba instead na paggamit ng mga chemicals. So sa pamamagitan po nito, mas na ko-conserve natin yung lupa natin, no? So And then kasama na rin po dito yung tinatawag natin na mga crop rotation, ayan po, and yung pagpapahinga rin po ng lupa sa pagtatanim at sa pag-a-apply ng kahit na anong mga farm inputs. So, I think yun po yung mga practice na kailangan din po ini-implement ng ating mga magsasaka, ano po. So, kung aside dun sa mga chemicals, is gumamit po tayo ng mga organic.
0: Siguro talaga napapanahon po yung usaping organic. Sabi ko nga, bakit hindi ito i-shout out at maunawaan ng mabuti? Kaya na rin siguro ng mga mahilig mag-TikTok, ano yung mga influencer, ba't may paliwanag ito ng gusto? Kasi talagang malaki po ang problema natin sa global warming, sa climate change natin. At lahat, walang exempt dito, lahat po ng lahat ng tao sa mundo, talagang dapat po maging concern po ito. Po naman, may mga tanong, pamapasok din eh. Libre daw po ba? Paano daw kumuha ng certification? Yan ba'y libre? At ano ang visa? Validity nito? At ano mga requirements para maka-avail?
1: Yes po. Ang ating pong Philippine Good Agricultural Practices or PhilGAP po ay libre po ito. So free. Free application. Voluntary po ito sa mga farmers natin or yung mga producers natin na interested. Hindi naman po ito mandatory. So sa mga gusto lang po magpa-certify, libre po ito. Sino po ba yung mga kwalipikado or qualified na mag-apply? Of course, yung mga individual farmers natin, pwede rin po yung mga group like yung mga cooperatives or association. Ano po yung validity ng PhilGAP certification natin or gaano katagal? So once po na ma-PhilGAP certify po ang ating mga farmers, ang kanila pong certificates po ay valid for 2 years. So, 2 taon po kayong ma-PhilGAP certified po. And then, ano po yung mga requirements? So, meron kami pong nire-require na documentary requirements, kagaya po ng meron kaming application form na kailangan pirmahan and fill upan ng ating mga aplikante. Meron po tayong mga nire-require na farm layout, kasama na rin po yung kanilang soil analysis, so yung mga ganun po, and then ano po ba yung mga proseso ng kanilang pagtatanim, yung listahan ng kanilang mga ginagamit na farm inputs, patabaman po ba yan or chemicals, mga pesticidyo, so lahat po yung nakalista. And then ang magiging proseso po nito, yung mga gusto pong magpa-PhilGAP certification po kay BPI po ay mag-a-apply po muna kay DA Regulatory Office po natin sa regional, so or tinatawag natin ang mga DARFOs. Ayan, so yung mga regional field office ng DA. So doon po muna sila magsasubmit ng application kasi si DARFO po yung mag-pre-assess kung ready po ba yung kanilang mga farms para makapasa sa PhilGAP certification standards natin. Ano po? And then after po nila mag-apply kay DARFO, isasubmit po or i-endorse nila po ito kay Bureau of Plant Industry para naman po sa conduct ng inspection. Yun po. And then after inspection po, doon na po natin ipoproceed po sa certification committee. Then after the certification committee po is yung approval na po ng kanilang PhilGAP certificates po by the BPI director po.
0: Yan daw po mga interesado na mag-apply, pag ba sila ay registered at kinikilala po ng DA, dapat ba miyembro ng kooperatiba?
1: Yes po. Kasama rin po sa nire-require po kasi natin yung tinatawag na mga RSBSA, ayan, so kung may mga registration sila sa ating mga local government or municipal agricultures natin, RSBSA. And then kung mga kooperatiba naman po, hinihingian din po natin ng mga registration from the Cooperative Development Authority, ayan po. And kung mga corporation naman po, yung mga malalaking company, of course yung mga registration nila, SEC or DTI registration po.
0: Okay. Saka sakalimang na-issuehan na po sila ng certification, ano naman yung mga kadahilanan kung bakit pwedeng bawiin ng BPI yung naibigay ng certification? Meron bang mahigpit na pagbabantay?
1: Opo, pwede rin po natin ma-revoke ang kanilang certification kung mapatunayan po natin na lumalabag po sila sa ating requirements. So, kagaya na lang po ng kung halimbawa po ay yung mga GAP certified farms po is ginagamit nila sa hindi magandang gawain yung kanilang certification or pinapagamit nila sa mga hindi naman po talaga undergo ng inspection ni BPI. So, halimbawa, yung PhilGov certificate number nila is or yung mga traceability codes nila pinagamit nila doon sa farm na hindi naman din sa kanila or hindi na-inspect ni BPI. So, pwede rin po yun. Or kapag po, worst case scenario po, kapag po meron na tayong mga contamination, halimbawa po ay naka-apekto na po sa food safety. Ano? So, pwede pong labag din po kasi ito sa ating food safety law. So, under pa rin po ito nung ating batas. So, kaya pwede rin pong maging resulta ito ng revocation ng kanilang certification.
0: Jane, ano ho yung mga karaniwang nagiging dahilan, nagiging sanhi po, kung bakit bumabagsak yung isang sakahan sa isang sinasagawang inspeksyon? Ano yung mga kadahilan? Tama ba na yung kawalan po ng farm records, yung malinis sa paliguran, dapat meron din daw ganun eh?
1: Yes po, opo. Kung hindi po siya nagko-comply dun sa standards natin, ano po, halimbawa nga po is wala siya nung farm record. So, importante po kasi yung tamang record keeping. Nire-require siya ng PhilGov certification. So, kung wala siya noon po ng mga record, so hindi po kasi natin mapapatunayan na pinapractice niya po yung tinatawag natin na gap. So,

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: Handa para sa pagtama ng Super El Nino.
1: Headlines.
0: Halos 23 milyong pisong tulong na ilaan sa El Nino response ng Department of Social Welfare and Development.
1: Headlines.
0: Department of Energy. Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dahil sa pag-aproba ng suspension excise tax at sa LPG at kerosene.
1: Headlines.
0: House Prosecution. Ikinalugod ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon sa impeachment voting threshold.
1: Headlines.
0: Pangulong Marcos. Nanawagan ng sama-samang aksyon ng mga grupo mag-aral tungo sa isang bagong Pilipinas.
1: Headlines.
0: At sa balitang sports, big silver medalist Carlo Paalam at tennis sensation Alex Ayala tuloy ang paglaban para makamit ng gintong medalya sa Asian Games.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang mga detalye ng balita, mga kinukulang ahensya ng pamahalaan, puspusa na ang ginagawang pag-andaw sa pagtama ng Super El Nino. Power interruptions, water shortage at mga health monitoring sa mga vulnerable sectors, ilan sa mga focus ng pagtutok ayon sa Palasyo ng Malacanang. Wala Malacanang. At ang ulat po naman ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kanya-kanya ng paghahanda ang mga concerned government agencies kaugnay ng pagtama ng Super El Nino na inaasahang ganap ng mararamdaman ngayong Oktubre hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naririyan niya ang DENR.

0: Ganon din ang National Irrigation Administration. Ang Department of Agriculture, sabi ni Castro, ay nagkakaroon na ng irrigation system assessment at pinag-aaralan ng drought-resistant crops habang tinitingnan din ang adjustments sa planting schedules. Kasama din na ni Castro ang Energy Department na naghahanda gayong maaaring magkaroon ng mga power interruptions. Dagdag ni Castro na pati ang Health Department ay kasama din sa nagsasagawa ng preparasyon gaya ng ikakasang mga health monitoring and assistance para sa mga vulnerable residents gaya ng mga bata, matatanda, ganun din sa mga may health vulnerabilities. Pakinggan natin si Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Nandiyan na rin po ang paghahanda ng DOE dahil maaaring magkaroon ng mga power interruptions at pati po sa health monitoring and assistance for vulnerable residents.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alos 23 milyong pisong tulong na ilaan si El Niño Response ng Department of Social Welfare and Development. Report po dyan si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umakyat na sa 22.8 milyong piso ang kabuang humanitarian assistance na ipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng El Niño. Ayon sa DSWD, bukod pa ito sa nasa higit 1 milyon na rin na ipamahaging tulong ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa assistance sa DSWD ang mga family food packs pati ng emergency cash assistance sa ilang apektadong komunidad. Samantala, nasa 1.48 bilyon pa ang nakahandang quick response fund ng DSWD habang may karagdagang 45 million na standby funds sa ilang DSWD field offices na maaaring gamitin para sa relief operations. Meron ding mahigit sa 3.8 milyong family food packs ang nakaproposisyon sa mga disaster resource center ng DSWD. Sa kasalukuyan naman ay nasa 73,000 pamilya ang naitalan DSWD na apektuhan ng El Niño sa Regions 2, Maropa at Bicol Region. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi nagkaroon ng water interruption sa bansa sa kabila ng naranasan na pinabababang elevation o antas po ng tubig sa Angat Dam. Umabot na sa 150.57 meters itong July dahil po naman sa El Niño. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon, ito'y dahil naging epektibo ang pagdaragdag nila ng water sources. Niha, inaasahan nila ang matatapos ngayong taon ang konstruksyon ng 6 sa mga bagong plantang itinayo o itinatayo po ng MWSS. At 3 sa mga itong nasa lalawigan ng Cavite, isang nasa Pasay City, isa sa Antipolo City at isa pa sa Laguna Lake sa Pakil, Laguna.
5: So kabuuan po no ay meron po tayong inaasahan na around 452 million liters per day po na dagdag na tubig na manggagaling po sa mga additional water sources po no. So itong mga bagong planta po na to ay magiging ready na po no. Actually nag-ooperate na po ito para tuloy-tuloy po yung ating po magiging servisyo po no na pag-supply po ng tubig sa ating po mga customer ngayong El Niño.
3: MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon, sa ngayon, konsed na rin ang mga pag-uulan. Itong mga nakarang buwan ay abot na po sa 208.72 meters ang tubig sa Angat Dam. Ito'y malapit na po sa normal high water level na 210 to 212 meters. Samantala, good news para sa ating sektor ng transportasyon na gumagamit po ng diesel dahil inaasahan muling bababa ito sa susunod na linggo. Atay sa pinakahuling trading sa world market, posibleng bumaba ng nasa 1 peso and 51 centavos kada litro po ng diesel. Nasa 18 centavos naman ang posibleng ibaba sa kada litro po ng kerosene. Samantala, inasang tatas po naman ng nasa 20 centavos ang kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. Aring madagdagan at mabawasan pa mga nasabi mga presyo dahil po naman sa Biyernes ang opisyal na pagsasara ng trading sa world market.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpasalamat ang Department of Energy kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aproba ng suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ito sa ating mga kababayan sa gitna ng patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dagdag pa ng kalihim, mahalaga ang bawat hakbang na makatutulong sa mga pamilya, maliit na gandiyosyo at mga komunidad na umasa po naman sa LPG at kerosene. Asa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, siniguro naman ng DOE na patuloy ilang gumagawa ng mga hakbang upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan sa gitna po naman ng krisis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Labor and Employment naglatagho ng tulong para sa mga negosyanteng apektado ng wage increase. Report naman dyan si Lawrence Sanjoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Inilunsan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pangunguna ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Sagip Trabaho Program para matulungan ang mga kwalipikadong small and medium enterprises na apektado ng pagtaas ng minimum wage. Kailalim ng programa, maaari makatanggap ang mga kwalipikadong negosyo ng wage subsidy para sa hanggang 35 rehistradong manggagawa sa loob ng hanggang 90 araw. Sasagutin ng subsidy ang halaga ng ipinatupad ng wage increase gaya ng 60 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Kailangan patuloy na bayaran ng mga employer ang kontribusyon sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig at ECC at tiyaking mananatili sa trabaho ang mga manggagawa. Kabilang sa requirements ang job preservation and business continuity plan, kasunduan ng employer, DOLE at mga manggagawa at iba pang dokumentong isusumite sa DOLE Regional o Field Office. Ang Sagip Trabaho ay bahagi ng 2026 Tupad Program Development Plan na layong mapanatili ang trabaho at maiwasan ang pagsasara ng maliliit na negosyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 1 minuto na makalipas ay kanin po ng umaga. Samantala, ruling ng impeachment court sa voting threshold baseline constitutionally bulletproof. At tapos i-dismiss ng Korte Suprema ang mga petisyon. Wala sa Senado, narutong ulit po naman ni Ninfo Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Dinidisan ng impeachment court at spokesperson Attorney Reginald Tunggol na nagpapatunay sa pagiging constitutionally bulletproof ng mga interpretasyon at naging proseso ng impeachment court ang mabilis na pagbasura ng Supreme Court sa mga petisyong kumikwestiyon sa September 23 ruling nito tungkol sa pagtukoy ng baseline sa two-third vote requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Tunggol na kinikilala ng impeachment court ang naging aksyon ng Supreme Court en banc sa mga petisyong inihain laban sa desisyon. Anya, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon dahil sa kawalan ng standing at pagiging premature ng mga ito. Dahil dito, sinabi ni Tunggol na nananatiling buo ang September 23 ruling ng impeachment court at patuloy nitong gagampanan ang mandatong dinggin at resolbahin ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Giniitin ng tagapagsalita na nagsisilbing proteksyon sa independence sa Senado bilang impeachment court ang desisyon ng SC at hindi dapat maantala ang paglilitis dahil sa mga kasong isinasampa sa labas ng impeachment proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfo Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, House Prosecution Team, iginalugod ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon sa impeachment voting threshold. May report naman dyan si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kinalugon ng House Prosecution Panel ang desisyon ng Supreme Court na ibasura yung mga petisyon kumikwestiyon sa voting threshold na kailangan para sa conviction sa impeachment case. Ayon kay House Prosecutor Lena De Lima, malinaw na walang legal standing ang mga petitioner at premature ang kanilang mga inihain. Sinabi ni De Lima na hindi sa bilang ng boto ang nakatuon ng prosecution, kundi sa paglalahad ng matitibay na ebidensya upang manaig ang katotohanan. Ayon naman kay House Prosecutor Chel Jokno, welcome development na desisyon dahil hindi pa umano justiciable ang usapin. Anya, mas mainam kung hintayin muna ang pinal na desisyon ng impeachment court bago muling tumulong sa Supreme Court. Samantala, sinabi naman ni House Prosecution Advisor at spokesperson Ace Borbers, makatutulong ang naturang ruling para magpatuloy ang paglilitis at makumpleto ng prosekusyon na presentasyon ng kanilang ebidensya. Diin ni Borbers, natututok sila sa pagsusuri sa mga testigo at pagpapatunay sa mga alegasyon sa Articles of Impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mandala Prosecution, handang isumite ang mga bank records si Vice President Sara Duterte lang paisa-isa kung katanggihan ng depensa ang mga mungkahing stipulations. Report si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nakahanda ang House Prosecution Panel na dumaan sa mahabang proseso ng paglalahad ng mga bank records ni Vice President Sara Duterte sakaling tanggihan ng depensa ang kanilang mungkahing stipulations. Sinabi ni House Prosecutor Terry Lidon, handa silang ipresenta ang bank records ng paisa-isa at kada banko. Ayon pa kay Lidon, bukod sa direktang paglalahad ng mga dokumento, hindi rin nila isinasara ang posibilidad na ipatawag sa witness stand ang mga opisyal mula sa mga nasabing bangko. Layunin ng presentasyon na patunayan ang kredibilidad at authenticity ng mga dokumento, pati na rin ang mga halaga ng bank accounts. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
10: Well, at the moment, syempre, inantay po namin yung pagpapasya dito po sa admissions nito pong kabilang partido dito po sa mga bank records. So, we are deciding kung we will ask for stipulations, but in the event that we do not or they will reject stipulations, then we will have to present the bank records piece by piece, bank by bank. No? But I think with a focus on the most important accounts and the most important bank.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, patuloy na magiging maikpit ang pagsusuri ng Senado sa budget ng Department of Public Works and Highways dahil sa patuloy na pagkakaroon ng mga proyektong may red flags. Ayag ito ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagdinig sa panukalang budget ng DPWH para po naman sa susunod na taon. Ayon kay Gatchalian, pagamat may mga reformang ipinatubad na sa kagawaran, marami pa rin proyektong nakakalusot sa pagsusuri. Aniya, sa pagsusuri ng kanyang tanggapan, 7,107 sa 11,395 infrastructure projects na nakapalupo naman sa 2027 National Expenditure Program ang hindi bababa sa isang red flag. Abot naman sa 455 billion pesos ang kabuang alokasyon para sa mga naturang proyekto. Bilang sa mga natukoy na red flag ang mga proyektong walang station number o coordinates, duplicate projects, ang proyektong muling limitaw sa 2027 NEP matapos maisama sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Lamsam projects, overlapping at fragmented projects, hindi tukoy na scope of work, magkakaibang uri ng trabaho na nakalista para sa isang proyekto.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nakabalik na sa Milan Edroy. 27 Pilipinong pasahero po naman na sangkot sa bus accident sa Bavaria, Germany. Ayon kay Overseas Workers and Welfare Administration Chief Patricia Yvonne Kaunan, itong Pilipinong tinulungan na pamahalaan sa pagbalik po naman sa Milan. Aniha, dalawang iba pang nakapagbalik na sa Milan sa tulong po ng kanilang mga pamilya. Ito pang Pilipino na nanatiling naka-confine sa ospital sa Bavaria, abang isa sa na-discharge na, natulungan naman ang pamahalaan para makabalik po sa Milan. Samantala, naasikaso na ng mga otoridad ang pagpapauwi po naman ng mga 12 Pilipinong nasabi sa aksidente. Nanatili naman sa Germany si Kaunan at sinabi niyang bibisitahin niya ang mga ospital upang mamonitor ang kalagayan ng mga Pilipinong patuloy na nagpapagamot. Niyak po ng DMW at ng OWA na naikipag-ugnayan sila para makapagbigay po ng legal assistance sa mga pasahero at kani-kanilang mga pamilya.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 16 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. At mulang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 17 minuto na makalipas sa 6 po ng umaga. Balik tayo sa ating balitaan. Report tayo sa Malacanang. Sama-samang aksyon ng mga guro at mag-aral tungo sa isang bagong Pilipinas. Nawagan po ni Pangulong Marcos sa Palasyo ng Malacanang. At ang gulat ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
12: Tuloy ang Marcos Administration sa pagsusulong ng mga programa at mga oportunidad na magpapaigting sa career growth at kaalaman ng mga guro. Ito ayon sa Pangulo ay bilang sukli sa laki ng demand na hinihingi ng buong bansa sa mga ito. Sa selebrasyon ng National Teachers Month, kinilala ni Pangulo Marcos ang sakripisyo at papel ng mga guro na hindi lamang anya natatapos sa silid-aralan. Binanggit rin ni Pangulo Marcos ang inilunsad ng MyTech na layo magbukas ng mas maraming oportunidad para sa karera ng mga guro. kasabay nito ang patuloy na pagbibigay parangal sa mga guro na nagpapamalas ng katangi-tanging dedikasyon at commitment sa kanilang professional growth. Kaugnay nito, nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat ng mga Pilipino na sama-samang itaguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan suportado ang mga guro at handa ang mga mag-aaral na makiisa sa paghubog ng hinaharap ng Pilipinas.
13: As we move forward, let us continue championing the teaching profession. Give our teachers every opportunity to become better at the work that they do. So together, let us build a bagong Pilipinas where our teachers are supported to do their best work and our learners are prepared to help shape the country's future.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang titiyak sa kabakanan ng mga guro sa buong bansa, nananatiling prioridad ng Department of Education. Report si Jemal Vergala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
14: Pusbusan ang ginagawang hakbang ng Department of Education para tiyakin na susuportahan gayon din ay napangangalagaan ang kapakanan ng mga guro. Ito ang binigyan din ni Education Secretary Sani Angara ng parangalan nito ang mga natatanging guro kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon sa pagdiriwang ng National Teachers Month. Binigyan din dito ang pangako ng pamahalaan na ibinibigay na kalidad na edukasyon sa mga guro na siya susi naman para sa pagpapataas ng antas ng pagkatuto ng mga estudyante. Ayon kay Angara, nagsisimula ang dekalidad ng edukasyon sa mga guro na may sapat na paghahanda, sinusuportahan at may kakayahan tumugon sa nagbabagong pangangailangan ng mga mag-aaral. Kahapon, pinarangalan ang at binigay pagkilala ang mga guro dahil sa natatangin nilang ambag sa sektor ng edukasyon at sa pagtataguyod na may taas ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral.
15: Pagdating sa edukasyon, number one priority yung pag-alaga sa ating mga teachers dahil inaalagaan ng mga teachers. Siyempre, nagiging dekalidad yung edukasyon dahil nakaka-focus sila sa education. So, ang daming intervention or action na talagang nakatutok sa ating mga guro, hindi lang sa kanilang trabaho, kundi pati sa kanilang pampersonal, sa kanilang pagkalusugan, sa kanilang mga benepisyo, among others. No?
14: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, bibisitahin ng Department of Education ng mga pampubliko at pribadong paralan sa buong bansa. Nalumhog sa 2025 Program for International Student Assessment. Layo po nitong mapanatili ang tagumpay ng bansa at palakasin ang mga local support network ng mga mag-aaral sa 2025 PISA cycle. Inilalang Pilipinas bilang pinakamabilis na umunlad sa bansa sa buong mundo sa reading. Mas din ang marka ng bansa sa reading, science at mathematics kumpara po naman noong 2022. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, kailangan ng pangmatagalang dedikasyon para mapanatili ang tagumpay nito. Hindi anya sapat ang isang programa, administrasyon o assessment cycle dahil kailangan ng pagtutulungan po ng lahat. Sa ngayon, nagsimula ng mag-iko sa iba't ibang rehiyon mga opisyal ng DepEd kasama ng monitoring team at testing coordinator. Nagamitin ng DepEd ang mga field visit na ito upang gawing permanente ang mga nakamit na tagumpay sa pamamagitan ng mga programa gaya ng Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL Program.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ang balita, pinalawing muli ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang appointment ni Public Works and Highway Secretary Vince Dixon at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Inanunsyo ito ng Executive Secretary Ralph Pecto sa panayam sa Senado matapos sumarap sa budget hearing ng Senate Subcommittee on Finance. Ayon kay Recto, natagdang panahon ay susumiti ni Pangulong Marcos sa Commission on Appointments ang appointment papers na Dixon at Lopez. Din, na iba pang miyembro ng gabinete na hindi pa nakukumpirma ng komisyon. Tinalaga si Dixon bilang DPW Secretary noong September 1, 2025, tapos ilipat po naman mula sa DOTR.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kalita naman siya ni Lopez bilang Transportation Secretary noong September 2025. Matatandaan kinustyon ng ilang senador ang hindi pa pagsusumitin ng Pangulo sa CA ng appointment ng ilang miyembro ng gabinete. Bilang dito sina Recto, kailangan muling sumalang sa CA bilang Executive Secretary at tapos siyang makumpirma noon bilang kalihimpo ng Department of Finance. Kung kina Recto, Dixon at Lopez, hindi pa rin sinusumite sa Commission on Appointments ang appointment ng mga kalihim ng Justice, Environment, Health at Tourism, hindi ng ilang pang opisyal po naman ng Ehekutibo.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inagkukomento ng Korte Suprema ang Office of the President, Commission on Elections at Kongreso kaugnay Kapitisyon, kung may kwestiyon sa pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguriang kabataan, inigyan ng Supreme Court ang mga respondent ng 5 araw para magsumitin ng kilalang komento. Kabilang ang hiling na temporary restraining order o TRO o status quo ante order. Inihain ang petisyon ni Attorney Election Lawyer Attorney Romulo Macalintal na kung may kwestiyon sa constitutionality ng Republic Act 12326 sa ilalim ng batas. Pinalawig ang termino ng mga kasalukuyang opisyal at pinagpaliban ng Barangay Sangguniang Kabataang Eleksyon o BSKE sa Nobyembre 2028 mula sa nakatakdang Nobyembre sana ngayong taon. Ayon kay Macalintal, dapat ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang batas dahil ilalabag umano nito ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga opisyal.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Mel Sarmiento, panawagan ng mas malawak na partisipasyon ng mamamayan para po naman sa pangmatagalang kapayapaan sa pagkatapos po ng National Peace Consciousness Month. Ay, direct report po dyan si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Report.
16: Ipinanawagan ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento ang mas malawak na partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala upang makamit ang pangmatagalan at inklusibong kapayapaan sa bansa. Sa kanyang talumpati para sa pagtatapos ng National Peace Consciousness Month at Gawad Kapayapaan 2026, sinabi ni Sarmiento na hindi nagtatapos sa mga kasunduan ang pagsusulong ng kapayapaan. Dapat anyang maramdaman ito sa mga komunidad, pamilya at kabuhayan ng mga Pilipino. Hinimok din niya ang mga dating rebelde at kombatant na makilahok sa barangay, municipal, city, provincial at regional development councils upang maipahayag ang kanilang mga pangangailangan at makatulong sa monitoring ng mga proyekto ng pamahalaan.
17: Our people really do not have to take up arms. There's a platform for people to be able to articulate what their needs are. Participate in governance.
16: Binigyang diin din ng kalihim ang mahalagang wakasan, ang karahasan upang mas mailaan ang resources ng bansa sa pag-unlad. Ayon kay Sarmiento, mananatiling nakatuon ng OPAPRO sa whole of government at whole of society approach upang mapatatag ang peace gains at maisulong ang isang mas inklusibo, resilient at nagkakaisang Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, tiniyak ng Presidential Communications Office na hindi ipapasa sa publiko ang anumang dagdag sa printing cost ng passport. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, umihiling ang APO Production Unit sa Department of Foreign Affairs ng subsidy para masagot ng pagtas ng gasto sa paggawa ng pasaporte. Sinabi ni Gomez na hindi na nagbago ang kasalukuyang printing rate mula pa noong 2016. Sabi ito ni PCO Secretary matapos talakay po naman sa Senate Subcommittee on Finance ang panukalang pagtaas ng passport fee mula 900 piso tungo po naman sa 1,500 piso. Sa budget hearing ng PCO, pinaliwanag naman ni APO Production Unit Head Attorney Hill Carlos Puyet na subsidy mula sa DFA ang hinihiling nila dahil hindi sapat ang kasalukuyang presyo para matugunan tumataas sa production cost. Nagpaho ni Puyet, nakaka-apekto rin ito sa kanilang production cost sa paglawak ng validity ng passport mula 5 taon tungo sa 10 taon dahil bumaba ang volume ng napopuntos na passports. Ligyang diin naman sa Senate Canadian Finance Chairman Senator J.B. Hersito na kailangang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng passports lalo na para sa mga overseas Filipino workers. Sinabi ng Senador na kung kinakailangan ng subsidy ay itong pag-aralan at pagtulungan ng mga kinaukulang ahensya para hindi mahirapan ang publiko sa pagkuha po naman ng pasaporte.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, United States Forces umalis na sa Iraq. Iran back Malaysia at ilang Islamic State posibleng lumakas. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, natang ulat po naman ni J.R. Revalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Umalis na sa Iraq ang mga natitirang pwersa ng Estados Unidos matapos ang mahigit 2 dekadang presensyang militar sa bansa. Ayon sa ilang mga Iraqi security official, nagdudulot ito ng pangamba na maaaring lumakas ang mga grupong milisyang suportado ng Iran at muling magkaroon ng pagkakataon ng Islamic State na makapag-organisa. Ang withdrawal ay bahagi ng kasundo ang ginawa noong 2024 para wakasan ang misyon ng International Coalition laban sa Islamic State. Bago ang withdrawal, tumulong ang mga pwersang Amerikano sa intelligence, surveillance at operasyong kontraterorismo ng Iraqi Security Forces. Bagamat itinuturing ng ilang Iraqi ang pag-alis bilang hakbang tungo sa soberanya, may pangamba naman tungkol sa seguridad. Sa ngayon, nakatutok ang Baghdad sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang minomonitor ang mga grupong kaalyado ng Iran at aktibidad ng Islamic State. Susubukan rin ang Iraqi forces na patunayan na kaya nilang protektahan ang bansa nang may mas kaunting tulong mula sa Estados Unidos. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
3: Ating balitang sports, Olympic silver medalist Carlo Paalam at tennis sensation Alex Ayala. Patuloy ang impresibong panalo para sa layunin na mag-uigipo naman ng gold medal sa Aichi Nagoya Asian Games. Si Judith Caringa lang, Sports Radio 918 sa detalye.
19: Pumasok na sa gold medal match ang Olympic silver medalist na si Carlo Paalam matapos na daigin ang world champion na si Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan 3-2 split decision sa men's 55kg semifinals dito sa Nisho Stadium. Maagang nakuha ng pride ng Cagayan de Oro at bukid noon ang momentum nang hayaan na pumasok ang Kazakh at saka naman siya mag-counterpunch. Tangka ni Paalam na tapusin ang 16-year o gold medal drought ng bansa sa pagharap kay Japanese Rui Yamaguchi sa araw ng Biyernes. Samantala, umabante rin si Alex Ayala sa semifinals ng tennis competition at nakasisiguro na muli ng bronze medal sa women's singles. Tinalo ni Ayala si world number 147, Joanna Garland ng Taipei 756 Love para pumasok sa semis laban kay Chinese Wang Ziyu. Hangad ni Alex na hindi lamang makuha ang gold medal ng Asian Games, kundi pati na ang Olympic qualification berth para sa 2028 Los Angeles Games. Patuloy ang paglahok ng mga Pilipinong atleta ngayong day number 12 na ng Asian Games kung saan hangad na madagdagan pa ang kasalukuyang kartada na 3 gold medals, 3 silver at 12 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judy Caringal, Sports Radio, Aichi, Nagoya, Japan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 30 minuto na makalipas, sa ikanin po naman ng umaga, magbabalik po ang kalumang bahagi ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw na ito ng Huwebes, ng araw sa buwan ng Oktubre. Sandali po lamang, ilan mo lang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
21: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
22: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
21: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 34 minuto na makalipas, ay kanin po ng umaga, dako pa rin tayo sa ating mga balitaan. Ito naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon natin ang Tugigaraw, Department of Agriculture at Provincial Government po ng Cagayan, ilulunsad ng kauna-unahang corn post-harvest facilities sa probinsya. May detalye sa April Radio ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Inaasahang matutugunan na ang solerani ng mga magsasaka ng bais sa probinsya ng Cagayan sa pagpapatuyo sa kanilang mga ani. Makaraang maisagawa ang pagpipirma sa Memorandum of Agreement at Tripartite Use of Rect Agreement para sa pagtatayo ng kauna-unahang corn post-harvest facility sa lalawigan. Pinangunahan ni na Department of Agriculture o DA Regional Executive Director Rosemary Aquino, Governor Edgar Aglipay at Gataran Mayor Matthew Nolasco ang pagpipirma sa kasunduan na hudyo ng pagtatatag sa 750 milyon pesos na halaga ng proyekto sa Barangay Kumaw sa Gataran. Ang proyekto ay pinaglaanan ng DA ng 700 milyon pesos na pondo habang 50 milyon pesos naman ang manggagaling sa pamalang panlalawigan na magagamit sa water system, access road at sa elektrisidad. Ayon kay Red Aquino, ang pagtatatag sa drying facility na ito ay katuparan sa pangarap ni Secretary Francisco Chu Laurel mula sa naging atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na mahihirapan pa ang mga magsasaka sa probinsya karaang masaksihan ang pagbibilad ng palay sa mga lansangan. Nabatid na nais pa nilang palawakin ito at makapagtatag din sa iba pang bahagi ng Cagayan upang makatulong sa mas marami pang corn farmers na maibsan ang problema sa post-harvest losses. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, lalawigan po ng Pangasinan, nakapagdala ng 4.3% economic growth nitong 2025. Poverty rate bumaba naman sa 8.6%. Ay detalye si Berna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Nagtala ng 4.3% tapaglago ang ekonomiya ng Pangasinan noong 2025 kasabay ng pagbaba sa 8.6% ng poverty incidence sa lalawigan. Iniulat ni Engineer Rowena Ignacio, Provincial Planning and Development Coordinator ng Pangasinan Provincial Planning and Development Office, ang mga datos sa Provincial Product Accounts Dissemination Forum ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa ulat, umabot sa 408.45 billion ang economic output ng Pangasinan noong nakarang taon. Mas mataas ang 16.83 billion kumpara sa 391.62 billion noong 2024. Dahil dito, nananatiling pinakamalaking bahagi ng ekonomiya ng Ilocos Region ang lalawigan ng Pangasinan na kumakatawan sa 53.1% ng regional output. Mas malaki rin ang economic output ng lalawigan kaysa sa pinagsamang output ng La Union, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nag-ambag ang Pangasinan ng 2.30 percentage points sa 4.5% na kabuang economic growth ng Region 1 noong 2025. Samantala, bumaba sa 8.6% ang poverty incidence sa lalawigan mula sa 16.1% noong 2023. Mas mamaba ito sa 9.7% na additional poverty rate. Katumbas nito ang pagbaba ng tinatayang bilang ng mga taong nasa kahirapan mula 512,692 nga sa 277,340 o 235,350 na mas kaunti kumpara sa nakaraang poverty estimate sa mga pangunang industriya. Nanguna ang trade, kasunod ang agriculture, forestry and fishing, construction at manufacturing.
5: Manufacturing. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ikayat ng mga mamamayag sa lalawigan po naman ng Laguna na maging katuwang mga programang pangkapayapaan. Ay detalye sa may formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Hinikayat ni Director Noli Mapili, Head ng CPP-NPA-NDF Peace Process Office, ang tulong ng mga mamamayag sa lalawigan ng Laguna upang maipaabot ang programa ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at paglaban sa problema ng insurreksyon sa bansa. Sa isinagawang media briefing para sa localized peace engagement and its transformation program, sinabi niya na mas malawak ang naaabot ng mga mamamahayag bilang instrumento sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa programa ng pamahalaan para sa friends rescued o dating former rebels sa kanilang pamilya at sa komunidad. Sa ilalim ng transformation program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, ibinibigay sa lahat ng friends rescued ang security component, confidence and building measure component, socio-economic, healing at ang reconciliation component. Bukod sa mga programa ng OPAPRU, tinitiyak nito na mapasama sa local investment plan ang plano para sa FR upang magpatuloy ito sa loob ng 3 taon na may kaakulang pondo na ilalaan ng isang lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, may 53,000 surrenderies na ang nagmula sa CPP-NPA-NDF habang may nasa 50,000 naman ang nag-apply para sa amnestia. Hindi pa rito kabilang ang iba pang extremist groups tulad ng MILF, Abu Sayyaf at iba pa. Patuloy rin ang OPAPRU sa pagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga Peace Development Center o PDC sa bawat rehiyon na nabigyan ng estadong SIPSO Stable Internal Peace and Security. Noong June 2026 ay dinaklara na bilang insurgency-free ang buong Calabarzon, kung saan nakasama ang Quezon sa Batch 3 na nagkaroon naman ng PDC simula noong 2025. Inaasahan ng OPAPRU na sa taong 2027, magkakaroon na rin ng PDC ang lalawigan ng Batangas at ang Rizal. Ang PDC ay isang collaborative hub at isang operational mechanism na itinatag ng OPAPRU katuwang ang LGUs para suportahan ang peace building, reconciliation at socio-economic transformation ng FR. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, mahigit naman sa 100 mall at store managers, security officers, ay layo po naman sa security summit ng Albay PNP. May detalye si Jay Molante, Radyo Pilipinas, Albay.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Sumailalim ng 102 mall at store managers kasama ang mga security personnel mula sa iba't ibang business establishments sa lalawigan ng Albay para sa isinagawang Albay Security Summit na inorganisa ng Albay Police Provincial Office sa 3rd floor SM City Legazpi Activities Center. Ayon kay Albay Police Provincial Office Director, Police Colonel Noel Donato Nunez, layunin ng aktibidad na ito na magkaroon ng maagang intervensyon laban sa mga krimen tulad ng shoplift at salisi, lalo na't pumapasok na ang Burmans kung kailan inasang tataas ang insidente ng pagnanakaw. Binigyang din ni Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na ituturing na opisyal na force multiplier sa mga security officers sa loob ng mga establishmento habang nakatutok naman ang mga pulis sa labas at dapat ding agad na gamitin ang mga hinihinging koordinasyon tulad ng pagtawag sa 911 hotline kapag may nagaganap na illegal na gawain. Bukod sa mga protocol sa paghawak ng mga menor de edad, kababaihan at pagkilala sa mga bahagi ng baril o improvised explosive devices, inanunsyo rin ang pagsusulong ng Smart Albay Initiative, isang zero-cost project sa pagkikipagtulungan ng mga barangay captain upang mag-mirror ng mga CCTV feeds sa mga crime-prone areas at national highways papunta sa Police Command Center. Ayon pa sa datos ng Police Regional Office 5, bukod sa pagpapalakas ng Oplan Bandilio at paggamit ng mga placards at body-worn cameras, nagtala rin ng record high arrest ang kanilang ginawang wanted day nitong huling bahagi ng Setyembre na umabot sa mahigit 500 wanted persons habang nakatakda rin magkasan ng simultaneous anti-criminality operations at paghahain ng mga search warrants laban sa mga drug personalities at nagmamayari ng loose firearms bago magtapos ang Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 42 minuto na makalipas, ikanin po naman ang maga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Mulang mahalagang paalala.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balik po tayo sa ating balitaan bago tayo ng Radyo Pilipinas kay Bayog. 2.35 milyong pisong halaga para po naman sa Child Development Center. Ay turnover na po sa pagsanhan. Ay detalye si Jermaine Perito ng Radyo Pilipinas kay Bayog.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: In-turn over ang bagong multipurpose building o Child Development Center sa Barangay Bangon, Pagsanghan, Samar. Layunin ng bagong pasilidad na magbigay ng dedikadong lugar para sa early childhood education, pangangalaga at development activities ng mga bata sa komunidad. Pinondohan ang proyekto sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, Fiscal Year 2025 na may 3 million peso national subsidy at 350,000 peso counterpart mula sa LGU Pagsanghan. Sa turnover, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na learning environment para sa mga bata bilang suporta sa kanilang pagkatuto, paghubog ng mabuting asal at paghahanda sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Bavas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mandala, DSWD na mahagi po naman ang social pension sa mayigit sa 700 senior citizens bilang karagdagang beneficiaryo. Tapo naman dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Lagyan si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Karagdagang 740 indigent na senior citizens mula sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu ang nakatanggap ng social pension mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 3,000 piso para sa unang quarter mula sa social pension program ng DSWD. Sa nasabing programa, bawat kwalipikado indigent senior citizen ay makakatanggap ng 1,000 pisong buwanang social pension mula sa pamahalaan. Ang payout ay ginanap sa Basketball Court 1 sa Barangay Poblasyon sa Lapu-Lapu sa tulong ng City Social Welfare and Development Office at Office for the Senior Citizens Affairs. Bilang bahagi ng kaganapan, tinuruan at ipinaliwanag ng Globe Telecom sa senior citizens ang tungkol sa kaligtasan sa online at kung paano makakaiwas sa online scams. Sa session, nagbigay ng practical na tips ang Globe upang matulungan ang senior citizens na protektahan ang kanilang sarili mula sa online scams at iba pang mga banta sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Maliban dito, patuloy na pinapatupad ng Food Terminal Incorporated, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu, ang pagbebenta ng 20 pesos bawat kilo ng bigas, kung saan ang mga benepisyaryo ay makakabili ng hanggang 10 kilo ng nasabing bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
24: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
24: News Nationwide.
3: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lang, ilan mo lang palala.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balik po tayo sa ating balitaan. Dako tayo ng Radyo Pilipinas Iligan. Arada de San Miguel, matagumpay na itinaspo bilang bahagi ng D&D Festival 2026 Iligan City. Ay detalye si Alvidad Bashir, Radyo Pilipinas Iligan.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagkaisa ang iba't ibang sektor sa Iligan City para sa dakilang parada ni San Miguel bilang bahagi ng pagdiriwang ng D&D Festival 2026. Pinuno ng iba't ibang contingent ang mga lansangan mula sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng pambansang pamahalaan hanggang sa mga non-government organization, private sector, mga barangay at mga lokal na establishmento. Ipinakita ng bawat grupo ang kanilang talento, pagkamalikain, sigla at pagmamalaki na nagbigay ng mas makulay at masiglang atmosfera sa buong parada. Hindi lamang ito pagmamartsa, ito ay isang pagdiriwang ng pagkakaisa ng mga Iligano, isang pagbupugay sa lokal na kultura at tradisyon, sa diwa ng komunidad at sa debosyon kay Senior San Miguel. Para sa Bagong Pilipinas, Alvidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, joint meeting para sa proteksyon ng mga kababaihan at mga kabataan sinagawa sa Provincial Government ng Lanao del Sur. Ay detalye si Malik Bambuay, Radyo Pilipinas, Marawi.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nagsagawa ng ikatlong joint meeting ang Lanao del Sur Provincial Council for the Protection of Children o PCPC at Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children o PCAT Bausi. Isinagawang pagpupulong sa social hall ng Provincial Capital sa Marawi City kung saan tinalakay ang mga isyong may kaugnayan sa proteksyon ng mga bata at paglaban sa trafficking at karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Binigyan din ni Board Member Daung Amir Bitor, chairperson ng Sangguniang Panlalayugan Committee on Women, Children, Elders and Family Affairs ang kahalagan ng patuloy na pagtutulungan ng mga ahinsya upang matugunan ang mga problema ang kinakaharap ng kababaihan at mga bata. Inilahad din sa pulong ang mga update sa mga kaso ng violence against women and their children o VAWSI mula sa iba't ibang service areas, kabilang ang mga ulat mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD Lanao del Sur Areas A and B. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit po naman sa 100 kilo ng meat products na samsam ng City Veterinary sa Cagayan de Oro. Ay detalye si Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Kumigit kumulang 681 kilos ng iba't ibang uri ng karne at produktong karne, kabilang ang lokal at imported na manok, karne ng kambing at mga processed meat ang kinumpiska ng City Veterinary Office dahil sa hindi wastong paghawak at pag-iimbak sa mga ito. Isinagawa ang pagkumpiska sa isang pinagsamang inspeksyon kamakailan ng mga tauhan mula sa City Veterinary Office, National Meat Inspection Service at ang City Economic Enterprises and Business Development Administration sa mga palengke ng Cogon, Carmen at Puerto. Ayon kay City Veterinarian Dr. Helen Antacandong, ang Department Manager ng CVO, ang hindi wastong paghawak at pag-iimbak sa karne ay paglabag sa RA 9296 at DA Administrative Orders Number 5 and 6. Ang inspeksyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na ipatupad ang safety standards, pagsunod sa mga regulasyon at pangalagaan ang kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ay, sumin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas, News Nationwide, ngayon pong araw nito ng Lunes, araw sa buwan ng Oktubre. Nangalan pa rin po naman ni Alan Alyanique, unyo na kasama, Hero Ilustre Robrigado. Maraming pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinila.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: tanghali. Monday to Friday. Sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas. Radio Publico. And the Capital.
1: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. In the new era of collaboration.
2: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radio Pilipinas. Radio Publico. Sa 104.3 The Capital.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit. Prolific in the area, the city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
1: pare inaw nandidong warano ni anarampay na.
9: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
14: kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
15: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
14: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
18: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang palatuntunan ng Boses na papakinggan nyo pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, kami po ay napapanood at napapakinggan sa ating mga social media pages at kami po ay pansamantalang napapakinggan naman sa ating himpapawid sa Capital 104.3 FM. Ako po ang ating panayam mula po sa ating mga kasamahan Lasa OWA. Kapi muna natin ang ulat mula sa ating kasamahang si Marian Bastasa. Tatlong araw na transport strike sa Quezon City mapayapang nagtapos ayon sa Quezon City Police District. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Naging ligtas at maayos ang tatlong araw na transport strike ng piston at malibela sa Quezon City mula September 28 hanggang 30. Ayon sa QCPD, walang naitalang anumang major untoward incident sa lungsod sa buong panahon ng pagtitipon. Bukod sa pagtitiyak ng seguridad, nag-deploy ng mga tauhan ng QCPD sa mga pangunahing lansangan, transport hubs at convergence points para tumulong din sa traffic management at magbigay ng libreng sakay na nakatulong sa halos 200 pasahero sa panahon ng transport strike. Pinuri naman ni Acting District Director Police Brigadier General Christopher Olazo ang mga QCPD personnel sa kanilang pagiging mahinahon at profesional sa pagtugon sa aktibidad. Patuloy rin naman o igagalang ng QCPD ang karapatan sa mapayapang pagtitipon ng lahat at susundin ang prinsipyo ng maximum tolerance sa pagtugon sa mga katulad na aktibidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
18: Maraming salamat sa ating kasamahang si Marian Bastasa. Oras po natin mga kababayan, 19 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga habang inaantabayanan po natin ang ating panayam kasama po ang ating butihing administrator ng OWA, Admin PY Kaunan, Ilang mga paalala muna mula po sa aming gimpilan.
20: Boses kasama si Alan Alanige.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
24: King of the Road.
23: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
25: Maari bang umusog-usog ng konti?
23: Sakay na!
22: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
20: Radyo Pilipinas is on Viber.
26: Viber.
20: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
27: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Boses kasama si Alan Alanige.
18: 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa lamang, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Po sa ating mga kababayan na nababiyahe patungo po sa kanilang mga lugar ng kanilang trabaho o di kaya naman ipapasok sa kanilang eskwelahan. Di kaya naman may pupuntahan lamang. Amin natin ang pinakahuling lagay ng ating pong trapiko dito sa Metro Manila. Kasama po natin mula sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa MMDA Metro Base, Ginoong Jojo Diendo.
20: Radyo Pilipinas Traffic!
18: Hi Sir Jojo, good morning.
30: Morning po Sir Al.
18: Yes, Sir Jojo, anong lagay ng ating pong panahon ngayong umagang ito ng Thursday?
30: Apo. Maganda umaga po sa inyo, sa mga nakikinig po ng Radyo Pilipinas at sa iyo rin po Sir Al. Unahin po natin ang tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound. Manggagaling po dito sa monumento hanggang 8th Street. Heavy traffic po tayo. At paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy ang dami ng traffic. Subalit pagdating po dito sa Cloverleaf ay muling babagal ng bahagya hanggang dito po sa Old Samson Road at Kaingin Road. Pagdating naman po dito sa Roosevelt Avenue hanggang dito po sa West Avenue, may makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. At dito po sa Benitez ang service road hanggang intersection ng Quezon Avenue ay makakaranas tayo ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy po na daloy ng trapiko, subalit pagdating po dito sa New York Avenue, Cubao, hanggang dito na po yan sa Shaw Boulevard ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Guadalupe hanggang dito po sa Buendia, ay makakaranas tayo ng moderate to heavy traffic. Paglagpas po niyan, ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Balit pagdating po dito sa Barangay 144 sa Evangelista, Pasay, hanggang dito po sa intersection ng Top Avenue ay mabigat na daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Tuloy-tuloy na daloy ng trapiko ang mararanasan natin hanggang Jokno Boulevard. Punta naman po tayo sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa Park Avenue hanggang dito sa intersection ng Top Avenue ay makakaranas tayo ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. Paglagpas niyan ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Subalit pagdating po dito sa Magallanes Station hanggang dito po sa Wenja Kalayaan ay mabigat na daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Bonnie Reliance hanggang dito po sa Guadix, mabigat na daloy ng trapiko po ang ating mararanasan. Tuloy-tuloy na daloy ng trapiko paglagpas po niyan. At pagdating naman po muli dito sa Camp Aguinaldo, Gate 3 hanggang dito po sa Bonnie Serrano ay mabigat na daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Pagdating po dito sa Araneta Center hanggang Aurora Boulevard ay bahagyang bigat po ng daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Paglagpas mo niya, ituloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang sa makarating po tayo dito sa Monumento Le. Paalala sa mga motorista, ang number coding ngayong araw ay ending 7 and 8. Bawal kayo bumiyay simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMD Hotline 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras na to mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Jendo, ang bida ng kalsada. Magandang umaga po sa inyo.
18: Magandang umaga po, Ginoong Jojo Diendo, ang bida ng kalsada mula po sa ating mga kasamaan sa MMDA Metro Base.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
18: Tapos ang ating update mula po sa ating mga kasamahan sa MMDA Metro Bay. Susunod naman po nating tatalakayin, mga kababayan, ang matagumpay pong deployment ng ating mga kasamahan from the Office of the Civil Defense National Capital Region. Kanilang matagumpay na deployment para po sa mga ASEAN-related activities for this month of September. Siyempre, alam natin na Oktubre na ngayon, ikakamustahin natin. Kamusta ang kanilang mga naging hakbang? Itong nakalipas na buwan sa pagsasaayos po ng mga ASEAN-related activities. Nakasama po natin ngayong umagang ito ang ating pong butihing Regional Director mula sa OCD-NCR, Director George F. Kaiser. Director George, sir, magandang umaga po.
2: Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Al, sa ating pong mga nakikinig.
18: Po, sir, una po sa lahat, gusto namin kayong i-congratulate para sa matagumpay na deployment ng OCD-NCR para po sa mga ASEAN-related activities natin. Sa atin pong pagtataya, sir, kamusta po ang naging overall na paghahanda natin for the September ASEAN-related activities?
2: Unang-una po, hindi lang po OCDN, sir, itong ang gumagawa po dito. Ito po ay combined efforts po ng member agencies ng MMDRMC, lalong-lalo na po yung mga suporta ng local government units at pati na rin po mga private entities. Ito po ay natawag natin na sama-samang pagtutulong. Tayo lang po ang naatasang mamuno para sa itong paghahanda tungkol sa ASEAN. Gusto ko lang po liwanagin, nagsimula po yung aming deployment noong February pa, nagsimula ang ASEAN.
18: Opo.
2: At nahintulang po ito nung Middle East crisis, nung mga almost end of March hanggang April, at nag-resume po ito nung July. At simula ng July 16, tuloy-tuloy na po ang deployment natin. At ito pong October, halos buong buwan, naka-deploy po kami. Ito pong paghahanda natin, ang activities po ng ASEAN ay tuloy-tuloy po, mga ministerial, at ito involved po rito ang government agencies. At ito po ay ang paghahanda po natin ay hanggang sa summit po sa November.
18: Opo. At dito sa paghahanda po natin for the summit until November or nababanggit nga po natin, ano po yung sa palagay natin nakuha natin o napulot nating mga siguro preparations or mga tips nitong mga nakalipas na pagkakataon kung saan tayo po namuno sa paghahanda ng ASEAN-related activities dito sa ating bansa na maaari po natin gamitin para sa mga susunod pang pagkakataon?
2: Alam nyo, ang aming sistema po kasi standardized, no? Incident Command System. So ito po ay karamihan po sa atin na susunod po itong tactical to. So hindi ito yung chamba-chamba lang na sistema. No? May sistema po talaga. Ang ating pong pinapractice at ma-perfect dito, siyempre nag-iiba-iba yung mga tao, yung chemistry po, no? Ng mga tao. Ito naman po, matagal na po natin ginagawa to. Ang nagbabago lang yung mga tao kasi minsan may baguhan, may mga datihan. Pero kahit nakikita naming maganda at perfecto, naghanap pa rin po kami ng gaps, no? Para mas ma-improve pa po namin yung aming mga relasyon, lalo kasi intergovernment agencies po ito, no? Iba-ibang government agencies at yung connection din po namin sa security, peace and order. Kami po kasi emergency preparedness and response po kami, consequence management po kami. So yung kombinasyon po nito, yung MAECC tsaka yung site task group ng IPER po namin, yan po yung ating lagi pong in-improve, no?
18: Opo. Yes, go ahead po, Director Kaiser, sir.
2: Opo, yun po, no? I-improve po natin yan. At ang pag-ito po ay during the ASEAN meets, no? Araw-araw po, bukod po sa 24 hours sa paghahanda po natin, ay araw-araw po ang ating face-to-face meeting doon sa multi-agency coordinating center po na tinatag po ng PNP.
18: Po, without delving too much siguro ano doon sa mga operational matters natin, naiintindihan natin na yung ilan sa mga preparasyon natin ano is kailangan medyo pinaghahandaan po natin at hindi natin na-divulge yung ilang mga security information. But may mga pagkakataon po ba na nagkaroon ng disruption o kahit maliit po na mga siguro hiccups dun sa ating mga ipinatutupad po ng mga paghahanda? How were your good office able to siguro address itong mga nararanasan po natin ano na mga maliliit na incidents or mga maliliit po na mga hiccups during the preparation?
2: Sa ngayon po, no, wala tayong nakikita pang problema o mga maituturing natin na pangyayari na pwede natin ikabahala. No. Maganda po yung koordinasyon. No. Mga minor lang, no? Mga minor lang, like yung biglang yung kasada, biglang ginawa, yung mga ganun ba, nagkakos bigla ng konting traffic, mga ganun bagay lang, tapos mga konting sakit sa tiyan, mga ganun lang po. Wala po pa tayong nakikitang sabihin natin na major problem na kailangan ikabahala natin. So sa ngayon, pwede natin sabihin maganda po ang takbo at ang coordination po ng ating combination ng security, peace and order at emergency preparedness and response.
18: Opo, and Director, nabanggit nyo nga kanina, ano po, hindi lamang ang OCD ang namamahala rito sa paghahanda ng ito. Tayo po ay katuwang na rin natin ang ilan sa mga concerned government agencies as well. Sa ilalim po ng DILG, yung mga local government units natin, may bahagi po ba yung ating mga local chief executives sa pagsasaayos sa mga gagawin pa nating mga paghahanda in the future? We understand na may mga tuloy-tuloy pa rin tayo mga ASEAN-related activities until next month.
2: Malaki po ang participation at responsibilidad po ng ating mga LGUs dito sapagkat kung meron po tayong event, no? Meron po tayong event doon sa kanilang nasatukupan, automatic po yan, no? Naka-red alert yun sila, no? In fact, pag medyo mga buwan, mga araw na hindi tayo activity, pahinga, naka-turn over po sa kanila yung responsibilidad ng pamamahala niya, no? So lahat po ng ating mga LGUs ay naka-red alert po yan at automatic po, sumasangguni po tayo sa kanila at automatic din po na sila po ay nagpa-participate po.
18: Opo. And Director, meron po ba tayong specific na event? Ano? Kung inyo pong mamarapatin, sa palagay po ninyo, ano yung pinakamalaking ginanap na aktibidad na may kinalaman po sa ASEAN itong nakalipas na buwan, Setyembre, na talagang puspusan ang paghahanda po ng OCD-NCR. At kung inyo pong papayagan, eh may mga dapat po ba tayong abangan pa na mga malalaki pang mga aktibidad for the upcoming month na may kaugnayan pa rin sa ASEAN-related activities?
2: Basta po high level, mga ministers meeting, sigurado po yan. Mas naka-alerto po tayo. Pero ang talagang pinaghahandaan po natin yung summit po sa November na nakita na po natin, suspend na po natin yung suspendin po yung mga work November 16, 17, 18. Yan po yung pinakamalaki po. No? Pero bukod po dyan, itong mga nakaraang buwan, yung mga ministers meeting, mga high-level officials, yan po, no? Nakatutok tayo dyan. No? Hindi naman ibig sabihin na hindi natin tutukan yung mga workshop. Tala po yan, no? Talagang binabantayan po natin. No? Sinisigurado natin ang kaligtasan ng participants, delegates, at including yung mga local participants po.
18: Opo. Gusto ko lamang rin pong maintindihan at para po sa kabakinabangan ng ating mga kababayan, naintindihan po natin ano, ng mga high-profile individuals, mga mataas ang katayuan sa kanikanilang mga gobyerno sa iba't ibang mga bansa ang nakikilahok po dito sa mga high-level meetings na ginagawa dito sa ating bansa. At what point po nagsisimula ang responsibilidad ng OCD-NCR sa pagtitiyak ng kanilang kaligtasan? Ito po ba mula no sa pagkalapag nila mula dito sa atin pong bansa o pagpasok po natin dito sa loob ng siguro sa syudad kung saan gaganapin itong aktibidad? Paano po ba ang mga ginagawa natin kaugnay po nito?
2: Una-una no, mula sa planning pa, sali na kami diyan hanggang okay. Sa matapos 'yan no. Pero ang responsibility po kasi dalawa po nahati po 'yan no sa security, peace and order at doon naman sa emergency preparedness and response. Yung aming Office of Civil Defense po, mas nakafocus po kami doon sa emergency preparedness and response. Yung kung tatawag natin consequence management. Ang Committee on Security and Peace and Order, Security Peace and Order naman more on PNP National Police naman po ito. So doon po no nanahati kung ano po yung sa police at ano po yung sa amin. Pero inuulit ko po, no, kami lang po yung namamahala. Pero ito po ay efforts ng iba-iba pong government agencies at local government units.
18: Po. At gusto ko lamang rin pong maintindihan at malaman, Director George, sir, may mga siguro, mga kasamahan po ba tayo from non-government organizations na itinatap natin o di kaya naman sila mismo nag-offer ng kanilang tulong para po sa napaka-importante pong mga aktibidad na ginagawa natin. Lalong-lalo na yayaman din lamang na tayo ang chairman for the ASEAN meetings, lalong-lalo na po dito sa ating bansa. May mga ganun po bang pagkakataon or ito po ay strictly governmental lamang po ang mga hakbang na ginagawa natin?
2: Hindi po, no? Whole of nation approach po ito. So ang private sector, tinatap po natin. Lalong-lalo na, no? Detail ICS po ang ginagamit natin dito, no? So yung mga cadre kung tawagin, yung mga maalam na sa mga incident command system, yan po tinatap natin. At yung mga private sector, gusto naman po tumulong, no? Na nakikita nating mga bihasana at veterano na sa ganitong event, tinatap po natin yan. In fact, sa aming incident management team, no? Meron kaming kasama na mga ilang mga private sectors po.
18: Opo. At sa mga susunod pang pagkakataon na tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga aktibidad kaugnay po ng ASEAN Summit, eh ano po ang mensahe naman natin at pagtitiyak sa ating mga kababayan, especially po ano dito sa kahandaan at sa mga seguridad na ipinatutupad po natin na may kinalaman sa mga aktibidad sa ASEAN Summit. Nasa inyo pong pagkakataon, Director George, sir, please go ahead po.
2: Unang-una po, no, isa pong karangalan ng ating bansa ang mag-host at maging chair ng ASEAN. Ito po ay makakatulong po sa ating development ng ating bansa at pinopromote natin yung kakayahan ng ating bansa. Kaya dapat po ito ay suportahan natin, no. Ang sa isang normal na mamayan, as simple lang naman po, no, suportahan natin at sundin natin, no, yung mga tagubilin ng ating mga authorities, yung mga otoridad na namamahala po, no. At makikita mo natin, no, hindi naman masyadong nararamdaman, no, yung ating ginagawa na sa pag ay din naman po natin makaabala sa private sector. Pero kami po, no, lahat po ng involved dito sa ASEAN, hindi po kami natutulog. 24 hours po kami nakatutok po dito. Again, may activities ang mawala hanggang sa matapos po yung ating pag-host ng ASEAN.
18: Opo. Director George, I have to give props ano po sa inyo at sa ating mga kasamahan from the OCD. Dahil kapansin-pansin po na kahit marami pong mga related activities ang ASEAN dito sa ating bansa, hindi po ito nakakaabala no, sa ating mga kababayan. And of course, ito po ay nagagawa at naisa sa katuparan ng matagumpay na with all the members, member states involved ng ligtas. Ano, at syempre, this brings honor dito po sa ating bansa. Mabuhay po kayo, Director George.
2: Tama sir, po kayo.
18: At ang ating mga kasamahan from the OCD-NCR.
2: Maraming pong salamat din po sa inyo, Sir Al.
18: Maraming salamat po. God bless you, sir, at magandang umaga po.
3: Boses, kasama si Alan Alanige.
18: Apat na pong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, yan po ang ating panayaan mula sa ating butihing regional director mula sa OCD-NCR, Director George F. Kaiser. Napansin nyo ba, napakarami kaya nung nasa calendar ng mga ASEAN-related activities. Pero ako, wala akong napapansin, wala akong nakikita nagre-reklamo na na-traffic dahil sa mga pagsasaayos, mga security operations. Kaya naman mga protocols na ipinatutupad ng OCD at ng PNP. Ugnay po nito. This has all been going smoothly ano, sa mga nakalipas po ng mga pagkakataon. Good job para sa ating mga kasamahan from the OCD and of course, ating mga kasamahan from the PNP. Oras po natin, 41 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
10: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
9: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
10: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
9: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
10: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
11: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
13: Miss Philippines!
10: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
9: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
10: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
9: It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool.
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
7: Boses kasama si Alan Alanige.
18: 4:04 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong panatuntunang boses dito lamang sa Radyo Pilipinas. Sa punto pong ito, makikipag-ugnayan naman po tayo mula sa ating butihing tagapagsalita for the West Philippine Sea mula sa Philippine Coast Guard. May kinalaman po no, dito sa mga Chinese research vessel na natagpuan sa may bahagi po ng Batanes, pakalat-kalat doon. Earning us this morning, Rear Admiral Jay Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral Jay, sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga po sa inyo. Umaga din po sa inyong mga taga-subaybay.
18: Opo. Ito pong Rear Admiral, sir, magandang umaga po at maraming salamat ano, sa pagpapaunlak sa amin. But ito pong research vessel na ito po, at this point in time, gano'n na po karami ito? Ito ba'y isa lamang o ito'y marami?
12: Well, ngayon, ang minomonitor natin is yung Chinese research vessel na nasa Itbayat, no? Northern province ng Pilipinas. Ito ay may layo na 37 to 38 nautical miles from Itbayat. As we speak right now, no, ang Philippine Coast Guard ay nag-deploy ng ating Coast Guard vessel, BRP Teresa Magbanwa, to disrupt the illegal MSR and to challenge and drive away itong JK High 7, no, na ilang araw na nagloloiter or nakatambay dito sa karagatan ng Batanes. And it's important, no, na i-challenge natin ito so that they cannot normalize itong mga maling gawain nila dito sa ating karagatan.
18: Opo, and definitely, Rear Admiral, sir. At patapos po itong radio challenge na in-issue mula po sa ating mga kasamahan from the PCG, ano pong sabi na itong Chinese research vessel na ito?
12: Well, hindi sila sumasagot, no? This Chinese research vessel never responded to any of our radio challenge na ginawa ng ating aircraft. And this morning, even our vessel, no, they are ignoring our radio challenges.
18: At this point in time po, ano nang pwedeng gawin ng PCG from this from our side, ano po bang paraan natin para sila ay maitaboy at mapaalis? We understand na ito ay hindi na lamang basta issue, ano, napapasok sila do sa ating exclusive economic zone, but they are dangerously close mismo sa atin pong national territory.
12: Yes, dahil ang sinabi ko, no? Ang 9701, umalis ito kahapon, at ngayon malapit na sila. As we speak, siguro by 8:30, they can come as close na dito sa Chinese research vessel. Since this Chinese research vessel is categorized as a private Chinese research vessel, ibig sabihin, hindi ito matatawag na public vessel, no? So we have all the reason to board this Chinese research vessel. So that is our intention, no? For the Philippine Coast Guard personnel to board this Chinese research vessel and ask them their authority, what are they doing here, and also to advise them, no, na illegal na magkandak ng ganitong research sa ating karagatan. At we're going to escort them out from our exclusive economic zone.
18: And were we able to get a comment from our Chinese counterparts? Gaya nga po ng inyong paliwanag, this is a private vessel. This is a private research vessel from China. But were we able to get any comment from our Chinese counterparts? Anong ginagawa ng research vessel na ito? Upon whose authority kayo pumapasok dito po sa aming teritoryo?
12: Alam mo, sir, we don't engage our counterpart anymore, no, sa China Coast Guard. Dahil we have a lot of issues, no, especially for the Philippine Coast Guard. So we don't see any reason to talk to them diplomatically, but it's the job of the Department of Foreign Affairs to diplomatically engage the Ministry of Foreign Affairs. So as of this time, we never had any additional information about the real intent of this at kung sanction ito ng Chinese government. However, what is worth noting, no, is the other day, kung maalala mo, naglabas ng statement ng Chinese embassy na they have jurisdiction sa mga karagatan daw na ito, and what the Chinese research vessel is doing is valid and legitimate, no? So parang sinasabi ng China na ang karagatan ng Batanes ay meron din daw silang jurisdiction at legal naman daw ang ginagawa ng kanilang Chinese research vessel.
18: Well, masasabi natin siya, hell no. Pero, I'm sorry ah, pero the audacity, sabi nga. Yes.
12: So that is the reason why we sent our vessel. No? Our real intention right now is to board it, inspect the vessel, and tell the Chinese crew there that they have to leave our exclusive economic zone.
18: Actually, naitanong ko yung kanina, no, Rear Admiral Sir, kung meron ba tayong not coordination, but rather at least a comment man lang. Pero gaya nga po na sabi nyo, wala. No? At it would be futile to engage in further comments from the Chinese counterparts. Naitanong ko kasi, maybe maging president ito. O di sasabihin na lang lagi na, hindi, private research vessel yan. So wala kaming kinalaman diyan. They can wash hands kung sakaling yes, go ahead po.
12: That is the irony, no? Kasi kung private Chinese research vessel 'yan, then dapat ang embassy hindi umeepal na nagsasabing this Chinese research vessel has jurisdiction. So parang inano nila parang inaangkin nila na this Chinese research vessel also has a jurisdiction. Although alam naman natin na embassy do not say those kind of things if it's a private entity, di ba? So parang ino-own pa rin nila. That's why ako ang argument ko dyan, we don't believe na itong Chinese research vessel na to is a private entity na doing these things on their own. Definitely, this is sanctioned by the Chinese government. Alam naman natin na ang authoritarian na communist state katulad ng China, wala namang freedom ang mga tao dyan. You know? So they are dictated by their own single party to do whatever is illegal, especially advancing their interests kahit dito sa West Philippine Sea.
18: Especially yung kanilang political party, yan ang parang dinodiyos ng mga taong yan. But yes. Rear Admiral Jay, sir, naiintindihan namin, ano, and I for one, very frustrated dito sa mga nangyayaring ito. But ano po ang pagtitiyak naman natin sa ating mga kababayan, kaugnay po ng pagprotekta pa rin ng ating Philippine Coast Guard sa ating mga karagatan and of course our national sovereignty na. Sa inyo pong pagkakataon, sir, please go ahead po.
12: Thank you for this opportunity, no? Ako, para sa akin, the only thing that I can tell our kababayan is to express our commitment, no? Na despite of all this illegal and consistent na pangbababoy na ng ating karapatan ng China dito sa ating karagatan, ang ating pong iilan, subalit not enough, no? Na Coast Guard vessels will still patrol and fly our flag in our waters. Hindi po tayo pasisiil, hindi po natin isusuko kung anong mayroon tayo dahil ito po ay utang natin sa ating mga bayani at obligasyon natin sa susunod na salinglahin ng Pilipino. Kaya po dyan, magtatapos po ako para sabihin ang laban po natin sa West Philippine Sea ay hindi lamang po laban ng Coast Guard o laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay laban nating lahat bilang Pilipino.
18: Opo, at maraming salamat po sa mga sakripisyo at paglilingkod na ginagawa niyo para sa ating bayan. Rear Admiral Jay Tariela, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the Philippine Coast Guard.
12: Maraming salamat.
18: Maraming salamat, sir, at magandang umaga po.
14: Kasama si Alan Alanige.
18: Mga kababayan, yan po ang ating panayam mula kay Rear Admiral Jay Tariela mula po sa PCG. Ang spokesperson for the West Philippine Sea. Samantala, tanggapin pa natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan, kampanya laban sa mga nagpapanggap na delivery rider pinaigting ng PNP habang papalapit ang holiday season. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Al pinaigting pa nga ng Philippine National Police sa mga hakbang laban sa mga individual na gumagamit ng uniforme na gamit sa motorcycle delivery bilang panakip para sa mga illegal gawain. Ito ayon sa PNP ay kasabay na rin ang inaasahang pagdami ng mga tao at pagkalaw ng publiko ngayong holiday season. Ayon kay PNP Chief Police General Luzon Merencio Nartates Jr., bahagi ito ng pinaigting na alerto ng PNP laban sa mga krimen sa lansangan. Sa mga krimen sa lansangan na. sa mga krimen sa lansangan na. Sa mga krimen sa lansangan na. Lugar na inaasahan darag sa inang publiko ngayong panahong ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, J. Mark Degala. Samantala, very unhealthy na kalidad ng hangin muling naitala sa ilang lungsod sa Southern Metro Manila. Ang publiko pinayuhan na magsuot ng face mask. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, kinakapatid na yan. Muling naitala nga ang hindi magandang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Southern Metro Manila. Sa datos mula sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, as of 6 p.m. kahapon, ang Air Quality Index o AQ ay nasa bahagi ng Parañaque ay umaabot sa 157 at sa Las Piñas City ay umaabot sa 153 na kapwa may tuturing na very unhealthy. Habang ang air quality naman sa ilang pambahagi ng Southern na NCR ay kabilang ang Muntinlupa, Taguig at Pasay ay naitala ang 114 hanggang 128 na nasa kategoryang unhealthy for sensitive groups. Kaugnay nga nito, pinayuhan ng publiko na pansamantalang magsuot ng respiratory protection katulad ng face mask kung lalabas ng bahay, lalo na kung nasa vulnerable sector tulad ng matatanda, bata, buntis at merong karamdaman. Paliwanag ng DENR, ang Metro Manila ay maaaring nakakaranas ng thermal inversion kung saan mainit na hangin ay nasa ibabaw ng malamig na hangin at nagsisilbing takip na humaharang sa pag-akyat ng pollution. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam ngayong umagang ito. Director George F. Kaiser, ang Regional Director ng OCDNCR, Rear Admiral J. Tariela mula po sa PCG. And of course, maraming salamat sa ating mga kasamahan mula sa technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Farial, Boss Mark Boqueron at Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga nakasama na Executive Producer, Miss Paula Antolin at Miss Glory Fe Bagon. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
16: Boses, kasama si Alan Alyanige. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export